0: posible. Posible, posible. Pero sige lang, lantawon ta lang, base kung makuan pa man. May ideahan ta man. Sa mga tabula mati naton, sumunga aga, Redzuman Mag, sa mga suki naton, tamyawaan na yung imo mga kasimanwa.
1: Mayadayon nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga, kag nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, ang Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose. Palamoy po'y naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sang Nance Liniment Oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyuman sa mga tampalamati naton subong aga, ini kamo magkalipat sa mga suki naton. Kung kape ang ginapangita ninyo, inom na kamo sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may Ricey Mushroom Extract, Mangoes and Fruit Extract, ang kape nga may Vitamin D3, gani manamit mahumot kag saburuso. Mga karadyo man, kapi-kapi kita ha. Subong nagalantaw, malantaw kita. 8:30, may coverage kita. Inom kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Sulito na naton, inom kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga karadyo man, ara na sa aton sining mga butika. Radyoman Mag, sinong aton talamyawon subong aga?
1: Good morning mga suki kay Sir John Robert Armelia Biore, mayong aga Ma'am Elenita La Pastora, Sir Stephen Panegas si Yubwas, madalagan man sila boss idol, Sir Cyrus Okenya Benito Aranues, Paulsley Marivic Sercado, kag sa aton mga kauturan nga nagapamati subong, sigi-sigi na ang Ali Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, dira sa may Biton Haro, nag-start sa June 6, kag sa Buwas Kadlaw, June 12, sa Pasig City. Para ka maka-avail sa 10% discount, ihambalangan sa RMN Iloilo na Batian o kunay baluan ng promo para sa 10% nga diskwento. Ali Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Biton Haro and Pasig City.
0: Magaradyo man sa mga tapalamati na itong subong aga, kung gusto ninyo nga magbakalas ng gamit pangumagkanto na sa Iloilo nyo agri, ara sila sa Lawaan Village sa Balantan sa Haro, malapit sa may Ceres Terminal, silang exclusive nga distributor sa Kubota Philippines sa Bilongga Panayalan. So kung nakabakal ka da, minimum 3,000 pesos may coupon ka. And ang coupon mo ngayon na sa December 5, bunuto natin ina. And kung ikaw ang mabunutan, may chance ka nga madaog sa mga papremyo, pero ang aton grand prize, isa ka brand new Kubota tractor para sa imutiyoy. Yan sa mga tabo lamang tinakot natin, gado na sa Iloilo New Agri. Radyoman Mags, ginatamyaw gali naton subong aga. Si Pare Bebot, sang Bebot in Milas Talabahan, ara sa subong sa Toronto, Canada. Pare Bebot, good morning. Radyoman Mags, mapadala man sa karong pagkaon sa aton. Ganamudahan mo sa pagkaon. Thank you, kid Pare Koy. Kay Pare Koy Bebot, sang Bebot in Milas Talabahan. Basta pagkaon nga seafoods, kay Pare Bebot kakanto. Kaya subuman si Parinik Pinyasalis, sang Next Food House. Grabe. Salamat, kid, sa pag-upod, Pare Koy. Kaga ginatamyo naton subong aga si Boss Rexy Balayo, kaga Team Gomez, kag Bibo, Team Bibo. Nga nagapamati gid subong aga. Kag subong man ginatamyo man naton subong aga Rajoman Mag si Sya Atadero. Birthday niya subong. Wow. Sya happy happy birthday. Ang papanamyaw halin sa kay Nunoy Imidyo Ortilio. Ginatamyo naton mga sukita Rajoman Mag. Ayos ka na?
1: Para sa aton mga kauturan ng Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients kamang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso, mabakal na sa mga butika, direct sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng ILA Activity Center. I-check man ang Soft Touch Wonder Oil Facebook page for online orders.
0: Salamat sa pag-upod ninyo mga karadyuman. 8:30 ha, kita na kita. May kupo na itong si Radyuman Don Dolido para sa ato sa limabian nga NBA live coverage kag magadaugid ang sports. Nakita ko na ang kadalagan subong lama-lamaon sang San Antonio Spurs ang New York Knicks.
1: First Nation, tutu.
0: Tutu! Sigurado kita. Bisan tumaya na kamo sa kontra. Salamat gid sa pag-upod ninyo mga karadyuman sa aton sining nga pagpangalagad. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Protection.
1: Yaku.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yaku.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yaku.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yaku.
2: With proper diet and exercise.
1: Yaku.
2: Kaya panalo ka dyan.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026. Bird Street.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Wala si Mom!
7: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
11: You care? We care! Kidney care!
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangkong kumbaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
19: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: Be MXtraordinary with MX3.
22: Ang akon routine pag-constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sino.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
0: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
2: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga to Marcos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
0: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
3: Malinaw pa lang, ang iBerry, hindi na mo kanin.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updin is ang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sa mga ilonggong magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado.
10: MaxFit, kargado.
3: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Alright, good morning fans. Good morning sa tanan natong mga kulturan diri karon sa aton sining pagpangalagad sa atong game number 4 NBA Finals coverage between New York Knicks kag San Antonio Spurs. Of course, upod ko ang kilan, pinakagwapo, gipilit nga ginatupungan pero hindi malabawan na Radyoman Regan Narlos.
14: Mga Radyoman, good morning sa inyo tanan. Isa ka bugal nga maingkupod naton ang master sang tanan nga masters sa bilog nga kalibutan kag sa bilog nga universe. Wala sang liwan kundi si Master Don Dolido.
12: Tatak RMN.
13: Boss Idol, ari kita karon sa game number 4, narimalaso ang New York Knicks sa game number 3 nagligad. Nga ginalauman nila nga magkadaog ang New York Knicks kaya home turf nila mo,
14: yeah.
13: Home court nila. Pero pagkatapos ang 115-111 nga kaperdihan, ano sa nalantaw mo ang matabo sa game number 4?
14: Pareho ang natabo sa game 3. Radyumandon, magapuli ang New York Knicks nga nagahilibion. Madaog sa gihapon ang San Antonio Spurs. Nga, dapat ilimit nila si Brunson. Ikadua, ilimit nila ang 3-point shots. Ang depensa subong ni Wimbenyama nga ara lang sa sulod sa shaded area, dako ini nga epekto kag amo ini nagpapirdi sa San Antonio Spurs. Nagahamba ako sa New York Knicks. So subong, kung malimit lang nila ang 3-pointer, sang ni Shamit, ni Michael Bridges, ni Josh Hart, nakita ko Radyumandon nga sang sa game 3 tatlo lang abanse pero subong nakita ko nga hindi magnubo sa 15 amangin abansehon sang San Antonio Spurs.
13: Ako nakita diri adjustment no sang New York Knicks sa Radyuman Regan. Nanging ko very controversial ang game number 3 pagkatapos nga ginpuna ni coach Mike Brown ang officiating no sa game number 3. Pagkatapos sa second half, 24-8, 24 ka mga free throws ang ginhatag sa San Antonio Spurs sa walo lang gidya kabilog.
14: Tama na.
13: Sa New York Knicks, dugang pa gin-review sa mga officials atong pagkadol. No, ang astanga na hulog mga kabinatumba si Jalen Brunson, gin-review nila kag wala sila makita nga flagrant o kon foul, no, ang ginobra ni Wibinyama. Pero nakita naton nga tiginungod gidyay gin tapuyong nga gidya padalom eh.
14: Yo, kita unto, kita unto.
13: Pero na miss ato sa mga referee, that is why nga dugang pa to ang tiklod, no, pagsulong ni Castle nga kun sining gamit yang iya sining kamot, no, iya sining butkon.
14: Yeah.
13: No, ang balsa mga analyst dito, ato ya pang pang American football to yung atira.
14: Tama
13: no?
14: Na.
13: Pero wala gintawgan sa Japan. Mm. No? So kapila ka beses na atong flagrant one ni Jalen Bronson.
14: Jalen Bronson. Para sa akong to, Rajumandon, hindi to yung foul eh.
13: Oh, nga nagtupa ang tiil ni Samni sa iya sining tiil.
14: Yeah.
13: No? Ato ya wala gito kay because hindi to ya hungod kag hindi ato ya pag natural nga pagpaidalom pero gintawgan sa flagrant pero atong mga ginaubra kay Jalen Bronson ang sobra ka grabe so nakita naton nga ang San Antonio Spurs is playing dirty no pero ti hindi niya basketball niya
14: kaya mo ning ginahimo Rajumandon hindi pwedeng magpakalma-kalma sila hindi pwedeng magpakuan kalanda palamya-lamya ka lang
13: yes.
14: So dapat kung gusto nga magdaog sa New York Knicks ibalik nila to ang ginobran nila sa game 1. Ibalik lang ginobran nila sa game 2 nga hindi nila papalapiton. Idisog nila pagwa si Wimbanyama sa court Rajumandon. Nakita ko pa kung nga napirdi sila. Missing link dito si Mikal Bridges.
13: Oo.
14: 2 points lang si Mikal Bridges Rajumandon for almost 28 minutes or 30 minutes ang hampang. 2 points lang siya. So wala siya ka-contribute and si Mikal Bridges ara siya sa first 5. Kaga isa sa maginasaligan sang offense pero wala sa nakakontribute rason nga tinamaan gin sila sa San Antonio.
13: Yes, so dapat adjustment ang Brown sa New York next day kaya nagalaom ang bilog nga taga New York nga madaog nila ini going into the San Antonio Spurs sa game number 5 sa ila sining home court. First and foremost, dapat timplano nga mag-init si Jalen Bronson.
14: Tama na.
13: Second, ato mga supporting kasya katulad ni Mikal Bridges, Josh Hart, kag iban pagidira especially si Alvarado no nga mag-contribute sila sa offense. Si Karl Anthony Towns naka-contribute man sa nako sa game number 3 pero hindi ito enough.
14: Oo,
13: no, ang iya ni Karl Anthony Towns no. So do video may ipos siya. So dapat all out kita dire. Kabigo naton no nga ang ini nga pang game number 7 na.
14: Tama na.
13: Dugangan pa nga tisubong nakakalo ako sang New York. Rajuman Regan. Naligad naka-jersey ako sa New York tumbalay. Basi sa kalo makuha.
14: Matyag ko, baliskat inang imo nga pananaw, Rajumandon. Mayo pa gani, huwag ka nagkalo mo. nakaputi ako subong, bangod ang Spurs, ang ila sila nga kolor, either daw light gray and puti. So sa mga tapalamati natin, aton ini subong, Spurs Nation, Rajumandon, ang madaog. Abi mo, anong missing link pa sa Spurs nga nakita natin? Medyo ang ilang bench players, why gid man to siya do mag-pick up no si Keldon Johnson gamay lang ang points niya Rajumandon kag ginalauman naton diri nga tani bisan paano makadepensa man si Cornet ang ila sining center nga naga substitute sa kay Wimbanyama and isa sa mga missing link sa San Antonio Spurs ang inconsistent from 3-point area ni Dylan Harper. Imagine mo Rajumandon no. Si Dylan Harper naghaboy sa sang 8 ka 3 points. Isa lang ang napasulod niya. Kung napasulod niya ang 8, sus, siguro grabing abanse. Pero isa lang napasulod niya. So subong ang hambalgan ni Dylan Harper sa interview niya, sila niya hindi na sa kuno anay maghaboy 3 points, no? Kay ang iyang 3 points medyo hindi siya off sa kayo, pero balantaya naman si Dylan Harper kay kun ara siya nga nagahampang Rajumandon dako siya nga offensive nga
13: threat.
14: Threat no para sa New York Knicks bangod sa iya sining pagkaslaser kag matanda magtira sa perimeter.
13: Yes no, so nagligat si Castle may ara sang 38 points no Rajumandregan.
14: Yeah.
13: So ini karon ginalantaw naton nga dapat nga magpanikasog diri todo na ni ang New York Knicks ini dapat maka 3 sila. So that manging kampante sila.
14: Dapat lang.
13: Mangkampante sila going into game number 5 which on Sunday ina na Domingo diri sa aton sa Pungsod Pilipinas, no? So ginalantaw natong karon nga medyo ang depensa bala nila dira pa lang kasugod sa half court.
14: Yeah.
13: Ang ginobras ang San Antonio dapat madasig nga makatabok, no? Ang New York Knicks sa half court nila kay kadugon, no? Sang oras ini. Permi sila kaduwa ka beses sa nakita ko nga naka 24 shot clock violation.
14: Oo, kanugon
13: ang New York Knicks no, bangod sa maayo nga depensa sang San Antonio Spurs. So dapat hindi maglinger si Jalen Bronson dira mga kabanan sa court kita pa to ginagimpakita nga nakatabok siya almost lapit na 15 seconds kagrabing bantay ni Castle siya. Kiti, mas mataas
14: mas si Castle dako mo? Si Castle mo.
13: Oh.
14: Mas dako si Castle daw. Si Castle daw mga 6'8". Si Bronson, Radyo Mandon, aralan sa mga 6'3". Mm. So, kadako sa diferensya sa ilang wingspan. Dako ang lawas ni Castle. Pero, nakita natin ang mga points ni Bronson sa game 1 is 32. Game 2 niya is something 28. Ang game 3 niya, mga 30 points man siya. Pero isa sa mga off dira sa hampang ni Bronson, Radyo Mandon, sa 25 niya kahaboy, unsi lang ang sulod.
13: Yes.
14: So tama kanubo sa percentage niya. Pero ginahimo niya man ina, kay wa'y man nagabulig ang iya sini nga team. Siya abi ang number 1 nga nagadala sang offense. Ang iban, hindi man mag-contribute. Just like si Josh Hart, ang kay Hart, doduwa man lang ka 3 points. Although nga nadugangan man sa iban, si Anunubi, silencious siya, although nga nakakontribute siya, pero ang dako gid nga nakita nga ang nga napirdi sila, wala makakontribute si Michael Bridges and off night ni Carl Anthony Towns. So muna dapat ang i-grab nga opportunity sa San Antonio Spurs. Pero ti, ugaling sa mga tampalamati natin, NBA ini Radyo Mandon, lunsay ini sila tanan maayo maghalampang, maayo ini magtilira. So lang taon ta, kung ano ang mga defensive tactics nga himuon subong sa Sirica team, kaya pati kita, the best offense is defense.
13: Oo. So dapat naman tibang abahin sini ang depensa nila, paitingon nila. Sigurado kita, nga kung ano ang nag-click sa game number 3, imuon o kung improve pa ini sang San Antonio Spurs. So ang adjustment, ang pressure ara karon sa New York Knicks. So anyway, mga kabinang dugay-dugay, mga tip off na kita.
14: Yeah.
13: Dire karon sa game number 4, hawak kamay mga kapatid. Sinong inyo, San Antonio Spurs o kon New York Knicks?
9: Tatak RMN.
13: Ay, ang ining NBA coverage ginadulong so of course sa inyong mga karenan sa New York
14: Knicks chicken inasal and seafoods.
13: Yes.
14: Radyo Mandon sa mga tapalamati natin, kung gusto niyo magkaon sa mga seafoods kagya inasal nga manok, kadto kamo sa Knicks sa chicken inasal. Ara sila sa may Banwa, sang Sara, Barutak Nuevo, Barutak Viejo, sa Sulay Sampasi. Ara sa public market sa La Paz, kag Subuman, Ilopes, Haro, mga karadyuman.
13: And of course, makinang ginadulong man sa inyo sang Bibot in Mila Talabahan. Yes. Bibot in Mila Talabahan, the best talaba. Kita mo itong talabay ka.
14: Sus, grabe.
13: Tambok-tambok. Nakita ko sa post mo, naghapit ka gito.
14: Naghapit ako eh. Kaya Radyo Mandon, nagbakal ako sa talaba nila. Sus, ang talaba, chubby. Tambok pa sa akin.
13: Chubby?
14: Chubby. Why ka ba na subunga ang chubby is the new sexy?
13: New sexy, oh.
14: Yeah.
13: Charmin is the new orange.
14: Abaw.
13: Oh, Bibot in Mila Talabahan, mga kabinang dira sa may barangay Bitoon, no? Bitoon,
14: Bitoon Haro,
13: Iloilo City. Kanto ka muda, tambok ka mga talaba, buko namit siyang lukos ng adobo, sus
14: Maria. Totoo, hindi ang lukos ko nga sinugba, may dalaw pa ko to.
13: Oo.
14: Sinugba nga lukos, ginatag ko kay Chupi Madrigal. At totoo ang sinugba nga lukos, doon naging tagaan ako ni Paribibot sang ilang Pasayan. Bo, ang Pasayan, Radyo Mandon daw, matsagan ko daw mga butkon ka lapsang.
13: Aba?
14: Da butkon ka lapsag! Grabe nga Pasayan. Thank you again, Parikoy Bebo, sa Bebo at Emilas Trabahan.
13: And of course, Parikoy, sa ito mga kautoran, San Antonio Spurs, paluto. Paluto, only paluto. Subong kita
14: grabe,
13: dira.
14: Adto
13: ka mo sa Paluto Seafood Grill Restaurant. No? Dira sa may barangay Bitoon Haro. Pag gusto ka mo, dadamo ka mo pilian. Dira kayo may mga set-set na may mga package na ina. Namat na manami dira para sulit na sulit ang inyo sininga anli paluto.
14: Tama na.
13: Grupo kamuda kadto paikit damo mo pili ka.
14: Uy.
13: May ara sang meat no, ang meat mura duha pilian mo manok kon baboy, bauting seafood, ang shells, bao
14: kanami. Kumpleto kumpleto.
13: Oh. Anli paluto sang Paluto Seafood Grill Restaurant. Ara sila sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. 35 minutos sa kaligad sa tak ng Alos Otso Arena.
14: Magasugod na kita, Radyo Mandon. Pero sa mga tampalamati natin, sa mga viewers natin, i-share ninyo ang atong sininga live. I-share ninyo para nga mayayimadamo pagi sa mga kita. Kung may nagapamati kamo o nagalantaw kamo sa inyo sininga mga TV, Patyang TV!
13: Oo na.
14: Patyang TV or i-mute ang TV, mati ka sa radyo, patunugan mo ang radyo. Kay ang aton din nga pag-cover, blow by blow, bisan pangalot sang referee, panupla, tanan, bisan kusmod, padiwal, ginahambal naton Radyo Mandon.
13: Yes, no? Kag i-share nyo, good, importante i-share nyo, parang mga friends ninyo, kabalo,
14: kabalo.
13: Sila, bullying man sila lantaw. Ari na ang National anthem.
14: Siya man nagkanta ligad?
13: Si, hindi.
14: Ah, ilay naman ni?
13: Avery Wilson.
14: Grammy nominated recording artist.
13: Ito matiyan natin si Avery.
14: Avery.

0: And the home of the brave. Exclusive. Di maglayo ah, ang tingog.
1: Pareho ka mo ah, pareho ka mo.
0: Tingog lang.
1: Pareho ka mo ah.
0: De, arena!
1: Arena mga Radyoman, kapit kamay po tayo.
0: Arena, kay ang starting lineup ginaplastan na karon. Of course, ang ining starting lineup brought to you by Nick's Chicken in Nasal and Seafood Resto.
1: Bebot and Milas Trabahan, Kagapaluto Restaurant and Seafoods.
0: And of course, mga kabinan, dulong man sa inyo, santana naton mga sponsors.
1: Yes.
0: Dira mga kabinan sa RMN Freedom Run, was na hadlaw.
1: Sa mga suki nato, subo mga karadyuman, vitamin C ka mo ha, Mighty C, alkaline na vitamin C. Manami ni sa inyo nga sipo, no buhila na trangkaso, pneumonia, giban pa nga balatian kung nakainom ka sa vitamin C, pating imo allergies, pating imo sila nga mga pilas-pilas, buligan niya. Gari sa mga tampalamati naton, basta vitamin C, mag Mighty C.
0: Alright, tari ng starting lineup sa San Antonio Spurs, Diaron Fox, Champini, Basel, Castle M, Wimbanyama.
1: Ang ilas rin nga coach, si Mitch Johnson, Radjumandon.
0: Yes, kang subong, ipakilala na ang New York Knicks nga mga lineup sa siniman niya man tinyo. Tito mo blubunggan niya.
1: No, blubunggan gina nila.
0: Oh.
1: Iti sa ilang home court mo.
0: Jalen Brunson, number 11 of the New York Knicks. Ang ilang point guards sa New York Knicks ginapakilala karon mga kabayanan. And of course, ang ila sining sentro
1: si Karl Anthony Towns.
0: Kag siyempre si Josh Hart mga kabayanan, ginapakilala man.
1: Pakilala man nila ang atong sining si Manwa from Dingle, Iloilo, si OG Anunobi Guaso.
0: Sunong isa ganida si Mikael, daw Mikael Bridges.
1: Oh, Mikael Bridges. Taga DPWS ni si Bridges.
0: Oo, oh, kasi siyempre kumbra mga tulay.
1: Kumbra tulay, iti guwani taga DPWS. Ari na mga karadyuman sa mga tabramati natin. I-share ninyo ang atong sininga live. Ang hindi mag-share,
0: buki,
1: laway. Bawo gin pakita subong ila sini nga mga kwan rara girls.
0: Oo, mga cheerleader nila.
1: Mga nalipat, cheerleader nila.
0: Nalipat ako anong names ang ila sini nga mga cheerleader. Kasi may mga ngalan ni sila pero ti kalabanan ni sila gani Radyo Manregan sa adlaw. May mga iba ni sila yung trabaho.
1: Oo, may mga trabaho sila.
0: Oo, iba dira gani, may mga nurses.
1: Oo.
0: No, maayo man yung mga professional ni pero ti mas medyo may income kadi
1: ti yadi paman mo. Yadi paman ginapakilala subong tagay kami abi Radyo Man Mark sang audio. Radyo Man Mark gay kami abi audio pakilala sila.
0: Ano no be
1: guwaso taga Dingle.
2: Number 3, Josh Hart. At guard at 6'6 from Villanova, number 25, Mikael Bridges. And at guard at 6'2 from Villanova.
1: 6'2 lang sa gali. 6'2 lang siya.
0: Ari na mga kami ng tip-off na kita dugay pagkatapos nga gina si Mike Brown ng ilas ni nga bamo kadamo si Mike Brown may mga championship man siya pero assistant coach na siya.
1: Yeah, assistant coach na siya. So subong na tagaan gid sa sang tawag sini rule Radjuman,
0: as the head coach.
1: Oo, as head coach gid. So may ibuga pa ni ang New York Knicks.
0: So
1: lataon ta.
0: Ining team mga kabenan nga kusa din sa playoff run nila 13 consecutive wins.
1: Yeah.
0: Naguba lang to sa nagligid ni Martes.
1: No? Imagine mo for 3 months undefeated kamo yan,
0: no?
1: Pero kung sa standing, mas taas abi ang standing sang San Antonio. Ang San Antonio daw si Sintaydos kadaog while ang
0: number
1: New York Knicks
0: sila, number 2 sila sa division nila.
1: Yeah. Ti sa ang New York Knicks daw ang daog niya daw mga 53 or 54 wins lang. Pero ti grabe man ang pinangguba niya nga mga record Radyo Man doon. Philadelphia gain 4-0 niya. Gain 4-0 niya ang Cleveland Cavaliers. Ti subong sana sila na naton experience wise pabor ini sa New York. Kay ti mga bataon pa ang taga San Antonio. Pero ti sana siling tana na train ini sila Radyo Man doon mentally, physically, spiritually, grabe ang training sa duwa sini ka team. Tikon sino na mag-collapse, amo nang pirdi.
0: Yes. So bantayan nato ni makabenan kay Arena ginpangamusta na tanan ni Jalen Brunson.
1: Uy, o si Taylor Swift.
0: O ti
1: Taylor Swift oh.
0: Kung naka 3-0 tani miara kada. Kay ti Swift mo.
1: tani no?
0: No?
1: Si Taylor Swift.
0: Si Taylor Swift,
1: si,
0: mga kabilan siya naman.
1: Si Adam Sandler, si Spike Lee. Kung sa New York, hindi mo namo video galing sa mga artista. Artista, no?
0: Mga entertainer. Si Kylie Jenner, ang ex ang kilala ko.
1: Si Kylie, amo ni si Jenner ang ano?
0: Ang sa Kardashian, oto ni Kim Kardashian.
1: Siya ni ang ex ni, ni Kwan, ni sinuganin ng sa Phoenix Suns.
0: Ah, si Booker?
1: Booker?
0: Eh, dobla mo. Rumor man lang to, pero
1: mahilig niya sa basketbolista iya si Jenner, no?
0: Oo, ti, bala mo naman, pero ti, kalabanan sa mga nanobya sa ining pamilya, magululutod, nobyo nila nga basketball player, lonsay ta na natumbalay sa championship. Daw, medyo malain nga, kang malas sila, no?
1: So, si Zach Sarba, ang isa sa mga referee, Rajumandon, tip-off na kita.
0: Arena. So, arena, tip-off, Wimbignana versus Carl Anthony Towns. Bula sa San Antonio Spurs.
1: Mula subong ara sa kay Castle. Castle to De'Aaron Fox sa right quarter court. Kinabantayan ni Mikal Bridges. De'Aaron Fox mabiyan. Early pa, 13 seconds remaining sa shot clock. De'Aaron Fox, mga karabdyan, Rajuman. May switch! De'Aaron Fox nag-layup! Pero may foul na yun, mga karabdyan. Ginpasakay niya pa! Si Carl Anthony Towns, sila niya nang sakay! Sakay ka kung naako sa lawas mo, mapaul ka, sakay ka.
0: Are, gamay lang ang mga tando, Paul. Ginakuha diyon sang referee.
1: Araw.
0: Ate Bunggo.
1: Binungguan niya.
0: Bunggo giman. May contact gin man.
1: Sang nagampang pa ko sang una sa RMNBA. Amo nang hindi nila masagang sa akon na Rajuman.
0: Ay, tod ka?
1: Pag umpo ko, amo ko na mo. Bungguan ko na. Pag bunggo ko na, matras ko gamay. Bunggo ko liwat at ras gamay feed away.
0: Feed away. Hindi masagang?
1: Hindi eh, masagang.
0: Second free throw, sulod. 2-0 mga kabilan. 2-0, avance din ng San Antonio Spurs. Jalen Bronson sa New York Knicks, nagdala sa bula. 11 minutes and 35 seconds sa first quarter. Impasa kay Carl Anthony Towns, yung tayo maagaw ni Fox. Carl Anthony Towns, impasa sa idalom kay Josh Hart. Pero lang.
1: Nagdagan siya.
0: Carl Anthony Towns, yung balit ni Josh Hart. Carl Anthony Towns, sumulod! Ang iya sining tira, layup.
1: Nagtina nga kay Muya Wimby. Ano, si Wimby ano ka na pa, picture ka? Mano ka? Bula sumong aras sa kay Castle. Castle maabiyan sa kay Vassell. Vassell for 3 points, sulod na! Woo!
0: Grabe!
1: Inayaloy! Ako bahala sa imo karo kay pamasahe, taka nga may happy ending.
0: 5-2 mga kabinan, nabansin sa tatlo ang San Antonio Spurs. 11 minutes ang nabilin. Balik kay Carl Anthony Towns. Gilosot si Wimby.
1: Oy, double!
0: Pero may foul.
1: Double!
0: Kapaul si Kim Wimby.
1: Wala! Tapal to Yara Jumandun.
0: Ejected na si Wimby mga kabinan. Ejected! Ay, isa pa lang, no?
1: Isa pa lang. Sila yung isang kuhan, sila niya, may kuhan ka na bala. May isa na lang blan ni Mocha Flagrant. I-tip kay Grun. Paula.
0: Ginakaptan niya. Paula. Paul ka, Wimby. Ginakaptan mo siya, oh.
1: Ginakaptan mo na, makuhan ka pa.
0: Ano ka, Wimby man? Hindi, kumong ang imo, sini nga Eloy, si Chris Aquino, makapagusto ka na lang.
1: Si Bimby na yan.
0: Ah, Bimby.
1: Bimby.
0: Adito. Mapritro si Carl Anthony Towns. Doon natabo sa game number 3, no? Yeah. Sa first quarter, si Subatol.
1: Si Subatol.
0: No? Hasta sa uli sa second quarter, doon nakaulubansi si Sang Siam Unse, no? Ang New York Knicks, pero dali nga nabawi sang San Antonio Spurs.
1: Good. Bebebe. Ano?
0: Yung challenge sang San Antonio. Hindi, mamuti prano pa niya mag-challenge ka, Tani.
1: Ano klase kaya nga coach sa Miss Johnson man?
0: Oo. Bamo, kung mag-fail ang ilang challenge, i-minus ang time off nila.
1: Pero galing kay kung mag-succeed naman ang ila sininga challenge.
0: Bula nila.
1: Dente, wala foul si Kwan eh.
0: Oh,
1: si
0: wala
1: Wemby,
0: foul si
1: kanu, kanugon eh. Early pa ni Kayo nga ma-foul si Wemby, Rajuman.
0: Ada na hawid sa lawas oh.
1: Bisan ako maglantaw.
0: Ang ano, ang kabo gid ya.
1: Yeah, kabo to.
0: Wala to ya foul.
1: Pero ara may hawid eh.
0: Ang hawid eh oh. Na
1: foul gid ya.
0: Foul ah. Ang asta nga naglumpat si Carl Anthony Towns. Dito ka nagalang-alang lumpat ka, kaya ginawidan sa salawas.
1: Parehas na bala kung maghawid ka sa imo boyfriend?
0: Oo.
1: Inang hawid, giblara, jumandun nga ginaaridi sa kilido. Kung ginahawiran ka kuno sa imo nga, ang babayi kuno nagahawid sa imo sa lalaki, amunang panghawid, palangga kagi kunukbay.
0: Ay na.
1: Muna. Si Mrs. maghawid sa akon, dinikin mo.
0: Oo, aba.
1: Ti, palangga, ako buro.
0: Ako maglagaw kami sa mga mall, gina si Mrs. sa kamot.
1: Ikaw yung gakapot kay Mrs.
0: Gakapot
1: mo?
0: Ko na, oh.
1: Kaya nga,
0: ah? Kaya parang mag-aidan ko siyang hindi nagisinulod sa mga ano da, kay...
1: Mamakal?
0: Mamakal mo. Mga matim sa masulo. Arena! Eh, mamatayan na ito.
1: Mamatayan ta. gin-challenge nila to ang call. Be, mati ano ton? Be, be, be.
3: After reviewing the game, at the initial beginning of the play, Towns clamps the arm of Wembanyama, preventing him from defending the play. Rolling on the floor, overturned, offensive foul on Towns.
0: Si Towns pang nagawid?
1: Wala.
0: Paano nga ginawidan?
1: Paano, Red?
0: Kay Gadlagan si Town?
1: Ginawidan ni Town.
0: Tipa, na ang dito sa una, ginawidan niya. Pero samtang Gadlagan siya, siyempre ka-dribble siya mo. Oo. Si Wimby na yung nagawid, oh. Ay, nano ni mga referee, Jesus Maria.
1: Nice rep! Nice rep!
0: Dili mo makita yung
1: nice rep.
0: Kalaw-law sa mga referee karon sa NBA.
1: At sa munang tsakto yung nga pang referee, Red Zumandon.
0: Hampangon, tapanin ko puro ng mga referee. So, buisit!
1: Amo nang gusto ko nga pang ano ya nga pang call. Oh.
0: Tiduwa na ka foul ni Carl Anthony.
1: Ay delikado ni Rajumandon.
0: Duwa na ka foul.
1: Duwa nang foul niya and very early pa ini sa first quarter.
0: O do gina desisyonan sa mga referee si Carl Anthony Towns. Ow!
1: Nice rep. Nice rep.
0: Oh. And Antonio will also have a chance. Tiba balik ta balik ta. Bulas ang San Antonio offensive foul si Carl Anthony Towns. Amo ning ginambal na to ni. Eh.
1: Yeah.
0: Amo ni ginambal na ton nga may anom ang kontra. Actually gani walo ang kontra. Eh.
1: Walo ang kontra. Ara nakita lang sang referee, dire aging kapitan no.
0: Do video ng kalu artist si Wimby. Ah.
1: Kay nakita sang referee pag amo na ni ano ho ni Wimby, gin kapitan siya ni Towns. Kag dayon ang pangkapon ni Towns nagkapot pa ni sa pala do.
0: Wala.
1: Do naga
0: gakyo pero si Wimby ang gakinapot ni simple ga dribble si Carl Anthony Towns. Paano yung nag-grab si Carl Anthony Towns yung ka-dribble siya?
1: Amo na iya ang husto nga pang-referee.
0: Wala polos ni nga referee ni.
1: Nice rep. So, papungkuo nila si Carl Anthony Towns.
0: Oh.
1: Imagine mo, 1 minute pa lang siya.
0: Oh, duwan ang foul
1: niya. Na. Subula, subong ara sa kay Castle. Castle, magkadyong ara, jumal, ginamatan ni Hart. Castle, nag-double team. Wimbanyama, napinitri si Dalong. Wimbanyama, target layup. Wimbanyama, sulog.
0: Grabe. Woo! Gabi si Wimby.
1: Amo na yan, oy. Laban-laban ang sudan niya, manok.
0: Lima ng abansis ang San Antonio Spurs. Jalen Bronson, mga kaminan. Gipasa si Dalong kay Mitch, pero wala.
1: Why?
0: Kanami kung tanis sa assist.
1: Law-law.
0: Wala mga, ano ni...
1: Champini. Champini, maabiyan sa kay Castle. Nag-trace na naman. Mayo lang may mag-slow. Rebound by Hart.
0: Josart, mga kaminan. To Mikael Bridges. Back to Josart. Josart to Jalen Bronson. 10 minutes and 18 seconds. Direk ka sa first quarter. Ano, Nobi? Tumira!
1: Wala sa mga... Rebound by Castle.
0: Alat!
1: Castle to Fox. Magkarajuman. Sinimati ang kursi ni midcourt. Fox na pinitin si Dalong! Sumakay ka pa! 2-point jumper! Ato naman! Pero magsulod.
0: Josh Hart, mga kabinan. Nagadala sa bula. 10 minutes and 3 seconds. To Anunobi. Anunobi, mga kabinan. Aras sa painted area. Back to Jalen Bronson. 9 minutes and 57 seconds. Jalen Bronson. Nag-step up. Tumira. Wala sumulod niya po. Ay na ano. Bula karon sang San Antonio Spurs.
1: May foul?
0: Wala. Ano
1: Outside.
0: Last stats ni...
1: Malain nga si Gnos Radjumandon para sa New York Knicks.
0: Wala ka sinulod eh. Mga kaway nga tira nila.
1: Yeah. Malain nga si Gnos.
0: Doon malain ni Nitod.
1: Bula subong sa kay Castle, ginabantayan ni Hart. Balik maabiyan sa kilid kay Champini. Champini na penetrate. Balik maabiyan sa kay... sa idalong kay Vassel. Nag-3 points naman si Vassel. Patay kang bata ka! Nunoy kay Nunoy Vassel. Woo! 3 points na abiyan kay Nunoy Vassel.
0: Walo na nga bansin sa San Antonio Spurs.
1: Piho na, pirdi na. Pirdi na kontra.
0: Are karon. Josh Hart, nagdala sa bula para sa...
1: Ato naman! Nakuha ni Champini! Dunk naman ni Champini!
0: Miscommunication na naman.
1: Hindi kang garuya, anak ng kalapati.
0: Miscommunication naman. Puno ng abanse. Karon mga kabinang sa San Antonio Spurs.
1: Sus!
0: 8 minuto sa nabilan ni si Tamagdangat sa Takna, sininga alas 9. Ambot ano niyang wala sila sang intsakto. Wala sila din ni Soriano sa court.
1: Radyo man doon, wala sang coordination, wala sang communication. Matyag ko doon natahap ang New York Knicks. That's why nga ang ila subong ginaobra. Wala sila. Ang ila ba lang ball rotation? Pigaw eh.
0: Pigaw, duwa na ka foul gilayon kay Carl Anthony Towns. Mga foul ba lang amuning ginalantaw na to na dapat ani ginapahampang.
1: Yeah.
0: Ginapahampang sa mga referee. Ang hampang nila, no? Ini mga bulubunggo nga gamay kay gina dito kay D. Aaron Fox. Ito yung dapat hindi mo na pagtawgan to mo. No? Hindi mo na pagtawgan. That's part of the NBA Finals. No, kinagaguba mga kabinan ang momentum sa both teams kung wala ka patay, tawag sang foul.
1: Amo na nga daw, para sa akon...
0: you let the players play their game.
1: Spurs ako, Radyo Mandon, pero ang pagtawag to sa referee para sa akon, injustice gito.
0: Oo.
1: Pigaw to nga panawag sa
0: referee. For example to, kay Wimbinyama, no? Nga galing may challenge eh. May challenge. Mula to kay kin-review nila, pero sa nakita natong pag-review, si Carl Anthony Towns natural na nga kasi may mga kimpit-kimpit na yan, natural na.
1: Hindi naman to talawgan foul.
0: Oo.
1: Pag kagamay sa to.
0: Oo. Pag dribble na ni Carl Anthony Towns, wala na siya ng kimpit kasi simple gahulag ng both shoulder mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero gintawgan gyapon. So those are things nga dapat kuntani sa muna ng mga finals game. Hindi ni mga gulugag maybla mga kulo tapik-tapik, kulo buyot-buyot sini. No, hindi pampangang players. No? Amulan ni gina pangayo na ton so that makalagas man ang New York Knicks. Please.
1: Sa mga tabalamati naton, subong mga karadyuman, dahil ang paimnunta sila na Super Fiber. Choy, kung 30 minutes bago ka magtulog, inom ka Super Fiber, pwede man nga 30 minutes bago ka magkaon. Kung rara ka na sa balay mo, pwede ka man kainom sa aga. Ang Super Fiber, amo ining imnon mo, para nga mapalagwa mo gin ang imo kalain sang buot pagkaaga. So wala constipation, limpyong tinae, wala kita sang colon problem. Gani sa mga tampa naman tinato, mga karadyuman, mag-super fiber.
0: Pero matyag ko, ini ang pamaagi karon sang New York Knicks, para nga doon medyo may sadya, no?
1: Hindi.
0: Gapabansi-bansi ang
1: San Antonio.
0: Oy, si Taylor!
1: Oy, Taylor! Ikaw, Taylor Swift!
0: Matyag ko, ikaw malas. Maperdi gani ang New York Knicks, ne? Oh?
1: Si Taylor Swift. Naka New York Knicks siya.
0: Wala yung po ding iyang nubyo si ano,
1: si Kelsey.
0: Kelsey.
1: Oh. Sino kaning nubyo ni Taylor?
0: Kelsey.
1: Kelsey si Kelsey. Travis Kelsey.
0: Oh, si Travis Kelsey, gampang ini sa.
1: Mapakasal sila kuno, eh. Sila kuno ang venue nila sa Madison Square Garden.
0: Ah, mabulagay managyapon.
1: Amugit. Ah, wala kuno. Kalabanan na sila, mabulagay.
0: So, bulagay. Mga celebrity ni wala nagadugay.
1: Amo na nga kuya Radyo Mandon sang may nag-offer sa akon nga sila niya artista ka.
0: Oo, oh, te.
1: Why ko gin baton ang pag-artista?
0: Mm.
1: Pero nag-counter offer ko.
0: Ano?
1: Siling ko gusto ko number one leading man. Kagusto ko ang abi mo ko nung pelikula.
0: Ano?
1: Ara lang tanan sa kwarto. Siling kong pelikula ta pang Biba Max lang. Hindi siya hindi siya masugot.
0: Sus! Anyway, sa tanan lang ito ng mga suki, makabayon, share and like sa Facebook
1: share, page. Share.
0: Sa Aremen Iloilo, DYRI, Aremen Iloilo Facebook page. Mabang di, pamatihan na bing instruction.
1: Baby, pamatihan instruction ni Mike Brown.
4: We can't let them start well tonight. It's not more physical.
1: Si Miss Johnson.
0: Miss Johnson naman sa San Antonio.
4: It's not who's more physical. It's who executes through the physicality and with the physicality appropriately. Execution with and through the physicality. That is the deal.
1: Okay. Ang ambal niya, i-translate ko lang sa Ligay Norad Juan doon. Sila niya, kumalang-alang ka mo si Kuha. Balia. Amo na ang ambal niya.
0: Amo na
1: ang ambal niya. Back to the ball game, Radyo Mandon.
0: Eric Aron, New York Knicks, Jalen Bronson. Jalen Bronson, nag-penetrate mga kabinan. Nag-tira... Walang
1: Japon! Japon!
0: Sus Maria kagusip.
1: Why Japon!
0: Walang Japon! Ay na, ano nila?
1: Uy.
0: Ano nang inampang?
1: Grabe, no? Malas-malas.
0: Iduhol na lang ni Jalen Brunson. Wala pa sulog.
1: And katatlo nila, Radyo Mandon, ha? Nga rebound, ha?
0: Apatiyan na lang niya. Lokwanay, Pia. Ikaw di bulos. Ang New York Knicks ni makapatay sa kon Anunobio. May lang sulod.
1: 3 points ni Anunobi.
0: Pride of Dingli. Anunobi.
1: Guwaso. Mula sa kay Castle, ginabatan ni Juice Hart. Castle Mabian. Kay Wimbanyama. Wimbanyama nagpakita sa mapasahan. Ginabantayan ni Robinson. Wimbanyama nagtikang. Nilitin niya lang Radyo Mandon.
0: Kanami.
1: Sus maraka gusip. Grabe.
0: Josart. Karong mga kabinan. 8 minutes and 30 seconds. 14-5 ba? Aban si Dere ang...
1: Uy, nabuyan.
0: May foul. Naging tawag mga kabinan kay Vassell o kung sa kay...
1: Siguro sa kay ano? Kay...
0: Castle.
1: Hindi. Kay Wimbanyama.
0: Ariyo ko namin isang sidestep.
1: Hindi na ano?
0: Hindi
1: siya travel.
0: Ang timid foot yara sa piyak eh.
1: Bilangguan nga kalaba-laba.
0: Iyang stride, pila kami trod yun.
1: Lantaw ba lang tikang yun? Ay, abaw! Doon isa kadangaw yung tikang yung Radyo Mandon.
0: Si Josh Hart dapat nag-upod to tani.
1: Ay, isa ka dupang iyang akuan?
0: Oo.
1: Nga tikang. Ah,
0: si Fox.
1: Sa nga game 3, 28 points si Anunobi.
0: Oh.
1: And 5 rebounds. Sa mula ni Gabay-Bawi sila si Anunobi.
0: Sulod ang free throw ni Anunoby, 6-14. Kung mapasulod yun yung second free throw niya, matunga ya ang lead, no? Yeah. Manginpito ang lead sang San Antonio Spurs. Matsa ko style niya sa New York Knicks nga.
1: Basiman.
0: Mapalagas-lagas.
1: Basiman. Namian ko na kapin pa karong ko sa fourth quarter gani lagas gid sila.
0: Sulod 8-14, ako 7-14. Pito nga banse sang San Antonio Spurs.
1: Champagne subong to Castle. Ginabantayan ni Hart left quarter court. Castle Mabian, nagapangita sa mapasahan. Balik sa tunga sa kay Wembanyama, dumatira sa tres. Wembanyama. Balik Mabian sa kay Castle. Castle again. Castle na pinitrin si Castle! 2-point jumper, kabos! Pero na-rebound ni Mitch Johnson.
0: Mitch Johnson to Jalen Robinson. Are ka nung Josh Hart, nagtira, may foul sulod! Sulod mga kabianan! What a layup made by Josh Hart. Foul na naman, sino to?
1: Si Champine.
0: Champine. Hindi.
1: Si Champine.
0: Champine?
1: Champine to. Oh, araw.
0: Rebound ni Mitch Robinson.
1: Ginpasa ni Jalen Bronson. Oh, si Champine na, oh. Oh.
0: Oh, Champini.
1: Si Champini.
0: Ari na karon. Kanami isang layup din. Paul Gidya. Paul Gidya. Kaya nagpaslanting ang lupa ni Champini. Si Larry David, no? Ang creator sang Seinfeld.
1: Ah, okay. Larry David.
0: Kaga subong may ara na siya show sa HBO, Curve Your Enthusiasm.
1: So, Josh Hart, first, Bonus.
0: Bonus points.
1: Bonus points ni Josh Hart. Nagtira.
0: Sulod. 10-14. Apat na lang abansis ang San Antonio Spurs.
1: Gakamang subong ang San Antonio. Gamatama Trajumandon. Orang New York Knicks. Castle. Castle ginabata ni Josh Hart. Castle again. Castle ang pinitin sa idalom. Castle mga karajuman. Pero may foul. Kwanta nito eh. Ang play ni Castle, alihop sa kay Wembanyama. Pero si Wembanyama, duwa nag-duso sa iya pagwa.
0: Oo.
1: Pero tigin tawagan sa foul Rajman.
0: Bamo ato tani box out na malang.
1: Araw-araw.
0: Na agin bunggo,
1: bungguan niya gid.
0: Ina ko tani wala na naginatulo tawagan mo.
1: Hindi, tawagan mo gid na iya.
0: Hindi, wala na ginatawag. Manggamay nga bunggo.
1: Subong para kay Champini. Champini mga karajuman balik sa kay Castle.
0: Kasinsi.
1: Castle, 10 seconds remaining. Balik kay Champini matira sa tres. Champini mga karajuman balik kay Castle. Castle, na-penetrate again. Na-penetrate liwat. Castle liwat nagtira si Castle. Sulod. Bilangguan niya nga karbaw-karbaw nga tira ni Castle.
0: Oh, kulang ang depensa kay Dinakulban ng New York Knicks. Nga tandugon nila. Diba si Tauga naman sila sang Paul. Jalen Bronson. Back to Mikal Bridges. 7 minutes and 24 seconds. There is a first quarter. Mikal Bridges. Kapangitan sa pasan. Mikael! Tira! Uli, sulod.
1: Bahay magsulod mga karadyumahan. Bura subong kay Castle. Arana sinunoy Dylan Harper. Castle mabiyan to Wemby. Wemby. Wemby sa kay Harper. Harper sinimatinoon. Harper mga karadyumahan. Harper again. Balik mabiyan sa tunga sa kay Castle. Kay Champini sa kilid. Kay Vassel. Balik sa kay Castle. Tawahay-tawahay, Choy.
0: Sulod!
1: Nang make up pa si Castle! Bilang-bilang niya.
0: Tawahay-tawahay. Mayong spacing at the time sa San Antonio. Balik sa siyam ang abanse sa San Antonio Spurs. To Robinson.
1: Laingin kung wala si Karl Anthony Towns.
0: Oh, Robinson makabinakiti. Wala
1: score. Wala sila opsyon eh.
0: Josh Hart. Ginabantayan maayos ni Castle. Josh Hart makabinan. Lima na lang shot clock nila. Bronson ang penetrate. Gimpasa kay Anunoby for three.
1: Wala sulod. Rebound by Champini. Champini to Dylan Harper. Harper mga karajuman. Sa rematur. Harper sa kainis kay Basel. Nag 3 points naman. Wala. Tawo. Agay.
0: Sulod naman.
1: Agay. Sulod naman. 3 points naman.

0: kanugon kay Carl Anthony Towns kay 2 points. So pa sudlon subong si Shamet.
1: Oh, kag number 55.
0: Sino ni number 55? Si Ariel Hukpurti.
1: Oh.
0: Ariel Hukpurti.
1: First free throw, sulod.
0: Jalen Bronson. Oh. Malaka pa sa latulato sa mais ang iya siling nga score. Grabe galit itong luklukanay sa likod.
1: Oh. Wala ang tao nila, ginapabayaan nila.
0: Grabe.
1: Dito sila tanan ng putos kay Wimby.
0: Yeah.
1: Sino tong ano si Hukpurti?
0: Hukpurti.
1: Mm. Nang taong tani kay ipinasulod siya.
0: Dawang tig-a lang ni Datsura, yala ning tig-a.
1: Oh.
0: Base ko ng tig-a sa yan, ubulang.
1: Second free throw, sulod. Polo ang abansi sa San Antonio Spurs.
0: Imagine mo, tatlo ang guard sa Spurs. Oh. Si Fox, si Castle, kag si ano
1: Basel.
0: Si hindi
1: Ade,
0: si
1: Champini.
0: Harper magkarajungan sa niyong matriyon. Napagita sa upasan. Harper na pinitray sa inalong. Balik mabayan kay Wimbanyama. Pero naman tira sa tres. Nagtira kay Santres. Sino na yung Wimbanyama?
1: Sulod.
0: Sulod naman, Noy. Noy, sulod gani sa gabi. Adlaw pa.
1: Grabe si Wimby.
0: Thank you, Noy.
1: 25-12, 5 minutes and 43 seconds.
0: Dumako ng abansi na dumandun.
1: Mikael Bridges, nagkadalas ang bula sa niyong matriyon.
0: Ginabantayan sa ni Keldon Johnson.
1: Mikael Bridges. Grabing dipinsa ni
0: Johnson.
1: Ni Johnson, no? Mikael. Gintagan sa pick ni Hukpurti. Tumira. Sulod ang tira, mga kabinan.
0: Amun ang missing link kay Bridges sa nagligan sa game 3.
1: Oh.
0: Dylan
1: amat,
0: Harper.
1: Amat lang.
0: Yeah. 25-14. Dylan Harper to Wimbanyama. Wimbanyama, nag-tres na naman! Nagpinalag.
1: Nanad ka, Noy. Abi mo, nanad ka.
0: Hoy! Ipasa!
1: Bronson, mga kabinan. Nagdildali. Isubog na ba tayo ni Harper? Bronson. Wala diri kuya kayo, no? Kay Brian to, ah. No, sulod ni si Bronson, mga kabinan. Nag-fake. Tumira. Wala sulod.
0: Ibang bagay na Juman Sri Matiron ara kay Aaron Fox. Aaron Fox, nagpakita sa mapasahan sa idalom kay Johnson. Sulod na naman by Keldon Johnson, mga kara Juman.
1: Kanami isang penetration that time ni Johnson. Harper ginahara si Bronson. 14-27. Grabe nga bansi isang ano. Bronson to Mikal Bridges for 3. Sulod ang tira, mga kabinan. Amo nang ginapangita namon si Mikal Bridges. Sang DPWH. 17-27, balik sa pulo ang abanse.
0: Dasigay ang hampang 4 minutes and 31 seconds, mga karadyuman. Fox, sa kay Vassell. Vassell, balik maabiyan sa kay Harper. Harper na piritry sa idalong. Harper, mga karadyuman, natumba ang kontra.
1: May foul. Sinong foul?
0: Si Shamet. Sinong foul si Shamet kung ang si Hukpurti?
1: Magkakumatsa ko si Hukpurti, guro.
0: Sige, pagwa si Wimbanyama, papahuwa yun. Kaya sila niya, si Hukpurti, malanda sa lalong, kayang kaya ta na.
1: Kagamay nga, tiklod ang mga referido ka mga sensitive.
0: Amo ginaya. Sige lang bala.
1: Oh. Be, si gamay nga, tiklod.
0: Actually, wala foul.
1: Wala foul. Ini nga mga, namin ko foul sa foul siya. Pero NBA Finals ni Radyo Manrigan, hindi... Let the players play their game bala. Mga gagmay nga mga dulo disog. Babayi mga player. No, hindi sila nga tawgan mo galing. Kaya kakaguba ang momentum kagampang sa magtimba nga team.
0: Gusto ko gidya Rajuman dun nga may ga-foul gidya. Kung sa New York Knicks siya wala foul, sa amon iya sa San Antonio iya na foul na iya.
1: No, amon na ni kay Bamuti do hindi na bala exciting.
0: Dapat way na ginakuhaan foul.
1: Okay, ang tao gusto sa entertainment, hindi na pagtawgi mga gulo gagmay nga mga
0: foul. Nga foul. Bula maabiyan na kay Vassell sa limatron, balik sa kay Fox. Fox makarajuman sa kilid. Ginabantayan ni Shamet, nagtira sa 3 points si Fox.
1: Sulod
0: na naman. Sus, ginaatubang pa siya ni Shamet. Ginapadiwala niya lang siya niya pa. Pag-ano may muya
1: mo. Ara na si Alvarado. Sulod na si Alvarado. 30-17, no? Abansis ang San Antonio Spurs. 4 minutes to go. Gipasa kay Robinson, pero may foul.
0: Marami tani ito nga pa sa Rajuan, pero nalabot siya ni Keldon Johnson.
1: Matakwara na sa penalty, guro ning San Antonio.
0: Laban.
1: Kinumas damo, foul nila compare sa New York.
0: Guwapuhon gali ni si Alvarado, no?
1: Oo, bata ni Max.
0: Max, isang unasang nag-ubra pelikula si Max, ginadala niya pa niyo?
1: Oo. Na kugos pa na
0: sa una.
1: Ari, amo ni pinakatanda sa ila tanan, no, si Robinson sa New York Knicks. Amo ni ang player nga kumagaboy sa free throw bangkaw.
0: Wala.
1: Ate. Okay. Bangkaw.
0: Ganggong
1: lawlaw.
0: Wala kaga practice aw.
1: Alin sang gamay mo lagi di mo tinudluan mag free throw? Bago ka lang mo ng basket.
0: Sus
1: Maria kagusip.
0: Kung ako sa tuya, pag alihog,

0: O ini ko tuya pag idiritso ah.
1: Oh.
0: Pagka po tiyo, idang ko na. Iabo ko nung. Balik ko pa yung.
1: Pasod labisan isa lang, Noy.
0: Why na.
1: Pasod labisan isa lang.
0: Why na.
1: Wala kang hindi mo yung ka-practice.
0: Huwag na, tobla. Oh,
1: law.
0: Bula subong, araka
1: Harper. Wala, sumulod.
0: Harper, mga karadyuman, sinimatron. Harper, balik mabiyan sa kay Basel. Ginabateri, OG, Anunobi. Harper. Napangita, sama pasahan. Harper, mabiyan, penetrate. Harper sa idalom. Harper, mabiyan, penetrate sa idalom. Nagtira si Harper, pero nakapal! Natapal siya ni Anunobi.
1: Summit, mga kabinan, kadala sa mula. 3 minutes and 40 seconds. To Alvarado, mga kabinan. 30-17, naman siya San Antonio. Alvarado, teardrop siya.
0: Ay, nakuha niya!
1: Ano to, wala sang... Ulo mo, referee! Buisit ka!
0: Ano to?
1: Jump ball ko nung kay...
0: Jump ball?
1: Ano ni sila, ma-referee ka mo? Hindi ka mo audience da, nga galinan tao? Gapanaog na to ang bula ni Alvarado? Oh? Gapanaog na? Gapanaog? Goaltending to ya?
0: Goaltending to!
1: Manguma, kita mo na kung ano kadayaon sa referee? Diri mo nakita nga, tsakto.
0: Sulod to!
1: Tsakto ang ginambal mga kabinan sa mga audience ka ni Mike Brown. Ginapaburan sa referee ang San Antonio Spurs. Hindi na tama cover kung magamun naman lang ni.
0: Goaltending!
1: Commercial ta, Mark! Kita mo!
0: Uy, ano to?
1: Ay, bawi yun!
0: Ano naman to?
1: Ginjambol kay wala ko na makita sa referee.
0: Ti!
1: No?
0: May foul?
1: May foul lang San Antonio, ang New York. Kita mo! Ari, klaro na niya nga ginadaya, ginaprito, ginaluto ni isang referee. Ang hampang mga kabinan.
0: Bula sumong aral sa kay Dylan Harper. Makarajuban to Wim Banyama. Wim Banyama ang pinitre sa inalong. Tapos ka naman kay Wim Banyama. Dang ka naman ninunoy Wim Banyama. Diyos ko, maluoy ka. Sus! Ay, nako!
1: Ari karon. Alvarado mga kabinan, 32-17. Hindi magdaog ang New York Knicks ni. Tumag-amuni yung officiating siyang referee.
0: Namian ko ni Arajuban dun sa mga muna yung pang-officiate.
1: Hindi ni magdaog ang New York. Sigurado ako. Oh. Ano no, Bim? Nag-penetrate mga kabinan. Gindang! Wala na, Paula. Sos, referee. Gintawgan mo pa, Paul. Wala na. Sos.
0: Atuloy wala, Ginman, Paul. Bula ko mo! Be?
1: Oh. Ginapa-rebutan nila ni na kay wala pa naka anong muna ara pa sa rim ang bula. Na
0: Tsakto to.
1: So, kumbaga, goal interference.
0: Sakto to, Rajuman dun.
1: Oh. Arin siya na Nobe, wala din pagdaog ang New York Knicks. Sa mga nagposta sa New York Knicks, wala na ni. Amo ni officiating sang NBA sa bong? Wala ni.
0: Gusto ko ni nga pang officiate, Rajuman dun. sino tong foul?
1: Wala ko balo, wala ko
0: si
1: ka.
0: Si Wim Banyama, guro to yung foul ay.
1: But lang, though.
0: Hindi. Si Anunobi, abi, 6'9 sa Rajuman doon mo. Mm. And kanakubla sa lawas siya.
1: Kagkatanda, soft touch.
0: Soft touch siya. So muna nga...
1: Are na, bula na karong. Bula, ma-free throw na. 18-32 ha, 32 ang San Antonio. 18 lang ang New York Knicks.
0: Galagas, gamay ang abansi.
1: Wala ni.
0: Gamay ang abansi.
1: Duge, tawagan naman na sila, Paul. Are, second free throw, sulod. 19-32 mga kabinan.
0: 2 minutos, 53 segundo sa first quarter.
1: Abansi ang San Antonio.
0: Bula subong aras sa kay Stephon Castle. Castle, mga karadyuman. Ginabantaya ni Mikal Bridges. Castle, nag-isolate. Castle, balik maabiyan kay Wim Banyama. Ginabantaya ni Anunobi. Balik maabiyan sa kay Dylan Harper. Harper, ginabantaya ni Alvarado. Harper maabiyan, kapagita sa play. Harper maabiyan, penetrate sa idalom. Harper, nagtira 4-2, patay kang bata ka. Nunoy Harper! Basta sa shaded area! Inista mo na.
1: Ari mga kalinan, si Alvarado at Tineon nagdala sa bula. 2 minutes and 20 seconds. Dari sa first quarter. 34 ang San Antonio, 19 lang ang New York Knicks. Carl Anthony Towns. Wala na!
0: Ano to?
1: 3 seconds.
0: So technical?
1: Technical, oh.
0: Paano?
1: Kay si, ang isa to ka-player sa San Antonio.
0: Para sa sulod sa...
1: Sa painted area, sa idalong. Oh, so hindi ka dapat magtinerda. Defensive 3 seconds.
0: Yung si Carl Anthony, ang ginpatira nyo daw.
1: Tiki tanda.
0: Why na tanda?
1: 20-34-14 ang avance sang San Antonio Spurs.
0: So nagsulod si McBride, si Miles. Sino nga na ni McBride? Miles McBride and si Jalen Brunson.
1: Sulod sila. 34-20 mapasulod na bula karon sang New York Knicks ini. Are, si Jalen Brunson na ma-inbound. Napangita siya, hulang ka mo! No, Karl Anthony Towns back to Jalen Brunson. 2 minutes and 10 seconds. Jalen Brunson mga kabinan. Penetrate si Jalen. Nagtaway. King kick out kay Anunobi. Ako kay McBride for 3. Wala
0: sa sulod. Rebound by Manday Vassell. Vassell to Skassel. Skassel si Matron. Ara kay Harper. Harper maabiyan sa kilid. Balik maabiyan kay Harper. Ginabatihan ni McBride. Balik kay Skassel. Sino ni Skassel? Sino niya ang ita lugar? Skassel ginabatihan ni Brunson. Skassel mga kanan. Jumano penetrate si Skassel. Sino ni Matron? Skassel pero may foul.
1: May foul ah. Abot na na. Yeah. Sila naman. Kadlaw na kadlaw lang si Mike Brown. Ang mali, abot na. Ginaluto kamunoy. Abla, naging may defensive 3 seconds gina dito sa New York against sa San Antonio. Subong, ginatagaan Manila si San Antonio Spurs. Sos Maria Kagusip. Hindi makamang magpaabot ang mga referida. Ari mga kabinan, si nampungkuan ay si Town. Ano to? Technical ano to? Bula karon sang San Antonio Spurs. 35-20. 15 ang abanse sang San Antonio Spurs.
0: Ipagpungko naman si Karl Anthony Towns.
1: Oo.
0: Bula sumong ara sa kay Castle gibantayan si Shamet. Castle. 10 seconds na bilin. Balik mabiyan tapos na naman ini. Pero na kay Fox nagtira sa 3. Mayo lang huwag magsulod na dumaan doon.
1: Shamet, nag-rebound mga kabinan. Back to Jalen Brunson. Jalen Brunson. Nag-penetrate pero double team. Balik mga kabinan kay Brunson. Brunson. Pasa kay McBride. McBride mga kabinan nag-penetrate pero hindi kasulod sa depensa ni Castle. McBride. No? 6 seconds silang shot clock. Shamet. Shamet mga kabinan tumira. Short jumper. Wala sumulod.
0: Sumulod.
1: Rebound. Okay, bulas ang New York Knicks.
0: New York Knicks. Grabe nga sa idalom. Natapi ni Champini.
1: Oo.
0: Pero matiyag ko daw atahado. Oo daw. Daw kulang niya sa kwan. Daw ang play bala niya sa New York Knicks na dumandun. Daw pigaw.
1: Daw ano sila budlay.
0: Daw budlay sa ila.
1: Budlay gid. Dugangan pa wala ka sinulod. Ano Nobi? To Robinson. Robinson mga kabinan. Ginapatiris ang tres ni Wimby. Wala iging kuha. Jalen Brunson. G-double team. Back to McBride. McBride for 3. Sulo! Wala magsulod. Duwa nakatawhay. Wala nagasinulod ang tira sa New York Knicks. So, this is a cause of concern karon sa New York mga kabinan. May mga open shots sila.
0: Yeah,
1: wala ka ka-convert eh. Lain sa San Antonio Spurs, nga converted kalabanan sa mga tira nila. 1 minute and 2 seconds, 15 ang advances ng San Antonio. 35-20.
0: Ginapagwa si Dylan Harper, nabulo si Vassell. Balik maabiyan si kay Wimbanyama. Wimbanyama, ginabatihan ni Robinson. Dumatira to sa Tani Tres. Wimbanyama. Wimbanyama. Napinitrin si Wimbanyama mga karadjuman. Wimbanyama using the board.
1: Kanami.
0: Sus my God. Woo!
1: Ari karon Jalen Brunson, 37-20. 17 ang avance.
0: Oy, Ari na, Robinson.
1: Ari naman.
0: Tiniklod ni Robinson si Wimbanyama. Luya na sila, luya na. Luya na sila, luya na.
1: Nalagay may challenge.
0: Anong challenge to man? Why na to challenge ya?
1: Wala na, ini mga challenge, wala na ni. Gin challenge nyo, dugangan pa na nila ang inyong asala. Amunin nakita naton mga kabinan.
0: Ay, si Kogit Rajuman doon. Hulog! Hulog ang panampar niya, ano, nga ngipon.
1: Ginano ni, nila kung flagrant.
0: Ay, grabe.
1: Ginamo mo na si Jalen Brunson na sa game number 3. Wala mo niya maging tawagan.
0: Wala to sa'yo matumbagin.
1: Tumbag ito to.
0: Hapla. Dugan to ya.
1: Dugan to hapla.
0: Dugan to ya. Ti Ariali, og to yaw.
1: Ambal.
0: Sila niya utok mo. Ah, lang taon nila ni kung flagrant.
1: Wala to flagrant. Ah, nga natural nga hulag.
0: Hindi, flagrant kito ya.
1: No, dugan nga lo. Wala na aray matabo ni flagrant ni
0: flagrant na sigurado
1: flagrant si
0: sigurado ato yara jumandun sigurado flagrant kina niya
1: flagrant ni
0: kumanti mo clear gitu ya mo
1: ang referee pabor nga daan sa San Antonio flagrant niya wala na di ni common pala tabla
0: bebe
1: sigurado ko flagrant na kay ba mo ga pabor sila subok tanan nga call ga pabor sa San Antonio
0: aro
1: oh
0: kay na luksan di sagi pakita ang kay Wimbanyama mga tiraw
1: oh na Karami isang move actually ni Wemby. Ang bala, oh,
0: ulo mo.
1: Ulo mo. Ginaano yan.
0: Siyahan, siyahan.
1: Wala ka.
0: Siling niya, wala ka. Bow.
1: Oh, tiyari-aray mo.
0: Aray mo.
1: Ginagubaya bala ng ano ni Robinson.
0: Actually, Radjumando, nadala to sa Kwan. Nadala sa RT.
1: RT itong bala kita mo. Bala, ulo mo. Wala ka. Wala ka presence of mind.
0: Oh, siling niya, nadala ka sa Kwan. Nadala ka sa flop.
1: Oo.
0: Oo.
1: Oo. Pamumiya, kita mo sa una si Radman. Ginadasok kina ni Radman ang iyang aguya sa siko.
0: Para nga maano siya.
1: Oo. Oh. Pagulag karon sang ginadipenderan niya. Makita ginayang ang ginasiko. Kaya ginataya yung guya sa siko. So those are things nga pang basketball gina nga IQ.
0: Yeah. Te, hindi dapat sa nga muning
1: maharas.
0: May mati ato ba? Flagrant.
1: Si? Wala na. Hindi na kuya mag-ano na, hindi na kuya mag, hindi na kuya mag-kibot, no? Because the officiating right now is very clear.
0: Nice ref!
1: No?
0: The best ng mga referee, amuning gusto ko mag-referee hasta sa game 5.
1: Oh.
0: Hasta sa game 6.
1: Oh. Ario, wala ganingin tao, gana. Bamuga pabor, very clear na ini. Gusto nila maging exciting ang hampang. May mo ini nga tuto. Tay ginasugira tay wala ko kita. Wala ko kita ambal sa referee.
0: Tayo natural kun di makita ini game oh. Pagtawgan. Wa isa ka kita mo. Para ya kita gina ka referee.
1: Hindi dapat magpadala ang mga taga New York Knicks sa mind game ni Wimby. Bataon pa ni pero tay kamo nga mga ano nga mga player o oh, so sulod.
0: Ano ni technical plus ball
1: grant. Plus ball possession na.
0: So, two shots?
1: Two shots plus ball possession.
0: My goodness.
1: Tanan nga call ni Subong, hindi na kamo maglaom sa New York. It will go sa San Antonio. Sigurado na ina. No? Sorry, sulod naman.
0: Sulod naman. Ilan pa mula?
1: 39-20. 19 nga bansi sa San Antonio.
0: Why ka? So, kung malabot sa 30 nga bansi, may STL pa man.
1: Wala.
0: Hindi problema. Ang kalendaryo, may STL pa man. Oh. STL ta pa labuton eh. 13 points na si Nonoy Wemby.
1: Oh.
0: Mula Subong ara kay Castle. Okay, Fox. Kinabantayan ni Anunobi Guaso. Fox. Fox mga karadyuman. Nagmailo-mailo. Fox mga karadyuman. Sa idalang na naman! Nonoy, doon tayan! Ara kay Nonoy Wemby. Pero na.
1: Wala na nakba. Mga outside. Taugi na lang Paul ang New York Knicks. Doon nag-keynote ka pa yung mong referee.
0: Kanami-nami, tani. Radyuman doon.
1: Oh.
0: Mula Subong ari kay Castle. Castle, 2-point jumper sa kilid. Sulod na naman!
1: Nakanda sa San Antonio.
0: Sino to si Basel kung si Castle?
1: Si Castle.
0: Si Castle.
1: Bronson, mga kabinan. Bronson.
0: May foul.
1: Wala na! Nagtawag ka pa, Paul. Kagamay sa to nga. Ano gintawagan mo yan, Paul? Deperiblado ka.
0: So, siguro penalty na.
1: Penalty ng San Antonio. 19.7 seconds.
0: Be, araw, nabuyaan niya, be? Be?
1: Oo. O nabuyan niya ang bula.
0: Naigo sa tilya.
1: Oo.
0: Natapas. Natabigo.
1: Pero bula pa sa San Antonio. Na-convert ato. Dili mo makita nga si Wemby to sa Piyak ang last touch. Pero gintawgan ang New York nga mong last touch.
0: Namiangig ko niya sa mga pangani.
1: Pag inbound play, napasudla ni Castle.
0: Namiangig ko niya
1: sa mga pangani. Amuni ang officiating karon sa NBA. Gapabor ni Tanan sa San Antonio Spurs. Hindi na kita maglaom nga madaog pa kamo
0: dito. Thank you kid. Sa mga taga-referee gusto ko ning inobra nyo.
1: Kita ginaton. So ginapabura nilang San Antonio. So dapat kung may oportunidad dapat mapasulod gid sa New York.
0: 41-22 mga karadyuman ang avance 19 no?
1: 19. 41-22.
0: Ubuso nila ang time Radjuman doon. 7 seconds remaining. Fox Mabian! Nag-penetrate si Fox! Nagtira sa 3! Ow! Juta yan lang.
1: Wala na. Tapos ng first quarter, 41-22. Ang score mga kabinan, avance ang sang 19, ang San Antonio Spurs. Bangot ina sa bulig, sang referee, sang NBA.
0: Magamula ni ang performance ng referee Radjumandon.
1: Kanami
0: lang sang pagdaog sang Spurs ang aton panyaga call ko na. Nice rep. Amo ning gusto ko nga klase sang performance sa mga referee.
1: Well, post for some reminders para makagulo-ginawa ko sa preskang hangin sa ugtas sa referee mga kabinan sa NBA.
0: Pero bago sila na juman doon sa makiaan taanay si Tarsila Riscate, 15 years na siya nga nagahigda lang kay may balatian. Nakainom siya sang Life Extension Vitamin D3 area sila nga testimonya.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Riscate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na
4: bedridden.
3: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ma-post kita na isang aton sa mga commercial sa Radyo Mandon. Mabalik kita sa Madugay. Pero sana sila yung tana, inom ka mo sa Life Extension Vitamin D3.
1: Kamu na kapapanday, NBA Finals Game Number 4 here on RMN Iloilo.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
5: Uy, 150 over 100 jali.
6: Dok, naa, pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay.
7: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
9: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gig

0: our singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Babalik din sa aton sinima kami ng NBA Finals. Pagulagid, analog ko, Rajuman Mark, nakapasulod.
4: Ito naman, sulod naman. Oh.
3: Sulod na naman.
4: 3 points to.
3: 44-25, abansi ang San Antonio. Si Dalom na agaw!
4: Agaw! Mga ka Rajuman, ang bulara kay Dylan Harper sa Rima Trion. 44-25 ang oras sa 11 minutes. Balik babin kay Harper. Ginpahinayan. Harper, kinabantayan ni Anunobi sa Idalom. Ay, mismatch agay, magtsagko. Balik pa amin kay Harper. Harper maabiyan, may magtira sa kilid si Fox. Kinugan pa kita sa mapasahan. Fox again. Nagtira sa tres. Sunod! May foul pa. Sunod na Jumandon. Foul pa si Alvarado. Mismatch to mo.
3: Oo.
4: Si Alvarado ang ginpabantay mo kay Nonoy Wimbe nga tagahawak yan lang na.
3: Oh. Oh. This is late in the possession. Are gina ano ginabantay ng Alba? Mayo man ang bantay ng Alvarado.
4: Kinaptan niya sa batis. Araw-araw.
3: Oh, okay. Wala, hindi na to ni si Sari. Ang bako, hindi nyo na pagtagai, balasang rason ng referee. Nga taugan ka mo. Sa karon mga kami ng frustration ini.
4: Frustration eh, dako-dako ni Rajuman dun.
3: So, i-review sa official, ma-playground na naman. So ini ining I mean wala na to eh. Ako playground, hindi na tamang damo. Ako yan nakita ko to. Babati
4: kay unnecessary to ra jumandon mo.
3: Unnecessary?
4: Wala ka to, ini mo to dapat ya kay wala man tong bula mo, ara man si Carl Anthony mo.
3: Oh. So frustration na to ni Alvarado, hindi na, hindi wrestlingon niya si Wimby mo. Right here, this ball goes out right now. Carl Anthony Towns has to look down there. You don't put Jose Alvarado in this compromised position. De, aram si Carl Anthony Towns sa likod. He's just fighting for dear life. Right there. Oh. That's when Alvarado... Areo, na kinaptan niya sa tiil. So, ato ya, hindi na to. Hindi na to. Kung ako ang coach, ang balon ko sila, nakalmahan ninyo, mga unnecessary, kalmahan ninyong pinsar nyo. Hindi pagtagae ang referee sang rason nung matawgan ka mo sa mga flagrant foul.
4: Bilangguan.
3: So ini ako kay Alvarado ako ga pasugot ko sa referee ko mangin ano ni mangin flagrant.
4: Why to ani si Sari gito Rajmandon pero tani bala ilimit sang New York ang foul nila.
3: Oo. Oh.
4: Kay grabe 22 ang abansi subong oh.
3: Yes.
4: Amo ni 22 gyud man ang abansi.
3: Ay dito lang
4: sagwa lang pang sagwa lang sagwa lang. By the way, nag-abot na ang pamahawalin sa New York Knicks sa Knicks Inasal and Seafoods.
3: Yes. So, ari na karon frustration ini, no? Sa ang ilang nga trabaho subong sa New York Knicks, mapanaog nila sa single digit, no? Mas single digit going into the second half. No, 10 minutes layo pa ini.
4: Yeah.
3: Kung mapa-single digit nila ni, may run sila, mas maayo.
4: Dapat mapa-single digit nila bago magsulod ang third quarter.
3: Yes.
4: Kay Rajumandon ko na muna eh, then may duwa na lang ka quarter. Medyo mahapo ini. Pero ti subong damo sa mga foul and grabe ang mga tira sang Spurs ha.
3: Kasi
4: 3 points. Contact by Alvarado to Wembanyama does
3: not rise to the level of a flagrant foul. Common foul stands. Common foul. So may foul siya, pero bula sa ano? Yeah. Bula sa New York. Kaya napasudlan eh.
4: Yeah.
3: Napasudlan sa San Antonio.
4: Masakit to kung ikwan eh. Kung i-flagrant mo to, ilagi to na jumandong bula.
3: Ngakon lang niya, for them, sa bahin sa New York Knicks. Mapritro?
4: Ay, mapritro. Paano mapritro?
3: Wala, penalty ng ano to man?
4: Basi penalty. Hindi abag ulan ta ha.
3: Lain man to yagin bago.
4: Ano to ang sila niya? Common foul? Ti common foul guru ti one DJ. Common foul pritro eh. Napasulod niya, then may foul sa suma pritro.
3: Pero lain ang nagpasulod kay Ginado si ano
4: si
3: to?
4: Si Aaron Fox.
3: Oo.
4: Oo.
3: Basi bago nga role sa NBA.
4: Itsakto ni nga role. Ah, isa malang?
3: Isa malang na kay Do baga charity shot.
4: Oo. So mula subong araw sa kay grabe bantay.
3: Oh, Jalen Bronson. Napatayan ni Dylan Harper. Si Jalen Bronson, dapat nangyayon. May foul si Dylan Harper.
4: Oh.
3: ang akong kutani, mga okay, good defense ito kay Harper. Hindi na magdagi, tinawagan la. Kay nagagubba ang plays ang magtimbang atin. Oh, 14 seconds silang shot clock, 10 minutes and 35. 48 ang San Antonio, 25 ang New York. Jalen Bronson. Si Shamet, mga kameran. Jalen Bronson, tumira, baseline shot.
4: Wala giyapon,
3: pero ginaagaw ni Carl Anthony Towns. Sulod, plus si foul. Plus si foul.
4: Foul to si Carter Bryant.
3: Oh. So, are 27 ang New York Knicks, 48 ang San Antonio Spurs.
4: Pero, hindi na easy, ano ha, easy basket ha. Hindi na easy basket ha. Honestly,
3: RJ, he could have got him before. Ara si Wimby, ara si Bryant. He had him
4: grab. Oh, nagtulok na doon at doon ang urungan si Wimby.
3: Oh,
4: urungan si Wimby.
3: Urungan sa tuod tani ginano yan, oh, gin kabo ya kan.
4: Kung gin kabo niya to, hindi to masulod ni Carl Anthony Towns.
3: Free throw sulod. 20 na ang avance ng San Antonio Spurs. 48-28.
4: Aaron Fox, mga karadyuman. Ginabantayan ni Shamet. Grabe nga dinos doon sanay sa dalong. Aaron Fox. Fox, ginabantayan. Fox, mga karadyuman, doon tayo na mabuyan mula balik sa kay Champini. Back to Fox. Fox, sa Siriga Matrion. Sa idalong mabiyan kay Champini, nagtira sa tres! Mayroon lang. Pero na-rebound! Mayroon lang may malabot ni
3: Carl Anthony Towns to Jalen Bronson. Jalen Bronson na penetrate. Makami ng taway! Sulod ng tira! At the time, taway nag-tinulok ang mga taga San Antonio Spurs. 30-48, 28 ang abanse sa San Antonio Spurs.
4: Mula subong ara kay Aaron Fox, mga karadyuman. Fox. Fox again. Fox sa kilid sa kay Harper. Nagtira sa tres! Sulod! So, sarap. Tapos na.
3: Gasinulod
4: ang tira sa 3 points.
3: Sa San Antonio Spurs. Are karon, Jalen Bronson. 51-30. Jalen Bronson. To McBride. McBride for 3! Wala ang yapon!
4: Rebound mga karad. Jumani Wembe niya. Mabalik sa kay Dylan Harper. Harper sa limitaron. Suninay! Diretso na! Diretso na! Harper mga karadyuman sa kilid. Bahaw! Tanda na! Si Bryant! Sunod pa again! Woo! Gainulan lang ang 3 points! Mga karadyuman.
3: 54-30. Sos Maria Kagusip. Wala nang gasinulod ang mga tira sa New York Knicks. Are karon Jalen Bronson. Nang penetrate mga kamiran. Kabuyan ng bula.
4: Kapoy si Bronson eh.
3: 12 seconds silang shot clock. Jalen tumira palagpat. Oy. Sulod yapon. Wala foul.
4: Pero daw kaluluo paluoy na itong asulod na dumandun.
3: Oo. So dapat bantayan nilang tao nila.
4: Fox again. Balik maabin kay Champini. Champini nagtira sa 3. Sulod naman!
3: Sulod na naman!
4: My God!
3: Gainulan mga kabinan sa 3 points sa San Antonio Spurs. 57-32.
4: Grabe.
3: McBride, nagdala sa bula. Dapat yan ni Dylan Harper. To Carl Anthony Towns. 57-32. 8 minutes in. Oy, to, I don't know, B. May foul. May foul mga kabinan.
4: Si Harper.
3: Si Harper. Na pero gapangayo si Nonobi nga ti akong shooting ato, ma free throw ko.
4: Matsak ko at akong shooting to Rajuman doon.
3: Oo.
4: Be. Basi tao ganda sa flagrant.
3: Oo.
4: Ah, hindi. Wala. Actually, siya pagani ang nag-ano kay Harper eh.
3: So, foul ato si Harper. Did akong shooting. No? So, ma-free throw din eh si Anunobi.
4: Si Anunobi. Oh. So, ipagwa si Wimbanyama. Ipapahuway, ano si Wimbanyama?
3: So, arena. Si Jordan Clarkson, mga kabinan. Masulod na, ginabuslan si Shamet.
4: Mas tanda niya si Clarkson sa sakay Shamet eh.
3: Oo. Oh. Sita, tatlo naka-attempt ni McBride. Wala, ganyan sumulod ang 3 points siya. Alak-alak, ganyan New York. No? Damo sa mga oportunidad, pero wala nag-asinulod. So, dumidyo mabudlay ini, kagbalain ini nga signos.
4: Kiam-kiam si Dylan Harper. Ipagwa siya.
3: 57-32. Ala!
4: Ano to? Foul lang to. Hindi, outside lang guro eh.
3: Outside.
4: Outside. Ano to man?
3: McBride, Ocon, yes, na si...
4: Ay, patay ka kay Harper.
3: Clarkson,
4: may bang sumulod kay Clarkson.
3: Tawai-tawai na kita
4: grabe.
3: Mo doon.
4: Alat-gid, Rajuman doon.
3: Wala ni Perdining New York Knicks.
4: Russell, or Castle, mga Rajuman, si Rimatron, kinabantayaan ni Hart. Champini na naman ang tres! Kabos.
3: Clarkson. Sulod! ang layup ng kamera ni Clarkson. What a shot by Clarkson. 34-57.
4: Sa itanom! Dunk ka naman!
3: Tamo?
4: My God.
3: Nagtinulok lang yung New York Knicks.
4: Gindunk ni Bryant ang alihop Rajuman doon.
3: So ato, ano to? To Josh Hart. Josh Hart mga kamera. To Clarkson. Clarkson nag-penetrate. Ginpasa mga kamera kay Bronson. To Bridges. Bridges mga kamera. Tumira. Short jumper.
4: Wala sa sunod!
3: Para si Carlton Towns.
4: Pero may foul. Uy, offensive ano? Foul! Ito naman. Thank you, Red!
3: Ay, nano to.
4: Thank you!
3: Naniklod na naman, guro. Si... Basta si Jordan Clarkson o kung si Carl Anthony Towns.
4: Ay, sus. Nag-lag.
3: Nag-lag?
4: Ay lang, nag-lag lang siya.
3: Okay. Kalagid, okay. Of course, ang ining portion, arena.
4: Arena.
3: Bula sa San Antonio.
4: San Antonio, mga ka-Rajuman, balik sa kahit Champini naman. Champini nagtira sa tres! Mailang may magsulod, Rajuman doon.
3: Jordan Clarkson.
4: Uy, nakuha ni Bryant! Nakuha ni Bryant, mga ka-Rajuman! Bryant! Pero may foul.
3: Uway, wala. Jalen Bronson, nagdali-dali, karo-kanto silang a court. Jalen Bronson, ginaman tayo, may yung Champini. May yung defense sa San Antonio. 7 minutes and 4 seconds, dali sa second quarter. Jalen Bronson.
4: Uy, may foul.
3: May foul si Cornet. Grabe ang ano eh. Sheesh. Ang binantayanay nila sa dalong.
4: Rajuman doon, tama ka physical. Gansang ampang nila.
3: Oo.
4: Ari na, kuha sa kay, ano buya ni ano eh, ni Clarkson.
3: O do, lawlaw mo ni magdala sa bula.
4: Pero, idang tani ni ano, o idang niya, pero nalabot.
3: Ni Carl Anthony Towns.
4: Nalabot ni Carl Anthony Towns.
3: Oh, wala gintawagang foul kayo, wala gintman foul.
4: Tikay bula, gintman mo.
3: Oo.
4: O, ati ni Claude ni Towns.
3: Dini Claudia.
4: So, 3 fouls na si Rajuman doon.
3: O, 3 na. So, dako ka bagay ining foul trouble ni Carl Anthony Towns. Robinson, nagbaton sa inbound, binalik kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, nagtira sa 3. Sulod! Sulod ang tira nga 3. Lagit!
4: Wala. Why?
3: Sulod ang tira nga 3.
4: Why foul na nga daan eh?
3: Hindi, sulod na to yan. Sulod na yan, rep.
4: Ano?
3: Ano kabudlay ito yung Gideon Repao?
4: Woo! Kanami namin isang hampang karipiri.
3: Kabudlay ito! Nga ma-review ba kamo? Ay na ano, nga i-review nyo pa!
4: Di kayo i-foul na itong adaan, Rajuman dun mo! Wala pa ito yan, nakakuha sa bula yan, na-foul na ito yan!
3: Pariuson mo ito bula ka gina kayo, no? Kay Wimby gina, napasudla ni Castle, may foul si Wimby.
4: Araw-araw na replay
3: o, be. Oo, sulod ang 3 points.
4: Wala yung foul!
3: Nabuyaan na ni ano, nabuyaan na ni Bronson sa tawagan na foul. Gintiklod si Robinson. Pagkapagwa. No? Gintiklod siya. So, this will be ang matabo dire.
4: Why na? Si, ano lang guro to?
3: Si Robinson gali. Ato gintiklod ni Cornetto.
4: Why to pare? Doon naman mo to natabo sa kay ano? Kay Wimbanyama nga nagtira sa 3 points nga napasulod pero ginfoul.
3: Oo, na-foul.
4: Amo na matabo sa mong!
3: Na, pero matiyak ko, hindi ni pag-ipabor sa New York Knicks.
4: Patas lang ni.
3: No? Hindi ni pag-ipabor sa New York. I-review mo pa ni. Klaro-klaro na ni.
4: Magamuna yung imo, desisyon niya, ikaw di mo.
3: Hindi mo na ipa... Are.
4: May matin. Doesn't count!
3: Tamo, balaan ko nang hindi magpabor.
4: Amo to matabo, patas lang. Amo to natabo sa kay Nonoy Wimbe. Gita mo tres gani, tres man to.
3: Are.
4: Rajuman doon, una na to
3: yung form. Audio gamay, Mark. Para mabalantang ano sang announcer.
4: Why? Why, Ujo?
3: Wala, Ujo? Ate?
4: Hindi, Rajuman doon. Una ato yung foul mo. Una na foul. So, wala ato 3 points.
3: Shooting motion na si ano eh. Shooting motion na si Bronson. No?
4: Doon naman mo ito nagliga. Damo man itong sa kay ano eh. Kay Wimbanyama.
3: Oh, pero do, ano to man? Doesn't count ko no to?
4: Doesn't count. Mabali, I think mat 2 points si matira lang.
3: Mabitro si ano?
4: Si Robinson.
3: Di, wala na. Ginipaburan sila to. Wala na. Pero mapitro lang tawabla.
4: Pero sa mga tapalamati natin, inom gamusang aton sinimang karadyuman nga klinika di alternatibo o kung klinika vitamin D3 mga karadyuman. And of course ang aton sinimang kape, may ara kita sang Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may collagen, ang kape nga magkaburing sa aton gani mga karadyuman, hindi magsakit ang aton tulaan, hindi magabuk, nagaputing aton siringa panit, nagakinis gani sa mga suki naton. Tandaan ninyo mga karadyuman, inom kita sang kape, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes, no, of course, mga kabena, ninyo portion, of course, ginadulong sa inyo sa Nick's Chicken and Salt and Seafood
4: Thank
3: Resto.
4: Thank you, good. Thank you, good.
3: Thank you, good, pari Nick Pinasales. And Bibot in Mila Talabahan, no, for the best talaba in seafoods, mga kabena. Kanto ka mo, Barangay Bituon, Haro, Iloilo City. Kag, paluto, anli, paluto, and pasugba. Dira sa Barangay Bituon, Haro, Iloilo City. 40 minutos sa kaligat sa takdang alas 9.
4: Radyoman Mark Leo, ko inform kay Toto Flo. Naton may message ko sa iya.
3: Oo.
4: Kay kun hindi nakaroon makuha to, ti way ka mo panyagahon. Waya masin eh. Basi kung nagangoy-ngoy na to. Sakay daw New York Knicks ni sa mo. Toto Flo, may message ko sa imo. Please lang, kay daw ikaw manda ang kakuha sina. Thank you, good.
3: Sa kanday pareko, Stephen Fanega. Thank you, good. Kanday Pastor John Robert Tabiore dira. Kanday Greg Briones Dinosta, kay Toto Dindo Doroteo, no, galal sa lantaw sa ladubong dira sa San Juan Crisostomo Anilaw. Shout out kay Bimbo,
4: thank you, good.
3: Macmac, Andrew Ancino, Amable Doroteo family, kan tanan-tanan dira, no, sa inyo sining barangay.
4: Ginalantaw nato ra jumandon kon magpatas-patas lang dako ning problema sa New York Knicks pag sulod sang fourth quarter. Or sa third quarter karon kag amo man nagyapon ang abanse, medyo masakit ini para sa ila, iawan ka na lagas ni Rajumandon.
3: Yes. So dapat before mag-end ni bisan ma single digit tani nila.
4: Tani.
3: Pero dugangan mamo bisan magpabor pa na ang referee sa ila. Kung gasinulod lang ilang mga tira, mayo ko tani, galing wala eh.
4: Pila na banse oh? 59-34. Pila banse na? Nihina ko sumat eh.
3: Oh, 44, 10. Pariho ta.
4: 24. Tapos kita na yung
3: buna. Wala ni, wala ni.
4: Hindi ta na kabalo ya? Okay. May hina ko ya sa mat mo. Ginapasunok lang ko ano isang 25.
3: 25, ti na medyo ano ni.
4: Medyo sakit-sakit gawa ni. Oh. Eh, way manida ang tanda
3: oh. Oo.
4: Aba, ang balapa.
3: Ang balapa.
4: Rebound maabiyan ni may foul pag ito. Ha, nag-foul ka.
3: Ano to?
4: Yung foul niya. Foul to, timeout. Hindi ah.
3: Foul.
4: Hindi ka ka-timeout kung hindi mo bulay.
3: Diba? Yeah, again, foul niya para kasulod ni si ano?
4: Si Hokporti?
3: Hokporti. Bula ka ron sa San Antonio.
4: Cazol, mag-gradyuman, ginabantayan. Balik maabiyan si kay Cornet to Cazol. Cazol na piritray sa idalong. Cornet, liap! Pero may foul. Kita mo, foul naman, Rajuman. Kanami, isang ball rotation sa San Antonio Spurs. Halin sa kay Castle. Ginpasa ito. Isa tani ka alihop, Rajuman doon. Kay bala nila, ngati si Hokporti, hindi man isa mayong defensive player.
3: Oo.
4: So, lamunong sila. So, ginbalik na si taga Dingle, taga Ilahas, si OG Anunobi Guazo. Pagwas no, Noy Clarkson.
3: 59-34, 59 ang San Antonio, 34 lang ang New York Knicks. Second quarter pa lang kita, 6 minutes and 42 seconds.
4: Cazol maabiyan sa kay... Uy, nakuha ni Jalen Brunson ang bula! Jalen Brunson sa Sir Mateon! Brunson mga karadyuman! Ginlayat ni Brunson! Sulod! Why magsulod? Sulod na, laban-laban, layo ban siya.
3: Oh, sulod. 36-59.
4: Kanami isang pagkuha ni Brunson, balik maabiyan kay Cazol. Cazol balik maabiyan kay Ciampini. Ciampini balik kay Cazol. Ginabantayan ni Brunson. Nag-penetrate maabiyan si Cazol. Nag-lay up pero may foul.
3: Kabo. Jalen Brunson nagkadali-dali sumong. Jalen Brunson! Nag-lay up. Sulod ang lay up ni Jalen Brunson. May mini run. 38-59. 19. Ang avance. Napanubo nila by 19.
4: 19.
3: Nagtawag sang timeout ang San Antonio Spurs mga kaabiyanan.
2: RMN.
3: May mini run, duwa ka mga layup iyatanan lunsay ni Jalen Brunson.
4: Jalen Brunson.
3: Oh, so I hope ang New York Knicks magpadayon sining depensa nila will make a big difference sa Rajuman na Regan.
4: Posible na Rajuman doon pero ti sana siling tanan naka-score ini ang New York Knicks kay wala sa sulod si Wembanyama. Nakita natin sumong ipapahuway si Wembanyama, then pabalik niya sini galain naman ang offensive ako ng offense ang San Antonio. Muna subong nga nakita nato si Cornet, kayang-kaya si Cornet sang iban sa nga mga players. So si Jalen Brunson subong, pero kita mo kung ano mga score ni Jalen Brunson?
3: Oo.
4: Puro tanang penetration. Wala si Brunson sang tira nga 2 points nga mahambal nato ra jubandon nga mga 2 point jumper nila. Wala eh. tama ka budlay sila mga score. Ang lunsay nila subong score, lunsay tanan dalas ang kaluoy. Puro tanan mga slash dito sa sulod. Unlike sa nga iasang sports, nakataas ang ila sila nga shooting percentage.
3: Oo.
4: Labi naging sa 3 points. Diba? Why pa iya ko kakita nga nakapasulod maayo sa 3 points yes. Ang New York Knicks?
3: Oo, damo oportunidad.
4: Yeah.
3: Si Jordan Clarkson, si McBride, no? Even Mikael Bridges. Sa subong perte kapuraot, ang 3 points mga kabinan sa New York Knicks. Samtang ang San Antonio Spurs, ga pinagusto lang tira sa 3.
4: Yeah.
3: Sa karon mga kabinan, may mga defensive adjustment ang New York Knicks na ginaubra. So far, duwa ka mga maayo nga mga plays sa depensa nga nagresulta sa layup ni Jalen Bronson. Gilayon ginuntat, ginbasyahan, gilayon sa tubig ni Mitch Robinson. Mitch, no?
4: Mitch Johnson. Johnson. Mitch Johnson.
3: Ang coach ang San Antonio, dali lang ginbasyahan tanay tubig kay gainit si Bronson. Na nagtawag siya sa timeout, Radyo Manrega.
4: Good move ba para sa Spurs sa Radyo Mandon. Pero ang 19 points is 19 points eh. Kadako pa sini, dapat nga irani mo. Ti posible man nga mapanubo nila amo ning imo ka ginanga ang akon nga paglantaw pag napanubo lang nila end of third quarter mapanubo nila sa single digit ang kalamangan medyo maayo ini para sa San Antonio or sa New York Knicks pero kung magapabilin ini sa double digit ra Jumanovi or ra Jumandon and maglabot pa kag magma-maintain sa mga 20 ti ang 20 na pulo nakatira mo
3: yawan so, ka na mamahapo para sila so dapat obrahon diri sa New York Knicks depensa. Defensive stop, dapat ma-convert nila gilayon every time nga magkanto sila. The most, Radyo Manrigan, kung pwede nila man-narrow down sa pulo na lang.
4: Pulo na
3: ang abansi going into the third quarter.
4: May hampang ina kung mga pulo lang Radyo Man doon. Pero sa mga tabo na mati natin, mga Radyo Man, ikaw mo magkalipat, ha? Gusto nyo maglabing-labing sa mga suki natin, migaman ka mo. Kaya migaman, inom ka 1 hour bago maglabing-labing. Namabalan kaya nga susara imusultada nga. Sa mga tapalamati natin para sa paglabing-labing, magmegaman.
3: Yes, oh, karon ginulat-ulat natin mga kabinan ang ining pagbalik natin sa Ampang. Oy, kanday bro, day Greg Briones Dinosta, day Broadpet Madira Bisto Air, no? Kanday Ramel Maharukon, dira mga kabinan sa Motec, kagkay Ayan Dulido. Oh, thank you, Gida.
4: Thank you, Gid, sa pag-upo ninyo.
3: Oh, pari Mike Montanyo sang Wow Chicks, oh, ba? Oh, thank you, Gid, kapamati subong sa to.
4: Si JR Vlog, kay si Benji Galino. Mayong aga, nga nagapamati kay subong. Back to the ball game, gitara, Jumandon, ang bola subong kay Ara, sa kay Aaron Fox. Oy, nakuha ang bola! Harper. Nabuya ni Harper ang bola. 11 seconds remaining. Balik pa amin kay Wemby. Wemby sa idalom, pero
3: gipo ball, jump ball. Held ball, jump ball sila. Jump sino? Sinong
4: si Hokporti?
3: Hokporti? Hindi, ito si Anunobi.
4: Si Anunobi?
3: Anunobi?
4: Si Anunobi? Sus, taga-liog yan lang si Anunobi, no?
3: Oh. So, dapat may mga taga San Antonio Spurs nga rin dito sa Biak Tani. Na, dira sila tanan na, muna. Okay na na. Okay na na. Oy!
4: Oy, nakuha mga karadyuman! Balik sa kay Vassel, nagtira sa 3! Sulod na naman, my God!
3: Grabe no, bisan anong natira nila.
4: Sulod gidya!
3: Josart mga kabinan, nagdala sa bola, 62-38. Balik mga kabinan sa 23, ang avance. Sang San Antonio Spurs. Jalen Bronson, nang penetrate, tumiras!
4: Wala naman sulod, rebound by Dylan Harper! Mga karadyuman sa Dylan Harper, barasi ka para ang subong matriwan. Balik kay Wimbanyama. Wimbanyama nagtira sa 3! Why magsulod?
3: Josh Hart, nagkadala sa mula. Sino matin yun? Josh Hart, dali ah! 5 minutes and 15 seconds to Bridges. Back to Anunobi, taway! Ay, susulay yung sulod. Oh. Pero nagtira mga kaminaan. May foul. Laging tawag bato kay Wimby. Wimby to?
4: Si Wimby. Hindi kayo nakuan sa in-screen sa mayo ni Hokporti.
3: Oo. Oh. This is two guys working for this basketball, but it's just unfortunate. Ara, oh.
4: Si Harper ang nakatin na kakuha, no, eh.
3: Ano,
4: pasa niya kay Vassel, oh.
3: Kanami.
4: Kanami, isang pasa, oh.
3: Dogi na paboran subong sa mga basketball gods. Ang San Antonio, kaya bisa na
4: nanulang. Saan nanulang niya katira, Radjuman, doon?
3: Sa 3 points pa, very deadly.
4: Grabe. So 10 points pa lang si Anunobi, oh.
3: So, pacing yung ginmane, mo ng mga score nila.
4: Yeah.
3: Sulod, 39-62. Abansin sa Japon ang San Antonio.
4: Tanda gig kayo si Anunobi sa free throw percentage niya, tama kataas.
3: Oo.
4: Radyuman doon.
3: So, dapat tanan yung mga tira nila, hopefully magsulod para makaingabot sila. Kung magsiso battle
4: dito. Magsiso battle ni...
3: Lantawabla, Radyuman Regan. pasudlan ni Bronson sang 4 points, balusan ka sang 3 points.
4: Medyo...
3: hindi ka kalampuwas, bala? Second free throw, sulod. No, 22 points ang abanse sang San Antonio Spurs.
4: Mula sumong ara sa kay De'Aaron Fox. Fox magkarajuman. Fox ang pinitry si Dalong! Fox mabiyan, 2-point jumper, finaway jumper! Patay kang bata ka! Sulod na naman! Sus, my goodness!
3: Grabe, no? Jalen Bronson ang kadala sa bola, 64-40. Malain nga sinyales ini para sa New York Knicks. Back to sino ni? Si Shamet?
4: Sa number 20, no, bago umalaw na.
3: Oo. Backroad kay Jalen Bronson. Jalen Bronson ang penetrate. May foul.
4: Uy, ano to?
3: Wala.
4: Nabuyan niyang bula. Sino ni Bronson? Sino niya foul? Sino nabuyan mo bula yan? Ano yung hiwal mo to yan?
3: Wala sang foul.
4: Wala sang foul. Natapi.
3: Ano to?
4: Uy,
3: wala ni.
4: Wala, wala.
3: Very aka crowd. Pero pisilig lang, wala, wala tamay mo. Ano, Nobi? To number 20.
4: Number 20 daw, isunugo lang karo nanay ang bakal bitsi na. Uy, nagtira.
3: Wala.
4: Uy, airball?
3: Hindi, 24 seconds sa baya violation key.
4: Sino to, Yaman?
3: Ano daw sa Alexander Bay?
4: Number 20?
3: Oo.
4: Si Jeremy Suhan. Ah, si Jeremy Suhan. Dira na daw sa Spurs.
3: Sa muna?
4: Spurs na siya. Yeah, si Suhan. Mayo man na sa Rajuman doon. Mayo na sa nga player. Bula subong ara kay Dylan Harper. Harper mga karajuman, ginabantayan. Harper, napinitrate sa idalom. Harper mga karajuman, tapos ka na kay Nunoy Harper. Sulod na naman kay Nunoy Harper. Sus! Nagkakuan pa ng huyab pa si Babaw.
3: 26 points ng abanse sang San Antonio Spurs. Madama ka, Torres 30. Anunobi for 2. Sulod.
4: Sulod. Si Anunobi na lang subong nag-score.
3: Oo.
4: Fox. 4 minutes ang nabilin sa second quarter. Balik maabian sa kay Harper. Ginabantayan. Balik sa kay sa kilid kay Fox. Fox maabian. Fox again. Fox sa penetrate si Dalong. Balik maabian kay Harper. Nagtira sa 3. Aragay ka!
3: Sulod na
4: sulod
3: naman.
4: Sulod na naman. Nunoy Harper. Pinayang nanay. Tagabataan.
3: 69-42 mga kabinan. Bisan ano nga obrahon sa San Antonio. Gasinulod. Ang ilang atira, Jalen Bronson ang gadala sa bula. 69 ang San Antonio, ang New York 42. Dako-dako ang bansi, langit yung duta. Bronson, tumira sa 3.
4: Wala sa sulod. Rebound by Manny Wemby.
3: Na, sino naman bula? Oh, bula sa New York.
4: Na kuha ni Wemby, natapi niyang buong ang bula eh. 2-4-2 subong sa 3-point area si Dylan Harper.
3: Mm. Inbound play. Ano, Nobi? Back to Suhan.
4: May tira ni si Suhan eh.
3: Back to Bronson.
4: May tira na sa Rajuman dun.
3: Bronson, tumira sa 3.
4: Wala ba sulod?
3: Rebound sang San Antonio.
4: Balik mabiyan sa Sri Matron. Arambula sa kay Johnson. Johnson, nabuyan pero ara kay Nunoy Harper. Harper, nagtiyog pa. Sus, my goodness, si Nunoy Harper.
3: No?
4: Nagtiyog pa yan si Nunoy Harper.
3: Kanami isang ampang karo ni Dylan Harper, mga kabinan.
4: Yeah.
3: Jalen Bronson, nagdala sa bula. Jalen. O, ginapa-shoot siya o. Hindi siya mag-shoot. Josh Hart.
4: May foul. So, may foul si Vassell.
5: Ano na yun? Iyan eh. So, ba si Iyan eh, kasan ang tonyo na lang tao mo?
4: Hindi, hindi.
5: Si... Ari, ang ganit ako.
4: Si number 20, si Suhan na.
3: Si Suhan eh?
4: Si Suhan na siya.
3: No, Jeremy... Suhan.
4: Jeremy Suhan.
3: Oh, duwa ka mga great plays ang ginubra ni Dylan Harper. Radyo Manregan. 3 points. Kaga subong man atong turnaround yaw.
4: Kuha niya pa o.
3: No.
4: Sus ka na, may isang kuha. Amo na nga si Dylan Harper at Jumandon. Didli sa kayo kung napa sa lapit sa saring.
3: Free throw ni Jalen Bronson sulod. 43-71. Langit kag duta subong ang bansi.
4: Langit kag duta
3: San Antonio Spurs.
4: Langit kag duta matuod.
3: So mangsulod sa third quarter nga 20 sa gyapon na mauluwat
4: mapo-apo ni.
3: Wala kita gambal nga imposible pero medyo mapo. Tatay ni Dylan
4: si, no kuan si Ron Harper.
3: Ron Harper.
4: Yeah.
3: Wala bata ko na.
4: Bata ko na ya.
3: Si ano amon?
4: Si
3: ang nanay ang amon. Si ang nanay
4: si pinay na yung nanay mo.
3: Pinay ang nanay.
4: 12 points na siya. 3 assists.
3: Oo. 71-43.
4: Kadakugid sang bulig ni Dylan Harper.
3: Oo.
4: Number 5 lang ni sagali sa rookie. Nagipilian bla sa rookie. Ay kalima lang siya. So nagdaw ka rookie si Kwan. Si Cooper Flagg ang sa Dallas Mavericks.
3: Mayo ginampang ni Cooper.
4: Mayo, mayo mapang si Proti. Sikita mo ni subong si Harper.
3: Are, second free throw ni Jalen Bronson.
4: Why magsulod?
3: Wala magsulod.
4: Rebound mabiyan ni Wemby.
3: Kapoy na ni.
4: Kapoy.
3: Patig na ni. Kapoy. 71-43 ha. 71 ang San Antonio. 43 lang ang New York.
4: Harper Makara. Duman. Ato naman si Nuno Harper sa kilid. Nagtira naman si Basil Santres na naman. Jutayan lang. Pero nakuha. Ang bula. Oy, nakuha ni Basil.
3: Recover.
4: Balik sa kay Wemby. Wemby. Sa kilid. Wemby. Nagtira sa tres. Sulod.
3: Wala.
4: Jutayan.
3: Oy, may foul. May foul si Basel.
4: Si Castle.
3: Castle.
4: Sino niya ako?
3: Oo. So ano to?
4: Ano to man?
3: Ah, pre-throw kay penalty na.
4: Penalty sila?
3: Oo. Well, for the second straight game. Hindi na nag-challenge bala. Hindi ka na...
4: Paul, ito.
3: Gamita sa importante. Ang kadako-dako na sa bansi mo nag-challenge. Sino ba? Nonoy Rons?
4: Ano mayo, Noy?
3: Ah, sige, sako na yan.
4: Ano ang team mo, Noy? Nagpusta ka? Why? Why ka nagpusta?
3: Free throw ni Josart. Una sumulod.
4: Kita mo lang.
3: Ano gidyan ng... ano gidyan ila sa bunga mga ano... Kabudlay gidyan.
4: Maalat gidyan, Radyo.
3: Maalat gidyan.
4: Kita na nato na. Why ka sinulod? Si Josart na taas ang percentage sa free throw.
3: Nakita nato nga... Siguro... Wala ko man sila nga negatibo ako, pero daw tumbalay na ni.
4: Daw masakit gawa ng kamasulod.
3: Kaya bisan mga pre-throw, hindi ka kapasulod.
4: Hindi ka kapasulod eh. Lapit-lapit na, wala bantay mo.
3: Wala bantay, hindi ka kapasulod. So there's something wrong.
4: So 3 points pa lang siya.
3: So hindi para sa New York, Goron eh.
4: Yeah.
3: Ang anyang game...
4: Muhay pagino!
3: Ano? Oh, nagaw ni Hart! Balik kay Jalen Bronson. 4-3!
4: Tapos!
3: Bang! Sulod.
4: Hindi, sa galing sa 2, kay gusto niya 3.
3: 46-71. Balusan man sila sa San Antonio, 3 points. Ha? Natobla. Noni Ron, santaw ka.
4: Mula sumungara kay di Aaron Fox. Bisan
3: piyungan nila, nagasulod yung...
4: Fox, mga karadyuman. Pinitray sa idalong si Fox. Sa kilid sa kay Champini. Nagtira sa 3 si Champini. Why magsulod?
3: Jalen Bronson nag-rebound. 2 minutes to go. 71-46. Back to Anunobi. Anunobi, ginarado mga kabinan. Josart.
4: Oy, nakuha ang bula ni Basel.
3: Yan ang nakuha ni Jalen Bronson. 1 minute and 46 seconds. Jalen Bronson na penetrate. Tumira. Wala sumulod. Free throw. 71-46 mga kabinan. No, amat-amat lang Jalen Bronson. Naagyan nyo na ini. You've been in this situation before. Maano nyo, kita mo itong sa Cleveland
4: nila? Oo, oh, dako-dako to sa Cleveland.
3: Dako-dako ang bansi, doon mga 20 plus.
4: Oo, oh, mga 20 plus. Ito, nadaong pa ito nila?
3: Oo, naabot nila. Hindi mga kabanan, bamo ang Soriana, sa first half, pabor tanan sa San Antonio.
4: Mm.
3: Ang call.
4: Okay, okay.
3: Second half, ilan naman.
4: Sige. Tataon ta karon. Uy, job mo sunod.
3: Uy, tayo na. Amo ning ginalan, makomplete. Fatig na ni.
4: Fatig ni, kapoy ni kayo.
3: Nagyan ko ni isang gahampang pata nga amo ko bilog ng panggit. Wala ko guwa-guwa.
4: Oo. Oh.
3: Bisan gamay na lang na ano ka. Hindi mo ka, no?
4: Second free throw ni Bronson.
3: Are.
4: Sulod na.
3: Ah, sulod na. 47-71.
4: 1 minute and 45 seconds remaining. Aga na juman ang bura ara sa kay Fox. Ginamantayan ni Mikal Bridges. Fox mabian sa kay Basel. Fox Basel ara sa kay Dylan Harper. Balik sa kay Aaron Fox. Fox mga karadyuman, 9 seconds remaining sa idalom, ginliap ni Nonoy Wemby, sulod na naman.
3: Hindi ka mong liap ya,
4: hindi ka mong ya.
3: Gisampiya lang. Sus Maria Kagusip, ama ko nga di bisampiyungan ka sulod. Ari Bronson, sulod mga kabinan.
4: Si Bronson
3: 49-73.
4: Ginaarado sila subong ni Bronson Radoan. Si Bronson subong ang nagapang muntos sa New York Knicks.
3: Bati ako ang instruction sila, no foul lang.
4: Yeah. Fox mga karadyuman. Fox, ang pinitray si Fox sa kilid. Ginpasa mabiyan kay Harper. 3 points na naman kay Harper. Sulod na naman.
3: Ang balang kapisan, ano nga tira sa San Antonio? Kasi sinulod.
4: Sinulod. 3 points naman ni Harper.
3: Back to the Josart. Josart to Anunobi. Anunobi mga kabinan. Ginamatayan ni Wemby. Anunobi. Malusot mo na Anunobi.
4: 3
3: points Anunobi.
4: Uy, nakabos. Natapal.
3: Natapal siya.
4: Tapal siya. Nalabot siya. Basel mga karadyuman. Sili Matiron. Bayin balik sa kay Aaron Fox. Aaron Fox to Wemby Banyama. Nagtira sa 3 sa'yo. Layo!
3: Abi ko sulod mo.
4: Tanggong yung. Anong sabi mo katira?
3: 20 seconds na nabili si kong quarter. Jalen Bronson. Napinitate makabinan. Tumira. Wala sang foul yung gitawag. Alat na alat gid mga kabinan ng New York. Bala patawayan ta.
4: Tawaye! Eh! Loko-loko rin ang buyong takaroon na
3: 76-49. Fox. 15 seconds na
4: binigay sa second quarter. Anong sagin nyo kadali?
3: 11 seconds. 9 seconds sila sining shot clock. 7. Mapinitrate.
4: Fox mga karadyuman.
3: Mapinitrate.
4: Fox. Fox again.
3: Mapinitrate.
4: Fox na pinitrate! Nang Fox nagtira! medyo tayo. Oy.
3: Wala na tayo. There you have it, mga kabinan, 76-49. Salamat sa tanan nga nag-upod sa amon siling coverage. There you have it. Nagdaog ang San Antonio Spurs. No? Komersyal ta diyon. Drama ta, madrama ta.
4: Dina nang abanse?
3: 76-49, tinga abanse ano 27.
4: Wi-Fi sa kabulan. Wi-Fi sa kabulan.
3: 27 puntos. Chakto ko Rajuman Mark.
4: 27.
3: Okay. So balikan namon dako nga abanse 27 ang abanse sang San Antonio Spurs. Mabalik kami mga kabayan na magulo, ginawa lang kami, but this portion is brought to you by Bibot in Mila Talabahan.
4: Of no? course, ginadalaman sa saton sang Nixa Chicken in Asal in Seafoods.
3: And Paluto, Anli Paluto and Anli Pasugba. Dira sa may barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Magabalik kami second half, third quarter na. Sa diri mga kabayan sa NBA Finals, game number 4 on RMN Iloilo.
6: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
10: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylo man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight.

0: Montejo. Eon, group of companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon at Charm
3: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliha ang Unilab quality.

0: Ang Herba Strong, mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong, herbal supplement, ginhimo sang Unilab.
3: Clear time.
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis yung D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galing sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas mga butika. TTX 500!
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500!
9: Ang RMN Freedom Run 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginuubdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pituon Haro kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Paluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Paluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club Singapore Chapter.
7: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
7: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
7: D3 Bio, with physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsaro.
7: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akon problema sa to, kung atakihon ako sa akon ng arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sidisigi ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon ng arthritis.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Darlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Tagcor.ph.
2: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Tabakak sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
5: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Balik kita mga kamilan sa atong siling live coverage sa NBA Finals Game number 4 between the San Antonio Spurs kag New York Knicks. Sa karon 27 ang abansi mga kabinan sang San Antonio Spurs. Ang pamangkot, mabadbad ayan ini sang New York Knicks sa Rajuman Regan.
8: May posible Rajuman doon. Nakaagi na sa muna nga inagyan ang San Antonio or ang New York Knicks. Nakabalo sila kag nadaog pa nila while nga nakaabansi sila sang dako ang kontra. Bilog ang bula. Kung kaluyan sila, base pa man lang malabot nila Rajuman doon. Pero sa nasiling tanagani, may ara sang missing link sa opensa subong sang New York Knicks. Number one, why gasulod ang ila 3 points? Ikadua, why subong sang hampang si Karl Anthony Towns?
7: Yes. So, manami ang hampang sang San Antonio Spurs. Gasinulod eh. Ang tanan nila nga tira, samtang ang New York Knicks, nabudlayan, may mga oportunidad sila, no? Pero wala nila na ano ini, wala nila ma-capitalize ang ilang mga oportunidad ka, may mga tawhay nga 3 points nga ma-convert kung tani. Usually gaka-convert, no, sa mga 3 point shots sang New York Knicks, pero subong alat kayo gid, no? Subong nakita nato na nagawaswas ang later part sang second half, sang second quarter. Amo si Jalen Bronson.
8: Jalen Bronson. Oh. Pero Rajuman doon ang fatigue factor kay Jalen Bronson. Kuha na siya eh, kapoy sa kayo. Kita mo may mga lusot na siya nga hindi na magsulod ang iya siling tira. Bangod ina nga kapoy na siya. So si Jalen Bronson lang ang main man para sa opensa nila subong. Silensyo kayo si Josh Hart, si Anunoby, and ang malain diri kay ang ilang mga bench players way nag-contribute. So ang himuon subong, kung ako ah, ang coaching staff sa New York Knicks, dasig ang ball rotation. Mahinay subong Rajuman doon ang ano mo, si Wimbanyama, so hindi sa kalagas. Dasig ko nila ball rotation. Pasa, pasa, pasa, pasa. Ang ila subong abi, kay puro lang kamo Brunson. Diba na nga si Brunson lang yung kakapot sa tiraw.
7: Si Brunson, nagadala na sa bula, siya pa karoon mas kordo kabudlay man. No?
8: Amo yung Brunson ang kamutan, takpasahi ang iban.
7: Na, amo na. So dapat ang iban niya mga teammates ni Brunson, dapat subo mahulag na, no? Gaulag man sila. Pero muna ganin nato, no, ti masubo na ganing mga tao to subo kay. Kada ko na sa bansyo.
8: Ara si Kuano, si Stephen
7: Marbury.
8: Marbury kay si Kuan, si
7: Carmelo.
8: Carmelo Anthony. Ara da ti medyo malain para sa ila Rajuman doon.
7: Yes.
8: Nga amo nang abansi 76-49. Finals ini mo.
7: Oo.
8: NBA Finals ini. hindi ka pwede mabansihan sa muna kadako sa NBA Finals.
7: Si mabudlay, no? Ma ano kagid ma kayod karabaw kagid para lang gid nga makabawi kamo. So we will know. Bala na to rin eh. Arena start of the third quarter na kita. Radyumana, Mark. Philippine Standard Time, 18 minuto sa kaligad sa tak ng alas 10. Start na kita mga kabanan sa third quarter. Bula ini sa daw New York Knicks.
8: New York Knicks siguro bula.
7: Bula ni sa New York.
8: Yeah, bula sa New York Knicks. So dapat ang himuon sa Spurs subong kinalana nila i-maintain kung anong ginubra nila sa first half para Jumando. Yeah.
7: Josart nagadala sa bula. 76 ang San Antonio, 49 ang New York. Ari karon. Pinipasa kay Karl Anthony Towns. Sinmatayan ni Wimbenyama. To Charles Jalen Bronson. Bronson yung double team. Back to Karl Anthony Towns. Subod na yan sila. Grabe,
8: grabe, double grabe ang double team.
7: Taway si Anunoby. Naglusot si Anunoby mga kabinan. Tumira.
8: Kabos!
7: Kabos!
8: Uy, nakuha! Nakuha ni... Natumbas si Hart. Kuha yatan eh. Pero natumbas siya. Radjuman doon. Bula subong arag kay Aaron Fox. Fox mga Radjuman. Napinitrate sa idalom. Fox mga Radjuman. Balik sa kay Vassell. 3 points. Pero wala. Nakuha ni
7: bula sa New York.
8: Nabuyan ni Wemby.
7: Oo. So arena karon na magtimbang team sa start, wala nakascore pa. 11 minutes and 15 seconds bago lang nagsugod ang third quarter. Jalen Bronson nagdala sa bula. Jalen Bronson. Nang penetrate pa kami na si Jalen Bronson, ginpasa kay Josart.
8: Anunoby!
7: 4-3! Sulod ang tira ni Anunoby makabinan. 52-76.
8: Good start para sa ila Radjumandon. Amo na dapat bantayan sa Spurs ang ilang 3 points.
7: So libot lagi sa mula.
8: Libot na sa mula. Castle. Sa idalo mga Radjuman sa kay ato naman.
7: Wala na lang alang si Wimby.
8: Josart. Si
7: to Anunoby. Anunoby makabinan na penetrate.
8: Oy, nakuha ang mula. Nakuha ni Vassell. Nakuha ni Fox.
7: Oh.
8: Balik maabiyan sa kilid sa kay Castle. Castle sa kay Wemby. Wala tao. 3 points. Sulod!
7: Tapos gid masamo to kalawig do.
8: Si Quanto eh, wala tama ta kataway si Wemby.
7: Are karon, Jalen Bronson, 79-52 3 points sa imbalos. Sa 3 points man kag ginasang New York. Ko mahamulan ni mga perdining New York.
8: Yeah.
7: No, Josart gimpasa ni Jalen Bronson. Josart back to Karl Anthony Towns to Michael Bridges. Nag penetrate si Bridges to Mira.
8: Kabos. Layo eh, tama ka ta si Quan eh.
7: Wemby.
8: Si Wemby. Balik mabiyan kay Vassell. Castle. Castle na pinitin siya. Dalong mabiyan kay Radjuman. Pero may foul.
7: Offensive foul. Offensive si Castle.
8: Yeah. Nakaposisyon na dito si Jalen Brunson.
7: Oo.
8: Ginbungguan niya sang iya siring aduhan. Sang iya siring abaga. Nakaposisyon eh. Oh, ay.
7: Ate.
8: Kwan gina. Charging.
7: Oo.
8: Offensive foul sa kay Castle.
7: Are ka ng bula sang New York Knicks. 79-52 ha, ang score with 10 minutes and 9 seconds to go. Dili makabinan sa third quarter.
8: So gipagwa si Castle 4 fouls siya.
7: 4 fouls na.
8: Ay, 4 fouls siya. Delikado na Radjuman doon. 4 fouls si Castle.
7: Oh.
8: Main man nila na eh.
7: Duwa na lang ejected. Oh,
8: graduate na siya.
7: Graduate na. Jalen Bronson to Michael Bridges. Lusot na. Kapatugay-dugay pa. Michael Bridges. Gintabok na ang bula mga kabinan sila sa Ninga Court. Michael Bridges to Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Nag-penetrate mga kabinan.
8: Nabuyan niya. Nabuyan niya ang bula.
7: Nabuyan bula. Nag-gatupa sa lawas niya.
8: So nabuyan niya ang bula-bula. Subong mga karadjuman ara sa Spurs. Fox. Balik maabiyan sa kay Vassell. Vassell na penetrate sa idalom. Balik mabiyan kay Fox. Fox mga karadjuman, ginabantayan, nagpatira sa 2 points, sulod na naman.
7: Nami,
8: grabe nga pag kuha niya Radjuman doon.
7: Nami ang move ni Fox.
8: Mayong move ni Fox.
7: Si Josart na nadala sa bula. Kapagita sa pasahan, sino natin yun? Back to Michael Bridges. Bridges, ginapangita si Karl Anthony Towns. May foul.
8: May foul. Foul si Wemby.
7: Wemby. Na makita ni Wemby, bala, that's my fault. No. Uh-huh. Nagaloko karon mga kabinan. Nagaluhod karon si Karl Anthony Towns sa ginsiko ni Wemby sa iya. Napunuran karon si Karl Anthony Towns.
8: Gadugong inong ni Karl Anthony.
7: Ginatipunan subong sa iya mga kopdanan.
8: Gadugo.
7: Kag karon mga kabinan, may nagsindi sa kandila.
8: Oh, hindi hungod. Para, hindi hungod.
7: Hindi hungod.
8: Hindi hungod.
7: Hungod ato. Radyo Mandaligan.
8: Subong si Towns sa Radyo Mandon. Nagamama nga wala buyo.
7: Oh. Nakita
8: nato. Gamama wala buyo.
7: Nakita nato ng gamay nga dugo sa ngipon niya. Nakuha mga kabinan ng wisdom tooth ni Karl Anthony Towns. Wisdom.
8: Abi mo, didlini kayo. Kung ma flagrant ni sa karon,
7: oh.
8: Sa second game or next game, Radjuman doon, makuha siya. I-suspend.
7: Oh. Ginalantaw mga kabinan sa dentista. No? ni Doc Iran sa karon.
8: Si Doc Iran.
7: Si Carl Anthony Towns kidon na igo ang iya sining ngipon, no? Ginalantaw ang wisdom
8: si Doc Iran, si Doc Iran subong ang naglalantaw.
7: Doc, mayong agad si mo.
8: Morning Doc, morning.
7: So karon gina-review sa mga official kung itagaan sa flagrant.
8: Crucial ini ra jumandon. If in case nga i-flagrant foul ina sa official, next game hindi kampang si Wimbanyama. Kay damo na siya sang flagrant foul.
7: Do tatlo na kabilo?
8: Do tatlo na eh.
7: Do salin ni sa apat mo?
8: Yeah.
7: Are karon gina-review mga kabinan nga
8: may kuno. Flagrant 1 kag flagrant 2 na galing nga tawag mo.
7: So are mga kabinan nga kuno abi ga review ang mga official pero balang taman nga i-common foul nila.
8: Common foul na.
7: Abot na niya.
8: Abot na. Abot ko na common foul na. Ini to ini tungod eh. Kino nagakuan sa ida naghulag man sa iya hindi sila nga ginhungod ya gitu eh.
7: Oo. Hungod ta.
8: Wala to.
7: Hungod to ah.
8: Wala to ya.
7: Oh, delikado to basi ma flagrant 1.
8: Oh, matyag ko common foul lang. Hindi ko flagrant. Kaya hindi man hungod eh.
7: So si Chamet mga kabinan nagano na, no? So do nang okay na. Ginalantaw gya po ni Carl Anthony Towns ang ipon niya sini.
8: Delikado abi kun wala si Wemby. Hindi sa makahampang, no?
7: Oo.
8: Ayawan sila. Mabudayan sila, no? Pila pila. Okay. Ano no? Tama kalayo. Tama kalayo din ang idea ng iban. Jesus.
7: Oh, layo.
8: Tama kalayo.
7: Langit ka duta man.
8: Langit duta ang aban si.
7: So, ang score ra juman Mark
8: 81-52
7: 29
8: Mark
7: 29 points.
8: Isa na lang ra juman don ka score, isa na kabulan ang aban si. Bebe mati antawi ra juman Mark. After review it's been deemed the elbow of Wembanyama makes unnecessary contact to the chin of Towns. This rises to the level of a flagrant foul penalty 1. Penalty 1.
7: So flagrant to siya.
8: Pero flagrant ka next game.
7: Basi ma suspension.
8: Basi suspension next game.
7: Lang taon tani, no, sa rules ng NBA. No, ang ini karon nga panay. So
8: para yaw tuod na yan. Ato gidya. Tuntu man ni si Wimbanyama, no?
7: Flagrant man to siya.
8: Flagrant to siya.
7: Oh.
8: Amuran na tipo na nang flagrant niya ra juman doon.
7: Oh.
8: Ara pagidom na.
7: Wala pero wala din siya gin flagrant.
8: Hindi gin flagrant siya.
7: Wala.
8: Pero sa decision gin flagrant na siya. Wala.
7: Wala gin ano gin wave. Gin review mo.
8: Ara. Na. Where it's like
7: there's so much conversation. Should that be nakita hindi bacha ko hindi manungod.
8: Hindi niya hungod.
7: So ma free throw plus ball possession.
8: Yeah.
7: Si Carl Anthony Towns. Mayo si Carl Anthony sa free throw.
8: Tanda na sa free throw.
7: Oo. Pero ba sinapiktuan sang ang ipon niya bla?
8: So two free throws.
7: Oh.
8: Ang lain da kung makuan ka, maigo ka sa ano, third flagrant point of season. So may isa pa siya. Isa pa siya kay apat dapat mo. So pag nabuti sa apat, automatic one game suspension na.
7: Oh. Derek, ano na, nang very big ina sa San Antonio. Yeah, kay siyang focal point sa ilaw pinsay. Kaso good siya. Second free throw sulod. 54-81. Ang score mga kami ng 27 ang abanse sa San Antonio Spurs. Plus ball possession sa New York Knicks. So dapat makapitalize niya sa New York. Si Josh Hart ang inbound. Ginata kay Jalen Brunson. Balik kay Josh Hart to Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns mga kabinan.
8: Ay, wala tao!
7: Wala sumulod!
8: Sus, nami-nami ito. Wala tao ito. Radyo mo.
7: Yung sa liga, convert sa New York. Na
8: fatigue factor na sa kay Jalen Brunson. Fax. Ginabantayan ni Anunobi. Fax, maabiyan ang penetrate. Grabe nga, balik-balik. Balik maabiyan sa kilid kay Vassell. Vassell mga karadyuman. 2-point jumper. Hinabuya na lang. Balik sa kilid. Sa kay Keldon Johnson. Nag-lay up. Why magsunod? Pero na-follow up mga karadyuman. Ni Johnson sa Japon. Pero wala magsunod. Kaduway kay Transuman doon.
7: Josh Hart na dalasang bula si Dimitri. 8 minutes and 49 seconds. To Anunobi for a dunk. Oh my God. 56-81.
8: Balik maabiyan sa kay Champini. Nagtira sa 3. Pero wala magsunod.
7: Carl Anthony Towns. So Anunobi. 56-81 mga kabinan ng score. Lusot, Anunobi, lusot. Back to Mikal Bridges. Bridges mga kabinan. Gapangita sa basahan to Jalen Brunson. Jalen Brunson. Nagtira sa 3. Sunod! At tira ni Jalen Brunson. 59-81 mga kabinan. Nagtawag sa timeout karon. Si Mitch Robinson.
8: Pila na? 21?
7: Pila na?
8: 21?
7: 59-81 na...
8: 22. 22. So, from 29, nahulog sa 22.
7: Yes.
8: Yeah.
7: So, kanami karon sa play sa New York Knicks, may posibilidad nga maabot nila. Wala niya question. Yes. Pero ang pamangkot naton, ina ko hindi magtinira man eh. Ti, ang San Antonio.
8: Amo man ara juman doon ang nakita naton. Pero dapat talungan subong si Wemby, medyo may chilling effect to siya.
7: Oo.
8: Sang nakuha niya na ang another nga tawag sa to,
7: flagrant.
8: Flagrant. Do hindi na sa magpalapit. Oh. Kay base karon kung mag-foul siya kag another flagrant foul, i-eject na siya. The next second, next game, hindi siya rajuman doon.
7: Crucial.
8: Crucial.
7: Oh, crucial ang game to
8: crucial
7: eh.
8: Ang
7: game, ang game number 5 crucial ina. Kay di pa nauna tatlo mo.
8: Tiyo eh.
7: Puno na tatlo.
8: Oh. Eh karon kung maunahan ka da, kag wala ka, tapos kagid. So muna ang dapat subong depensahan. I think dapat mahimo sang adjustment diri ang San Antonio Spurs Rajumandon. Pero naga-pick up subong ang mga attempt sa gwa sang New York Knicks. Sa Japan, kun akong coach, ilimit ko ang 3 points. Paskura sa 2 points, pero ilimit mo ang 3 points. Then nga ang nagadasig kita. Nga ang kinahanglan naton magtira like ang ginubrabag ulang ni Julian Ciampini. Ako na kuya Rajumandon, hindi kuya ito pag-itira. Mm. Kaya wala ito sang upod sa idalom eh.
7: Wala
8: 3 against 1, why sa ma-rebound? Tingin mo na lang dito, okay lang magsulod. Tikun wala yasang nagsulod kita mo ang second chance nila nga makuha ang bula. Wala, Rajumandon.
7: Oy, ang grupo natin da sa Force Account and Survey Group sang National Irrigation Administration.
8: Thank you, good, thank you, good.
7: Upod siyempre ang founder sang Ikog Tawo Society. Toto Tadio Garingo. Okay, so kag sa tanan naton nga mga kauturanda, galantaw karon sa aton. I-share nyo ha ang DYRI Aramen Iloilo Facebook
8: share, page. I-share, share, share.
7: I-share ninyo. O ko ng YouTube page, no? DYRI Aramen Iloilo YouTube page man naton. I-share nyo na para mas madamo ang makalantaw, mas madamo makalantaw, mas maayo para sa aton sini nga mga listeners ka mga televiewers naton. Okay.
8: So, ari na kita sa third quarter, pero sa nasiling tanara jumandon, mangin wala inis ang pulos ang third quarter. Kung mangin maayo ang performance sa fourth quarter. May ara sang nakita subong nag-run ang San Antonio or ang New York Knicks. Pero dapat mangin consistent sila.
7: Oo.
8: Sa gihapon ang nag-score, Jalen Brunson and Anunoby. Di anong ginaubra yan ni Juice Hart?
7: Oo.
8: Anong ginaubra sa iban? Oo, gapasa ka. Gabulig ka man rebound. Pero why na niya score? Ang ginaisip subong yung Rajuman doon, ang score. Amo na yung importante so, na. Isandamo ka rebounds. Kung why kaya score, why na yan?
7: Ang kinanglanon subong sa New York, ipaitingon ng ila depensa. Defensive stop, no? Ang kinanglanon dira sa New York City nga hindi makascore ang San Antonio for the last couple of minutes, no? Kung makascore man sila, dapat budlay-budlay ang pag-score nila Rajuman Rigan.
8: Dapat na muna. Inis na pagtagaan sang easing score Rajuman doon. Pero subong, ginpagwa, kita mo na amat-amatan sila. Si Castle, wala na sa court eh. Ginpagwa si Castle,
7: apat
8: na eh. Why subong si Dylan Harper? I think si Dylan Harper, 3 points or 4 points. Kasi si Dylan Harper at Jumando, nagkakiang-kiang to.
7: Oo.
8: Pero lang taong takon, pasulong sa subong.
7: Ano karong bula ang mga kabinan sang San Antonio Spurs sa Radyo Marigan?
8: Bula subong, ara si Dylan Harper. Harper sa ni Matilong Gilabantayan. Magkarajuman. Balik maabiyan sa kilid sa kay Fox. Fox gapangita sa mapasahan. Gi-double team. Balik maabiyan sa kay Vassell. Vassell sa kay Wemby. Wemby, 7 seconds remaining. Ara kay Aaron Fox. Aaron Fox makarajuman sa kilid sa kay Harper. Nag-tres ang tres! May lang may masulod.
7: Karl Anthony Towns ang rebound. Jalen Brunson. Jalen Brunson ang kaparawag sang bula. 81 ang San Antonio, 59 ang New York. O, diyo tayo lang mabuyan ni Jalen Brunson. Jalen Brunson, nag-penetrate, nagtira!
8: Kabos!
7: Sumulod, kabos!
8: Rebound by Dylan Harper.
7: So dapat si Jalen ni, lang taon niyang iba niya mga kopdanan.
8: Harper to Wemby. Wemby to Vassell. Vassell to Wemby. Right quarter court.
7: Dapat ibre possession, makaskura New York. Tani.
8: Balik mabiyan sa kay Fox. Fox mabiyan. May switch. Pero nakuha ni Jalen Brunson.
7: Jalen Brunson. Oy, nag-insipa. Kicking.
8: Kicking. Kung wala niya tumakik, kuha to ni Anunoby. Ilang pusto ni Anunoby, Rajumandon.
7: So, good kicking.
8: Good kicking.
7: Ni Toto Wemby. Oh, so nakita naton.
8: Wala magkuan eh.
7: Wala magsunod.
8: Wala magsunod siya eh.
7: Oh, palagpat matutani nga pasa ni Brunson to.
8: Yeah.
7: May laki ginsipa ni Wemby. Mikal Bridges. Dapat makascore sila.
8: Dapat makascore sila.
7: Every possession dapat may score. Si Carl Atunitao.
8: Why magsunod pagyapon? Napigamay ka bantay sa imo di kagpasod lawlaw. Wemby, Wemby, court to court mga karajuman. Balik sa kay Wemby, wayagin pabalik, ginpasa niya sa kay Harper. Harper, gapangita sa mapasaan si Limatilon. Harper, balik maabiyan sa kay Vassell. Nagtira sa tres! Why magsulod pero may foul? Why?
7: Wala foul. Jalen Bronson, nagadala sa bula si Limatilon. Jalen, gapangita sa pasaan ni Michael Bridges. Back to Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, to na Ruby Tawai! Tumira! Sulod! Oh my goodness! This is it! Pansit!
8: Ari na! Nagarana ang New York Knicks!
7: 19 na lang ang abanse sa San Antonio Spurs pero doon medyo malayo pagyapon.
8: Yeah.
7: We need some every possession must count sa Knicks.
8: Pero
7: defensive
8: kadako,
7: stop sa yeah. San Antonio skuran nila sa ila sining court.
8: Kadako gid sang bulig subong sang ni OG Anunoby Rajuman na doon. And why subong si Stephen Castle amuna nga Fox Mabian. Si Johnson nagtira sa 3. Why magsulod?
7: Rebound Jalen Bronson. Dapat score naman sila diri. Dapat makascore
8: sila.
7: Jalen Bronson ang penetrate makabenan. Naglibot-libot si Jalen Bronson. Pinasa kay OG Anunoby. Anunoby. Ginpangita ang mga payam sa pasaan kay Michael Bridges. Bridges for 2.
8: Why magsulod?
7: Wala magsulod.
8: Rebound by Vassell.
7: Yes.
8: Kalma. Fox Mabian. Sa kay Dylan Harper. Harper sa kay Wemby. Back to Dylan. Harper. Ginabantayan ni Anunoby. Harper mga karajuman. Harper. Uy, nabuyan niyang bula. Balik sa kay Fox. Fox sa Sri Matilon. 8 seconds remaining. Marusot ni si Fox. Fox. Fox. Fox. Nagtira sa 3!
7: Wala!
8: Why magsunod? Pero na-rebound! Ni Carl Anthony Towns.
7: Back to Michael Bridges. Michael Bridges. Gahulat mga kabinang kay Jalen Bronson. Back to Jalen. 5 minutes and 50 seconds sa third quarter. Kinanglan makascore sila diri. Naglusot mga kabinang Jalen Bronson. Ginamantayan karoon ni Wimby. Back to OG Anunoby. 8 seconds sila nga shot clock. Nagpenetrate mga kabinang si Jalen Bronson. Back to Josart. 2 seconds sila nagtira si Anunoby.
8: Why magsunod?
7: Op, sino bula?
8: Bula goro sa New York.
7: New York, New York.
8: New York.
7: So, nabudlayan sila to.
8: Kailan na lang score ang kwan? 19?
7: 19.
8: So, nagsunod na si...
7: Kailan na third quarter, masing gold digit nila ni.
8: Yeah.
7: At least, masing gold digit.
8: Kung masing gold digit nila, Rajuman doon, marami. Marami para sa Spurs. Sa
7: New York.
8: New York. Yeah, sa New York.
7: 5 minutes and 33 seconds sa third quarter, bula sa New York.
8: So, ginpasulod, subong si Ciampini.
7: Si Cornet.
8: Si Cornet.
7: Nagsulod, gawa si Wemby.
8: Gipagawa nila na si Wemby.
7: Oh.
8: Kapoy.
7: Kapoy, makapoy.
8: Kapoy.
7: Iti may fourth quarter pa.
8: Yeah.
7: Okay, dugay, guro, sulod naman na siya balik.
8: Pabayaan na mga 2 minutes na pahuway, Rajuman doon.
7: Oo. Oh. To Josart na, Josart for 3. Sulod! Sulod ang tira ng Josart, 65-81 mga kabinan. 3-point shot ni Josart.
8: Gamay na ang abansi.
7: This is ice. Ang abansi sa atin ni Matinon. Harper mga kabinan.
8: Harper.
7: Harper.
8: Ginabantayan ni Alvarado. Harper sa idalong. Nakuha ang bola!
7: Uy, nagaw! Nagaw ni Josart! Josart mga kabinan. Nagpenetrate. Back to
8: Shamit!
7: Okay! Wala sumulod! Hindi mo kinanglan Shamit ang 3 points. Carl Anthony Towns for 3. Wala sumulod!
8: Pero may
7: foul. Karon, may foul ng itawag.
8: Sinong foul?
7: Si Cornet.
8: Si Cornet.
7: Oo. Oh. So amo to no
8: siguro may aras ang adjustment nga himuon ang San Antonio. Siling ko gani ra juman doon indi pwede nga magpatira sila sa Santres.
7: Oo.
8: Kay kung matira sila sa Santres, badbaron nga badbaron ang abansi nila. Dako pa ni 5 minutes, dako pa ni.
7: Yes, ina kay ako niya at least ma single digit
8: yeah.
7: Nila. No, pagsulod sa fourth quarter. At least ma single digit nila. So gani sa aton mga kauturan mga kabinan, no? Itas arena, balik nang kita sa ball game. Jalen Bronson, nagadala sa bula. 5 minutes to go, diri sa third quarter. Yari karon. Back to Josart. Josart, nagpenetrate, nagtira!
8: Alvarado!
7: Airball!
8: Si Alvarado to.
7: Alvarado, gali.
8: Bula mabiyan ara sa kay Vassell or kay Castle.
7: Puro tanang gagmay subong ang front court.
8: Nagahinahinay. Castle. Castle mga karadyuman.
7: Oy, taway!
8: Oy, taway.
7: Pinasaya pa.
8: Castle. Castle. Castle ang pinetrate mabiyan. 2-point jumper ni Castle! Pero may foul.
7: May foul.
8: Tapos kada.
7: Na taway si Tani.
8: Taway to eh.
7: Natumba si ano mo? Si Josart.
8: Josart.
7: Oh, so nag-ano si Josart.
8: Kita mo kung ara si Castle Rajuman doon.
7: Galay ng hampang.
8: May galay ng hampang eh. Kay ti may ara sila sang opsyon mo. Ma-score gid si Castle mo. Be?
7: Ay, igo. Igo ang kamot.
8: Labot siya.
7: Labot yung kamot. Free throw ni Castle. Sulod siyempre.
8: Oh, buwa na si Corneto. Ipapahuway lang. Ipapahuway lang itong gamay. 2 points lang to. 2 minutes na pahuway.
7: Oh.
8: Pahuway lang gamay.
7: Hindi sila ka-afford nga may run eh.
8: Yeah.
7: Mag-run ang, ano diri, ang New York Knicks.
8: Mm-hmm.
7: So, hindi nila ma-afford na. So, dapat ma-maintain nila sa double digit. No? Ang ilas yung abanse. Balik na si Wimby. Din si Wimby.
8: Ay, sino to? Ipagwa.
7: Ah, ba siya to sa likod?
8: Sa likod, guru.
7: Oh. Second free throw. Sulod. 83-65. Ano 4 minutes and 33 seconds. Diri karon sa third quarter. Alvarado nagdala sa bola. Alvarado. Nakaka-penetrate si Alvarado, mga kabinan. Gimpasa sa gwa. Kay...
8: Hart!
7: Hart, wala sa bulod.
8: Rebound by Wimby.
7: Wimby Yama.
8: Rebound Yama. Pahinahinay, anay. Hinayi. Balik sa kay Castle. Castle sa Sirigo Matinon. Castle. Castle. Castle. Gimbalik sa kay Dylan Harper. Harper, mami ng penetrate. Tapos ka na kay Nonoy Harper. Pero,
7: may foul.
8: Kita mo si Nonoy Harper?
7: Oh.
8: Jutayan na magsunod Rajuman Don. Pero, foul gito yan.
7: Oh,
8: okay. Kalakot siya ni Carl Anthony Towns.
7: So,
8: ano to? Gapusot lang yan si Nonoy Harper eh.
7: So, free throw na naman.
8: Free throw na eh.
7: Mapatay ka mo sa free throw na sila.
8: Amo na, amo na.
7: So ang akon sa New York Knicks, ang may run na kamo eh.
8: Yeah.
7: So dapat ang obraho nila high percentage shots. Okay man na ang 3 points.
8: Pero hindi pa
7: pero
8: na
7: hindi pagpiliton bala. No, sulodo. Basta free throw sulod
8: na. Tanda ti way kagabantay.
7: Oh. So ari na karon ang free throw ni Harper, may isa pa sa charity shot si Harper, mga kabayanan. So banantayan eh, no? May mini run na tani.
8: May mini run na tani. Naglabot na sa 16
7: na lang. Gipagwa si Carl Anthony Towns kay...
8: Four fouls yan.
7: Four fouls na.
8: Medyo sakit naman na karon. Kung karon maglima na karon, hindi ka nakadepend sa mayo.
7: Mga last 2 minutes, babalik ko na siya.
8: Yeah.
7: Oo. Dylan Harper, okay. Second free throw niya, Rajuman na regal.
8: Second free throw ni Harper, mga Rajuman. Sulod, Gyapon.
7: Wala na yung question. Alvarado, mga kabinan, nagkadala sa mula, ginatagaan sang pauway si Jalen Bronson. Alvarado, ginatagaan sang screen ni Robinson to Shamet. Shamet to Jalen Bronson. 10 seconds silang shot clock. Bronson, mga kabinan, ginadouble team sa kron. Tumira! Sulod! Sulod ang tira ni Bronson. Palagpat pero nagsulod.
8: Ang lain kay si Castle ang naka-foul.
7: Ikalimay na ni?
8: Ikalimay na ni? Be? Si Castle kung si Harper.
7: Ah, Harper.
8: Si Harper.
7: Oh. So, gintira na lang ni Jale Bronson pag bunggo ay pagka-contact niya.
8: Nagbunggo si Harper sa kinilikod eh.
7: So, sulod pa.
8: Sulod pa.
7: So, second free throw. After free throw ni Jale Bronson.
8: Sulod.
7: Sulod.
8: Sulod. Sulod.
7: 68-85. Ang score
8: 25 points na si Bronson subong. Castle.
7: Depensa. Depensa New York Knicks.
8: Castle. Castle, mga karadjuman, sa kilid. Balik kay Ciampini. Ciampini. Ciampini. Balik maabiyan sa kay Harper. Harper. Oy, natumba si Anunobi. 2 points naman kay Nonoy Harper. Grabe
7: tumba siya. Tumba siya. Nami ang ano.
8: Ayos si Harper. Gino?
7: Okay. Jalen Bronson, nagapanaog karun sa bula. 3 minutes and 26 seconds dito sa third quarter. Jalen Bronson. To Anunobi. Anun,
8: oy, abuyan niya.
7: Abuyan niya.
8: Abuyan niya bula.
7: Bula sa New York.
8: Yeah. Pero si Harper at Jumandon, mas kurgi doon lang to, Blau.
7: Oo.
8: Ari sa sadalom.
7: Nagtupa abing tiil ni Anunobi sa kay Robinson.
8: Yeah. So, binalikan tumba. Siya.
7: Natumba siya. Ari karon. Jalen Bronson. Gintagahan sang screen ni Robinson. Jalen Bronson. Uy, tumira si Bronson sa 2. Sulod! 70-87. 17 na lang ang abansis ng San Antonio. Layo, Gyapon eh. Layo.
8: Kinanglan ang nagabantay na kay Bronson si Kwan eh. Si Castle eh. Harper. Harper.
7: Ay, ito'y
8: nara! Nagtira sa 3!
7: Ay, kabos. Kabos. Kabos, kabos.
8: Dapat wise na nagtira sa 3 si Harper.
7: Oh, hindi.
8: Hindi to need eh. Ano to?
7: Wala. Nagtawag siyang timeout?
8: Be.
7: Areo, ang pagbabunggo yabla, ang pagano yah 2 points yah. Areo, kadami sang tira kanami, ni Jalen Bronson.
8: Kanami.
7: So
8: hindi mag MVP Rajuman Don kung hindi PQP, di ba MVP sa ila?
7: Sa Eastern. So dapat lantaw naton kay basi kung magdaog sila basi mangin finals MVP siya.
8: Posible na. So subong nagaran ang New York Knicks pero pinaban si to.
7: DC City.
8: Medyo layo pa.
7: Layo pa.
8: Malayo pa. So dapat mabutang na labi sa mga pulo lang. Mm. Kung malabot nila sa mga pulo, ang pulo nga na rajuman doon, tatlo na nakabalik eh.
7: Oo. So, ang Ambal Tagani, mag-end under quarter, kung mapasinggol digit nila, mas maayo.
8: Yeah.
7: Ang abansi. No? Importante di depensa, kag dala swerte. Swerte para sa New York Knicks, no? Ito kagina, ginaalat na alat ni sila sa first half, wala kagiging sinulod. Yeah. Ilang ang mga 3 points.
8: So, subong kontrolado pa as of now. As of now, kontrolado pa sa San Antonio Spurs. Pero kung mangkuto natin ang naubra sila nga points sa sila nga third quarter, madamo sa na-convert nga points ang New York Knicks sa Rajumandon. That's why si Jalen Brunson, naka 25 points na siya. And didly ini si Jalen Brunson sa fourth quarter, kay maskurgid. Ang nagadepensa sa iyo subong si Harper hindi niya kaya ang nagadepensa sa iya si Castle eh. Gali si Castle foul trouble, so lain ang nagadepensa. That's why nga maubra subong ni Jalen Brunson nga makapuntos malapit sa ring Rajumandon.
7: Yes, so are stay tuned ka mo diri, hindi kay magbulag kay masadya subong.
8: Yeah.
7: Mga New York Knicks fans, daw gabawi-bawi ang ila karon nga pag-asa, no? Diri karon mga kabyanan sa third quarter, hopefully ma-maintain sa New York Knicks ini kag maabot nila into single digit Rajuman Regan.
8: Sabahin sang Spurs, no need ang mag-rush, no need ang 3 points nga damo pa man ang oras sa imo sini nga shot clock. Kun ako sa ila, tagaihang pang si Wemby. Very silent subong si Wemby, Rajumandon. Hindi lang silent, kundi very silent siya. Why sa subong sang score sa third quarter, di ba? Sa pag-umpisa sa third quarter. Why ka score si Wemby? Because wala sa sang maayo nga play para sa iya. Ah, nag-score subong ang ining mga gagmay niya ng mga upod. So, kinanglan mo, tagaan mo sang time. Tagaisang play si Wemby. Pahinayang hampang. Nugay, dali! Lintikan ka karoon nga Mitch Johnson ka karoon. Nasagi mo ka dali karoon?
7: Nag-time out siya kay may mini-run. Si Carmelo Anthony Macabre.
8: Ma-perdi gani karoon ang Spurs ni Sobra mo, ma. Taga-ta kagisa ko, noy. Taga-ta kagisa ko.
7: No. Nagabot ng malas, no?
8: Ano na? Spurs na sa?
7: Spurs na eh?
8: Spurs ka, ha? Timalas ka.
7: Oh, mangkot. Bala sports siya. Sino mo sinong favorite player mo? Yeah. Alisa Valdez ano? Ibukod na ano. Volleyball galing yan.
8: Okay, back to the ball game, mga Karajuman.
7: Okay.
8: Sa Siringa Matilon.
7: Oh, ara pa kitang isa. No. So pag abot silingon, ara na sa gwa.
8: Naturally.
7: Ara na sa gwa.
8: Bala niya na na.
7: So again, oh,
8: Toto,
7: sa mga...
8: Toto Flo, ano ka next ka kung sports ka?
9: Sports ko
8: yan. Sports ka. Si Toto Hector, ano sa?
9: Sports. Plus daw. One win ang next.
7: Ano?
8: Plus one win pang next?
7: Tige diya, dong next.
8: Grabe, ti. Grabe, ba't hindi ko yung...
7: Pwede nga, Suryano lang nakaroon o pair.
8: Plus, ay, bilangguan. Yan, budlay-budlay na yan. Dapat may daugang Spurs! Hindi ko mo magkaon-kaon sa Tatoy's Manukan. Hindi ko magdaugang Spurs,
7: ha? Kaya, Toto Hector, sa Tatoy's Manukan and Seafood, ang third quarter, ginadulong mas inyo sa
8: Tatoy's Manukan and Seafood.
7: Bula karon sa New York Knicks. Jalen Brunson, nagdala sa bula. 2 minutes and 52 seconds dito sa third quarter. 87 ang San Antonio, 70 ang New York. Jalen Brunson. Ginpasa kay Robinson! Slam dunk! Alihoop mga kabilang 72-87. 15 ang abanse sa San Antonio Spurs. Wemby.
8: Grabe, 15 na ang nabuhin sa abanse nila na Jumandon. Fox to Ciampini. Ciampini to Castle. Kaso mabiyan ang pinitrate sa kilid. Si Fox nagtira sa tres. Why magsunod? Pero na-rebound ni Ciampini. Ori Castle. Back to Wemby. Nagtira sa tres. Why magsunod? Rebound by... balik kay Wemby. Tres again! Why giyabon?
7: Uy, duwa ka mo. Shamet to Jalen Brunson.
8: Anong sagi mo ka? Tres!
7: 2 minutes and 7 seconds. Jalen Brunson. Gapagita sa pasan. Ginadouble team sa karon.
8: Oy, nakuha! Nakuha mga Rajumani, Castle. Castle sa kilid kay Ciampini. Nag-lay up. Gain follow up. Sulod.
7: May foul. May foul pa. Wala sang shot kay foul hindi. On the floor na.
8: Hindi. Kuhan gito ya. Foul counted.
7: Ah, wala. Wala. 87-72. Side out lang. Are.
8: Be.
7: Careless nga pass
8: careless,
7: ni Brunson.
8: Careless.
7: Careless kayo.
8: Aro.
7: Matsagan mo daw interbarangay lang mga kontra mo ba? Amo to pasa mo yan dito pwede.
8: Mula subong araw kay Castle. Ginabantayan ni Shamit.
7: No, ginaharap.
8: Castle. Sa Sire Matinon. Castle mga karadyuman sa kilid kay Vassel. Nagtira sa tres. Sunod! pamatay sunog
7: na amo ginang ginambal na
8: pamatay sunog to.
7: So dapat nga hindi na hindi wala sang turnover, dapat wala sang sala.
8: Yeah.
7: Perfect ang game dapat sa New York Knicks kung makagusto nila makaabot. Okay, double team na. Ginahulat yung double team eh. Hindi mayon eh. Clarkson to Shamet to Jalen Bronson. Nag-penetrate si Jalen back to Jordan Clarkson.
8: Oh, nabuyan yun, Jordan!
7: May do, ano nang kamot yaman? May oil? Na, lagi palak-palak na. May lang sumulod.
8: Why magsulod? Why magsulod? Budla ito kay Clarkson eh.
7: Oo.
8: Bula subong ara kay De'Aaron Fox. 1 minute and 13 seconds. Mabiyan sa third quarter. Oy! Nagganggang!
7: Ari naman kami ang miscommunication sa duwa ka mga player.
8: Napuntaw ni si Faxo!
7: Wala gatulok ang mga upod niya sa iya.
8: Lukatun ko ng kalimutaw mo karunay.
7: Wala gatulok. Oh, Jalen Bronson. Eh, dapat i-capitalize yun na Jalen. Dapat mapasudlan ninyo.
8: Yeah, dapat mapasudlan nila.
7: Mapasulod yung every possession counts. No, hindi pwede nga pabayaan lang. Anunobi nagkakapot sa bola. 59 seconds. Anunobi, nag-penetrate ba kami ng si Anunobi? Tumiras ang tres!
8: Ulod!
7: Sulod ang tirang atres ni Anunobi.
8: Grabe!
7: 75-90 mga kabinan.
8: 15 sa gihapon ng abanse.
7: Kinanglan nila isang defensive stop.
8: Yeah.
7: Kinanglan maagaw nilang bula kung hindi makapenetrate ang San Antonio.
8: Ginapaubos ni Fox subong ang oras. 10 seconds remaining.
7: Sila nga shot clock.
8: Fox. Fox na dyan! Penetrate mabiyan pero nabuyan ang bula.
7: Bula-bula sa ang New York!
8: New York Knicks!
7: Turnover! Nasipa yung pag-dribble niya, nagtupa sa sapatos niya. Mga kabyanan. So everything karodo para sa New York. So I hope nga ini makabe na magapadayon. Let us hope and pray. Dululungan kita kito tanan na maghatag mga kabinan sang blessing naton sa New York Knicks. We'll give a moment of silence. Back to the ball game.
8: Why 3 points? Dapat wala 3 points.
7: 33 seconds sa third quarter ha. Gin-inbound ni Jordan Clarkson to Shamet. Back to Jalen Bronson. 28 seconds. Ginaharas mga kabinan ni Castle. Jalen Bronson. Gapangita mga kabinan sang pick kay Anunobi. Anunobi. Gintagaan sang gipasa kay Anunobi mga kabinan. Op!
8: Op! Nabuyan!
7: Nabuyan! Gimbalik na agaw ni Carl Anthony Towns to Jordan Clarkson. Clarkson mga kabinan.
8: Oy! Nakuha ni!
7: Laulaw!
8: Laulaw!
7: Clarkson!
8: Nakuha ni Wemby.
7: Laulaw!
8: 8 seconds remaining. Malawig pa. Balik sa kay Wemby. Wemby. Wemby. Wemby na penetrate! Magkano juman 2 points si Wemby! Way masunod!
7: Tapos na ang third quarter. Ang score mga kabinan, 15 ang abanse sa San Antonio Spurs.
8: Radyo man doon, ang 15 ngayon na, madasig lang sa sulod sa 12 minutes.
7: Mm.
8: Kung na bad-bad nila to, ang more or less 15 points or 14 points kay 29 tungin na mo.
7: Oo.
8: Hindi, 27 pag sulod gid. 27. Dako man ang chance, nga mabawi nila ini. Ang himo nila, hindi magpunggan sa Spurs ang 3 points sa New York Knicks.
7: Oo. Kaga obrahon diri sa New York Knicks amugid lamang i-minimize tubtob nga madula ang turnover.
8: Yeah.
7: No perfect game dapat ni hindi mga unnecessary na katulad to kay Jordan Clarkson kagina, no? Dapat naka-spread ang ilang mga shooter
8: yeah.
7: Para ma-kick out, no? Sa sagwa. So amo nin dapat obrahon sa New York Knicks. Magabuhi kita sang pilagi lang
8: ah.
7: Magabalik ang NBA Finals game number 4 here on RMN Iloilo.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance na ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels. Manita.
12: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Sample Plus Gold.
18: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol na tilawan ko. Tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
17: Sample Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
19: Pinahusay.
17: Sample Plus Gold.
20: RMN.
7: Balik kita ba kami dyan sa fourth quarter na winning time para mga kabiyanan sa San Antonio Spurs kung ma-maintain nilang ila sining abanse. Nag-run mga kabiyanan up to the point kaya gina nga nakalabot 29 puntos ang abanse sang San Antonio Spurs. Balik kita dyan sa fourth quarter Radyo Manega. Uy, kay Kumari ko, gapamati yung subong. A fan mo gini, muning fan mo gid. Si Kumari Lia Arlos. Mare! Ari na mga kabayan ang pang dugi-dugay, magkasugod ng fourth quarter. Ari na karon bula, inis ang San Antonio Spurs. Radyo Man Regan.
8: Ari glado mga ka-Radyo Man, ng taong-taong kumalabot o kung manipinsahan nilang ilas ni Mabian nga abanse. Mula subong, ara kay Dylan Harper. Harper ginabantayan ni McBride. Back to Wemby. Wemby! Wemby na pinitrate si Wemby pero natapal! Pero na... Wait, foul.
7: Hindi, outside na.
8: Outside.
7: Outside na. Nakatandog sa...
8: Mayo ang depensa, subong ni Robinson, no?
7: Oo.
8: Ikumpara mo sa kay...
7: Carl Anthony Towns. Galingin din mo masaligan sa...
8: Wala lang offense. Hindi sa masaligan. Mula subong ara kay... Sa kilid kay Wemby. Pero na tapi ni Robinson.
7: Okay, daw ga reklamo siya nga wala sa katandog si Wimbanyama.
8: Si Wimbanyama. Pero ambal sa referee hindi.
7: Hindi. Okay lang.
8: Oy, may challenge sila. May challenge sila.
7: I-challenge sila.
8: Tiko na kuman.
7: Kay ti ara sa tubangan gini Mike Brown.
8: Oo eh. Kuna kuman, i-challenge kuman to.
7: Ara gi sa tubangan ni Mike Brown.
8: Oy, do si Robinson.
7: Adi, sa mutong ang gulo.
8: Do si Robinson.
7: Alang taon do sa isa kang gulo, be?
8: Be.
7: Sa isa kang ang gol. Liyo ko...
8: Liyo ko, be, Mark, sa nga isa ta kang gol.
7: Ay, isa kang gol, be, Mark. Liyo ko na.
8: Liyo be.
7: Kay... Mayari kami kaguling ko namun yung...
8: Ang amun yung CCTV niya mo.
7: Oo.
8: Hindi niya kamera yung amun CCTV niya yung rada.
7: Oo, liyo ko... Hindi mo na.
8: Ang sa pihak.
7: Ang isa-isa.
8: Ang dito ba lang na
7: pigaw
8: gyapon.
7: Pigaw nang gyapon. Ano ni gakuro-kuro ang kamera tao?
8: Do pigaw ha, do mata kakuring ang kamera tao.
7: Dali, oy plaster, o buligi gani to tutuplo. Kay damo abis ang kamera 5.
8: Ang kuan ba lang? Ang
7: ara. Yes! Successful ang challenge.
8: Sigurado, kay ti balan man to. Kung ikaw ang ara nga player, labala mo man kung nakatandog ka kung why.
7: Ari na, dili sa camera 5. Na, si Wimby. Wimby.
8: Si Wimby ah.
7: Wimby kid. Oo.
8: Si Wimby ah. Si Wimby ang last touch.
7: Di kita wintiklo di Bronson. Champagne. Wimby ah. So, klaro-klaro, bulas ang New York Knicks.
8: Yeah.
7: Successful challenge. So, yung challenge ni coach.
8: Dapat mapasulod nila ina para 3-0 na lang Radyo Man doon.
7: Para may ustisya man ang challenge nyo, dapat ma-convert. Ma-convert into points. No? So, balik na kita mga kabinan.
8: Ara si Tracy Morgan kag si Nas.
7: No.
8: Si Tracy Morgan at surayo si Alan Kay.
7: Si Liam Neeson, no?
8: Si Liam Neeson. Malam na si, kwa, no? Si Liam Neeson.
7: Amy Schumer.
8: Si Tate McGray kag si Haley Bieber. Amo ko asawa ni ano? Ni Justin,
7: no?
8: Oh, si Victor Cruz. Oh.
7: Justin Timberlake.
8: Oh. John McEnroe
7: sa tennis.
8: Oh.
7: Si Jimmy Fallon kasi Fat Joe, no? Mga upod na.
8: Penn Bagley kasi na si updali pag kami gapon pangapino.
7: Oo. Oh.
8: Si Henrik La Land to?
7: Bernard King.
8: Oh.
7: Bernard King New York Knicks.
8: Ah. Earl the Pearl Monroe and Gail Reed. Oh.
7: Jeremy Lin.
8: Jeremy Lin.
7: Oh.
8: Si Bill Bradley.
7: No, kasi man din New York Knicks si Walt Frazier.
8: Si Frazier, no? Two-time NBA champion ni Galing. Mga mayo man nga mga player, mga malam na galing sila Rajmando, no? Kung ato kita dito, naban-naban kita nga duwang i-focus.
7: Ah, manago ko ako ni.
8: Kung ako ko ni-focus ko, ya, matalikod ko gulpe. Abi mo nga, ha? Makita ko to sang ginutangan ko. Ara na, why pa? So,
7: Nag-time out sila, guro.
8: Ginapasalamatan naton ang ato sila nga sponsor sa Rajmandon, Bibot and Milas Talabahan. Abi mo anong ipadala ni Pari Bibot? Ano, ato si Pari Bibot sa buong sa Canada. Pasayan, ulo sa isda nga tinula, nga sinigang.
7: Wow.
8: May ara sang adobo nga lukos.
7: Wow.
8: May sinugbang nga baboy.
7: Wow.
8: Sinugbang nga bangros.
7: Wow.
8: Kalamares. Kalamares and talaba.
7: Oh, wow. Bake pa na.
8: Bake talaba kag steam talaba.
7: Wow. So ginasulit-sulit din eh. Wimby.
8: Ah. Wimby. Si Wimby. Kaput ni Wimby. Bisan anon mo pa na nga sulit-sulit na.
7: Oh, successful ang challenge.
8: Napasalamatan man ato ng Knicks, ang Knicks Seafood sa Inasal in Seafoods.
7: Oh.
8: Ang Sudanta Subong Rajmandon, may ara magkita sa ang ano ganini, ang petso sang manok.
7: Yeah, wow.
8: Ang imo ano to?
7: Paa.
8: Bala na ni parinik ang atunda.
7: And of course, mga kabayan, paluto kag Subong adlaw, unlimited paluto and unlimited pasugba.
8: Yes.
7: Caleb Bronson nagdala sa bula, 75-90. Kinanglan nila matrim down pagid sa Madasig. Ang ini karon mga kabayan nga abansis ang San Antonio Spurs. Jalen Bronson, gapangita sa masan. To Anunoby for 3. Wala
8: sa sunod. Si Mbanyama eh.
7: Ah, McBride. Si McBride dilito.
8: Fox Magarajuman sa Dimator. Balik sa kay Dylan Harper. Harper sa kilid kay Keldon Johnson. Johnson Magarajuman. Pero na buyan niyang bula. Balik sa kay Dylan Harper. Grabing bantay. Harper gilabatin McBride. Harper mabiyan ang pinitray sa dalong. Harper Magarajuman. Tapos ka na kay Harper. Piho na na.
7: Tapos na.
8: Tapos ka na kay Harper.
7: Sa kada kuon niya kag magulag ya daw ano.
8: Grabe. Offensive option nila subo si Harper Rajuman doon.
7: Okay. Jalen Bronson ginaharas karon ni Dylan Harper. 11 minutes to go sa fourth quarter mga kabayan. Jalen Bronson. Bronson to Robinson. Robinson mga kabayan to Anunoby. Anunoby. Ginpasa kay Mitch.
8: Uy mag nabuyan niya. Gintak niya ginalihop pero nabuyan niya Rajuman doon.
7: Oh, naalang-alang siya.
8: Fox. Sa idalong.
7: Ara, surbulay.
8: Surbul ginanya. Wimbanyama again. Wimbanyama again.
7: Grabe. Oh, may foul. Nagit sulod tong foul ya.
8: Amo nang hambal na ton, nga tagaan play si Wimbanyama, kay kung lapit lang sa Rajuman doon sa ring, ang imo tumbutihin niya lang imo.
7: Oo.
8: Ano? Labot siya kuray. Labot siya? Nalabot siya sa ngayon? Amo nang kabus?
7: Oo.
8: Kung waya tumalabot, laban naman sulod to. Ginapakita subong ang kuha ni Dylan Harper. Tini nakasarang sa iya si
7: McBride.
8: Si McBride kay putot.
7: Oh.
8: Di siya iya 6'7 ni mo, 6'5 o 6'6 ni si Juan mo Dylan Harper.
7: Ah, wala galit wala dito sulod ang iyang tip.
8: Foul na siya.
7: Nga foul na siya. So 18 na, balik sa 18. So dapat diri mga kabayan defensive staff.
8: Inagwa na si McBride.
7: Oh. Gin pa, paano lang itong ipapahuway, guro?
8: Eh, papahuway lang itong iba na.
7: Mm.
8: Wemby, 20 points, 11 rebounds. Double-double na siya. Ano nang ginakutib-kutib sa babae ni man?
7: Kapangati. Ay, na-rebound lang sulod mga kapatid. Na-rebound ni Anunoby. Jalen Bronson. Kinabantayan ni Dylan Harper. Gin double team. Jalen Bronson, nag-penetrate mga kapatid. Gin double team. Gin pasa sa kay Shamet. 4-3!
8: Wala na sulod! Rebound mabiyan ni Champini. Kanugun. Fax. Balik mabiyan kay Harper. Harper. Daw matira sa 3 pro sila niya nga matira ko kay damo pa man oras. Harper nag 3 again. Boom. Wala may lang ala juban doon may
7: mag-shoot. Jalen Bronson. Kinanglan nila maka-convert dire. Sure ball high percentage shot. Ang dapat obraw nila.
8: Taas kayo.
7: T Bridges for 3.
8: Wala. Shot. Rebound mabiyan ni Keldon Johnson.
7: Hindi 3 ang dapat na penetrate give.
8: Fax again. Fax again mga karajuman. Fax na penetrate. Pero gin na balik niya sa idalong. Sige ka na buda mo. Ato naman sa idalong. Pero may foul na naman. Foul si Shamet. Kaya kita nila nga nagpanaog na si Nonoy ko Wemby. Huwag kakabalo nga Sugabo na ang apelido ni Wemby.
7: Ano?
8: Ang nanay niya.
7: Aba?
8: Wemby Sugabo.
7: Balik na si Carl Anthony Towns.
8: Ipagwaanay si Harper. Sila niya maalat kanoy. hindi ka dapat magtira sa tres. So gin pauntat sa anay, siguro gin balik nila si Castle, siling ko gin. Sundon nila si Castle.
7: Oo.
8: Bula subong ara sa kay Castle, may four fouls ginabantayan ni Michael Bridges sa idalo mabian.
7: Oy, alam,
8: ay patay ka! Patay ka! Patay ka kay Wembe! Sauce!
7: Wala na galumpat.
8: Wala na galumpat, ginatihinan niya lang.
7: Wala na galumpat.
8: Sulod naman na Jumandon.
7: 20 nang abanse. Sang New York asang San Antonio. Gindubol team si Carl Anthony back to Bridges.
8: Oy sa dalo mo. Oh, why? Why nagkala pa?
7: Sulod. Sulod. So amo ni mga oportunidad nga dapat ila capitalize. Si Alvarado galito.
8: Ah, si Alvarado. Mula subong ara kay Josh Hart kay pahinayan mga karadyuman. O sa kay sa idalong naman. Ato naman, sulod na naman. Ball counted na naman. Ara naman si Nonoy Wembe. Basta suga mo.

0: medyo tayan lang.
1: Hindi lang ka. Josart ba kami nan? Sa Idalo!
0: Ay, dapat!
1: Kasulod ba kami nan? Liap ni Bridges. Nagtawag na naman sa timeout. Ang San Antonio Spurs balik sa 15.
2: Balik sa 15, Abanse.
1: Kumagama mo ni daw. Hindi ka mong... Hindi magdaog niyang next out?
2: Ti, siyempre yung mga patas-patas na narjuman doon. Pero at least nag-convert man sila.
1: Oh.
2: Pero delikado ang mga ano nila. Oh. Ginamayan na ito sa malabot ni...
1: Wemby.
2: Wemby. Pero ti... Abanse pa sige hapon ang Spurs. Ang kay Abanse sila, ti sila yung dako ang chance ang magdaog.
1: Oo. Oh. Kung makakonvert gila yon, sunod-sunod nga anom kasyat ang New York Knicks, dako ang posibilidad, no? Nga maabot nila, at least maabot na nila into striking distance nila.
2: Yeah.
1: Malabot na nila, mga pag 4 points, 3 points.
2: Radyo man doon, manuaglo sa 10 points, delikado ang Spurs. Mm. Kay kumanaog na, so ang kwan sina, ang matabo nga, ang ano ganit sini, ang
1: momentum.
2: Ang momentum ara na sa New York Knicks. Although nga abansi pa ang Spurs, pero ang momentum ara sa New York Knicks. Amo na nga siling kung akong coach, hindi mo pagpasugtan, i-challenge mo ang tanan nila nga 3 points. Pero ato lala eh, nagtira si Alvarado o si Jose Harto. Wala radyuman doon sa ano eh, sa bantay. So na-convert niya ang 3 points. And then pagbalik, na-convert naman ni Mikal Bridges ang AC layup. So from 20, in span of siguro a minute lang, nagbalik naman kita sa 15. So 5 points gid ana convert sa New York Knicks.
1: Yes. So ulan taon naton ini kung ma-maintain sang New York Knicks ini dapat defensive stop, wala sang oportunidad sang turnover dapat, no? Dapat perfect game ang obraon diri sang New York Knicks sa nabilin nga sam ka minutos sa fourth quarter, no? Kay matabo karon magwales ini going into San Antonio,
2: yeah,
1: no? Ara na naman ang momentum sa San Antonio Spurs. So mabulubudlayan ang New York Knicks dira. Considering karon sa kadamuon, no? Subong ang ginobra sa San Antonio Spurs, ginakapitalize nila Wemby. Because bala nila nga wala sa may makapugong kay Wemby dos talom.
2: May lang gani radyuman doon, hindi ma-convert gila yon dali-dali ni Wemby, no? Atong last play niya wala niya ma-convert.
1: Oh.
2: Pero kwan na to? Tama to ka hapos tani nga play. Kay ihaboy mo lang sa iya, matumbo siya, bisa may gatumbo man sa iya kay taas ang imo siring haboy. Si Wemby ang makakapos ang bola, idiriso sa ring.
1: Mm-mm. Yes. So, ari naman karoon mga kabinan, lantaw na itong bakulawi ginis ng timeout yun. Doon, no, isang minuto ni.
2: Okay. Araw?
1: Pag,
2: mga kwan, kay Hartney. Kay Hartney nga mga play sa, si Hart Subong, radyuman doon, may ara siya sa, taon ko ang, kay Josh Hart nga, ang kwan ang points. Si Josh Hart Subong, may ara sa, 6 points pa lang siya. No? 6 points pa lang siya, pero may aram siya ka-assist. And may 8 sa ka-rebounds. Amo na nga, kag si Anunobi, may 25 points, 27 si Bronson, 7 si Bridges. More or less, amo pala na ang nag-score sa ila. Very kwan subong. Wala subong mayong hampanggid si Karl Anthony Towns.
1: Yes, no? Pero nakumbulig ito sa dalom. No? Yeah. Galing ito, full trouble siya. 4 fouls na siya. Pero ti, last quarter naman lang ini.
2: Sa bahay naman, sa Spurs, ang ila subong points, si Ciampini, 5 points pa lang. Pero si Basel, 18 points. 22 si Wimbanyama. Si Castle subong, 7 points pa lang. 15 points na si De'Aaron Fox. Kag 21 points si Harper. Wala lang, 21 points na si Harper.
1: Oo.
2: Grabe.
1: So, nakita naton diri Boss Idol, naman Regan, no, nga ginakapitalize subong sang San Antonio Spurs, no? Puro mga lob, no, mga alley-oop pass ang ginapasa nila kay Wemby.
2: Gabi.
1: So nangindako inang factor sa game number 3 nila, no, nagligad si ni Radyuman Regan, no?
2: Wemby gyapon, no? Si Wemby abi may upod sabi nga daw dako pagid ayawan ka pagid
1: ari na
2: bola subong mga Radyuman ara sa kay Castle ginabantayan ni Alvarado, balik maabian sa kay Vassell to Wemby, na-penetrate. 2-point jumper ni Wemby. Why magsulod? Pero na-rebound ni Bronson.
1: Bronson makapit.
2: Ay, nakuha ang bula!
1: Nanuman.
2: Nakuha ang bula! Nasungkit! Balik pa abin kay Castle.
1: Nanuman.
2: Nasungkit yaway sa kakita nga may ara sa likod si De'Aaron Fox.
1: Oh.
2: Castle maabian. Gin-double team. Pero may foul. May pusing foul sa kay
1: Bronson.
2: Castle. Bronson?
1: Si Bronson ang foul.
2: Kanugon radyuman doon.
1: Nugon.
2: Dati ma-convert na nila to.
1: Amo nang ginambal ko, dapat wala sang sala. No, perfect dapat ang ampang nila. Di very careful sila. Diario, maka-convert yung San Antonio.
2: Yeah. Harper mabiyan. Harper na penetrate. Harper sa kilid. Sa kay Castle.

0: Basol, nagtira airball.
1: Ah, ara naman.
0: Violation.
1: Shot clock.
0: Yeah, shot clock violation.
1: Are, bula ka ron sa New York Knicks. Dapat ka-convert na ka mo. Kung mag 4 minutes nga mo gyaponing kada ko ondo, medyo labo na
0: yeah.
1: Sa New York Knicks. Michael Bridges to Josart. Josart makabinan to Carl Anthony Towns. So Alvarado. Alvarado nakalusot mga kabinan.
0: Adlukan to sa adlukan siya.
1: Adlukan siya kay Tyrese Wimby. Back to Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns. 2 seconds silang siya crack. Dapat ipabuyan niya na.
0: Tumigod.
1: Sulod
0: at Tyrese. Carl Anthony Towns sulod. Gusin na lang ang abansi. 7 minutes and 23 seconds remaining mga karadyuman. Ari na. Lap gamay na lang. Castle.
1: Uy, gamay.
0: Castle. Castle, pero may foul.
1: Sinong foul?
0: Foul si Alvarado. Or si Josart. Si Alvarado, gunong foul.
1: Oh.
0: Laban. Meraw. Laban na to sa kaluoy. Mayo oh. Ang bantay sa yan ni Keldon Johnson, no?
1: Kinanglan niya yung ano na, oh. Aboy na.
0: Kay... Inaboy eh, wala na eh.
1: 2 seconds na bilhin eh.
0: Nag-atras pa siya, oh.
1: Oh.
0: Three points pa. Timatanda na si Carl Anthony sa 3 points eh.
1: Oo.
0: Napangayo pa sa tani foul.
1: Oo. So, bula karon mga kabinan sa San Antonio. May free throw.
0: May free throw si Castle eh.
1: Oo.
0: So, lang taon lang ba lang yung score? Kung may gamay score ni ano. Oo.
1: So, free throw. Sulod.
0: Sulod.
1: Muna so, yung dapat si dapat wala sang ano, may defensive stop sila eh. Kung magbalos-balos lang,
0: yeah.
1: Radyo Marigan, wala ni.
0: Ayawan ka di.
1: Oo. So, dapat ya may run kung tani ang New York Knicks diri. Pero ti, I don't know, no? Kung ano mga, hindi nila makontrol. Gabawi gila yun ng San Antonio Spurs. Pero ti wala tamay mo, that is basketball.
0: Eh, oo eh. Bilog ang bula diri, Radyo Mandon mo.
1: Oh.
0: So, gibalik na nila si Anunobi. Gimpagwa nila to si Sinoto pinagwa nila. So, kinala na mga main man nila subong
1: si Bridges.
0: So nami na niyang 25 points sa si ano eh si Anunobi.
1: Mm. So 7 minutes and 14
0: seconds. Kila subong 13,
1: 13
0: bansi. 13. Second attempt mabiyan ni Castle. Sulod,
1: 14.
0: Wala 3 points sa Radyo Mandon. Kung gusto mong mabidipinsahan sa ang Spurs, hindi pag-allow ang 3 points.
1: Bula karon sa New York Knicks, Jalen na Bronson. Nag-penetrate back to Anunobi for 3.
0: Silingkugid. Silingkugid. Hindi mo dapat pag-i-allow ang 3 points eh. So 11 na lang aban sa mga karadyuman. 6 minutes pa tama pa kalawig.
1: Defensive stop. Dapat makuha nilang bula. No? Di dapat maka-convert. Ang turnover.
0: Turnover kid.
1: Jalen Bronson. Gadala sa bula, dapat maka-convert nila ini. Dapat maka-convert. Dapat maka-convert. Carl Anthony Towns, sirbatean ni Wimby. Carl Anthony Towns, tumira. Sulod!
0: Tapos na!
1: Sam na lang abanse.
0: Daog na ang New York Knicks! Daog na!
1: Defensive stop. Dapat may defensive stop nga pag Brown. Kala dapat sang score.
0: Castle. Oy, may foul. Dapat wais Alvarado na foul. Ang momentum Radyo Mandon ara na sa New York Knicks.
1: Oh.
0: Amo nang hambal ko sa ila. Aban si Matuod subong sang Sam ang Spurs pero ang momentum ara sa New York Knicks. Eh.
1: Oh.
0: Grabe man ang bantay ni Kuano.
1: Sakto man ang bantay ni Wimby. No. Very clean.
0: Travel.
1: Very clean.
0: Radyo Mandon travel.
1: Oh, galing kay allowed na. No.
0: Okay. Tagaan taman sang pabura ang New York.
1: Puro penalty na.
0: Puro man ang tuwagin. Penalty?
1: Penalty na.
0: Uy, 9 points na si Castle, no?
1: So, amunin dapat, hindi nila pagtagaan sa Sabala. Wala yeah. Dapat sang foul. Mga useless foul. Ote, ato na kagina, nabadbad nyo na eh.
0: Ang momentum, tani eh.
1: So, wala, law, Calvarado. Hindi mo dapat, aggressive ka lang sa pagbantay, pero dapat clean ang bantay mo.
0: Yeah.
1: Hindi ka maka-fourth penalty na, oh.
0: Tigamay sa Alvarado eh. Pero ti badasi gani si Alvarado muna ngagin butang nila gyapon si Alvarado da.
1: Oo. Mo balik sa 11.
0: Balik naman sa 11.
1: So ang effort bala, ganugon sang effort sa mga useless foul. Wala sa
0: bantayan nyo ang 3 points. So dapat wala 3 points Radyo Mandon.
1: Jalen Bronson nagapakita sa pasahan, nilamatayan karon ni Fox. 6 minutes and 16 seconds, 99-88. Gitagaan sang pick ni Alvarado. Jalen Bronson makabina, nag-penetrate, tumira.
0: Why man sunod?
1: Pinara si Carl Anthony Towns.
0: Pero may foul.
1: May foul. Ah, wala to.
0: Foul, may foul. Why to sunod?
1: Wala nang sunod.
0: Why sunod? Kwant lang to, free throw lang to.
1: Oo. So, ma-free throw man si ano, pero tikong amuning ang klases, ang balos-balosay lang.
0: Tigalakat ang oras eh.
1: Galakat ang oras. So, dapat defensive stop. unta to nila mga useless foul, mga wala pulos nga foul da. Aggressive ka lang pero in, dapat clean ang imo sining ano. Clean ang imo nga pagbantay kay iti penalty na.
0: Yeah.
1: Kanugon sang effort sa
0: kanugon eh.
1: First free throw ni Jalen Bronson. Sulod. 89, pulo na lang abanse. Ti mapilit lang kamo karon sa 10-11 lang kanu ti ula gina. Game 5 sigurado kita no nga may hampang.
0: Yeah. Sigurado eh may hampang ang game 5.
1: Oo. So, lantaw naton dire, second charity shot ni Bronson.
0: Sulod.
1: Siya mga banse. Sang San Antonio Spurs.
0: Kinahanglan dire nga magpasulod para kabalos-balos lang ang Spurs. Bula subong kay Fox. Fox to Champini nagtira sa 3. Mayo lang way magsulod na juman doon.
1: Bula sang New York Knicks to Bronson. 5 minutes and 53 seconds. Kinala may conversion.
0: Oy, nabuya niya ni Bronson. Ang bola mabiya na sa kay Fox. Fox sa sinimatron. Sa kilid. Sa kay Basel nagtira sa 3. Agay! Mayo lang way magsulod.
1: Dapat si Bronson eh. Ang kalmahan niya bala. Kanugon na sang chimpo. Dapat every possession, makascore sila para matrim down pag nila ni. Hindi nagiulat. Balik 6 seconds silang shot clock. 5 seconds Bronson nakalusot.
0: Sulod!
1: Sulod ang tira ni Bronson. 92-99. Pito na lang.
0: Pito na lang abanse.
1: There is hope.
0: Halin sa 27. Sumong pito na lang abanse.
1: 5 minutes and 10 seconds
0: nag-collapse.
1: Wala dapat score ang San Antonio. Depensa New York. Depensa.
0: Layo pa ni Rajumandon. Malayo ini. Fox.
1: Wala score. Wala score.
0: Fox nagtira 2-point jumper. Way magsulod. Rebound mga kanadjuman. Pero okay. Natapal.
1: Bulas ang New
0: York. Bulas subong sa New York Knicks.
1: Good defense sa New York Knicks mga kabanan. Matrim down pag nila sa 5 or 4. No? Bula karon sa New York Knicks. 4 minutes and 50 seconds sa 4th quarter. 99-92. Pitong abansis ng San Antonio. Halin kagina sa 27. Bronson. Nagadala sa bula. Ginabatayan ni Wimby.
0: Tirahan niya ni.
1: Bronson. Back to Carl Anthony Towns. To Alvarado. Alvarado.
0: Ito naman, way naman tayo!
1: Ito!
0: Tuloy!
1: Apat na
0: lang!
1: Oh my goodness! This is NBA! The greatest show on earth!
0: Si Linko Ged! Nagsala abla ko sa ginambal ko sa imo.
1: Kagina ka pa nagsala.
0: 3 points! Kung maperde subong ang San Antonio Spurs.
1: Ano?
0: Wala, perde.
1: ay! Please! Apat na lang striking distance, yeah. By 4 minutes plus pa.
0: Kita no? Mo ang mga nagpasulod, Anunoby. Si Anunoby gito, Rajuman Don, ang hero subong sa New York Knicks. 3 points. Kapila na sa mga boys ang 3 points. Amo nang hambal ko, huwag ka pa mati si Miss Johnson. Man lang kawas ka! Bago ka lang yan nag-coach! Bago na niya nagko si Mitch Johnson. Ang ambal ko sa inyo kagina, ambal ko, hindi nyo ba matirahon sa 3? Tinagsala ko, plapit ng ulo mo.
1: Initaulo. So, ini mga kabila ng 4 points, striking distance ni para sa New York Knicks. Ambal ko gani, wala dapat misplay.
0: Yeah.
1: Wala dapat sang sala. Perfect game ang obrahon sang New York Knicks dire. No? Ma-level nila karon sa 2. We have a ball game mga kabayanan.
0: Rajumando, nag-collapse ang defensa nila. Why ang hampang nila sa primero na dula to? Nagkumpiyansa sila sa third quarter. And subong nagakuan sila eh. Daw na atahado sila. Ano-ano giba lang play natin nga gusto himuon? Di ba? Ano-ano play natin? Kulang ang depensa nila. Latawaw, ari na di sila. Ato na tala, no? Titaway-taway gito. Yako na kuman. Ako to, mag-amulang to. Yang atilaran ang akon. Piyungan ko pa na. Piyungan ko pa na. Tama katawa eh.
1: Tawa. Ari na, bula na sa
0: San Antonio. Mga karadyuman.
1: Perfect play. Hindi dapat ka-score.
0: Wemby.
1: Balik dapat ka-score.
0: Balik mabiyan sa kay Fox. Fox din matino.
1: No score.
0: Fox na penetrate. Balik no mabiyan sa kay Vassell.
1: No
0: Vassell.
1: Score.
0: Vassell. Balik sa kay Fox.
1: No.
0: Agay!
1: 4 minutes and 5 seconds. Napasudan sa 3. 102-95. Pito ang abanse. Dire karon makabinan.
0: May nalumos ko na ba ilang?
1: Jalen Bronson. Dapat makonvert nila ini. Dapat ma-convert nila. Alvarado, nag-penetrate si Alvarado. Uy, taway! Good shot!
0: Alvarado!
1: 97-102.
0: Pero to once, di ba?
1: 5-5,
0: di ba?
1: Oh my God,
0: grabe.
1: Wala dapat score, perfect game.
0: Mula subong ara sa kay Fax. Fax mabiya ng penetrate. Balik kay Wemby. Wemby nagtira sa 2 points.
1: Sulod!
0: Range na eh.
1: Range siya
0: na, Rajumandon.
1: So dapat rin makabihan ng balos-balos lang perdiding New York. O dapat defensive stop.
0: Dapat wala 3 points.
1: Oo.
0: Wala 3 points lang. Wala 3 points.
1: Shot. So, Carl Anthony Towns, ginabatayan ni Fax, back to Alvarado. 6 seconds silang shot clock, 5 na lang. Back to Alvarado, Alvarado for 3!
0: Sulod!
1: Sulod ang tira ni Alvarado!
0: Kasi kung game niya hindi dapat mag-3, Rajumandon.
1: Apat na kabansi, 104-100.
0: Wala dapat 3 points.
1: San Antonio?
0: Wala 3 points eh.
1: Aray dapat defensive stop, wala dapat sang score dire.
0: Bula subong.
1: Ang San Antonio. Good defense lang.
0: Fax, mga karadjuman.
1: Good defense.
0: Oy, nabuyan ni Fax! Nabuyan ang bula. 9 seconds remaining, mga karadjuman. Ginamatayan sa Nanunobi. Fax,
1: hindi.
0: Matiras ang 3! Why masunod? Pero nakuha ni Champini. Pero may foul.
1: Bula. Bula sa New York Knicks. So, amo naging ang balko. Wala defensive stop, hindi makascore ang San Antonio.
0: Yeah.
1: May chance nga matrim down sa duwa o kung isa na lang ang advances ng San Antonio sa possession sa karon sang New York Knicks.
0: Amo na nga balko na Jumandon. Hindi dapat magtira sa tres ang New York o ang San Antonio, hindi dapat patira ang San tres. Kita mo mga ano sa tanan eh.
1: Aray kung mag 2 points lang, okay na ni.
0: Yeah, 2 points lang sila.
1: O hindi mo kinanglan sa tres na ni. Alvarado, back to Jalen Bronson. Ginabatayan ni Wimby, si Alba. Si
0: nagtira sa tres!
1: Sulod! Oh my goodness! Jalen Bronson! 103-104, isa na lang abanse sa San Antonio Spurs. Oh my God!
0: My goodness!
1: This is not happening to you.
0: Masakit hindi nga kamaturan.
1: Wala dapat sa
0: score. Wala sa kay Fox.
1: Wala sa score.
0: Nabuyan!
1: Oh my God!
0: Agay! Aray!
1: Mayroon wala pa!
0: Uy, magsulod!
1: Ay, nano ka, Diyos, sir!
0: Aray, guys, sakit!
1: Tatago!
0: Ay, sorry! Sorry!
1: Sorry!
0: Bula
1: ano
0: subong!
1: Ano ba yaman?
0: Wemby! Wemby na pinitrit! Ganda ni Nonoy Wemby!
1: Good foul! Nano si Diyos, sir!
0: Nabilang ko, Tana!
1: Anong... Anong ginangag ka, Diyos, sir? Oportunidad na to, nano kay mo, man!
0: Bilang ko!
1: Naagaw mo na!
0: Oportunidad kina Jumandolo, ano tawag lang? De? Ay, wala niya gindang.
1: Umuumo.
0: Umuumo, yung gindang kuway na sa gin...
1: Wala ganun siya ipabayaan siya ni...
0: Ipabayaan lang siya eh.
1: Umuumo, gindiyan si Josart. Nervyoso ka. O, Karono, pre-throw si Wimby.
0: Bilangguan.
1: Eh, sulat mo na ng ano na.
0: Wimby, pasod na!
1: Sulod na.
0: Ay, di kaka.
1: Ay, nano. Pero sa ikaduha, masulod na yan. Don't worry, masulod na.
0: Masulod na. Buwan ko, hindi mo
1: believe me.
0: Hindi mo mapasulod.
1: Katuan mo gito siya. Araga pa nga di si Wimby mga kabinan. Isa ka Hail Mary, kag isa ka Our Father.
0: Sud na!
1: Ara na. Masulod na, don't worry.
0: Yudika.
1: 104-103, 1 minute and 40 seconds.
0: Sus!
1: Sa fourth quarter. Kinanglan nila mga kabinan niya maka-convert. Wala dapat sang misplay dire. Jalen Bronson, balik na kay Carl Anthony Towns. Libot sa piya kay Gutok da.
0: Hindi! Batay mayo!
1: 4 seconds inyo nga
0: sa... Batay! Duwa! I-double team!
1: Jalen Bronson, tumira! Sulod! Abansi na ang New York Knicks! For the first time!
0: Okay!
1: Sa ball game, 104-105, abansi na ang New York! Wala dapat sang ano.
0: Bula subong ara sa kay Fax. Pasod naman Fax, maluhoy ka man.
1: Defensive stop
0: Fax.
1: Defensive stop. Wala dapat score. Wala sang score.
0: Ay nabuyan pa lang ngayon ni siyang garuya.
1: Wala sang score.
0: Bula subong ara kay Castle.
1: Okay.
0: Pero may foul.
1: Offensive
0: foul.
1: Okay, stepping the line
0: yun ni kang garuya.
1: Bula sang New York.
0: Ilatsing kanding nga may
1: bula
0: biri.
1: Sa New York. Bula sang New York. Oh my God. My goodness, 104-105 mga kabayanan.
0: Sus, my goodness.
1: With 1 minute to go, kinanglan ma-convert sang New York Knicks ini. May foul ta niyo?
0: Wala to ya! Challenge!
1: Jalen Bronson, 1 minute to go, Jalen, please. Score ka mo, Jalen, score!
0: Bantay mayo! Hindi mapaskura!
1: Jalen Bronson, ka-double team ka da!
0: Bantay! Bantay, bantay.
1: Balik Alvarado.
0: Bantay. Bantay.
1: Galen Bronson.
0: Bantay, bantay. Bantay, hindi pa paskura na.
1: 5 seconds. Nabilin mga kamerang 3 seconds.
0: Hindi pa matira na. Oh, ito na. Pero may foul. Oh, hindi.
1: Hindi, 24 seconds.
0: 24 seconds, okay.
1: Hindi, dapat kuntani. Hindi. Alvarado, hindi nyo pagpakita si Jalen. Kung ginadouble team sa create ka sa ngampang.
0: Hoy Mitch, mag time out ka. Iplastar ba yung imong player?
1: Oh, time out giman?
0: Hoy, sila yung time out?
1: Ah, wala time out. Ah, nagbulos lang may ano, substitution.
0: Ito, Oblaw. 30 points ang New York. Yeah, San Antonio, 14 points lang.
1: So, defensive stop. Defensive stop. Ang dapat umbraon sa New York Knicks. Depensa. Si Alvarado, abi pinangita si Jalen eh.
0: Yan pa pong kori lang si, ano? Ano na may timeout?
1: Ah, timeout, timeout.
0: Timeout sila na eh.
1: 104-105.
0: Ako, Radyo Mandon, bilang experienced nga player.
1: Oo, oo.
0: Bala mo sa kapanahonan, kuya, ako gadala sa ngampang mo.
1: Mm.
0: Ang ako na instruction sa una iya sa ako ng mga upod. Dribble ka mo, pagtauhay ko na, pasa sa akon.
1: Na, oo.
0: Amo na yung akon style mo. Ang pang-coach na mo na eh, Earth.
1: Mm.
0: Pigaw niya si Miss Johnson. Sasanulan niya si Miss Johnson, mas isugo lang ni nanay niyang bakalanggaw ni ginimo na coach.
1: Ang natabo balan is this. Si Jalen Bronson, gusto niya nga siya ang ma... although kanami is mga mpang ni Jalen Bronson, but kagina sa last possession nila, pinilit niya eh. So dapat mismo, ang aton siningay bang nga player, kung nakita ninyo nga lang-alang si Bronson, you create, pangita ka sa ibang dira. So ang basketball IQ at the time, ni Alvarado, base amo tong instruction, nga kaya ta kay Jalen, pero at the time, nabinsahan eh. Balaan nila kung sino ba kapot sa bulay. So dapat ang ubrahon dira sa New York Knicks, dire si buong posisyon, defensive stop, kay 38 minutos na lang, minutos, segundos na lang nabilin.
0: Sino ba siya New York?
1: Ang New York, 105-104.
0: Himuon sa New York, Radyo Mandon, pag nakascore sila 2 points, medyo masanag na ang kadalagan.
1: Mm.
0: Masanag na ang kadalagan. Kadamo sa mga oh, si Kuano gat tinumbo na si KTP si Kuano si
1: Taylor
0: Swift to.
1: Mhm.
0: Tido sa ano bala? Nga aban si kamo 27 naghimo 29 sa isa lang ka quarter nahulog and subong Radyo Mandon. Aban si na kontra sa imo isa.
1: Dapat defensive stop are na Radyo Mandon. Defensive stop wala dapat score dire ang San Antonio. Wala dapat score. Backcourt.
0: Score subong mga Radyo Mandon. Bola subong ara sa kay Fox. Fox, nagtira sang 2 points! Why man sunod pero na-follow up? May foul. Patay kang bata ka da.
1: Ay naano.
0: Patay kang bata ka da.
1: Josh Hart na naman.
0: Pero, so, lapit naman ang tira ni Kwan eh. Lapit ang tira ni Fox eh.
1: Oo.
0: Oo. May lang ko nagsulod na dyan doon.
1: Oo.
0: Kung sumulod to, tani, dako nga problema gid. Hmm?
1: Hindi kay tiniklod dyan, hindi ano, ginabing ang i-bother
0: mo po. Uy, tani.
1: I-bother mo lang. Kamango ah.
0: Noy, maluoy ka, Noy, pasudla man, Noy.
1: Sulod na, bago sila.
0: Sulod Noy, na. Thank you, Noy, patas na, Noy.
1: Oh, sulod Noy. Na yan, don't worry.
0: Ano ka mo, sports ka mo? Sports ka, sino sports? Kung sports ka, magdaw ka sports, may panyaga ka. Ang next, hindi, wait, kaon.
1: So, akon wala, si Josh Hart, bigado na nga dahil ng pangyad, tapos nagkalat ka pa, gaboy ka pa na basura, Josh Hart.
0: Yeah.
1: At tuya, wala na to, may mo, hindi mo pag ano, eh, basit pa malang sumulod ako, basit hindi.
0: Noy! Nunoy Castle, Nunoy! Noy, pasun lang buho, Noy! Pasun lang sa buho, Noy!
1: Sulod eh. Abansi na ang Netflix. Oh, tawag sang timeout. Kinanglan nila dire sang score. Kinanglan nila sang score dire. Don't worry mga kabenan, win or lose. Win or lose mga kabenan. Nagit lang taong talibi ang ano sini.
0: Pero Radyo Mandon sa buwas ha, ma-fun run kita ha.
1: Oh,
0: fun RMN run. Freedom Run. Pwede pa kamuto ka bakal sang inyong registration 20K sa 20K kaysa 10K. Kung napaus ko ba?
1: Ako man. Oh.
0: Si Anunobi subong may 31 points. Radyo man doon. Grabe man si Anunobi. Pero ti subong ang ginaobra may pinatoban si isa no?
1: Isa.
0: Aban si isang isa ang San Antonio Spurs. So ang himoon dapat mapasulod sang New York Knicks. Radyo man doon. Kung hindi nila mapasulod mabalik sa San Antonio Spurs, medyo delikado na.
1: Mm.
0: Medyo delikado na. So dapat mapasulod gini nila. Salamat gid sa aton nga kwan, nga mga listeners subong nga nagapamati. Tune in kamo day. Ba't pila dang iba, isang ibanda? Guru, may gamay lang guru nga live sila da?
1: Oo, ti, simpan.
0: Ari, sa amon ding damo, nga nagalantaw kay mga mayo ding mga coverage team.
1: Oo, ti, ang aton nga tabulator da, si Parikoy Rogero.
0: Oo.
1: Pila na
0: ang ilada? Bebe. Lantaw at tabi sang ilada kung gabato man sila sa aton. Standby ha, sa mga tabalamatin natin mga karadyuman. 33 seconds remaining sa aton sining fourth quarter. De?
2: Agay.
0: Sa piyak be? Natawag ko sa piyak. Ari na pa pang Roger.
1: Ari na.
0: Be?
1: Bula karon mga kabinan. Sang New York Knicks. Crucial game ini. Jalen Bronson. Gadala sang bula.
0: 22 seconds sa ila shot clock.
1: Jalen Bronson. Kinala ma-convert yan eh.
0: Kaya yan yung 1-on-1.
1: Pagkita, balik kay Jalen. 19 seconds.
0: Oy, nakapal! Nakuha nga biyan ni Fox! Ang bola sa limang taon! Fox nga biyan ni Tritso na! Gin-layup! Pero may foul!
1: Wala! 9 seconds to go!
0: Tani, wala mo gin-layup!
1: Aparado!
0: Oy! Backcourt violation!
1: May foul!
0: Sa latong kay Fox ko na kuya na dumandun, hindi ko tuya pag ibi-diritso.
1: Oo.
0: Nga i-diritso mo! Kay may nagabantay sa imo!
1: Are, si Alvarado mga kabinan, may foul. Di, ilan taon natin? May foul to give pang San Antonio eh.
0: Di, may alang-alang ni. Si Parinik Pinasalig, sa Nisbo Daos, Parikoy, thank you gid sang imo sining padaladri. Ikaw ang amon, manugsulbar sang amon sininga chan. Thank you gid sang Nick's Chicken and Nasal and Seafoods.
1: And of course, ang Bibot in Mila Talabahan, dira sa Barangay Biton. Thank you gid pari Bibot, bisan arat to siya sa Canada.
0: Thank you again, Paribibo.
1: Padalagi sa Gapon. Kag, siyempre, ang paluto dira sa Barangay Bituon. Only paluto and only pasugba.
0: Radyuman doon, karami sa defensive staff sa ginubra subong sa New York Knicks o sa San Antonio Spurs. Sa buyan nila, nabuyan, nakuha, pero wala lang ma-convert ni De'Aaron Fox ang layup. Pero sa akon, no, hindi ko tuya pag i-layup.
1: Ulaton ko.
0: Kay why na tutay mo? Idalagan ko to.
1: Sa lato to. Sa lagi to.
0: Ara.
1: Okay.
0: Ano ka man? May foul?
1: Backcourt violation.
0: Backcourt violation. To okay, may challenge.
1: May foul. Ate, foul si...
0: Foul siya?
1: Si Fox. So, takto na. Dapat tanigin ginisi-isilan to ni Fox. Yeah. Wala ito gin-layup.
0: Why again layup, Radyuman doon.
1: May foulon man siya gapon mo.
0: Yeah.
1: To stop the clock.
0: Salay. Muna kung kaisang maturity bala sa basketball.
1: Oo. Oh.
0: Dapat mataas ang imo IQ. Oo. Oh. Be?
1: Oh, are nag-alosot siya.
0: Ay, challenge nila, guro. Challenge nila, Radyuman doon.
1: Oh.
0: Bago sa na-foul.
1: Pero daw, wala.
0: Wala naging challenge?
1: Wala nilang challenge. So, kinanglan nun lang nila at the minimum is 2 points.
0: Yeah,
1: 2 points. Sa New York Knicks. Daog na ni sila.
0: Yeah. Dapat mapasulod nila, daog na sila.
1: Oo. Are na mga kabiyanan.
0: 5.7, lawig pa na eh. Oh. Lawig pa na yung Radyuman doon.
1: Maka-create ni sila sang ano, kinanglan nila sang mayo nga play dire. Bula karon mga kabinan, Jalen Bronson. 5 seconds to go. Jalen ang tira sang 3.
0: Wala na.
1: Wala sumulod.
0: Oy!
1: Oy! Na-convert ni Anunoby. Tip in mga kabinan ni
0: Anunoby.
1: 107-106. Oh my God!
0: My God!
1: Oh!
0: May Diyos gin man ang kalibutan.
1: May 1.2 seconds pa. May chance pa ng San Antonio Spurs.
0: Pero wala yun. Kunin na Radyuman doon eh. Alang-alang na ina eh.
1: Oh my goodness.
0: Goodness.
1: Please.
0: Natip in niya.
1: So the time defensive laps sang San Antonio. Wala nila makita na nagapasulod yung si Anunoby.
0: Siliko, di ba ang hambal ko? Pag wala magsulod, wala na eh.
1: Wala na.
0: Pero natip in niya. Araw.
1: Pag ano ni Bronson.
0: Oh.
1: Gintirahan niya sa
0: presyo. Gintirahan niya eh. Natip in niya. Tatlo kabilog sa nakaitom sa idalong, pero wala sila kalumpat eh.
1: Wala sila kakita kay Anunoby.
0: Oh. Wala sila kalumpat.
1: 1.6 seconds.
0: 1.6, 1.2.
1: Oh, please.
0: Grabe na.
1: Please, Lord.
0: Ay. Oh, yeah.
1: Ibilangguan niya.
0: Amoning basketball ya. Amoning basketball nga ginapangita nato ra juman don.
1: Oh.
0: Muni mga basketball nga ginapangita ta. Kagi man kuno sa unay. Kagi kuno sa una mo man ang style.
1: So are. Kanami ito sang play the time si Anunoby, what a basketball IQ nga ra kayo Anunoby.
0: Yeah. Nakita ni na anticipate ni Anunoby.
1: Oh.
0: Na anticipate niya nga sila niya antira ni Bronson. Hindi magsulod. So dumalagan sa ra juman don.
1: Oo.
0: Pagtira ni Bronson sa tripos, dumalagan siya and ginamoy na sang kamot yung
1: Ari magtsako yeah. Tip ini.
0: Tip ini, itip ini na ni. Itip ini.
1: Wala foul ha.
0: Yeah.
1: New York wala sang foul. Wala sang foul. Wala sang foul dapat.
0: Yeah, why sang foul? Si Harper subong ang ara ma-inbound. No timeout. Sa inalang wala tao. Oy, pero may foul.
1: Wala, daog ang New York. New York daog.
0: May foul challenge.
1: Wala.
0: Challenge.
1: Wala, tapos na. 106-107. Anunoby, you are the hero. 106-107. Halin sa 27 puntos gabanse sang San Antonio Spurs. Daog ang New York Knicks makabianan. Anong masiling sa taga San Antonio Spurs?
0: Daw hindi ako makapati sa natabura jumando.
1: Ay!
0: Abanse na ka muna, perdi pa ka mo. My goodness.
1: Ah, hi! Daog 106-107.
0: Habi mo, sinong ginabasol ko?
1: Sino?
0: Ang coach. Laulaw ang coaching ni Mitch Johnson.
1: Oo.
0: Kabalo ka nga, abansi ka na nakita nato nga, abansi ka na. Pero wala ka nag-ubra sang madipinsahan mo ni Watt. Sini ko gani, Rajuman nun. Ang 3 points na nagpatay sa ila.
1: Ay.
0: No? Ay. Ang late quarter run ang nagpatay sa ila. Doon hindi ako makapatay!
1: Mm.
0: Pero amoy hindi ka maturan! Abi ko gani, daog na kita! Pero pirdi pagali. Kasakit-sakit na juman doon. Doon hindi kita kuya makapatid, hindi ako nagkaroon katulog.
1: Oo. Oh. Eh, tama na.
0: Hindi, ako mag-cover sa Domingo.
1: Si Kagawad Elis Ante. Kagawad! Thank you, Gida. Si, okay. Si Parikley Ford. Espinosa Parikley Ford. No, thank you, Gida. Sa tanan nato ng mga suki. No, kaday Pastor RD Catalunya Celeste, kaday GB Calad. Sige, no?
0: Sige. Salamat kaya. Okay. Sa tara sa inyo. Ano? Okay.
1: Ang ano? Dali lang kaya. May gin-send ko na yan. Ano? Bao! Lulayo yung kontra. Ay, so,
0: isan gani sa akon?
1: Gapani kasugman tanya.
0: Gapani kasugman sila. Salamat gid sa mga followers natin. Thank you gid sa next game nila, game number 5.
1: Sa Sunday.
0: Kung magdaog to abi ang isa, ay hindi pa matapos, no?
1: O kung magdaog ang New York, tapos
0: na. So, 4-1.
1: O, 4-1.
0: 4-1.
1: Kung okay. Magdaog ang San Antonio, Matrito.
0: Matrito, so may game 6.
1: Oh, may game 6, balik okay. Naman sa New York.
0: So ang kwan subong, ang burden subong ara sa San Antonio.
1: Oo. Door dine.
0: Kita nyo kung paano nagbalik ang New York Knicks. Naubra nila ni sa Cleveland Cavaliers.
1: Oo.
0: So naubra na liya gyapon na jaman.
1: Sige, thank you so much sa tanang nag-upod diri sa aton sa game number 4 mga kabayan Masadya. Diri la kamo tutok sa the best coverage team in town, no? Sa ngalan na gilamang sa aton sini nga technical partner, sa ngalan sa aton newsroom. Ini naman si Radyoman Don Dulido.
0: Radyoman Regan Arlos.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Go!
7: kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Mrs. Ano ganika, ma'am?
3: Ikinan, Lagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Sige, napatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
1: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Mom, she!
7: Angeline!
8: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Star Nutri Meats, ulam na. Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
2: Number 1.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan sa isa ka maestra nga nagapatawag lang sa ngalan Berlin, sang Rojas Capiz, nga aton gintiguluhan. Sulundon nga kinaiya diri sa aton para tuntunan. Dubu-dubu!
1: Ano naman, ama? Naging sundan bugi ko di sa balay na ni Julius, oh. Pisa-pisahon mo naman ko di sa pamangkot.
0: Gusto ko lang mahibaloan ang kamatuoran. Gusto ko mamati isang side mo. Nga na buhat mo to kay Aileen. Nga agin sakit mo ang asawa mo.
1: Ay, wow! Kung makapamangkot na wala man ginasakit sa banay sa do!
0: Loren, kalimti ng nagligad. Inibahin sa nagligad inigin na istoryahan ta subong.
1: Aba?
0: Sabtang pamangkot ko. Hindi ako luyag na butigan ako sa kaugalingon ko nga anak, ha? Matuod ba lang ara sa pictures? Matuod ba lang ang nagapang babae ka?
1: Oh.
0: Ano? Ginahimo mo, ina? Joven, may asawa ka na! Nga nga nahimo mo pa nga magpaladj kag maghulid sa ibang nga babae. Nakahibalo ka, nagid gasala, ina!
1: Hindi nang pisala, daman. Wala na sala, ma! Kay kung sala, ina, wala man mag-amusin na si Papa Santo. Wala ko kung tani, ina, ginahimo.
0: Joven?
1: Hindi bala amusin ni ginahimo ni Papa Santo sang una, sang buhay pa siya. Ang magdala sa babae sa balay, ang sakitun ka sa atubang ko pa mismo. Di, minahimo ka? Ustuhan ko malang gani maghibi sa to. Wala mo gani na tapnas, Papa. Anay karon sa akon? Hambalo niyo ko nga sala ang ginahimo ko, aginago. Susa, wala lang tabalahilang tanis ka buhay, blama.
0: Joven? Joven?

0: Ay, Suki, ano aton?
1: Katagi ako kadwa tira sa isda. Inang labas pa ha.
0: Ate, okay ah.
1: Dason, kis-kisi na lang dahil palihog.
0: Mm-mm.
1: Hiwaan na lang gi ah. Agad na hugasan na lang na ang pag-abot dito sa balay.
0: Ate, ayos ha. Dari lang gina ha. Pidi ang takasang dalag ko, kagsang labas gid.
1: Ate, sige gi.
0: Dalig lang, daligid lang.
1: Ano? Wala ka na sang baklon pa nga iban?
2: Wala na ma. Halos tanan nga ari sa Alisanta, nabakal na nato at is kita nagkato sa isdaan.
1: Amo ba na? Maayo man gani nga nakaupod ka sa akon sa pagpanindahan dali sa merkado. Natudluan ko ikaw kung ano ang dapat baklon ng mga sudan. Mga kinahanglanon sa sulod sang balay nga nagustuhan ni Joven. Amo man ang wala niya magustuhan.
2: Bisan sa pagpili sa isda, wala akong makaibalo kung bala. Mauyo na ni Joven o kung hindi. Wala man abis siya naghambal mayo eh. Hindi ko siya may istorya kung wala siya sa mood.
1: Palaayunan ang modo ni Joven. Pareho sila sa batasan sang amay niya.
2: Ano pagit ang batasan ni Joven nga wala akong mahibaluan, ma? Isugit sa akon. Agad makatuon ako mag-adjust.

0: Mas maayo nga dali ko ikaw sugiran, hindi magahod, pares sa merkado ka ina. Kag wala sa ibang nga tao nga makabati sa aton pag-istoryahan diri sa balay.
1: Mas maayo, ma. Sige, sugirin na ako na tungod sa batasan ni Joven.
0: Si Joven, isa kay puson nga klase sang tao. Makahambal ako nga pareho gisila sang kinaiya sang amay niya. Halin sa pagkaon, kolor, style sa pamiste, mga gawi. Nakasunod gid siya sa iya amay. Sa panghambal, sa giho. Carbon copy gid siya ni papa niya. Nabalaka lang o galing ako tungod. Pati ang batasan ni Edgar. Amat-amat maniya nga nasunod.
1: Batasan? Nga, ano gid ang batasan ni Tito Edgar? Nga nabalaka kagid nga masunod ini ni Joven.
0: Sige. Magpamati ka. Kay sugiran ko ikaw, Aileen.
2: Wala, Sudan? Naano ka po ko rin sobra, ha? Gusto ko magkaon kay gutom ko pagkabot ko niyo, Sudan? Ano ni? Ano ni, ha?
0: Ako ni, bago lang abi kami nakaabot halin sa eskwilahan.
2: Ano?
0: Dali lang gid ha, kay lutuan ko lang ikaw.
2: Ay, piste!
1: Edgar!
2: Gusto mo? Ikaw ba ba ito, ha? Ay, karmado na lang guya mo, aga-aga-aga. Dali ang pagluto! Kaya gutom na ko, eh! Dali ah!
1: Oo, Edgar! Oo, Edgar!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga reglas. Ah, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You my D3.
3: Mga butika.
1: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
4: happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo.
4: DTX 500.
1: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa akong paminsara.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
8: Bye.

0: ko pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1!

0: Mama, ako na lang mabukas ang door, ha? Para nga hindi ka na mabudlayan. Damo ka daan dala.
1: Ate, sige. Ah, aring liabi, Joven, anak.
0: Okay, ma.
2: Kalamit si Mubriya. Wala gina ko maghinuso. Ngagit na lang ako kaugri sa malaya ko pa. Magpaayaw ako sa lawas mo.
0: Kanay na sila tira. Sino pala mo't mo di Papa? Bay, iti! Nagobla si Papa kang babae. Mama! Mama!
3: Bay, hindi!
4: Hindi?
3: Edgar! Joven, Joven, dali ka lang sa buha. Hindi pwede ka makita ko ini. Hindi!
0: Mama!
3: Mga animal ka mo! Dali pa ka mo sa balay ko naghimo sa kababuyan ninyo!
2: Ha? Irlin! Priya!
4: Edgar, idol, sa ako ng panty ka, mga bayo ko! Bahali na tayo na kundiri!
3: Mga sapat ka mo! Sapat!

0: isang panukto ko! Kaya na, bangunong panawag doon sa gwa! Hoy!
1: Ma. Mama.
0: Katlaw
1: Papa, ma, nakaabot na.
2: Ha? Uy!
0: Gwen!
2: Natulugan na gali ako din sa sofa. Ano na bulang oras ni Man?
1: Las 11 pa lang, ma.
2: Ay, nahamuukan ako.
0: Gwen!
2: Ginlapyo abi ako sa mga activities kayo na sa school. Madali lang ganyan buksan ko sa Papa, ma.
0: Gwen!
2: Dali lang! Edgar, ari ka na. Pasensya kita, natulugan ako.
0: Pasensya sa kagagang mo!
2: Edgar!
0: Pasensya, ha?
2: Nisumbag mo ako?
0: Palamukan mo ko sa kuha! Ano matyang mo sa akong sapat? Ha?
2: Diyos ko, tama na, Edgar!
3: Ma!
2: Jobel! Magsulat ka sa kwarto ko, mapanarang ka! Sulat sa kwarto, dasig!
0: Kinatakos mo git kagago ko, ha? Wala ka pa manunda ang gata ka!
2: Edgar!
0: Pwes! Patilawunta ka sa mayo-ayong hangag ka! Ha?
2: Ano ka na?
0: Basta ka!
4: Diyos ko! Ginahimo ina ni Tito Edgar sa imo sadto, ma?
2: Oo, Aileen. Pulos kastigo ang madangtan ko sa tion nga magpasingit siya sadto. Ilabi na kong pierde siya sa bulang. Nakainom, hindi ka nihubog. Manakit gid siya. Ang mas malala, kagmasakit para sa akon. Tungod ato bangay ang pagpangluib niya sa akon. Ginadala niya mismo sa balayang babae niya. Kag dito sila magdugbalan ay...
4: Ma!
2: Ang tanan niya inanakita ni Joven. Inilipod sa iyang panakit ni Papa niya sa to sa akon. Ang ginakabalakan ko... Basi kung sundon man niya inis sa imo.
4: Oh. Mama!

0: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by iBerry.
1: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Pindoble, okay. Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. In na adlaw adlaw, kumulay sa satong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay. Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. In na adlaw adlaw, kumulay sa satong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Number 1!

0: Karon nga nakahibalo na si Eileen sang posible sulundon nga kinaiya ni Joven. Paano siya mag-adjust sa iya ba na? Ano ang masarangan nga mabuhat ni Verlyn agud nga matap na ang kalain sang batasan sang iya anak? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Verlyn sang Rojas Capiz nga aton gintiguduhan. Sulundon nga kinaiya diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
5: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ron, nalibag ko kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may VCO.
5: VCO.
7: Yung may D3.
8: Sample Plus Gold.
11: Ako galis si Val, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
8: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Cellphone Plus Gold.
1: Kuya, si Mercy, harap po ang Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung tuwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
2: Let's go for extra! With McSaver, sulit busog meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
0: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang

0: Bayo.
1: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bayo pag ang bilog o nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bayo! GTX 500.
2: Gina Cano. Ang ginibatsya ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
3: Si sa kadlo kapila ka magino.
4: Sa DTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
3: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatsya.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala, nagid nagbalik ang rightis ko.
5: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong herbal supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
14: Herba Strong herbal supplement ginhimo sang Unilab.
15: RMN Network News.
16: Sabing bilang 966 ang reported partially damaged, habang 55 na mga bahay naman ang totally damaged. Nakapagtala rin ang rehiyon ng 12 namatay, 41 sugatan at 13 nawawala, habang nagpapatuloy pa ang beripikasyon ng mga otoridad lalo na sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Marami ring barangay sa iba't ibang lugar ang naapektuhan, kung saan umabot sa 12,359 na pamilya or 52,637 na mga individual ang apektado. Marami namang residente ang lumikas o pansamantala nagtayo ng mga barong-barong sa mas ligtas na lugar dahil sa pinsalang tinamo ng kanilang mga tahanan. Sa ngayon ay patuloy ang validation at assessment ng mga otoridad sa pinsala, sa mga infrastruktura at kabahayan. Katuwang ang mga local disaster risk reduction and management office at mga disaster response team upang matukoy ang aktwal na kalagayan at agad na maipabot ang kinakailangang tulong sa apektadong mga pamilya. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
17: Mga kasama, 13 pang paaralan dyan po sa Mindanao, hindi pa nasusuri kasunod ang malakas sa lindol nitong Lunes. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyuman Joyce Adra.
18: RMN Live Reports.
19: Kinumpirma ng Education Department na nagsimula na ang validation ng DepEd at DCWH sa 12 paaralan sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol nitong Lunes. Ayon sa DepEd, 13 pang karagdagang paaralan ang nakatakdang suriin sa mga susunod na araw. Inihayag ng DepEd na ang resulta ng mga pagsusuri ang siyang magiging batayan sa pagdedesisyon kung ligtas na maggamitin ang mga pasilidad. Dito rin ang nila matutukoy kung ang mga dapat ang bigyan ng priority sa pagkukumpani at ang paglalaan ng response at recovery assistance. Iniulat ng DepEd na buong Region 12 at mga karatig rehiyon ay nakapagtala sila ng iba't ibang antas ng pinsala sa mga paaralan, kabilang na ang mga silid-aralan at water sanitation and hygiene facilities. Batay sa pinakahuling nga tala kahapon na June 10, nakapagtala ang DepEd ng pinsala na 1,022 mga pampublikong paaralan sa 5 rehiyon. Pinakamarami ang naiulat na apektadong paaralan sa South Cotabato na may 194. Sinundan ng North Cotabato na may 172 at Sultan Kudarat 157. Patuloy pa rin ang validation at consolidation ng mga report mula sa mga apektadong lugar. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Colliantes Adra, Tatak RMA.
0: Mayor naman ng Jensen, nagpahayag ng pasasalamat sa mga naghatid ng tulong sa mga biktima ng lindol. Kasama mo mula sa RMN General Santos, Radyo Man Rose Choco.
18: RMN Live Report.
3: Matapos bisitahin ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Jensen City Mayor Lorely Pacquiao ang kalagayan ng mga kababayang naapektuhan ng lindol, agad na isinagawa ang pamamahagi ng agarang tulong sa pamilyang labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Oval Plaza grounds sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pinamumunuan ni Secretary Rex Gatchalian na ipamahagi ang mga pangunahing ayuda para sa mga pamilyang nangangailangan habang patuloy silang bumabangon mula sa epekto ng kalamidad, kabilang dito ang mga tulong na makakatulong sa agarang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong residente. Binigyan diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng mabilis sa pagtugon ng pambansang pamahalaan, particular na ng DSWD at iba pang concerned ahensya upang matiyak na agad na naaabot ang mga nangangailangan sa gitna ng krisis. Nagpahayag din ang pasasalamat si Jensen City Mayor Lorely Pacquiao sa Pangulo, DSWD at sa lahat ng ahensyang agad na kumilos upang tugunan ang pangangailangan ng lungsod ng General Santos matapos ang malakas na lindol. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Rajuman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN.
17: Mga gusaling napinsala sa lindol sa Mindanao, sisilipin kung sumunod sa building code. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang si Rajuman Chanel Salazar.
18: RMN Live Reports.
4: Hindi may iwasan ang investigasyon sa ilang gusali at establishmentong napinsala matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalagang masuri kung nakasunod ang maapektadong estruktura sa umiiral na building code o kung ang pinsala ay dulot lamang ng tindi ng lindol. Anya, sa pamamagitan ng pagsusuri ay matutukoy kung may naging pagkukulang sa disenyo at konstruksyon ng mga gusali o kung force majeure ang naging dahilan ng pagkasira ng mga ito.
20: Kailangan po talaga maimbestigan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure.
4: Sinabi rin ni Castro na hindi na kailangan maglabas pa ng hiwalay na direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil batid na ng mga engineers ng Department of Public Works and Highways ang mga kinakailangan hakbang sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, binigyan din ng Malacañang na ang agarang pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol ang pangunahing prioridad ng pamahalaan habang isinasagawa ang mga kinakailangan pagsusuri sa mga napinsalang istruktura. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
18: RMN, tutok lindol!
0: Tutulak na pa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang barko ng Philippine Navy na magdadala ng supply ng pagkain at inumin sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ang Jose Abad Santos ay malapit na epicentro o malapit sa epicentro ng lindol sa Maasim Sarangani at isa sa pinakanapuruhan sa Davao Region. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni OCD Davao Regional Director Ednar Dayang Hirang na papasok lang ang bayan ng Jose Abad Santos sa pamamagitan ng sea at air travel matapos na matabunan ng landslide at maputol ang mga kalsada papasok sa lugar.
21: More than half of the barangays of the municipality of Jose Abad Santos hindi nga accessible dahil yung national roads na dadaan sa kanila, coastal communities barangay ito eh, national road na landslide sila. So, inagpunikumpuni pa ng DPWS ngayon. Kaya nga, sarado sa dagat ho ang daan natin. So, ang Navy kagabi, nag-usap na kami, Air Force Navy. So, yung mga nasarahan ng daan ng mga barangays ng Jose Abad Santos, titirahin ngayon. Pangatlong araw pa naman ngayon, so meron pa silang pagkain, ngunit delikadong konti na lang within the community, within the barangays.
0: Nasa ilalim na ng state of calamity ang Jose Abad Santos kung saan 20 mula sa 26 na barangay ang nagtamo ng malawakang pinsala sa lindol. Ngayon, 7 ang kumpirmadong nasawi sa lugar at 9 ang nawawala at 24 ang sugatan.
18: RMN Foundation News.
17: Pagkasama sa pagtama ng malakas sa lindol sa Mindanao, libo-libong pamilya ang naapektuhan at nangangailangan po ng ating tulong at suporta. Kaugnay niyan bukas ang RMN Foundation sa mga nagnanais na magpaabot ng tulong, cash man po yan o in-kind sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol. Para sa cash donation, maaari po magpadala sa aming BPI account. Ang account name ay Radio Mindanao Network Foundation Inc. na may account number na 00711 0915-1-0125. Sa Metro Bank account, mga kasama ang account name ay Radio Mindanao Network Foundation Inc. at may account number na 312-7312-53-9795. At sa aming PayPal ay paypal.me/rmnfoundation. Para naman po sa mga nagnanais na magbigay ng in-kind donation, maaari po makipag-ugnayan sa RMN Foundation sa aming hotline, social media at email. Ang aming telepono mga kasama ay 02-8478-3651, local 4016. Ang aming telegram mga kasama ay at RMN Foundation na may numerong 0917-841-9840. At ang aming email mga kasama ay rmnfoundation@rmn.pa.
18: RMN Network News.
0: Balitang dapat pang abangan, Pinoy hacker na NullSec Philippines, inako ang pag-hack sa Senate website.
17: At pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo Blue Eagles Aurora, dapat may managot. Ayon sa isang sports analyst, Philippine Sports Commission, ipinanukalang imbestigahan din ang insidente.
1: Dagga Pilipinas sa Idupos.
2: Ilibong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
23: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabi Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
18: RMN Network News.
0: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, agad na inako ng Pinoy hacktivist na nagpakilalang NullSec Philippines ang tangkang pagsabotahe sa website ng Senate of the Philippines. Sa kanilang social media account, nag-post ang grupo ng kanilang saloobin na tila patungkol sa nangyayari ngayon sa mataas na kapulungan. Sa ad ng grupo, "Transparency is not optional." Dagdag pa nila na pinagkatiwalaan ng mga Pilipino ang mambabatas para magsilbi sa bansa at hindi para sa personal na interes. Tinukoy pa nila ang pera na nagmumula sa buwis ng taong bayan na nawawala lamang sa katiwalian at mga pagkain na isusubo na lamang ng bawat pamilyang Pilipino ay inaagaw pa sa kanila. Sinabi pa ng grupo na accountability is not negotiable. Public office is not a shield from scrutiny. Kinumpirma naman ng Senado ang pag-hack sa kanilang website. Sa inilabas na statement ng EDP, MIS Bureau o yung Electronic Data Processing Management Information System, agad na na-detect ang insidente kaya naglatag agad ng security protocol sa website ang technical team ng mataas na kapulungan. Sa ngayon ay nagsasagawa ng komprehensibong investigasyon ng department at inaalam ang lawak ng hacking activity sa website. Batay naman sa initial assessment, wala namang nakompromiso o na-hack na confidential o sensitive information sa Senate website.
18: RMN Network News.
17: Sa iba pang balita, heads must roll in this case. Ito po ang gitang sports analyst at dating commissioner ng Philippine Sports Commission na si Ramon Mon Fernandez kasunod na rin ng insidente ng pagkalunod at pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo Blue Eagles Aurora. Sa panayam ng JZXL RMN Manila, binigyan pinaliwanagan din ni Fernandez na dapat ay may managot sa insidente, lalo na't nasayang ang buhay ng mga magagaling na atleta na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Para kay Fernandez, ang coaching staff ang pinaka-responsable sa insidente, lalo na't sila ang nagde-desisyon kung anong klaseng training ay papagawa sa mga atleta.
5: Somebody has to be held responsible, no? Mm-hmm. And for that, heads must roll in this case, no? Two athletes na grabe ang potential, ang future, nasawi lang dahil sa ganitong passing training na na ginawa nila, no?
17: May mga training aniya na ginagawa sa mga atleta sa tubig, lalo na sa mga may injury sa paa, pero ginagawa ito sa mga swimming pool at may mga kasamang medics. Kaya naman decision aniya ni Anang Ateneo Blue Eagles ni Baldwin kung magbibitiw ito sa pwesto sa gitna na rin nang isinasagawa yung investigasyon sa insidente. Bagamat hindi na kailangan, ay nasa pa siya ng Ateneo kung hindi muna sasali ngayong taon sa UAAP dahil po sa insidente. Naniniwala din ito na dapat magkialam ang Philippine Sports Commission sa insidente kahit nasa ilalim ito ng collegial body.
5: So that's where the PSC will come in now, having the mandate to oversee grassroots sports development in the country, to have some rules and to follow regarding this, no? But as I said, common sense na kasi yan para sa mga coaches and trainers, eh, no? Na bakit isasabak nyo sa delikado ang mga atleta nyo sa mga training ninyo na pwede naman nating ma-achieve ang the best physical shape that we want our athletes to be in, no? There are so many ways of doing it, no?
17: Yung mga kasama, si dating commissioner ng Philippine Sports Commission na si Ramon Mon Fernandez sa panayam ng GZXL RMN Manila.
0: Sa kaugnay pa ring balita, Coastal Resort sa Dipaculao, Aurora, na pinagstaya ng team ng Ateneo de Manila University, pansamantalang sinuspinde. Baterbonia, iuuwi sa Biyernes sa Agusan del Sur. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chelsea Arcilia.
18: RMN Live Reports.
4: Pansamantalang sinuspinde ng may-ari ang operasyon ng Coastal Resort sa Dipaculao, Aurora, kung saan nag-stay ang team ng Ateneo de Manila University. Ito ay bilang kooperasyon ng nasabing resort sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad sa pagkalunod ng dalawang student-athlete na sina Rene Clarice Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa may-ari ng Coastal Resort, ilang beses o mano nilang pinaalalahanan ang mga coach at mga atleta na huwag lalayo sa tapat ng resort. Manatili lang sa mga area na may pahintulot na puntahan at magsuot ng life vest sakaling maliligo sa dagat. Ngayong araw ng Webes, dumating ang Criminal Investigation and Detention Group o CIDG sa Arlington Memorial Chapels and Crematory sa Quezon City kung saan nakaburol si Baterbonia. Pero hindi nila sinabi kung ano ang kanilang takay o kung may kinalaman ba ang kanilang pagpunta sa investigasyon. Kabilang din sa bumisita ngayong Webes ay si Senator Robin Padilla, Senator Bam Aquino, basketball player na si Poy Eram ng Koponan na TNT, at Jeff Evangelio na coach ni Baterbonia sa Ateneo de Davao University. Samantala, magkakaroon naman ng misa sa Arlington Memorial Chapels mamayang alas 6 ng hapon para sa yumaong si Baterbonia, habang iuuwi naman ang kanyang labi bukas ng umaga sa Agusan del Sur. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
17: Sa kaugnay na balita, pagsuspende kay Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang training staff, iginiit na isang kongresista. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Radyo Man Grace Mariano.
18: RMN Live Reports.
6: In the third year,
0: Babalikan na lamang natin si Radyo Man Grace Mariano. Sa ibang balita mga kasama, tatlong crew ng isang fast food chain sugatan matapos masabuyan ang kumukulong mantika sa pagliab ng electric fryer sa Mangaldan, Pangasinan. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Neil Moyano.
18: RMN Live Reports.
7: Tatlong crew ng isang fast food chain sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan ang nagtamo ng paso matapos masaboy ng kumukulong mantika kasunod ng pagliab ng isang electric fryer noong umaga ng Hunyo at Ches 2026. Ayon sa isang tricycle driver na nakasaksi sa insidente, nagulat umuno siya nang biglang magsilabasan ng mga empleyado at ilang customer mula sa establishmento matapos marinig ang umuni pagsabog sa loob ng kusina.
8: Kawawa yung naawa ko doon sa isang crew. Ito na, laging nabuhunan siya ng mantika. Nagkalag nga yung mantika doon sa loob. Tapos yung mga ibang gamit nila nalusaw sa init ng mantika.
7: At isa po ng impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection o BFP Mangaldan, nagsimula ang insidente ng maglieb ang electric fryer sa kusina ng establishmento. Ayon sa BFP, sinubukan umano ng kitchen team leader na apuloyin ang apoy gamit ang basang-basahan. Kayman, pinaniniwalang may nagtangkang buhusan ng tubig ang nagliliyab na fryer na nagdulot ng chain reaction at lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Makikita rin sa mga video na kumalat online ang ilang crew na nagtamo ng paso at napinsal ang kanilang mga uniforme dahil sa talsik ng mainit na mantika. Agad namang responde ang ilang tricycle driver na nasa lugar at tumulong sa pagsugod sa mga nasugatang crew sa infirmary ng bayan upang mabigyan ng agarang medical na atensyon. Sa panayam ng IFM News Tagupan sa BFP Mangaldan itong umaga, sinabi ng ahensya na nagpapatuloy ang kanilang follow-up investigation upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagliyab at halaga ng pinsalang dulot ng insidente.
10: So, pupunta kami doon for further investigation po kung ano yung update talaga.
7: Kasama mo muna rito sa FM News Tagupan. Ito si Edwin Limiano, Tanak RMN.
18: RMN Network News.
17: Pagkasawi naman ng dalawang atleta ng Ateneo, pinapaimbestigahan ng Senado. Kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Batag.
18: RMN Live Reports.
19: Pinaimbestigahan ni Senator Robin Hood Padilla sa Kaukulang Komite sa Senado tungkol sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo Men's Basketball Team nitong June 8. Nasawi sa team building activity ang dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Clark Baterbonia at Divina Dili. Mag-aayin ng resolusyon siya Padilla sa Lunes para magsagawa na ng motu proprio investigation para siya sa atin ang tunay na pangyayari sa pagkamatay ng dalawang atleta na may layong i-review at palakasin ang safety protocols ng mga school-related activities tulad ng sport. Nilinaw na senador na ang investigasyon ay hindi para maghanap ng sisisihin sa trahedya kundi tukuyin ang mga reformang kailangan upang hindi maulit ang kalintulad na insidente. Susuriin din sa ikakasang investigasyon kung sapat ang mga umiiral na pamantayan sa risk assessment, supervision, emergency preparedness at crisis response para sa mga aktibidad na inorganisa ng mga paaralan, partikular na mga outdoor, athletic, adventure-based at iba pang gawaing may kaakibat na panganib. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
0: Pagsuspende kay Ateneo Coach Tab Baldwin at iba pang training staff, iginiit ng isang kongresista. Balikyan natin sa report si Rajuman Grace Mariano.
18: RMN Live Reports.
11: Iginiit nga ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Ateneo de Manila University na suspendihin ang coach nito na si Tab Baldwin. Gayun din ang iba pang coaching members at training staff na may kaugnayan sa Baler team building activity kung saan nasawi ang dalawa nitong atleta na sina Rene Kurt Paterbonia at Divine Adili. Ayon kay Chua, makatwira na isailalim sa preventive suspension si Baldwin at iba pang kasama sa insidente para maprotektahan ang integridad ng isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Umaasa si Chua na lalabas ang katotohanan kung sino ang nag-aproba sa nabanggit na open seawater training activity at kung nagsagawa ba ng risk assessment bago ito ikinasa. Sabi ni Chua, dapat ding matukoy sa pagsisiyasat kung may inilatag o sinunod na safety protocols at kung nagkaroon ng kapalpakan sa pagpapasya at mga hakbang na naging dahilan ng trahedya. Di ni Chua, dapat tiyakin na may managot sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili kahit lumabas sa pagsisiyasat na aksidente ang nangyari. Katwira ni Chua, hustisya at pananagutan ang dapat pairalin dahil walang anumang tagumpay o tournament ang makahihigit sa buhay ng ating mga atleta. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano,
9: Patak, RNN.
18: RNN Network News.
17: Sa kaugnay pa rin balita, ang NBI tuloy ang pagsasagawa ng hiwalay na imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo de Manila student-athletes sa kabila ng pagsantabi ng pulisya sa anggulong foul play. Kasama natin sa balitang yan si XL Rajuman Joyce Adra.
18: RNN Live Report.
19: Tuloy ang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni Ateneo de Manila student artist Rene Clerta Paterbonya at Divine Adili. Sa kabila ito ng pahayag ng Aurora Police Provincial Office na wala silang nakikitang sinyales na may foul play sa pagkamatay ng dalawang estudyante. Naisip malaman ng NBI kung talagang walang foul play sa pagkalunod ng dalawa at kung nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng mga nasa likod ng team building activity. Sinukoy ng NBI na sa ilalim ng Article 365 ng revised penal code, ang cause of death, maging ito man ay reckless o kapabayaan, ito ay maituturing na criminal matter. Tiniyak din ng NBI ang gagawin nilang koordinasyon sa PNP at mga otoridad sa kanilang gagawing investigasyon. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Choice, Suryantes Adra, Tatak, RMA.
0: Sa patuloy pa rin balita mga netizens, hinihikayat na umiwas sa paglikha ng mga haka-haka at pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon kaugnay ng insidenteng kinasasangkutan ng dalawang college basketball players. Kasama mo sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
18: RNN Live Report.
12: Hinihikayat ng Philippine National Police ang mga netizen na umiwas sa paggawa ng mga haka-haka at magpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon kaugnay ng insidente ang kinasasangkutan ng dalawang college basketball players na napaulat na nasa winong June 8 sa Aurora. Ang KPLB Chief General Jose Melencio Ratatis Jr. ang nasabing malungkot na insidente ay hindi dapat maging topic ng online hate at debate sa social media. Nananawagan din siya na respetuhin ang mga pamilya ng mga nasabing manlalaro at magtiwala sa nagpapatuloy na investigasyon para matukoy ang tunay na nangyari sa nasabing insidente, kung saan kasama na rito ang pag-recover sa mga CCTV footage mula sa lugar para makatulong sa pagbuo na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dagdag pa niya, nakipag-ugnay na ang pulisya at ang lahat ng concerned parties at iba pang nag-iimbestigang ahensya sa ugnay ng nasabing insidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
18: RMN Network News.
17: Magkapatid naman na dalagita patay sa sunog sa Naga City. Kasama natin sa balitang yan live mula sa RMN Naga, si Rajuman Antoinette Eduardo.
18: RMN Live Reports.
13: Nasawi ang dalawang batang babae na magkapatid na sina Marian, edad 13 anyos, at Michelle, 12 anyos, matapos ang naganap na sunog kagabi sa Palmera Village, Barangay Kararayan, Naga City. Alas 11 ng gabi, kahapon, June 10, nang makita na natupok ng apoy ang bahay ng dalawang biktima. Ayon sa mga residente sa lugar, nais pa sana nilang tumulong upang apulahin ang sunog, ngunit dahil sa mahinang buhos ng tubig sa kabahayan sa nasabing komunidad, ay nabigo silang makapag-responde ng maayos. Maswerteng hindi naman naapektuhan ang mga light material na bahay na malapit sa pinangyarihan ng insidente, dahil agad umanong dumating ang dalawang fire truck sa lugar at nakontrol ang pagkalat ng apoy. Ayon kay Neng, tiyahin ang magkapatid, malaki na umano ang apoy ng kanilang makita kaya wala na silang nagawa upang tulungan ang mga biktima. Dagdag pa niya, sa mismong entrance ng bahay nagsimula ang sunog, dahilan kung bakit hindi nakalabas ang dalawang bata dahil sapa naman ang nasa likod ng kanilang bahay. Mabilis naman umanong rumisponde ang mga bumbero, ngunit nahirapan silang makapasok sa lugar dahil sa makitid ang daanan papasok dito. Ayon naman sa ina ng mga biktima na si Mary Lou, galing sila sa lamay ng tiyahin ng kanyang asawa nang sila ay makatanggap ng balita na nasunog ang kanilang bahay. Nang makarating sila sa lugar, magkayakap na umano ang magkapatid ng matagpuan. Hinala ni Mary Lou, posibleng ang naging sanhi ng sunog ay ang naiwang nakasaksak na charger. Dahil nakasanayan umano ng kanyang mga anak, naiwan itong nakasaksak habang ginagamit ang kanilang cellphone at kalaunan ay nang ito ay makatulog, naiiwan itong nakacharge. Gayunman, nilinaw na wala pang pinal na resulta ang Bureau of Fire Protection dahil patuloy pa ang investigasyon sa pinangyarihan ng sunog. Kasama mo sa RNDWNX Naga, Rajuman Antoinette Edwardo, Tatak, RMN.
0: Samantala, NCRPO dinagdagan ang ide-deploy ng mga pulis para sa Independence Day. Mahigit 12,000 na PNP personnel magbabantay sa buong Metro Manila bukas. Kasama mo sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
18: RNN Live Reports.
0: Rajuman Gerald.
9: Nagdagdag pa ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mga police personnel de-deploy kasabay ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Averina, mula sa nating mahigit 8,000 PNP personnel ay ginawa itong mahigit 12,000. Maliban pa ito sa kanilang pwersa na naka-standby sa mga kampo ng PNP, ipapakalat ng karamihan sa mga pulis sa mga lugar kung saan nagsasagawa o magsasagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo. Piling din ni Averina na mas mainam na maraming ide-deploy na pulis para masiguro ang kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga lugar na dadagsain ng mga rallyista.
14: Deployment po tayo sa House of Representatives, a company of CDM po. House of Representatives, dito po sa Exit Shrine, dito po sa White Plains, dito po sa Pinaglabanan, dito po sa Monumento, bukas sa Senate, sa Malacanang, Luneta, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda.
9: Samantala sa Pasig ng Southern Police District, todo pa rin ang pagbabantay nila bukas sa Serado lalo na't may banta rin sa seguridad sa paraan ng DZXLR in Manila kay SPD Director Glenn Cinco. May mga internet report din silang natatanggap na marami ang mga magsasagawa ng rally bukas sa Southern Metro Manila.
15: Sa nakita namin sa social media, parang mayroon eh. Araw ng Kalayaan bukas, marami yun doon sa, ano, sa Manila area.
16: Kumusta ang paghahanda ng SPD dito sa Independence Day bukas?
15: Ay, naka-prepare kami dito. Kahit nga hindi nga Independence Day, naka-prepare eh.
9: Katap, si ZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit, patok, RMN.
0: Para naman sa ating balitang sports, kumapit sa endgame execution ng New York Knicks para agawin ang dikit na 107-106 panalo kontra San Antonio Spurs sa Game 4 ng NBA Finals. Sa isang dikdikang laro, nagpalitan ng scoring rounds at momentum swings ang dalawang koponan, ngunit nanaig ang Knicks sa clutch offense, half-court sets at defensive stops sa final possession. Lumutang din ang kanilang pick and roll execution at transition defense sa closing stretch. Nagkulang ang Spurs sa late game shot selection at nagkaroon ng costly turnover sa crunch time na nagbigay ng pagkakataon sa Knicks na tapusin ang laro. Dahil dito, 3-1 na ang series lead ng Knicks at isang panalo na lang ang kailangan para sa NBA Championship habang nasa do or die situation ang Spurs sa Game 5.
18: Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drusan Fernando.
17: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
0: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
18: RMN Network News.
24: This newscast is brought to you by Semeticone Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
25: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
26: RMN Freedom Run.
25: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
26: RMN Freedom Run.
25: Tatak, RMN.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pirmay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
20: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Sample Plus Gold.
23: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
28: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
29: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
8: Balik mga ka-Rajuman, diri sa ito kapag pangalagad sa RMN Targetanay sa Unto. Ang oras naton Philippine Standard Time. Tataklas 12:47. Tanpay kay dugay-dugay ko ang report sa atong mga Rajuman na reporters. May follow-up report angot sa sining isa ka shooting incident nga nagluntad mga kabiyanan dere sa may bahin sang Banwasang Pabia, Iloilo. So i-check ta karon kay Rajuman Marjorie Herbo Miani ang dugang nga mga detalye kag ining report ni Rajuman Plo parte mga kabiyanan sa isining isa ka lalaki nga may pila sa dugan nasapuan ni nga patay na dira sa may floodway sa distrito Sangharo, Subong, Langgid nga aga. Paano man ato na balita, dugay-dugay, nagikan sa ato nga Iloilo City Hall connection kay may ginahatag na reaksyon ang representante sang Uswag Ilunggo Party List nga si Congressman Jojo Ang. Angot sa sining pagmitlang pag-akusar sa iya sa sining 18 na Marines. Kuno, no? Sa isyo parte sa flood control projects mga kabiyanan. So ini kagiban pa dugay-dugay nga mga balita tutukan naton diri sa aton nga palatuntunan. Taway pagig ka tibawas kagway pang iban ka move on sa sining kapirdihan sa San Antonio. Pero atag naman to papang manugdaog na tani. Nablangko yang utok ni Faxao. Idribol mo na gilang to kay pila ka segundos ifaulon ka na to eh. Ili up mo pa imuya, no? Tapos ti nag-joke mga kabiyanan si Wimby. Duwagig ka mga free throws. Ti kulang pa, linghod pa. Kay kun mga bitirano, kagulang na to. Ang mga manoghampang short ball na to yung kadalagaan mga kabiyanan sang San Antonio Spurs. So 3-1 subong ang ilang serye pabor sa New York Knicks. Ari na yung ang mga kwanta ho, mayo ang balita ya sa aton nga lawas ho, ay guro gainom sa Evergreen Herbal Capsule ning mga taga San Antonio ay namin ipang tingalon sa produkto di kalidan di Dr. Crispin Hico.
9: Hindi nga ba yung nadulong sa inyo sa kaluan sa Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Dr. Hico, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra, buhinan niya, tanang kulang, dugangan niya, amo na ka-unique ang aton nga produkto ng Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod, kagabalansis ang sistema sa aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag mayara sang vitamin C. Kompletos Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dr. Hico, sigurado nga epektibo.
10: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan, the great equalizer. Talan nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals, dugangan niya ina pagkanto sa normal. No, importante normal lang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso magdeficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule 2 to 3 capsules kada adlaw ang aton pag-imnon. Ari bilang isa sa mga users ng Evergreen Herbal Capsule nagpamatuod kun ano ini ka nami sa aton nga ikaing lawas.
11: Hello, sino ganini?
12: Si Janice ni Doc.
11: Janice, sang diyan gani?
12: Sang Haniway.
11: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
12: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
11: Mga pila edad, mga pila edad ka bata mo?
12: 14 years old.
11: 14 years old, lalaki.
12: Oo.
11: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen World Capsule, ano ang resulta?
12: Ang nag-ayo na dula ang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata na tisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggud.
8: Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, the best ini nga produkto ni kalidad ni Dr. Spinhi. Kung tanan nga sobra buhinan, ang tanan nga kulang dugangan. Evergreen Herbal Capsule, ara lang sa mga butika. Standby kay dugay-dugay kwa untang report ni Radyo Man Flo Navarrete. Angot mga kabiyanan sa sining patay nga tao nga nasa Puan, dira sa floodway sa may distrito sang Haro. So standby kay check ta ni dugay-dugay, kag buwas nga adlaw. Okay, preparado na kamo para magdalagan tabuas kagahon. Hindi gina na magpulaw subong ha. Tipon gina na resistensya kay makwantabuas, madalagan, no? Diri sa festive area kita, festive mall. Drat na masugod, no? Sabahin sang Mega World. Pakad to mga kabiyanan dito sa Sunset Boulevard. Matahom sang aton nga magyan nga dalan kagkanami dalaganan gid kun timprano pa king balhas ya ging pamalasan mo gid lain yang balhas nga nagtulo bangudling sa tuman nga kainit lain man yang gimpabalasan mo gid mo po dali lang gid ha kagbuhas nga adlaw mga kabiyanan dira sa Rob Haro kita mga senior citizens naton ato man didto no ko kadamo sa mga benepisyo kay gahatag naton sa ila so dugay dugay atagan ta ni sang dugang detalye. Oi, standby, i-check ta si Radyo Man Flo Navarrete nagikan sa floodway area sa distrito sang Haro sa follow-up report.
7: DYRI Radyo Man Report.
13: Radyo Man na Angel, no? Nasa Puan rin isa ka lalaki matapos nga posibleng nga gin tiro ini siya, no? Sa may floodway sang sakop sang barangay Buhang Haron. Nasa Puan ni siya nga nag-utaw-utaw sa nasambit sining floodway, no? Sang pila sining ka mga residente, no? Na nakalabay dira sa may nasambit sining lugar. Why pa sila sang identity ang mga katapos sa pulis o kon Haro Police Station angot sa kamatayon sa sining biktima. Pero na istorya ko diri si punong barangay Jean Siles, no? Ang punong barangay sang Buhang Haro na posible kagapipa, no? Na ginpatay ang ining biktima. Na gindala dira sa may area sa Buhang Haro, kagin haboy sa may floodway, no? Base sa ila sining pagpangusisa kay na dito sa may lugar, no? Ginbuliligan ini sa mga residente sa Buhang Haro na mapahigad ang bangkay isang lalaki, no? Kayang edad siyang biktima, yara sa 35, tubtub 36 years old, no? Ang pangidadon. Kagin pag-abot sa kilid, ginbutangan ini sa mga dahon sang saging, gindala sa may Sumagpaw Funeral Homes, sa may Santa Barbara, Iloilo, Radyo Man Ronel, no? So ang biktima posible residente sang Balabago Haro. Posible ang balik kapitan Jen Siles pinpatay sa dito sa Balabago kag indala dira sa may Buhang or dira sa may Buhang na siya daan nga ginpatay o kontra sa may floodway, no?
8: Mm-hmm.
13: Ang biktima posible amo ini ang natabo sa sining biktima Radyo Man Ronel, no? Yari bala si kapitan Jen Siles ang punong barangay sang Buhang Haro, angot siya sininga pagpahayag sa nga kung sininga ma-interview.
14: Sir, pero nakagwa na ato na sa may funeraria?
15: Mm-hmm. Tap, may idea ka kung ano to ang biktima, babae o kung lalaki?
14: Lalaki, sir?
15: Wala man takap, mga pilang edad?
14: Siguro mga 47 o 35-36, sir.
15: Mga ano oras na lumoskap? May idea ka mo?
14: Ang nabanan ko lang kayo na sa hambal sa ngakon nga tanong, ano, sir, man, sa pisinorder, kagabi pa kuno, sir.
15: Kagabi pa?
14: So kayo na lang naglutaw, saan ka agaho na mutungan na na-rescue?
15: Ah, pero kagabi, kap na report na sa inyo barangay na may nalumot?
14: Wala.
15: Ah, okay. Kap,
14: Salaga na lang.
15: Salaga na lang. So, aga na siya nakita, no?
14: Oo.
15: Si, kilala to, kap, ang biktima?
14: Ang biktima, bali ang iyan, ang ano, balabago na sila, sir.
15: Balabago, haro?
14: Balabago na sila, oo, naigo. Pero ang boundary, bala nila sir, balabago, tapos may ara man kami dira buhang.
15: Mm.
14: So, inaasangan, ano, nga, tao, hindi ko na, ano, sir, kayo do, ay ko pa na siya makita.
15: Mm. So, posible sa balabago, sakap, no?
14: Oo.
15: Ang pamilya, ya, balabago?
14: Okay. Hindi, wala na, di sa sir, pamilya, bali, taga-Bakulod na siya ko, no?
15: Ah, okay. So, din siya katemporaryo ka po yun sa balabagong ikap?
14: Oo, dira sa illegal settler, mismo illegal settler na datawag sa ilan na dangang lugar. So may part kami ang buhang, may part man ang balabago. So sa balabago, sa na-registered.
15: May idea ka mukap ko na nung kwan nga nag, ano siya, nanumaw siya?
14: Ang ano, ano sir?
15: Nga nanumaw siya, kap, nga nanumaw siya. May idea ka mo?
14: Ang istorya lang niya sa akon, sa akon niya, ano, may pila sa sir sa dughan,
15: mm-hmm.
14: Lako sa likod.
15: Mm-hmm. Posible.
14: So, ang istorya.
15: Ah, agi sa ano kap, tiro, punbuno?
14: Tiro, siguro sir, kaya daw naglapo sa likod. Mm-hmm.
15: Posible, ginpatay siya, gintagbog?
14: Siguro, sir.
15: Mm-hmm. So, din siya kapatiraria kap yung dala?
14: Sa sumagpaw, sir. Pero ang detail, siguro, dala nyo makuha sa may eye care.
15: Mm-hmm. Correct.
14: Ay sila nag-ano mo, nag... cover kaina.
15: Oo. Ah, sige.
16: Sa Marinel?
9: Hmm. Pla?
16: Punong barangay, Jean Siles, ang Buang Haro, Radyo Baronel. So, hindi pa rin ma-determine, no, kay ginatawagan ko pa man si Police Captain na Mavin Laranyo sa Iloilo City Police Station 3, pero walang alam pa siya makasabat, no, kag makatag sang tulid ng investigation ngot sang tamatayon sa sining lalaki. Na-mention ni Kap nga taga Balabago Haro ang biktima, kag pero temporaryo di siya nagapuyo, pero taga Bakulod City gin ni, no, ang ining biktima.
9: Taga Bakulod gid sa dugay na di sa Iloilo, Flo.
16: I think do dugay naman sa lokay kapitan Siles, pero hindi pa siya kahatag gid sang kwarto, ito hindi man kilala at yung biktima ra man Ronel mo, no, na nasa kwandra sa may floodway. So sa karon ang investigation yara sa Haro PNP, kag ginaimbestigaran karon, no, ang ining natabo sa iya kay ti posible kin tiro ang biktima kay may pila sa iya sininga dugan, kag naglapo sa iya sininga likod, Radyo Man Ronel, no.
9: So aso ano nga armas ito, ang ginggamit?
16: Posible 9mm, 45 kag 38 caliber pistol, no.
9: Dali lang, na recover ang slag, may slag na recover o may basiyo sa area na recover, why?
16: Wala, pero ginabulabanta ni sang ano, sang mga pulis kaga mga opisyales sang barangay nga agi sang amo nang bala, Radyo Man Ronel, no, ang pilas sang nanagom sang biktima, no. Sa karon medyo panpa, di pa klaro kung sino ang biktima kay ginapatigayon subong ang investigation sang Haro Police Station angot sa kamatayon sang biktima nga nasa kuan dira sa may floodway sang
9: ano ganing full name iluwat, ang full name iluwat
16: sang biktima, wi-fi identity ang police.
9: Ah, okay. So pero paano na bala nga taga Bakulod kung wi-fi identity
16: ang balikap, iya man ni nabatian nga istorya sa iya mga tanod, no.
9: Okay.
16: Na posible taga Bakulod City.
9: Tiyo, pero paano sila nakahumaom nga taga Bakulod? Kaya ti kun wala identity. Ano, nagayulo istorya sa da. Familiar sila sa tao. Nga daw, ini nga tao daw taga Bakulod ni siya. Base sa mga istorya sa palibot. O kung paano naglabot sa point mo lang nga
8: Ang balon nila nga daw taga-Bacolod?
16: Posible, pamilyar ang mga residente. Kay mamo, daangot, malanada ang buwang haro, kagbalabago. So, ang tendency diri is pamilyar sila sa itsura sang biktima, no? So, that is why nga ti, nahambal nila nga taga-Bacolod City ini. Pero, hindi pa nila makilala gid, no? Mm-hmm. Ang ining biktima, Radyo Maronel, ang iya sininga pangalan, no? Radyo Maronel.
8: Okay.
16: Kasubong na mga tinion, Radyo Maronel.
8: Mm-hmm. Okay. May update na sa kwan? Sa, anyway, dugudugay ang sa pabiya kay Radyo Man Marjorie Gali, no? By the way, ining... isaman ka drug by bus operation sa mga distrito sang harong ang isa na kapalagyo ng latest sinisubong information po.
16: Yes, no, Radyo Man Ronel na tigayon diri nga madakpan sang City Drug Enforcement Unit o kon City.
8: May isa nga nadakpan, may isa ka nakapalagyo, no?
16: Oo,
8: okay.
16: Isa nadakpan, isa kapalagyo, no? Mm. Sa din na recover diri sang CDEO ang 476,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Kag nagabugat sang 70 grams no matapos katigin ka sa ang gin patigayon ang ining baybas operation sa may barangay Simon Ledesma Haro kagabi no ang subject amo ni si Magdalena Ibio kag si ang nadakpan amo ni si Magdalena Ibio
8: babae po babae ha
16: huh? Oh babae mm-hmm. No para sa may pictures ko da nga gin
8: are mm-hmm.
16: Si Magdalena Ibio ina no. While ang kahimbon sini nga si Carmelo Abani nakapalagyo no sang namutikan niya na operatiba na no ang ila sini nga na istorya
8: no? Anong relasyon sang duwane?
16: Magabyan.
8: Okay.
16: Radyo Maronel. So una diri nga nabaklan ang arestado sang isa ka plastic sachet sang droga gamit ang 6,000 pesos nga baybas money no. Kag natigayon man ang ining operation sa bulig sang Iloilo City Police Office ICP o kon ICPO SWAT team kag Iloilo City Police Station 9 no. Kag karon ang ining CEBO na preso na no dra sa may Station 9 sang Iloilo City Station no 9 I mean no na preso na ini kag siyempre ginakwanta ni kay ipasakaan ni isang kaso.

0: di Barangay Simon Ledesma sa distrito sang Haro. Amo ni madulong na itong information sa pagpagnagad sa programa Targita na Isa Otto. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Manso, Konsumo na Barete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat Radyo Man Flo Navarrete sa sining report kag paluwa pang kabiyanan. So may isa ka babae na dakpan kagabi sa isa ka drug by bus operation malapit tong asa milyon ka pesos nga balor sa droga. O isa ka upod niya nakapalagyo no sa aton nga mga otoridad samtang ginakilala pa subong ang identity sa sining bangkay nga nasapuan may agi sang pagatiro no. May aras ang pilas tugas ang pagtiro ang ini nga biktima mga kabiyanan nga lalaki nga ginapatihan nga daw base taga Bacolod kada wife pa subong may naka-identify sa iya dira sa area nga nasapuan mga kabiyanan dira sa flood control area sa distrito sang Haro. Check taning duga nga mga detalye dugay sa pila ka mga news and public affairs program sang RMN Iloilo. Oras na to mga kabiyanan, Philippine Standard Time. Alauna sa isang hapon. Arianay, dali lang gid. Ang mga produkto na ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
3: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw, naganami, kagapagsik nga ito ni ang lawas na ito. Non-super plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay, kagprobinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kasi nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami yung users, yung isang NANS Super Plus, gusto mo naman palabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito ina mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakal man sini, kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayang lawas. NANS Super Plus, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
4: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapla na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagikusini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
3: Yes, hindi ka magka dengue. Dengue dala man sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sang kalawasan mo, pas mo sonod ugat kag maskulo nami pang massage sa no dula pang arikis sa lapa palipunga an kag iban pa ang panit mo ara pa ang arikis mo wala na mga kabiyanan. Amo na ka nami ang ato nga produkto nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
4: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag edad nagagamay ina o kon ang imo abilidad daw nagadwindle bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
3: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
4: Ay, karami.
3: Sido ba sini no? Kag ang magamo mo nga kwan nga Strait of Hormuz mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goatweed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, sang paningkay-singkay, sang imo nga Junior.

0: mga kabyanan, hindi na magkalipata, hindi na magpakuno-kuno, pakisa gadong lime lang na. Pero para sure kagidya, 124 subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gidyang imo partner daw. Mega Man, Herba Capsule, ara lang sa mga butika.
1: And of course, sa itong mga kulturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mando, no? Ay, hindi ah. Gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, do ko grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Aranda. Silinya. Mangita ka pa yasang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero master don, nga rin pasabaw iyaho. Mega Man Gold Coffee Mix. The best ni mga kabyanan ng kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiyuna para mga pikita. Kung kapiling niya, why man niya sa nanong kuana binos? Bala ka kuana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ko naman. Ang ato niya ngayon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika. Yes, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyan, ang bakal na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magabalik kita, dugay-dugay. Standby ka mo, may natiruhan. Dira sa may banwas ang pabiya Iloilo, check na ni karon ang dugang mga detalye. Kag ang update na to na, pwede nyo na makuha mga race bib nyo. Ang iban pa, dira sa festive mall area, dira sa second floor. Check na karon ang latest with Radyo Man na Fia May Otero. Kay buwas na ni sa kagahon, mga kabiyanan, pakondisyon na ta. Higop kaldo, inom na sa mga ginapang-endorso tayo. Nga mga, kwano, nga mga kapsula para magbakod ang tuhod na ton buwas ng adlaw. Mga kabiyanan, para nga awayon ta ang mga fake news. No, muning kausa na ton sa sining RMN Freedom Run. Buwas ng adlaw, mga kabiyanan. Dira sa festive mall area. No, dira sa may Mega World. Kita magasugod kag usuyon na ton ang dalan. Mga kabiyanan, ang Sunset Boulevard nga ginatawag. Magabalik kita, pagaligan na sa mga pahibalo. Ang oras, Philippine Standard Time, 12 minutos na kaligad sa alauna sang hapon. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Super Fiber.
8: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapangapit amuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
2: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
2: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulak sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
2: Tatak, RMN.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, fab, con, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in negating dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl. Pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress. With proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
15: Puti vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
19: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sa Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sa Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment
9: Specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
22: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. GTX 500. Buntag na o gabi.
23: Parang pila na may mong sugar?
22: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa GTX 500.
20: GTX 500. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang may DC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa May DC.
0: May DC. Mabaka. Mga buti ka. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Lag hindi manami. Akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builuman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
4: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Hey! Kinikir time!
7: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat ka dula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga
10: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN and Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be MX-traordinary with MX3. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
7: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
8: Ronel Sorbito.
7: Kag Radyoman Don Dolido.
8: Don Dolido.
7: Targetanay sa Udto.
9: Mga Radyoman, balik sa itong pangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udto. Oras na itong Philippine Standard Time. Alauna 27 sang hapon. Standby kay Dugidugay. Kwanta update si Radyoman Joel Franco. Reaksyon ni Kong Jojo Am pagkatapos nga gin lawag na naman siya sa sining nagapakilala 18 ka mga Marines. Puti siling ni Senator Tulfo 18 cargadors ko no. No? Pero siling mang ibandera mga anay miyembro sang Philippine Marines pero ang ibandera na discharged dishonorably. Kag ang iban nag-awol kag tinay involve mga kabiyanan sa tagtaganay kuno kwarta. Pero dali lang standby. Sa report ni Radyoman Joel, may ara kita sang update na kay Radyoman Fia. I-check na ton observation dira sa may festive mall. Kay amat-amat na nagakuha sa mga race bib nila kagiban pagid nga kinanglanon para buwas nga daw sa dalaga no. Kabay pa nga magsanag buwas kag hindi lang magulan. Kay subong nagtupang ulan kabay nga ubuson niya ni subong para buwas nga kagahon niya taway. Udlay man magdalagan nga nagapaligo sa ulan ay. Standby ka mo mga kabiyanan. Standby Radyoman Fia. Arianay ang aton nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
10: Parikoy, ini nga porsyon ginadulong sa inyo makabanan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo subong bako nami sini no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo nga ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Basika mo nang mapalaron nga winner sa December draw, mga kabinan, sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganikan tuin na sila silang showroom. Dira sa may...
9: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan. No? Kinalan, dragin magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts. Ha? Hindi gid magbakal sa ibang na kibasi kung maha biktima ka mo kay hindi pala original ang ila, kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagbaligya man sila, mga kabyanan, sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester, kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Kanbay Rajuman Pia, check na ito nga festive mall connection. Ang latest abong sitwasyon dito, kag kapila na ka-prosyento mga nakuha na, ang mga wala pa na hingagaw na subong, para buwas nasok-sok nyo na nga daan. No? Hindi na ito mag-salasala, buwas nga adlaw. Dala sa venue ta. Yaring report, Rajuman na Pia May Otero.
11: TYRI Rajuman Report.
12: Regiman Don, Regiman Ronel, padayon kita nga nagpangagda sa aton mga tagpalamati, no? Kag mga runners naton nga magpadulong akong mag-upload sa aton bus, sa aton nga RMN Freedom Run, bangod nga sa subong tinion, padayon kita nga nag-release, no? Sa mga race kits naton, no? Kung magkita race kits, no? Muli ang aton nga mga kinahanglanon sa aton nga pagdalaga, no, para sa aton nga fun run bus nga adlaw. So diri kita sa gihapon sa tubang sang Studio Matic, no, kundi in kita nag on-site registration diri sa Festive Walk Mall Iloilo. Rajuman Don, Rajuman Ronel, no. So far subong do naka half na kita, no, half
9: naka may mga nagakwa pa dayon na? Nagakwa sila sa mga race kits nila, naka 50% na.
12: Naka 50%
9: na. So ang iban nga hindi makakwa subong adlaw, Rajuman Pia, buwas nga adlaw, dito na lang sa venue.
12: Yes, pero gina encourage gina natin sila nga tani makuha nila subong adlaw para pagabot buwas sa venue, hindi na sila mag-grinutok bala sa pagwa. Kaya ingalat na ang time sa tomorrow para sa warm up, may tawag ni may
9: Zumba?
12: Zumba. Oo, para natin siyempre maka-ready na kita sa aton nga run tomorrow, no. So far subong, maligwa pa. So dapat subong kung may araw na nga malapit lang di sa festive, pwede gin sila maka amat-amat ni Rajuman Don, Rajuman Ronel, para nga hindi na magdinaguso. Kay kaginas ng aga pag opening daw damo gin siya nagkwa. Until nga naubos, no. Kwa ang mga nagapila diri kagina, kay subong nag-alabutan na lang isa-isa, duwa-duwa. Pero later sa hapon, gina-expect natin nga damo pa ni Makwa, Regiman Don, Regiman Ronel, especially ang mga runners natin sa 5 kilometer and 10 kilometer. Kaya daw so far, amuning madakog, 5, 10, kag 3, no? Sa subong gali, mayroon pa kita nga nabilin nga slots, no? Para sa mga runners natin nga luyag magdalagan sa 20 kilometer. Kaya ubos na gid ang aton nga 3 kilometer kag 5 kilometer. Pati ang 10 kilometer na ubos na gid within today, Regiman Don, Regiman Ronel. So may nabilin pa kita 20 kilometers, no?
9: Para na gina sa kondisyon na gina nga kwan dapat nga tiil ang sa 20. Pero ang 10 manog ubos naman.
12: Ubos na gid.
9: Ubos na?
12: Ubos na. Tapos, amo na naging nabilin ang 20, ta naging lang niyang nabilin Regiman Don, Regiman Ronel. And, tiyan syempre kung maganto di sila, dala na nila ang ID, pakita lang nila ila ID. Kag kung halimbawa, grupo sila, may isa lang di nga makadto, diri, no? Secure niya lang daan ang ID sa iya mga upod, pwede nga picturean lang, no? Kag ipakita lang diri karon sa mga staff sa PSEC, no? Nga naga-release sa sinong mga race kit. Regiman Don, Regiman Ronel. Subong mga tinion, kaya siguro lunchtime. Ang iban kaya nga, gaw pa panyaga. Pero we expect, no, nga damo pa gid ang makadto diri para mag-claim sa ilang mga race kits, no. Kahit buwas na ni, alang-alang na ni kung buwas pa gid sila mag-claim. Tapos mag-rinotok pa, no? So ang iba sininga-daan niya, ma-ready na, makondisyon na para Buasca Adlaw, ready na sa fun run. Regiment Don, Regiment Ronel.
9: Sige, kabay pa nga maghawan Buas ang aton nga kwan, chimpo. Kagatagan kita sang manayanaya nga chimpo para nga naming paningkay-singkay tada samtang galabay da sa Sunset Boulevard na Regiment Pia. Ready na nang TL mo? Nakakuan ka na? Nauyog-uyog muna na gamay? Ano ka la, layo ang dalaganan mo, Bas?
12: Kuya, Regiment Ronel, 20 kilometers.
9: Ha?
12: Minus 5.
9: Awa?
12: Minus 15.
9: 20 minus 15, gali.
12: 20 so, minus 15, 5 gali. 5
9: km.
12: Ang mo din na-secure ka na di kayo 20 ka. Na-secure ka na mga race.
9: Amogid, parehas good. 20 minus 15 man, no? Minus 17, gigani guro. Malo ka naman, hindi pa ni ka kuha ng tiyanak ta.
12: Mamagani.
9: Makasarang lang tanin niya. Mayong, randa dito sini. Bisa na hayon lang kung nami ang sitwasyon ba sa Sunset Boulevard, ayos na. Ang nami iya buwas sa kay kung mabalasan ka, kinamalasan mo gay kay bangod nga timprano pa. Hindi sila nga ginbalas ka lang bangod sa tuman nga kainit, kundi ginbabalasan mo gay. Kay bangod nga nagpakapoy ka ginbala, naghula, ginabilog mo nga lawas, Pia. Ha?
12: Oo, correct. Regiment Ronel, no? So, remind lang ako ito, mga tagpulamati, sa ato nga gun start tomorrow, no? Ang ato nga gun start, ma-start kita sa 20 kilometer na ito, ma-assemble din sila mga 2 a.m., tapos mag-gunstart sila 3. Ang 10 kilometer na ito, na-assemble din sila 4. Mag-gunstart sila 5 a.m. no, according sa itong organizer kaina. And then the rest categories will follow. Ito na ang balta na hindi man sila pwede makadururungan. No? Kaya ang iba niya long distance, ang iba niya short distance lang. Regiment Don, Regiment Ronel. Kaya kung nakita nila sa itong nga Facebook page, subong, na-post na no, ang itong nga route or ang itong nga rota, Buasca Adlaw. Ilang taon lang nila para ma-familiarize nila kung diin sila dapat maliko, no? Kay may mapa, mandira, Regiment Don, Regiment Ronel, kada category. So, may aragit na rota para sa 3 kilometer na ito, kung diin maliko, sa 5 kilometer, kung diin maliko, 10 kag 20 kilometer, Regiment Don, Regiment Ronel. So far, all set na kita para sa Buasca Adlaw, ang ginahulat na lang natin natin. Mga runners nga kwaon, di nilang ilang mga race kits, hindi ito na pagpalabuton Buasaga para hitso kita tanan. Regiment Don, Regiment Ronel.
9: Sige.
12: Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Regiment Pia Panesotero, Tatak RMN.
9: Thank you very much, Sir Regiment Pia Mi Otero. Gigandira sa Festive Walk Mall. No? Ang inyong race kits, pangwaan nyo na to para Buasca Adlaw, dito maginutok. Dito sa bahin sang Mega World area, mga kabyanan. Dali lang yan ang oras na ton, Philippine Standard Time. Alaw na 37, liyo na kay Radyoman Joel, kay nagatag-reaksyon si Kong Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List. Angot sa pagdalawit sa iya sa sining nagpakilala nga 18 ka mga Marines. Angot sa flood control controversy. Pagkatapos, mga kabyanan, nga kuno nagbaton man sang mali-maleta nga kwarta ining kongresista, so ini nagatag sang iyang statement subong kag ginpanginwala ining tanan nga mga akusasyon kontra sa iya. Naka standby mga kabyanan sa aton nga linya si Radyoman Joel. Pro standby Radyoman Joel ini nga bahin sa aton nga pagapangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang life Extension Vitamin D3 upon mano super fiber kag Vita D Plus Coffee Mix. Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha. Life Extension Vitamin D3. Inop kamo adlaw-adlaw kay kun may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini maserdon, ha. Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
13: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita para madula ina, para bakod gyapon ng atong lawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
9: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang
13: Super Fiber.
9: The fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga maigo ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
13: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga maeliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
14: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
9: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
14: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
9: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
13: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
9: Naka-standby sa line number one, si Radyo Man Joel. Reaksyon ni Kong Jojo ang angot sa sining pagdalawit sang nagapakilala di shoot sa mga Marines sa iya sa sining flood control projects controversy. Aring report, Radyo Man Joel Franco.
11: TYRI Radyo Man Report.
15: Handa nga mag-resign sa pwesto bilang kongresista si Usuwang Ilonggo Party List Representative Congressman Jojo Ang. Kung mapamatud-an na nagbaton siya sang maleta nagikan sa 18 ka mga Marines, no, nga naligana doon sang maleta. So sa iya, ginaduso gani niya nga pabuksan ang CCTV sa Manila Polo Club pagod makita kung nagbaton din man siya o kung paghalin niya may dala siya nga bag o may dala siya nga napsak. Kasi agad mamatudaan kung indeed nagbaton din man siya sang kwarta. Kasi rin niya, kung nakabaton siya, ako o niya, kay ti, isinati, wait na kabalo kung bulig to, donation na to, no? So sa iya, wala naman siya sang plano na mag-file pa sang kaso sa sining Marines bangod niti para sa iya magwa man sa gihapon ang kamatuoran. Panindugan niya, matindo ang iya sining konsensya at wala siya sang dapat niya kabalaka sa sigaligasyon sang sining mga Marines. Ari pumatiyan na to ng pagpahayag ni Oswald Ilonggo Partners Congressman James Jojo Ang Jr.
16: Wala na. Edabo ka man ang file. Ako wala na kuya nag-file some case. Pero, halin sa una, nagamba naman ko nga na wala din na kuya kabaton. Wala din naman ba ito? Ila, aris to goodness. Wala din na kuya kabaton. Kasi, kinlatan pa tayo dululungan. Wala din naman. Pwede naman kaya nga. Ano po? Pwede naman lang. Abrihan nila CCTV, camera dito sa Manila Polo Club itong ataw na sa ginambang nila. Pwede naman abrihan kung gusto nila. Abrihan nila. Kung may gin baton ako, kung may gin karga sa ako, kung may ginatan sa ako.
17: Ano yung reason kung may CCTV na inungalan?
16: Ang magiging kumabalo. Ba't kumabalo? Ano yung lamo? Sikat lang tabuhin. Magiging kumabalo. Siguro ba sa closeness, siguro na ako, nabi nila sa mga amigo natin. Pag hindi ko kumakalo, pero ano din, nalat lang kasang insakto na chimik.
18: Sa pinag-challenge,
16: kung ako makapunta niya ng CCTV? Ano, nakambal ako, nakambal sa una ito nga, kung ano, pwede nila i-request, ako niya. Kahit pwede ko kapirma, ako iba. Diba? And, parilasan niya ng balid, ni Don Pepito Alvarez, no? Ang Palawan, I will resign immediately kung matuhod. At may atang may nahatag, may ano to, maleta ang sa townhouse, sa mga marines to. Ulian ko pa tayo yun. Di ba, multahan ko pa. Marisign kita tayo yun, Chiquita. Wala niya lang. So, ikaw nakabaton, mga po niya maleta. Siguro nang bago ko yung burong nga nakabaton, yung mga toon eh. Di ba, kasi tinatag ko yun, kasi bulid ko yun. What? Di ba? Okay. Honest to goodness. Kapag kilala niyo, kuya, basta ko ang bago.
9: Well,
15: ang payag, no, ang payag ni Congressman Jojo Ang Rajaman Rel in defense man sa iya sining kaugaling yun, no. So sa iya, kilala man siya kung saan tao, ah. Kasi para sa iya matindo ang iya sining konsensya Rajaman Rel.
9: So, ti anyway, ulat-ulat tonta. Kay, pero mag-file sa sang kaso, may ginaano sa kitang iban
15: siya,
9: diri.
15: Hindi na siya mag-file. Hindi
9: mag-file kaya iban nga, ang iban nga congressman nag-file sa kaso eh. No?
15: Kaya nga, dukay pa na nga proseso ah. Kasi nga, ulat tonta na lang kung mag-gawa ang matuod o sa sining issue siya mag-file sa kaso. Kasi madukay pa na yung proseso. Kaya siya nga aran ah, ulat tonta na lang kung ano Raji Madonel.
9: Okay. Ati, sige. So, anyway, padayon man nga ginasunod ini kagadamo sa mga na-meet lang on angot sa sining kontrobersiya. So, ulat-ulaton ta mga developments niya, Radyoman Joel. Pero, kung amotong aligasyon sa mga Marines, anong posibleng, kung halimbawa siya karoon ng kasuhan, abi, anong reaksyon niya?
15: Pihanda man siya ko ng atubangon, tulad pala niya nga wala siya nakabaton sa maleta nga may ulog niya kwarta Radyo Manon.
9: Anong tendensing pasakaan sila sa kaso karoon nga namit lang ang mga ngalan nila, well?
15: So far, gahulat lang man siya sa development, kaya wala pa makarusan na movement, no, ang hindi nga reklamo towards sa ila Radyo Manon.
9: Sa mga na-mentionar, wala pa man sa update nga kung may aragin pasakaan formal nga kaso, no?
15: Wala pa, kahit yung gina-challenge, pasubong ang credibility sa sining gisotso ka mga Marines mo.
9: Oo.
15: Oh,
9: galing, kiti magsiling ta ni Sotso ka mga Marines, pronto odd siya na dati, hindi man siling technically 18 Marines, kaya bangod ng ibang to, hindi man niya membro sa Philippine Marines.
15: So, apat na galing ko na ang ano da, ang legit na nag-retire na.
9: Kiti yung ibang to na pangkasuhan mo.
15: Ibang to, awol.
9: Awol, ang ibang to, dishonorably discharged, no?
15: Yes.
9: Kiti ang mga na galing, isa ka ginalantaw nga ginahambalan sila ng mga bayani o baganihan. Pero, te, involved sila iya sa tagtaganay, malita, kung tuod, gidman ang ila. Sampo lang mala, well, ganti for the sake of discussion, kung tuod, binga, na-involved sila sa tagtaganay, malita, tinahimo pa sila nga baganihan?
15: Muna ang pamangkot.
9: Kaya kung kumanta, pero, ang tuod na involved to sila sa tagtaganay, no?
15: Kung wala madapan, ipos lang.
9: Gani, ti karon kay nag-karambula, nadakpan, may mga nagwa nga balita, kung tuod ha, ti karoon nagwa man sila, ti ang pagwa nila, bayanin na?
15: Bayanin na sila. Ito yung maraming question of it. Subo nga muna ang gina-check man ang credibility sa Sinsotso kung kapagalapan ng Marines, ang kabugaton man sa ang ilasin nga.
9: Si Kong Jojo, hindi na yung mag-file kaso, bangod nga ti para sa iya, ti Waim, hindi man sa guilty. So para sa iya, no need naman nga mag-file. Sa nga muna?
15: Yes, yes. Wala na siyang plano mag-file sa kaso.
9: Kaling kiti, gusto sa sigisigib lang, hambal bala, nagkadagtaan bala yung ngalan sang tawa.
15: Amo managani, no? Kasi iban, di ba, may mga nag-file sang kaso, no?
9: Sino gani yung mga nag-file kaso? Like for example, si Congresswoman Jamjam Baronda, di ba, nag-file?
15: Nag-file si Congresswoman Dilima, nag-file man sang kaso.
9: Okay.
15: Oo. Ang iban pa, no? Though, plano man yung mag-file sang
9: kaso. Ang buti abante kung nag-file? Abante ito, no?
15: Mauwi niya abante. Nag-file man sa iya kaso. Hindi sila ang mga napang-mention, no? Sa nga nag-baton, allegedly, sang kwarta nga nakasunod sa maleta Radyo Manonel.
9: Sige,
15: well. Subong adlaw, kadunga si nag-inaugurate sa tatlo. O nag-inaugurate sa, may inaugurate sa, nag-inaugurate sa duwa, kakaroon inauguruan ang kaya tatlo na eskulahan, no? Agin patindog sa DPWH, pagi sa DepEd, sa pagpatigay yun sa opisina ni Congressman Jojo Ang, no? Iniuna kayo na ang three-story, six building, three-story, six classroom sa San Isidro Haro, amuman diri sa may Iloilo Central Elementary School, tag-ang diri sa may Iloilo, sa may Fort San Pedro National High School karon sa hapon, Radyo Manonel, no? Inigin punduhan sa more or less, yung tatlo, mga almost 80 million, no? Ang budget sa sing tatlo ka mga building. Samtang karon alas dos, no? Pati gayon man ang committee hearing in aid of legislation sa sining paggamit sa government vehicle o kung sa city government vehicle diri sa Iloilo City Council, no? Ini sa tuyo nga magtukod ang syudad sa iya kawalingon ng mga guidelines kag penal processes sa paggamit kung sa uso kung iligal na paggamit sa mga salakyan sa city government. Inakaroon ng mga update bantay lang sa pila ka public affairs programs ng RMN Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
9: Thank you very much, Radyo Man Joel Franco. So may mga ginpang inugurahan gilik ng mga proyekto. Pruti, at mo itong reaksyon ni Congressman Jojo Ang, kabiyanan sa Oswag Ilonggo Party List. So hindi na lang siya mag-file kaso para sa iya. Wala man kabaturan. So daw hindi na needed, no? Apisar nga ti na mentionar siya. Silingya willing man siya mag-resign. Kung mapamatudan, matuod na. Tigaling silingya hindi man tuod. O, tibot silingon hindi man siya mag-resign. Oy, ara pa to. Anong pwede ito na? Standby ha. Sa follow-up report sa dira sa may area sang Pabia Iloilo sa sining isa ka na tiruhan. Mga kabiyanan ang biktima. Standby. Arianay, iningabahin sa ato nga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule de Oxygen Capsule para sa ato nga mga kauturan ang doktor sa mga Pinoy. Dr. Pinoy, imnon naton 2 to 3 capsules every day. Basi mela kung nagasakit ang dughan nyo na. Basi may ang jay na pectoris na. No? Ining ginatawag nga ang jay na pectoris. Abyan, isa ini ka temporary nga chest pain sa o sakit sa dugan. Resulta ini sang kulang nagalatay nga dugo pakadto sa kurason kay ti barado gurong ugat mo da tugod sang plaque or sang fatty deposits mga kabiyanan nga ginatawag nga atherosclerosis. Makabulig paayo ining suplemento nato nga pataas ini sang HDL o kung ginatawag nga good cholesterol para nga matunaw ang bad cholesterol nga ginakabangdan sang sining atherosclerosis mga kabiyanan. So ginarekomendar nato na paginom adlaw adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule may araman sang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang kurason. Kag ang pagtuon nagapamatuod nga ang paginom sang squalene sa sulod sang 84 kadlaw magapasaka ini sang good cholesterol or HDL sa lawas ang tao. Good cholesterol, nagalimpyo ina sa aton kagatan parang nga mahapos ang paglatay sa dugo nga mo naman ang nagadala sa oxygen sa sari-sari ang parte sa aton lawas. Kani maginom adlaw-adlaw 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Magabalik kita pagaligan na sa mga pahibalo. Ang oras, launa 51. By the way, ginapasalamatan nato ng aton mga sponsors, no? Para sa aton nga RMN Freedom Run kag 20th relaunching anniversary sa RMN Iloilo in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated or PESEC. Mga kabiyanan, no? Siyempre, ang MPIW, mga kabiyanan, no? Maging kaupod naton para sa sining RMN Freedom Run kag 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang aton nga mga iban pagid nga ginapasalamatan ang Bioderm, bida handa sa Bioderm, Nig Marketing. Thank you again. Ang Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pag gingutom ko dayon sa Paluto Seafood Grill and Restaurant kay speaking of Paluto mga kabiyanan, adlaw-adlaw na ang Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro. Nagsugod nang sang nagligad nga Sabado, subog sigisigi na gid adlaw. No? Wala sang limit na pagustuhan ay kaon. Oh, pili ka lang na sa mga packages nga available kag Anli Paluto in Sugba na. Ang nami sina kayong iservisi mo, siyempre bag-og luto, gidebla. Hindi ka sila nga ginluto sang aga o ginluto sang gabi. Bag-og idya nga luto, mga kabiyanan. Anli, tikon seafoods, ang imo paborito. Why na sang iban? Diri ka kadto, mga kabiyanan, sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Diri sa may Bituon sa distrito sang Haro sa coastal area. Pero ang Anli Paluto in Sugba sa Pasig branch mga kabiyanan magasugod sa buwas nga adlaw Biyernes June 12 buwas masugod na dira sa siyudad sang Pasig Anli Paluto mga kabiyanan in Sugba. Reglado. So isa lang kantuan ha para namit ang paningkay singkay mo kag busog-busog kagid hindi ka rin magkaon pagadto dito. Parang bawing-bawi sa Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Ginapasalamatan man ito ng SYG Engineering Services and Consultancy by Engineer Simon Himora. Ang JBHRI Construction ni Engineer Toti Espinosa. Fiesta Gas and Councilor Johnny Young. Nature Spring Water. Ginapasalamatan man nato ng Davis Paint, Philippine Red Cross, RMN Fans Club Singapore Chapter, Eon Group of Companies, kag ang Kape Henyo. Oy, by the way, ginatamyan naton may lang pag-upod kapag pangalagad diri sa aton pagpangalagad, no? Ang grupo sang mga pastors naton kag mga gapamati, no? Ang mga pastors naton sang Iloilo Baptist Church gapatamyaw gid subong, no? Sa Northern Iloilo kag buwas Happy 6th Thanksgiving Anniversary Fundamental Baptist House Church sa Barangay Poblacion, Concepcion, Iloilo. Ang pastor host naton buwas si Pastor Dave Palma. Okay? Kag mga pastors gamonitor subong si Pastor mga pastors Matthew Villarias, Apple Articulo, Christian Lloyd Galanza, James De Julian, Pastor Herven Asturias, Pastor Melchor Panolino Jr. and wife, mga pastors naton Michael Balinas, Leonard Amante, Aben Reyes with three disciples, Richard Arib, Marlon Cahigas, Marianito Eripol, Selfred Palma, Edwin Malumog, Dense Guanzon, Kenny Arim, Larry Arim, Nathan Anastasio kag Pastor Paul Arancilio. Thank you gid sa pag-upod mo ninyo diri sa aton nga palatuntunan. Agabalik kita sa dili madugay pagaligan na sa mga pahibalo. Ang oras Philippine Standard Time alauna 54 magabalik ang Targitanay sa Udto.
18: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
19: Samphone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
19: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
22: Samphone Plus
21: Herbal Capsule.
22: May mangosteen at malunggay.
21: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
22: Inumin araw-araw,
21: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
22: Samphone Plus Herbal Capsule,
21: ang Supplemento in 1 na maasahan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
21: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
22: Samphone Plus
21: Herbal Capsule.
22: May mangosteen at malunggay.
21: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
22: Inumin araw-araw,
21: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
22: Samphone Plus Herbal Capsule,
21: ang Supplemento in 1 na maasahan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
23: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
24: Si Mommy at si Washing Machine, believe
0: save sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS! Ang galing! Pangmatagalan!
25: Parang tayo lang, han.
26: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
26: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
28: Mami!
27: Angeline!
28: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start,

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrients Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Oras mga kabiyanan, Philippines Standard Time. Alauna 59, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Po naton si Radyo Manmon! Come in!
3: Yari na, Radyo Manmon na lang atong siling resulta sang STL sa buong hapon. June 11, 2026, first draw kita, alas 2 sa hapon. Atong siling first winning number sa subong hapon. Numero 36, number 36. Ang kasunod naman ang bola sa tansiring second winning number. Ari na, ikanwa na ito ng numero. Numero 30, second winning number na ito. Sa tansiring ang draw team sa pangapon, Mr. John Martin Pilimon Alipao. Draw operations assistant, Victoria Custudio. Draw operations specialist, Mary Denise Durumal. Aton ni STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Third winning number na ito sa subong hapon. Yari na yung katatlo na ito ng numero.
4: Aton third winning number is the number 8, numero 8.
3: Numero 8, so nakompleto sa aton siling three winning number combination sa second draw sa STL sa Provincia sa Lino.
4: First draw, draw number 1, sa 391 and number 36. 13
3: and 8. Sabi 1, numero 36, 30 kag 8. 30 kag 8. Numero 36, 30 kag 8. 36, 30 kag 8. Congratulations sa atin siling mga winners. Matumalaya natin sa probinsya sang Iloilo kung sa wala kapadayan na sa pagkaya para makabulig kita sa kawang gawa. Ang atin siling register person, Ma'am Julita Banyo, kaupot ang iya siling mga members, Ella Marigan, at si Flores Kagma Belgen Miroy. Congratulations sa taraan, direct agree sa STL Draw Court, sa PCSO, sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Manmon, Iyalis Kapalihan, at Takarangan.
2: Thank you very much, Radyo Manmon. Kapalihan, ang lasot sa draw karon sa gabi, bantayan, Driman sa Ariman, Iloilo. Alas 2:01 sang hapon. Ningabahin sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500 o pa ng D3 Bio kag Mighty C Vitamin C. Ang iningabahin na nay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pangcoconut oil magluwas nga virgin, nagabulig diya sa aton nga ikaayong lawas. Kanino pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga baklon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kun mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
5: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amunin pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sang Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero mali, Dr. Ramil Uy din lang yun. Hindi ko makontento nga VCO lang yun butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
2: Dili ra nga beneficyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid yung gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
5: Ang Mighty C pare ko isang ngalan pa lang ra mo balan nga
2: very mighty
5: gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kun high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya. ang DTX 500.
2: Correct.
5: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ambako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
2: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugared sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa. Muna kaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
5: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
6: That news was brought to you by

0: kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
1: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatear ko ng asma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
0: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatean.
2: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na paganto sa, kay ari na ang Eyeberry.
4: Ako si Anna, uhata ka man dawe. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
6: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension.

0: Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Yun yung love quality yan.
4: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matud-tud nga panghimanwa. Let us fight fake news.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: Mahigpo pala ang imo dugo?
2: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Nance Corn Coffee.
6: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay,
5: ang Nance Corn Coffee
6: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
5: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
6: para magpabilin ka nga healthy,
5: focused kag energized.
6: Nance Corn Coffee.
7: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginubdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club Singapore Chapter.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Kapti Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod naton subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
11: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa ganing sa 320.
10: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
11: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Gold.
14: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
0: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
0: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal
1: Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
18: Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Rodel, among gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
18: Sanfon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Sanfon Plus Gold.
21: Ko si Vibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sanfon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. To, nag-normal pati blood sugar ko.
18: Sanfon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
22: Ilong Ranger?
23: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
22: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
23: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
22: Sip-on ganyan dayon?
23: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C Plus 40 with zinc dayon.
24: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
27: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
28: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, intestingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala na nasakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
29: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
30: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Oras, Tatak alas 2:20.
32: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tri-Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
4: Mga karadyuman, balik sa itong pag-pangalaga diri sa Remen. Targetanay sa Udo. Oras na itong Philippine Standard Time. Katakalas 2:22 ang hapon. Tanbay kay Ara Subong sa critical nga kondisyon ining isa kalalaking gintiro mga kabyanan sa ulo ginang igo sinyo ang suspect upod niya malang cook no sa isa ka resto ni Saday restaurant no ulo ginang igo critical ang kondisyon no dira sa Banwas ang Pabia Iloilo sandbay mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad sa targetana sa Udto. Hindi nga bahing ginadulong sa inyo sa kalwan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa padagsang ikayong damas. Kung may gold ang alan sa Santon mo, Bosilingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabyanan, ang aton sining imnon. Ini nga food supplement, ang nag-hatagid alibyo sa ginabatyag sa lawas mo, binigid sa diabetes, hypertension, mahigko ang dugo, mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, pero may lang ginaubos ipon, hila na trangkaso. Kay bangod ang Santon Plus Gold, halin ini sa extract sang ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, kag spirulina. So, gani mga kabiyan, ang ginarekomendar nato mag-inom 2 to 3 capsules every day. Santon Plus Gold, ha? Ara lang gid sa mga butika. Kag siyempre, ang aton nga kape, mga kabiyan, ang Santon Gold Coffee Mix. Manami ini nga klase sang kape, kay ini may collagen, may ara ini sang glutathione, nagapaputi ini, nagapahamis ang kutis, kag siyempre ginalimpyuhan niya gwa, sulod, sang aton nga lawas. Santon Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang aton nga kape nga manamit kag saboroso kag maayo pa sa aton nga ikayong lawas. Ano pang ginahulat ninyo, Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. I-check naton mga kabyanan, update report nagikan sa Banwas ang Pabia Iloilo. Sa follow-up ni Rajuman Marjorie Herbo Miare.
3: TYRI Rajuman Report.
4: Standby yan, i-check na ton mga kabiyanan si Rajuman Marjorie. Ara na sa to? Okay, standby. Diri sa ton nga pag-pangalaga. Rajuman Marge, standby Marge.
3: Away pa?
4: Okay, sige. Alas 2:24 ang aton nga oras. So, ginatamilan na ton ang aton Aremen Iloilo Fans Club Singapore, Aremen Iloilo Fans Club Hong Kong, Aremen Iloilo Fans Club diri sa main chapter na ton mga kabiyanan. No? Kag subo man, ang aton nga Aremen 774 Targitanay Taxi Club, Aremen 774 Targitanay OFW International.
3: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
4: Okay, so pauna ton mga kabiyanan ang report ni Rajuman Marjorie. So Marge, standby Marge. Ha?
3: TYRI Rajuman Report.
5: Rajuman Ronel, critical karon sa ospital kag ipaidalom sa operasyon ining isa ka cook no matapos nga ginluthang makatatlo ka beses sa ulo sang kaupod niya man nga cook dira sa may barangay Balabag Pabia Iloilo. Ang biktima amo ini si Webson Benjamin 30 anyos kag residente sang patong-patong Haniway samtang ang suspect amo si Joen Fauciano Ninte, 24 anyos, isaman kakuk, kagresidente sang Tigmalapad, Miag-aw, Iloilo. Sunod rin kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, nga natabu ang insidente matapos nga nag-inom ining biktima kag suspect dira sa Barangay Balabag Pavia, specifically sa may Monticello Villas. Bangod nga ano ni sila, kumbaga naka in-house nga mga cook Radyo Man Ronel, and dito na sila nagaluto dandaloon nila sa restaurant kung sa diin nila ginabaligya.
4: Okay.
5: Ang may mga tema-tema na ining duha kay ginalantaw diri daan nga hiligot anon, because according kay Major Alabe sa ilang pagpangusisa nga kung magluto ni kunong duha, ang victim ni permi niya ni ginahatag ang blame o kun basol sa suspect kung may palpak bala o may problema sa ilang luto. So nagapaumod lang ini kuno ining suspect kag makapila na ka beses nga nagabi na isay kun mag-inom, kun mag-ano bala, kung mag-inom nagalukmat ang ilang lainay sang buot. Tugtog kagabi, nag-inom naman ini sila liwat kag nagbinaisay, miara sang gamay nga pagbinaisay kag pagkaaga nangayo ni kuno sorry ining suspect sa victim, pero wala kuno ginbaton sang victim. Bala mo ang victim Radyo Man Ronel, 30 anyos, so ang suspect 24. Nangayo siya sang sorry according sa iya ha, sa pagpatpat niya sa pulis kag wa ginbaton. So muto nga siguro kay ti medyo hubog pa, hangover, nagpuli ining suspect, nagkuha sang caliber 38 revolver. Kag nasugata niya pa ning upo niya nga isa, gipamangkot niya or gipamangkot siya kundi makadto. Ang bali niya, mabalik ko kay nabili na akong cellphone. Amo nang iya nga ginrason. Pero ginalantaw pa karon sa kapulisan kung amo gi man ang rason nga nagbalik ini siya. Because according sa police, pag-abot niya dito sa may area kung sarili nagatulog ang iyang nga upod, wala na gani kuno nakahatag pa sang ibang nga tinaga. Tiniro niya tatlo ka beses sa ulo. Initially,
4: pero nakainom na sila?
5: Hali na sila sa inom kagabi.
4: Okay.
5: Kag nangayo so, siya sorry sa aga. So
4: pagkatabo, pagpuli, asang aga na nagbangayo, pasensya.
5: Oo, kay ti upod man sila.
4: So mo chill ngon dula ng pagkahulubon eh.
5: Basi medyo hangover.
4: Hangover na lang?
5: Yeah,
4: oo. Te?
5: Tinangayo siya kuno sorry, pero wala ginbaton kay inasang aga. So muto nga naglakat siya, pagbalik niya medala siyang armas. And after that, gintiro niya 3 times sa ulo, Radyo Man Ronel, wala siyang exit wound. According kay Police Major Alabe, abay sa ilang initial nga pagpangusisa, kagipa idalom sa operasyon. Ginpamangkot gani naton si Sir Alabe, kay tatlo ka igo sa ulo, Radyo Man Ronel, buhi pa ang biktima, no? So, wala siyang exit wound, kag may ginmention to si Sir nga posible kibiyas ang iban, pero may isa kabala nga ara sa ulo. So, hindi pa naton ma-determine kung natapos ng operasyon, but sa pagpangusisa naton mga 20 minutes ago sa HEPE, sa Pavia PNP nga under operation ang nasambit nga biktima. Ari si Police Major Bonifacio Alabe, Hepe sa Pavia Municipal Police Station sa ato ni interview.
6: Sa dugang ato nga pagpungusisa nito ang nito na alis ang incident niya mo ang old friends nila. Kung sa diin nga may mga previous na silang pagbinaisay isang victim. And then, nung gid tayo na isang ilaman na boss dito ng ICETOL, but kagabi, naginamihinom naman ni sila, nagupod na niya itong suspect. Kung sa dyan niya, may tension naman niya natabo according sa itong suspect.
5: Oo.
6: So, sa pagpasaysay niya sa itong kaila sa aga, tapos ng ila pag-inom, pangayos sa isang pasensya sa itong biktima.
5: Oo.
6: Pero antes ko nga may forgiveness sa part sa itong biktim, wala yung gintagaan ng itong suspect yung instead yun na ang katipang ano, nasang kapumulay.
5: Kaina na sa aga, sir? O kagabi yes, before magbuli?
6: Kaina sa aga, mampagbugtaw nila ba?
5: Ah, okay.
6: And then, according sa itong suspect, so, nabito siya. So, nagpuli siya sa ila balay.
5: Mm.
6: And then, pagbalik niya, muna may dalanas siyang armas. So, then, pag sakalya dito sa ila, pag ginatineran niya balay. Pwede yung sa pawis ni Carla, kung tinatulong, pwede nga lang, ang biktima eh. Pinayon niya ginagintero sa revolver ng ano.
5: Oo. Sir, ang bali ano ni sila man? Stay in ni sila nga nag-aubra? Upod ni sila sa ubrahan?
6: Yes, ma'am. Stay in ni sila according sa itong suspect na nag-aubra. Upod ni sila na doon nga cook.
5: Kaya ang ilan yung bus.
6: Oo.
5: Anong ginaubrahan nila, sir?
6: Niluto na sila. Kaya ang according sa investigation natin may restaurant yung ilaama.
5: Ano, sir?
6: May restaurant.
5: Ah, galuto sila sa restaurant tapos stay in sila dira.
6: Yes, no. Dira nga luto sa balay nga ginastara nila tapos ang luto nga ano na nila nga dala sa restaurant.
5: Ah, pero ang sa information diri sir nga do nagbalik dira ang suspect because kin pangita iya nga cellphone nga nabilin.
6: Yes, mama, according sa pulita din natong pagina sa upod niyang ano, ang nabilin dito sa balay. Napuli ang ano, ang atong suspect. And then pagbalik niya, na sumatayo sa may ground floor ang ano, ang isa niya kapot. Mangkot niya kung nakita ang iya cellphone.
5: Mm-hmm.
6: So, and then nagsaka sa dito sa babaw. Meron niya nga tayo ito nga itong dito yung mga katulog sa may double deck. Ay dito yung tinero ang ano.
5: Pero sa paglang taon niya, sir, alibay niya na lang to oras mo ng cellphone?
6: Posible man nga alibay niya o ano niya lang, wagi na ito itong makonfirm kung may cellphone gitan siya nga nabili nito sa,
5: Sito,
6: sa babaw nila. Oh.
5: Pero nadakpan mo tayo ng suspect, sir, no?
6: Yes, tama. Tuloy yung pag...
5: Si Police Major Bonifacio Alave, ang hepe sa Pavia Municipal Police Station, Radyo Maronel, sa Tondrina interview. So, after sang incident, natigayon nga madakpan sang kapulisan ang suspect matapos nga nasugata. Sini ang patrol car, kagdalaman ng iyang armas.
4: Anong armas ang ginamit yan?
5: 38 revolver. Daw close range ang pagtiro, that's why wala nakagwa. Pero hindi siya makonsider nga daw high power, yun ba lang pariyo sa 45 nga may knocking power. That is why ang victim, despite tatluang iyang ego...
4: Why kagwa ang bala?
5: Wala kagwa according kay Sir Alabi. Sa initial nila nga pagpangusisa, kay tatlo ang iyang pila sa ulo kagati ginaoperahan sa karon.
4: So pinulian niya giniyagali ang armas niya?
5: Ginpulian niya ang iyang armas luthang.
4: Kagwaon?
5: Oo.
4: Lisensyado, hindi?
5: Ginacheck pa ina sa...
4: Ano may asawa na niya? Ang suspect?
5: Ang wala ko lang ma-check dari ang suspect. Single siya.
4: Single?
5: Oo.
4: Okay. Tiki na, nailang liguro ka lisensya
5: niya? Lisensya sa nga armas.
4: Why ganiguro ka lisensya?
5: Oo. Pero, amo na ganun sa pag-check natin, gipamangkot natin si Hepe. Kasi ano gid kadalo, mang ilang inaway nga naglabot sa punto nga mo sina. Kung ang ginbrought up lang siyang suspect, every time may lapses sa ilang nga pagluto, Radyo Maronel, kag may problem, siya ang ginatudlo sang victim.
4: Anong restaurant? Anong specific
5: wala na ginmention ni Hepe, kay in fairness, ang ilaman to yung personal nga away. Pero, amo lang na, upod man sila, galing ko mag-inom, nagalukmat bala.
4: Aga, hindi man yan natabo sa restaurant
5: hindi mo? Hindi man yan sa restaurant, oo.
4: Mm-hmm.
5: So, ang suspect arrested, kag ang family, wala pa makadis side kung ma-file sila sa kaso but ang ginasapar karon no nga mahingagaw ang kabuhi sang ining biktima Radyo Maronel. Amo na madulong naton nga update nagikan sa Banwa sang Pavia. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Thank you very much sa Radyo Man Marjorie Herbo Miyane. So critical ang kondisyon sa sining biktima mga kabiyanan. Kwan, soltero ba? Kung may mga hiligot ano nati, ma? Tuon sa frustrated murder ni? No? Kabay pang mabuhi ang biktima, mga kabiyanan, pero ara sa critical condition subong sa isa ka hospital. Oy, dali lagi mga kabiyanan, sa aton nga pag pangalagad, arin ang mga segments na dito, ano ka, dasig sa panahon, no? Chimpo? Mga kabiyanan, okay, all set na kita, ha? Mga kabiyanan, buwas ng adlaw ang aton nga mga events diri sa 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. So preparado na kumo ang RMN niya all set na para sa Freedom Run aton kagahon. And sa aton nga Public Service Expo dira sa Robinson Small Haro, mga kabiyanan. Ariglado. Arin ang aton nga mga segments sa siring hapon, una kita sa Health News upod kay Radyo Man Joel Franco.
7: Ay ni gabahin kinadala sa inyo sa kaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
8: Dapat nga likawan ang pagkaon sang sobra sang kinahanglan sang aton nga lawas. So sa mga eksperto ini maluwas nga nagapataas ini sang demand sa pagkaon sa aton lugar, makahalit man ini sa aton ikaing lawas. Particular nga limitahan namo ang snacks nga naghatag sang kapagsig sa aton lawas apang manubo naman ang iyang nutrients. Kinapanugan nga mas piliyon ang portion o kung sizes na kinanglan lang sa aton nga lawas, pagod man ikaw ang overconsumption sa pagkaon. Tandaan nga masobra nga pagkaon sa lawas, hindi na maproseso bilang energy, gani nag-trigger sa aton nga pagtambok. Para sa health news, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Joel Franco, Tattak, RMN.
7: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpangontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo, medisina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
4: Salamat, Rajuman, Joel Franco. Kag iningabahin sa itong pagpangalagad, gina-inform na ka muna mon sa 27th, sa June 27th. Mga kabiyanan, mayara kita sa libreng orientation. Kung gusto ninyo magkadto sa Malta or sa Spain, mga nurses na ton, RN ka man o kung hindi pa, sa mga iban nga gusto magkadto dito abroad, pa-enroll ka mo. May mga eskwelahan dito nga the best na namin nabalaan. Kung ano man yung kurso mo da, bisita ka mo sa June 27 kay para mabalaan nyo kundiin ka mo nga country. Ang nami ni sa Spain, kaya ang Spain, duwa lang katawing street ng obra mo na, pwede ka mangin citizens ang Spain. Balik na yun nila nga bulig man sa Pilipinas, kasi dakong inutang nila sa aton, kaya itigin sakop kita nila for 333 years by. So, libre ining orientation na po ng World Connect, Consultancy Services Incorporated, Malta or Spain, ha? Kag ibang pagiging countries, Australia, Canada, New Zealand, kag iban pa, no? Base pwede ka mo dito. So pamatiin nyo ng total, way manibayad, alas 9 sang aga, June 27, sa Days Hotel, Iloilo. Dira kita sa 4th floor, pakita lang ang lapas sa function room. Sa dugang impormasyon, text or call, cellphone number, 0939-587-4134. Saliwat, 0939-587-4134. World Connect Consultancy Services Incorporated. Yari naman ang itong turista o pag-garage man, Lynette Yulatris.
9: Gusto mo ba lang magkanto sa Baguio City, Boracay Island, kag Sikihor apang tipid ang budget kung gusto mo ini ma-achieve? May ginsasyon ng Ilongga Tourism Advocate na si Mrs. Irene Rita Manikan nga destination duplicate para sa ini nga mga lugar. Ginhalimbawa ni Manikan ang Bukari sa Leon, Iloilo nga mahimo mangin duplication dupes ang Baguio City. Ang Isla Gigantes, imbis nga Boracay Island, kag ang Sikihor, imbis nga magkanto pa sa Siargao. Apang ginatagman sa Tourism Advocate, nga lauman na nga mangin mas simple ang imprasaktura sa mga destination dupe kung ikumparar sa original na tourist sites. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
4: Salamat, Rajuman Lynette. Yari naman ang aton nga viral balita sa buong upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
10: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
11: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod ini ang may Nemtree Extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang nakuha nga video sa hunting sang duwa ka tigre sa isa kausa ngayon sa kilid sang pilas. Sa video makitaan nga ginatingwaan sang usa nga magpalagyos sa duwa ka tigre nga nagahulat sang tsansa para mangin biktima ini. Makitaan ang usa nga nagatungtong sa kilid sang pilas. Kun sa diin mation-tion ginlumpatan ini sang isa ka tigre kag nagsunod ang isa pa, rason nga nahulog sila sa pilas. Matapos nga nakaabot sa idalom ang mga sapat, ginhingilitan sang usa nga makapalagyo paagi sa tuman sini kadasing gadalagan, rason nga wala ini maabtan sang tigre. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Moon Yales Kapalian Patak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
0: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Salamat Radyo Man Moon Kapalian, yari naman ang aton nga trivia. Upod kay Radyo Man Rezi Bordon.
4: Subong bago lang natapos ang graduation, madamo na sang nagakonsiderar nga magpangita sang trabaho pagkatapos nga nakapahuway sa tuman kabudlay nga pag-eskwela. Yaring isa ka trivia may kaantanan sa pagpangita sang trabaho. Ang orange ang pinakadimalas nga kolor sang bayo nga suksukon sa isa ka interview. Ining sunod sa Career Builder Survey, 25% sang respondents ang nagclaim nga ang bright color ang daw kaangay nga hindi professional. Ang manami nga colors ang bayo nga suksukon, amo ang blue. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatap RMN.
5: Kung gahulo yung mata, mabugat ang abaga. Kung may problema ka, may sabat na kita. Hindi magkabala ka, makakadlaw ka, aray na sila. Labugay Boys, ah! Aw! Yeah,
3: Labugay Boys. Alang-alang kita sa tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN targetanay sa udto. So kita na kita buwas nga daw ha sa aton nga RMN Freedom Run. Kag kita na kita sa Public Service Expo. Dira naman sa Robinson's Mall sa distrito Sangharo. Sangala ni Radyo Man Mark Daniel Socaldito. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo pagka Radyo Man Don Dolido. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
6: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
8: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
9: Nons Herbal Capsule. Ano sa ring mo partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga partner. May mga common causes ina partner nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sang dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi ka bala infection, injury or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaidad bala or urinary tract infection o kon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
10: NANS Herbal Capsule!
9: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kagini amo ang
10: NONS Herbal Capsule.
9: Yara lang sa mga butika.
10: Mega Man Herbal Capsule.
9: Utoy tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kundo nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon muna nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
10: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
9: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Honigot with tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
10: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
9: 30 minutos ang partner. Yara la ang palating. Ah!
10: Mega Man. Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Man's Lemon Oil.
9: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
10: Man's Lemon Oil.
9: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilive kag niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
10: Nance Liniment Oil.
9: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
10: Nance Liniment Oil.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Nance Corn Coffee.
9: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
10: Nance Corn Coffee!
9: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner. Ang Nance Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadulay asini ang kanerbiyoso mo.
10: Nance Corn Coffee.
9: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
10: Nance Corn Coffee.
9: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
10: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
9: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
11: Itay naman kita ha. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasilim. Bye bye and I love you all.
12: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store. Your installment Specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
14: Oras tatak alas 2:50.
12: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Life extension, vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
20: Char, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at char.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangkong kumakabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
13: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
22: D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
24: Mabakal sa mga butika.
0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Mag-TDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: mo! TDX 500!
0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
4: mababa ka sa mga butika.
1: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yumay Visio. Ang Visio, yumay D3. Mga buti ka.
1: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulang sakit.
4: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Bituon Branch, kag sa 0968-146-4675. Baluto Pasig City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika: Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter, sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama, and RMN Fans Club Singapore Chapter.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
14: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
16: Santon Plus Gold.
18: Bakal sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Tundoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
24: Mula noon, hanggang ngayon!
26: All you need is Fried! All you need is Fried!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka

0: Aliaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, nung kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batsagaan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakpoy na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilog balay sa mata ko. Takladon.
4: Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3.
3: Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
6: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. PTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilatong score gani? 470. Ante ko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
10: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
14: Char, Fab, Con,
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
0: Ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapangimbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
16: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
17: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, hindi corrupt!
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3. Dito ako believe.
20: Cellphone Plus Gold.
21: Ako galing si Sherry. Pahimigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
20: Cellphone Plus Gold.
11: Mas pinanakas,
20: pinagaling,
11: pinahusay.
20: Cellphone Plus Gold.
11: Sa mga butika.
20: Samphone Gold Coffee Mix.
22: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
20: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Naggapi ka na, lalakas.
20: At gaganda ka pa.
11: Okay, sa mga buta.
23: Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
25: Goodbye.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Itray Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itray namon patumaron sa Itray Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itray Bio.
2: Itray Bio. Ang Itray Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
4: TTX 500 27 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day gid na akong TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga buti ka. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana, before problema ko gid ang akong irregular nga regla. Agalabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay gid ang resulta. Subong normal na gid.
2: D3 Bio, ang D3 Bio,
3: yung may Vizio.
2: Ang Vizio,
3: yung may D3.
2: Mga buti ka.
9: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in agating dog. Smile ka smile, bisam stress na. Para sa banta girl. Pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
10: Vitamins Plus Iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangkong kumaka bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
2: Supple Plus Gold.
17: Ko si Bibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ito. Ito, nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Samphone Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samphone Gold, coffee mix.
18: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold coffee mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
2: Samphone Gold, coffee mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
20: Santon Plus
19: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
20: Dobling sangkap sa isang kapsula.
19: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus Herbal Capsule.
19: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
20: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
20: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
20: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw,
19: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus Herbal Capsule.
19: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
20: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
2: Kinikil!
21: Uy, 150 over 100 jali.
22: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
21: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
22: Ay...
23: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
24: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
25: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
24: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Supple Plus Gold.
26: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong na pulser.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Make-up! Make-up! Urban
0: Capsule.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
0: Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Oras tatak alas 3:30.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
8: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
27: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, ara gyud ang pain.
28: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
29: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
27: Hindi lagi ni carrots.
29: Oh, hindi lang carrots mga natural.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikmahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
27: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
8: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
8: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
27: Basta. Ano na yung
7: maitukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
30: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
27: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
30: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
27: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
30: Yes.
27: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
30: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
27: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
30: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amilis sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag at yan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
27: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
30: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine Sir GP, an sa gituwag chyme Sir GP no, kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro no?
27: Sobra pang iban. No?
30: Iban gani, sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mitesi or Pure-C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mitesi or Pure-C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score nga ni...
9: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
9: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
9: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa...
0: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mitesi or Pure-C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mitesi or Pure-C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapirde sa DTX 500 kag Mitesi.
30: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag Mitesi. Kung katukos panay, Pure-C, para magnami ang akon nga gituwag panulukan.
27: Abaw.
30: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituwag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituwag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gituag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
27: Carrots da.
30: O carrots da, orange da, mga orange. Oh, dapat yeah. Amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
10: Mm-hmm. Mm-hmm. So Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
27: Sir Boy.
11: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
30: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
11: Correct.
30: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
12: Anong sekreto niya?
27: Milig sa taguay?
30: Huwag sa panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
27: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plagso mo. Uy, ka 19, ah.
30: Kampiyon ni Magpitch. Kablo ka ang pinipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mamo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
27: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
27: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
30: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, Mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kontinto si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
14: Kailangan mo nga kininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
14: So, wow.
13: Nami nagit na akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kinamigit ini sa akong nga lawas.
15: DTX 500. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
16: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, luminaw yung mata.
15: Pure C Vitamin C, Southam Plus.
14: Garantisado!
15: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
17: Diliyakin, biliyakakan, tagaigan niya. Pero may lang kasakit ang akin ulo. Tapos, ginaramigan ako. Ang mabatian ko ang Pure C Vitamin C. Nagkaya ko mag-take sa idulo ko na dura.
15: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus.
14: Manami gig.
15: Pure C Vitamin C.
18: Ikaw ba lang may ginamatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica

0: Tibo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubag, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagidang ilok.
2: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: So wala.
4: Dahil gidman makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
5: No, pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
2: Mangapi na ta.
5: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
4: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
5: Uh-huh. Natural sugar.
4: Natural sugar. Stevia.
2: Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang yatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
5: Kay engineer ya pampabakod, extend.
4: Uh-huh. Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
5: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa suporta, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang Fat Boy,
2: uh-huh,
1: hindi man tanan nga fast lain na.
2: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin nga klase sa aton lawas?
4: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy,
4: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: The work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
2: mm-hmm,
4: cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo.
2: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
4: Kung
2: no?
4: Sa kurinti pa,
2: covering.
4: Kung dapat may cover para di ano
5: hindi maglakta,
4: wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinaka importante nga organ sa aton nga lawas. So masugotag sa indi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gyud gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya, aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3 bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
2: Champion.
5: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
2: Kampyon, paano ba lang ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sa kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
7: D3 bio with Physio.
8: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio.
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. So managid ka manipaton, gitry na amon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 bio.
7: D3 bio! Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas,
10: makabuti ka.
7: PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ang Placeray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
7: PUC Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami gi. PUC Vitamin C. PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo, nga may PUC Vitamin C. Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo.
7: Natap
12: na nga
7: kan
12: nga ubo.
7: PUC Vitamin C kag Cellphone Plus. Manami gid. PUC Vitamin C.
13: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kat iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boy, labi subong uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
1: Para mensindihan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangke sang Russia, ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine, gipadalaan sila sa smell ka tanke, boy. Ang mga tanke sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yas, kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
14: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
4: May ara kang ito ang import immune system.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamnin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
15: Oras tatak impunto alas 4.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
0: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng paglia, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Halaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho. Grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Ang paalala, ang iBerry ay hindi

0: peso pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Ahoy! Kidney Clear time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
7: Charmin Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
10: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
9: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Protection.
1: Yaku.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yaku.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yaku.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yaku.
2: With proper diet and exercise.
1: Yaku.
2: Kaya panalo ka dyan.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: oras. Tatak alas 4 jazz.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con. Pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangkong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ano ko nung rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
6: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
5: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
6: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Kagali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake-kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
14: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng
17: sakit. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika.
17: TTX 500.
20: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
21: Saan nag-inom ka? TTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
20: Pagpigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
17: TTX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
22: Ako gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutong na, salamat sa Mighty C.
17: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika.
17: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
19: Magandingin bala ang imo nga uhas.
17: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
17: Masi may diabetes ka na.
19: Mag DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
19: Garantisado.
17: DTX 500.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Protection?
1: Yaku!
2: With 8 billion live LCS?
1: Yaku!
2: That may reach the intestines alive!
1: Yaku!
2: Helps improve digestion and boost immunity!
1: Yaku!
2: With proper diet and exercise?
1: Yaku!
2: Kaya panalo ka dyan!
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
5: And Dr.
6: Ito po si Dr. Bernion.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
4: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
5: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
10: Aww.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako gali si Van, firme lang nasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
13: Supple Plus Go! Mabakat sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
19: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Oras, tatak, alas 4.20.
21: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Busog-busog ikot ulit lang.
25: Ako man, bro, kalot.
24: O, ikaw yung bro, kusti.
25: Busog-busog, eh.
24: O, tila ka, tata. Bayari na ito, tulilot.
25: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
26: Yes, sir.
25: Ay, ay, ay!
24: Ano nga, ay, ay?
25: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
24: Amo na, matuod na. Ay, nahaslo ka nga gindula mo.
25: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
1: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anay ko sa inyo. Wala eh.
24: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
25: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
24: Ano nung puspro? Sunukon mo lang ang karindig yan para nga makapalagyot, ha?
25: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
24: Ba, uy, hala. Ba man, tanga?
1: Hala, tanga matuon.
25: Shhh! Diskarte lang na iya.
24: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
1: Hey, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
2: Sir?
25: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
2: Ay, tanga na, sir.
25: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tangal galito yung mga pagkaw ninyo!
2: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
25: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
2: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
25: Ay, ay, ay! Yeah!

kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, tagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Roma Center.

0: Umaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Mighty C! Alkaline ng Vitamin C!
2: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
3: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Alkaline ng Vitamin C!
4: Mighty C! Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napaminsari. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: I'm Dr. Shazad Singh, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
1: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
3: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better. Live better.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Kamu ginagambal nga maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gigubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Samsung Plus Gold. Makat sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GTX 500!
7: Si Erin Grace paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Kailangin mo nga gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kagsagap. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow! Sugar.
8: Mabakal na kamo.
7: Sandetex 500.
8: Okay. Namigit ini sa aron nga lawas.
6: GTX! X500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama
6: Mighty C. Mabaka mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm Fabcon, mamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo sa bango ng charm.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka bloom sa charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1!
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus Herbal Capsule.
14: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1!
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus Herbal Capsule.
14: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Oras tatak alas 4:30.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julien Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jovin, dubragid kataas na ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
8: Sample Plus Gold. Hal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, fab, car,
12: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong kumakablong, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
12: Charm, Fab, Con with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Number 1.
3: Kagkaron sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
4: Ano bro, kalot bro Gusting?
5: Tapos ka na sang obra mo bro.
4: Oh bro Gusting, wala na to lugasan, sipot ko na to tanan. Wow. Tinlo na to sang kusina nila ni Winslet. Pwede na to gani, madilapan.
5: Madilapan git ya bro.
6: Ikaw ba lalot? Ha? Makasugid ka daw sa makabangon ka patay na.
4: Ba? Ay matuhod na to kalot. Tinlo to yung pakubra kuya.
6: Dili ya eh, pero sa balayad, kada maximo bro.
4: Ay eh. Hindi ah, tinlo man eh.
5: Eh bro, bro, nika ko na rin yung mati blan eh.
6: Mati kay Primusting.
5: Mangkuplang ko ah. Gaano ka susulod sa classroom ninyo?
4: Siyempre nagapong ko ko bro, Gusting. Dason kon may ka tuloy oh, nagatulog-tulog ko. Agay mo.
5: Bro, tuloy lo.
6: Oh, kita mo bro, gago gid.
4: Eh, doon na ya. Dason, nasadyahan ko ya.
5: Nga nga nasadyahan ka bro. Kay tungod nga naga-eskwela ka.
4: Oh, bro Gusting! Salamat sa inyo ni bro Kalot nga duha kay ginbuligan nyo gid ko. Kung hindi tungod sa inyo ni Winslet, wala ko nakita ang love of my life ko.
5: Ano?
6: Hoy, ungo. Nag-eskwela ka pa para sa ano? Magugma-gugma?
4: Bro Kalot! Dala na lang datanan bro ah!
6: Nahay! Tulilot.
5: Bro, tulilot. Hindi na pwede balaan.
6: Mati, ha?
5: Makita ka na karoon nga nagapulo palapit ka nagarikit-dikit sa maestra mo. Ka makita sa ngiti teacher nila, tapos yun siya.
4: Ay, ay, ay! Bro Gusting, bro Kalot, sala ko mula. Kaya nagabatsyag ko gugma sa maestra ko.
6: Wow! Bro Kalot!

0: Okay, who's absent?
1: Si Erin Kayma!
2: Oh, si Erin Kayma pinag-absent.
0: Gali. Okay, okay.
1: Siya naman.
0: By ida siya. Sige na. Tungod wala pa kamusang book, nagpa-photocopy ako sa inyo nga activity.
3: Wow.
0: By ranyo ko ha, tag duha ka piso ha, sa printing ne.
2: Kaya ko di kwanta, ma'am.
1: Ako man? Ginpa-load ko na to kain ang balon, kuya.
0: What?
3: Hala, hambal, hindi mangayo bayad, bisan ano sa estudyante? Nga, nagapangayo ka, Ma'am Park, ha?
0: Kay Mita nga maka-activity kita. Amo na nga nagpa-photocopy ako. Tag 2 copies each sa inyo. So, duha ka pisos.
1: Ay, Ma'am, okay? Hindi kuya magbayad yung wala kuya kwarta yung.
0: Okay, kaya nga, lustanan wala man kwarta, okay na lang. Personal ko na lang niya kwarta ang igasto ko. Naguba man abing printer ko eh, pero pakayo ko na ah.
2: Mangaya pa ko ganyan si mo pagkaon, ma'am. Kaya wala gito si nanay kwarta bala, ma'am.
0: Okay, sige na. Get your copy and pass.
1: Libre ni mama. Wala kami balayran, boss, ha?
0: Wala na nga ni. Wala na ko nga ni nanukot. Actually, hindi na bala pili tayong pagbayad. Kung wala kwarta, okay lang ah. But since kalabanan wala kwarta, sige na lang. Inyo na lang na!
3: Yay! Salamat, mama!

0: Hi, Tia Libertada. Din ka mo magkanto ni Wanang?
1: Hi, Tony Lod.
0: Hi.
1: May baklong kami sa market at siya Libertada, ah.
2: Upod ka, hao? Mamahaw ta?
0: Ay, ayabaw, ha? Mamahayo ba? Sige na, Tia. Kamu lang kay marikta pa ko sa karinderya nila ni Winslet kay mabulay ko to panghugas, ah.
1: Ate, hinulusol kagad karon kung hindi ka mag-upod.
0: Ay, ay, ay. Ha?
2: Kabalo ka naman niya sa akon. Nga kung ako ang upod niyo pa mahaw, ya. All out, kuya bay. Sky is the limit, gadya.
0: Ay, ay, ay, ma'am. Hindi alibirtad, ha?
3: Ay, ano to, Lilot? May istorya ka na lang da nga may istorya, ha? Wala ka na nagdiretso sa balay niyo ka mag-ilis? Nakatinambak na itong hulagasan mo sa karinderya, ay ho!
0: Ay, ay, ay, ma'am! Josue!
1: Buta pala sa amon to, Lilot. Makaon kami pizza, dason, halo-halo.
0: Ha? Ma'am!
3: Hoy, last chance mo na lang ni Bala, ha? Last chance mo na lang ni kay Winslet, to, Lilot. Hindi ka makinagani ka ron magkanto sa karinderya, tigbas na ang hulagasan mo sa iya!
0: Ay, ay, ay, ma'am! Josue!

0: Horas Tatak alas 4:40.
1: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Isa sa apat garason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
5: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buinugman nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
6: Dr. Pinoy's Qualing Capsule.
7: Importante magali, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
8: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy's Qualing Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
6: Dr. Pinoy's Qualing Capsule.
9: Qualing Capsule.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
9: Supple Plus Gold.
14: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santen Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Makikiraan.
16: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
15: Salamat, iho.
17: Ganyan ang Pinoy.
18: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
21: E3 Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong ngabuyon.
21: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
21: D3 Bio. Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Mimi.
25: Dali kasi napit akong tuhod.
24: Arthritis na gali.
25: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
24: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
25: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
24: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Pamakal sa mga butika.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
21: Ikaw pa na
9: ang may diabetes.
21: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
9: Yan ang gapanupo
21: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
9: sa Rika
21: Epic
9: DTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cassius Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santon Plus
4: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santon Plus
4: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Oras tatak, alas 4:50.
9: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
12: ACS. Ang RMN Freedom Run 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginuubdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto Pasig City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3. D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charmin Fabcon.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
17: Bangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
20: Southron Gold Coffee Mix.
21: Ako si Malo,
22: isa ka teacher.
21: Nabatian ko ini sa radyo ang Southron Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
20: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southron Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Southron Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southron Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Southron Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Southron Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Southron Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Southron Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabos sa rumang uri ng sakit.
20: Southron Plus Gold.
24: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Southron Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayukid ang akon arthritis.
20: Southron Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southron Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
25: Nanos Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nanos Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
26: Nanos Herbal Capsule.
25: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay, api kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500.
28: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Number 1.

0: bracelet. Tapos ako sa olobrahon ko.
1: Oh, ari, oh. Isa na ka, 1 kyaw.
0: Ba? Hala ka na, kukit ba? Isa ko lang ang nakakadlaw ng obra?
1: Ano ah? Ay, okay ka lang tulilo?
0: Ma'am, okay lang ah. Salamat, Gidslet.
1: Ay, tatigagin si Opa and Chindihon balalot mo. Ha? Ay, nampalantanak ka. Ang isa mo kasi mana, 1,000. Bisa may absent ka gani. Ara, gyapon o, bilog ka parang 1,000.
0: Ay, ay, ay. Gidslet. Hindi ka lang manugit kay bro, kalot nga, gintagaan mo ko, 1 kyaw, ha? Agod, kapangayo pagid kuya sa iya kwarta.
1: Kabalan!

0: tinanggap.
1: Ano ini tuloy doon? Nga gitagaan mo ako sa isa ka slice nga chocolate cake?
2: Para na sa'yo mo, Ma'am Charot, ah.
1: Ano? Ay, hindi na. Imo na lang ini, basi kung wala ka makapanyaga.
2: Tapos ako panyaga, Ma'am Charot, ya? Ginbakal ko gid na para sa imo.
1: Ano? Tulilot, amo na lang ini, ha? Hindi mo na ako dosan pagdagatagaan, ha? Ang ihatag mo sa akon, ibakal mo na lang sa para sa kaugalingon mo. Kay kahibalo ako, bisan inugpriti mo, nagapanglaghak ka.
2: Ma'am Charot!

0: Kulinat, bro! Uy, papas, kinahan ka na?
1: Oh, bro, gusting!
0: Kaya ba 14 uniform mo ba? Hasta sa sulok-sulok ang hawak ba?
1: Bro, gusting! Oh, bro! Sige, una ko sa inyo, ha? Bro, kalot, una ko!
2: Kaya ka na? O, ari, oh, may shin ko diyo?
0: Ari man, oh, may 200 ko di, bro.
1: Ay, ay, ay! Inay, ha? Walang ganyugid ko, ya? Salamat!
2: Na ba?
0: Bro, tuloy lang.
2: Uy, ano ka?
1: Ha?
2: Nakaisa ka na kasi manak sa klase, no?
1: Wala pa, bro, ha?
2: Ah, husto. Nakaisa ka na gali kasi manak na nagabulit-bulit kay Winslet, no? Kaya natagaan niya na ka sa allowance, ma?
1: Ha? ay, kwan? Wala pagit, bro. Kalot, ha? Sige, ha? Lakat ko, ha? Hindi ka mo magkabala ka kahit tatlo na rin kaadlaw ang atag niyo sa ako nga balon, ha? Muna ko!
0: Bro, tulilot! Ay, ato na siya, oh.
2: Duda, kiko bala kay tulilot, bro, gusting mo?
0: Duda? Hmm? Ha? Duda nga ano, bro, kalot?
2: Kikon, wala siya kwarta. Pugaon na kikunaya mo. Pero kung may kwarta siya, hipusipusa na siya. Masi bala kung may kwarta to sa hao? Dason gintagaan tapos siya?
0: Ang buot mo silingon, bro, kalot. Ginainto kita ni bro, tulilot.
2: Daw amuna!
0: Oy?
2: Manang itsura yan, ha? Daw lang pingasan nga daan? Mabalaan ko lang. Hindi na gina siya makatilaw sa akon bisan 5 nga bingkong, bro.
0: Bro, kalot!

0: oras tatak in punto alas
1: 6. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect, tamo pa!
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh

0: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. May DC.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nga nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: May DC. Mabaka sa mga butika. Good.

0: Jack, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga utika.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
6: tungkat ani,
5: maca,
6: kag so palmetto.
5: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yara na sa mga butika.
7: Imdoble, okay! Maundi minata sa Suplemento in 1!
8: Santo Plus
7: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaandaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santo Plus
7: Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Imdoble, okay! Maundi minata sa Suplemento in 1!
8: Santo Plus
7: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaandaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santo Plus
7: Herbal Capsule.
8: Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Char Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng char.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Ang Santhum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
1: Santhum Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, nagbago ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santhum Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santhum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santhum Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santhum Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
1: Santhum Plus Gold. Anakal sa mga butika. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS
2: TTX 500
3: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na may mong sugar?
3: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
6: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Char.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
8: Life extension, vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Oras tatak alas 5:10.
11: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o ng balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
14: NANS Herbal Capsule.
13: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
15: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 nga may visio.
14: Ang visio
16: nga may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
2: TTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
4: Sa kapila ka mag-inom
3: sa
4: TTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nago ginibatya.
2: TTX 500.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C, mababaka sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Chinese manufacturing. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tahak RMN.
10: Number 1.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaulo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX 500.
4: Si Edding Grace paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imong gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
1: GTX 500.
7: Ilong Ranger?
8: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Eh, di sip-on. Di man eh siguro madayon.
8: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on ganyan dayon?
8: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C+ 14 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
14: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMM News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMM News and Public Service. News and Public Service.
13: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Webes sa petsa 11 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Welcome sa aton siring nga pagpangalagad sa ngalan ni Radyuman Maggie Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan. Sa ganandang magandulong kita sa labing talalupang doon nga balita kag informasyon, kaupo na nga itong sininga RMN News Team sa Dili Madugay. Pila ka mga update sa balita lokal, aton na check karon, no? Pila ka mga shooting incident, no? Ang nagluntad diri sa aton, mayara sang nasapuan patay sa ledge gin lutang mga karadyuman, no? Ang biktima kag sa siningapon may development kay nadakpan ang mga suspitsado nga ginatudlo nagpatay sa sining nasambit iyang biktima. Ibaraw ta karon na dugang update upon sa kay Radyuman Marjorie Erbomiane at ang sining RMN News Team. And of course, standby, unahon ta sa pagcheckyar ang aton sining dalagan sang panahon subong hapon upon sa pag-asa Iloilo. In just a while, ibaloon ta, kamusta hunta ang mangin kondisyon sa aton siring tiyempo, no? Kag sa buwas iyang adaw, kay ba freedom run naton mga karadyuman, RMN Freedom Run 2026. So standby sa aton siring mga kauturan, ibaloon ta ang dugang ng mga information, unahon ta, check ang aton siring koneksyon nagikan sa pag-asa Iloilo.
12: RMN News, panahon!
13: Punta sa piyang kalinya, si Engineer Charlie Depra, sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
15: Yes, sir, mayong hapon, mayong hapon sa tarang atag palamati sa RMN. Iyari pinakauling rakas ang panahon karon nga, adlaw, Union, si 2026. Southwest monsoon, nag-apekto sa western sections ng Northern Luzon. Samtang diri sa atong sa Western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo, padayon maka-experyensya sa angkot isa magalumon tupto magalumon niya kalangitan, magluwas ng sa mga isolated ng mga pag-ulan pagpagilat na nagpuhog dala sa localized thunderstorms. May natupto makasarangan naman niya hangin, magaling na bagatnan, panabagat na nakatungdan, magadala sa makana itupto makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tansatong temperatura, nasa 26, tupto 31 degrees centigrado. adlaw naga magatunod alas 6 12 karon nga hapon magabutla alas 5:27 buwas sa aga. Kita man pinakauli nga lakas ang panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
12: RMN News Panahon.
13: Padamo gid nga salamat sa Tonsil Connections Pag-asa Iloilo Engineer Charlie Debra from Pag-asa Iloilo Field Station.
14: RMN News and Public Service.
13: I-check karon ta ang update no sa siring ginpahayag iya no paglutang patay sa siring isa iya ka biktima na sa puan dere sa may area sang barangay Buhang sa may distrito sang Haro mga Karadyuman. Sa piyag kabahin papasiplat naton sa balita nasyonal ang aton siring mga kapulisan nakahanda na sa pagpatigayon sang Independence Day celebration sa bilog nga pungsod buwas iyang adlaw no na narisari nga mga programa aktibidad ang patigayonon sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod Pilipinas no may mga job fair kita no ginapangunahan sang Department of Labor and Employment. Mayara kita sang programa sa ginakabig mga historical sites na no? Sa nga ton sining mga ginakilala nga mga baganihan sa nagkalain-lain nga bahin diri sa pungsod Pilipinas. And of course was locally no mayara kita diri sa RMN Iloilo sang RMN Freedom Run amaning sumong ginapreparahan naton. And kaupod sa aton sining mga sponsors later on, ibalaunta ang dugang mga preparations for tomorrow's event, no? Dira sa may festive walk, Iloilo, mga karadyuman. Standby kay Check Tanay, kuwaunting update, naging kaniya sa kay Radyuman Marjorie Herbo Miane, ining shooting incident, mga karadyuman, naglunta dira sa may distrito sang Haro, nadakpa na ang mga suspect.
12: DYRI Radyuman Report.
16: Radyuman Moon Cleonta, isa pa lang sa duha ka mga suspect ang matigayon nga madakpan sa Haro PNP. Nagantanan sa ining lalaki nga nasa puan nga nagalutaw kainan sang aga sa floodway sa akop sang Zone 1 Barangay or Zone 1B Barangay Balabago Haro. Inaging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang ICPO, ang nadakpan diri mo ining sa alias Jomel kag residente sang nasambit nga barangay. Ang biktima Radyuman si Shani Caso, 34 anyos, residente sang Barangay 4, Isabela Negros Occidental, kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Balabago Haro. Sa imbestigasyon diri sang kapulisan nga pasado alas 7 kaina sang aga, nasapa nang bangkay sang biktima nga nagalutaw sa floodway sakop sa nasambit nga barangay kag sang na-recover ini. Nakita kami mga igo ini sang pagkaluthang sa lawas. No dugang pang sa imbestigasyon sang Haro PNP nga alas 11 Miyerkules ang gabi, nakabati isang lupok ang pila ka mga pumuluyo kag nabati nila ini sa alias sa Jumel, 44 anyos, kay ginatudlo suspect. Nagsinggit ini kung sino ang maisog magwa kuno sa ilang puloy-an sa compound kung sa diin nag-star ining biktima. May nakita man ng mga tinulo sang dugo, Radyuman Moon, sa nasambit nga lugar kagabi. Kagin check, may mga basyo apang wala sang may nakitaan nga pilason o kung lawas abi sang biktima. No? Pagkaaga na lang, higin pangita, ining si Shani Caso, nga isa sa mga pumuluyo. Kag wala na, dito na siya nakitaan, nagalutaw sa floodway sa nasambit na barangay. Napakigangutan nato ng barangay kapitan sang Balabago Haro. Kag according sa iya, termini kuno ginatripingan kung maka habitual wala nga maoy ining si alias Jumel sa ilang nga barangay kag every time nga mahubog ginagubat niya ni si Shani. Tapos gapin na pasensya man ni siya, gapasensya hanay man sila do habit niya na balay nga kun mas matamaan siya kainom gubaton niya yang isa recently kuno ning katuan niya ning puluyan ni Shani kaging gubaan ko dahil so nagreklamo si Shani kay kapitan kag didto gin settle naman ini sila nga duwa na pasensya hanay hindi na magliwat. Hasta nga natabo na naman kagabi. Pero hindi pa niya ma-confirm na no, kung siya gid man ang suspect. Pero ginilanta nga isa sa duha ka mga suspect. Bangod may mga witnesses nga nakakita. Radyuman Moon, no? Karon i-update pa rin natong dugang because kagayon na may kadamay nyo ro exam si Hefe. So, nahulat-hulat lang natin. Well, nga magpadayon ang hot pursuit operation, nagumadaktan ng isa pagid sa mga, o isa pagid sa duha ka suspect. Rajuman mo, sabantayan na karoon ng ibang detalye sa palabra di ro program karon sa gabi.
13: Rajuman, margining victim na ton, temporarily, nakapangasawa, dira? May pamilya, dira?
16: Wala siya, according kay Kapitan, wala siya sang asawa, Rajuman Moon, pero nakabakalas ang ano na, rights, okay. Mga rights ang lupa, so nagpatindog siya sa iya nga payag o balay, isa ka kwarto, araw mong daiyat naman gagamit, sagdaw yung wala mo na ganin sa plywood, kaya according kay Kapitan, mga informal settlers, nandang sila, galing kay private property.
13: Yung lugar nila sa kilid, sang Subaa, sang floodway lang, amo na da?
16: Ah, malapit na kuno sa may Subaa, according kay Kapitan, kaya daw pasulod na siya sa private property ni Sabi Rajuman Moon, pasulod okay. Na siya sa isa ka primadong propiedad, oh. And then, punta sa unahan nila na buhang, no okay. Boundary, sang okay. Buhang.
13: Amo to kay nangambal nila buhang pero balak
16: oh, yes.
13: Area gali ni.
16: Oh, bala bago kay ano sa zone 1B actually nagtalang pala ni kami ni Nonoy Ron sa first barangay kami nagproceed. Kagat yung muna nakuha natin yung information pero i-double check pa rin natin pag i-confirm sa Haro PNP kung na mag ni suspect kay initially may nakakita nga ginatuwangan nilang bangkay kaginhaboy sa floodway Rajuman Moon. Amo na madulong natin nga update sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iling Ilo, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
17: Tatak, RMN.
13: Manamogid nga, salamat, Rajuman, Marjorie, Miyane. Oras nato nala sa 5:27 na sa hapon sa aton siring pagpangalagad sa subong iyang adlaw naga o kahapon kag subong adlaw no nagapatigayon sang high impact high visibility inspection ang Dolly 6 sa podang interagency no nga committee sa mga high rise building nga ongoing ang construction mga karadyuman no tinutuyo sining nasambit iyang inspection para nga maibaluan kung mayara sa mga labor code violation no. At the same time, hindi lang sa labor code, kiti may mga taga SSS, may taga pag-ibig, may DPWH nga upod, no? Ining inter-agency inspection, mga karadyuman. So, may baluan dira kung bala naga sunod ining mga construction company or construction firm sang insakto iya, no? Nga paghatag sang benepisyo sa ila sini nga mga trabahador particularly ti construction mga karadyuman grabe ang challenge sinadira no ang trabaho iya pariho pagit subong ati kon magtik init grabe ang tagi iti isang init you just imagine nga nagaobra ka nagapang nagkakabit-kabit kada sa mga tambalada, no? Ang imo sini iyang isa katil one way from danger na, no? Isa na lang ka tigang or kon disgrasya ka palayo lang, no? Mabutang ka sa alang-alang kag sa imo kabuhi, mahimo ka nga mapatay. So importante nga may mga safety protocols mga karadyuman nga ginasunod ining mga construction company. Ibalot na nagkaroon dugang no, sa tunsiring nga pag pangalagad sa pagid ng mga news and public affairs program sang RMN Iloilo. By the way, ang aton sining RMN Freedom Run was na iyang adlaw sa aton sining nga 20th relaunching anniversary mga karadyuman. No? Ining aton sining nga aktibidad was nga adlaw in partnership sa Festive Walk Iloilo kagang Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated o kunang basic mga karadyuman no? Ang aton sining mga sponsors and of course ginapasalamatan naton ang MPIW no? Isa ni sa aton sining major sponsors mga karadyuman nga nagabulig para matigayon ining aton nga pagpatigayin sining aktibidad. And of course, sa maluyag man natin pasalamatan ng Bioderm, bidahanda sa Bioderm, ang MIG Marketing, Paluto Seafood, Grill and Restaurant, Pure Sea, SYG Engineering Services and Consultancy by Engineer Simon Himora, GBHRI Construction by Engineer Tuti Espinosa, Fiesta Gas and Councilor Johnny Young, Nature Spring Water, Davis Paint, Philippine Red Cross, RMN Fans Club Singapore Chapter, Ion Group of Companies, Kag Kapihenyo. Salamat gid sa aton sining mga sponsors, mga karadyuman. Bantayan nyo boss, no, kay pag-umpisa sang dalagan as early as 3 o'clock sa aga, mga karadyuman, kay ma-start ya ang 20 kilometer, no, sa dalagan sang aton sining mga kauturan by 3 a.m., no? And of course sundan ina sang pila pagid ka mga races naton by 10 kilometer, 5 kilometer kagang 3 kilometer, mga karadyuman. Iba noon tara boss, no, kag and of course ang sitwasyon diraya sa may festive walk Iloilo, boss iya sa aga. So maluwas nga naga celebrar kita sa aton sininga independence, no, 330 years ago, sobra na gani guro, no. Mga karadyuman, away ukon na batok sa mga Spaniards sang time nga ginsakop na kita nila, no, amoning tion nga nagpalindugan man ang mga Pilipino, no, para iya sa aton sining nga pungzod. I-discuss na lang niya separately kung kamusta na sa mong estado naton bilang isa ka independent nation, no, away from the Spain colony, mga karadyuman, no, sang sadtong at tion naton sining kultura, mga traditions naton ti apektado kag almost nakadikit, no, sa mga gintudlo, no, kaginbilin sa aton nga pagpati, tuluhan sa reliyon, no, sa tanan nga paghulag naton sa adlaw-adlaw, mga karadyuman, no, ara pagyapon, nagaangot pagyapon sa mga tradisyon nga ginbilin sang mga katsila sa itong panahon nga ginsakop kita. Sige, no, so bantayan tayo inang atin siling aktibidad kag sa tanan, no, suportahan naton ini, and of course aton sining mga kauturan nga nagatutok kit permi sa aton sining pagpangalagad, no, salamat gid sa inyo siniya nga pagsuporta sa RMN Iloilo. Mayong hapon kay Sir Stephen Fanegas, thank you gid sir. And of course, Cast Jan Pirutso Sumagay Side, sa Pirutso kag Sumagay Side family dira sa may barangay Paho Pututan Iloilo. Si Sir Raimundo Munding Montalbo, no, dira sa may barangay Halawood Barotac Nuevo Iloilo. Opod sila ni Mrs. niya nga naga-monitor subong hapon. Ang pamilya Girhen, no, dira sa may Wanico Banati Iloilo. Si Sir Lali, si Sir Larry, no, kag iya siya nga ti ayon. And of course kay Tita Rose kag kay Tita Sonia dira sa barangay Nazareth Binabista Gimaras, sa pamilya Gaborno, salamat gid. Kay Cas Broadpit Madera Bistuer, no, salamat gid Cas, no. And of course sa kay Cas Marjo Umayaw, totoo breksyo pa rinyo kay Sir Rocky Penuela, salamat gid na sa pag pakigupod permi, no, diri sa aton sining pag pangalagad. And of course sa tanan naton nga mga listeners, no, nga permigid nagatutok sa aton. Then kay pasiplatantang aton sining mga online viewers, live viewers naton subong hapon. Salamat, salamat gid, no, sa pagpakigupod, mga karadyuman. Okay? Sir Stephen Fanega, Floor Kahilig, salamat gid, no, sa pagpakigupod, Bong Winda Francisco. Thank you gid, no. Salamat gid, no. Sige, no. So standby sa pagsulod naman, update kita sa mga dalag ko nga balita nasyonal sa RMN Network News. Standby na mga karadyuman sa mga dalagko nga balita nasyonal kag internasyonal. Sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
17: Tatak! RMN!
18: RMN Network News.
19: At ustisya sa kaso at para makapagsalita mga saksi ng walang anumang takot o impluensya. Nangako rin ang Board of Trustees ng Ateneo na maging transparent ang imbisigasyon at magkikipagtulungan sila sa mga otoridad upang magkaroon pa ng pananagutan sa nangyaring trahedya.
20: Agarang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Radyuman Chanel Salazar.
21: RMN Live Report. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Kasabay nito, nagpaabot ng paikiramay ang Pangulo at ang Malacanang sa mga naiwang pamilya ng dalawang estudyante. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na agad mabigyan linaw ang insidente at matukoy kung ano ang tunay na dahilan ng trahedya. Dahil dito ay giniit ng palasyo na kailangan magkaroon na masusing investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Sinabi rin ni Castro na bagamat nakikitang may naging problema sa isinagawang training na nauwi sa pagkamatay ng mga estudyante, hindi pa dapat magbigay ng pinal na paghusga hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Dagdag pa niya, mahalagang hintayin ang magiging findings ng mga otoridad upang matukoy kung may pananagutan at kung paano nangyari ang insidente.
22: Pakikiramay po tayo sa pangyaring ito. At ang nais din po ng Pangulo, hindi lamang po tayo sa sitwasyon na ganito, pero sa lahat po ng mga Pilipino na pupunta sa gintong klaseng sitwasyon, dapat pong agaran ang pag-iimbestiga. Dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt o mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agaran ang investigasyon.
21: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
19: Mga kasama, kaugnay pa rin ang balitang yan, mahigit 20 individual naman, pinadala na rin ang subpoena ng DILG kaugnay sa nangyari ang pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo. Yung tinatawag na elbow laban naman kay Coach Tab Baldwin, hiniling na rin sa Department of Justice. Bungdetali mula kay Radyuman Marjo Domingo. Marjo!
23: Live Report. Kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na naibigay na ito ng subpoena sa migit 20 individual na sangkot sa nangyaring insidente sa Ateneo team building na itinasawi ng dalawang college basketball players sa Aurora noong June 8. Ayon kay Morico, kabilang sa mga binigyan ng subpoena ang mga coaches, players, resort owners, staff, local government unit, maging ang bus driver na sinakyan ng mga nasabing kasama sa nasabing isinagawang aktividad.
24: We have issued subpoena sa mga players and all the members of coaching staff.
25: Coaching staff.
24: Including yung mga yung sa resort, the local government, all of them are being investigated para ma-find out natin yung circumstances.
23: Ayon pa kay Morico, inaasahang sisipot sa kanilang patawag ang mga pinasubpoena sa Lunes sa iba't ibang oras. Layo na nasabing investigasyon ay para malaman kung may criminal liability sa nasabing insidente. Samantala, nag-request na rin ng CIDG sa DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order ILBO para mapigilan ng mga persons of interest na makalabas ng bansa kabilang na ang isang foreign national.
24: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a immigration bulletin, bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national.
23: Dagdag pa sa kumpirmasyon ni Morico na hindi bababa sa tatlong individual ang tinitinala nilang POI, ngunit tumanggi naman si Morico na pangalanan ng mga ito. Kaugnay nito, inanunsyo ng CIDG na na-establish na rin ang timeline bago at pagkatapos ng nasabing insidente. Patuloy naman ay sinasagawang investigasyon ng mga otoridad ukol dito. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak RMN.
20: Ipinasubina na ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo Basketball Coach Tab Baldwin. Itong kinumpirma ni Labor Secretary Francis Tolentino sa gitna ng issue ng pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitan ng training sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Tolentino, ito ay para alamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Layon din itong suriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagkasawi sa gawa ng mga team building activities.
0: Kaya kailangan ipakita ni Mr. Baldwin sa Lunes kung valid pa yung kanyang AEP. Yan na siya nag-apply ng AEP. At yung ba mga conditions ng AEP niya ay nasunod. Halimbawa, meron ba siya, ang kanya bang AEP ay sa campus lamang and during the games? Yung kanya bang AEP ay sa club din, yung mga activities outside the campus or even outside a UAAP season. Halimbawa po yung naganap ay nasa labas na ng restriksyon ng Ateneo de Manila University, sa klaw ba ni Ginoong Baldwin ng ganong trabaho? Naroon ba siya na nangyari yung insidente? Lahat po yan, malalaman natin sa Lunes.
20: Maaari namang kansilahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at i-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation nito. Dagdag pa ng kalihim, inatasan niya ang mga tauhan ng DOLE Region 3 na magtungo sa beach resort sa Dipaculao, Aurora para tingnan kung nakasunod ang management nito sa safety protocols.
19: Samantala, sa kaugnay pa rin balita, mga kasama ang Ateneo de Manila University, posibleng kasuhan din ng illegal employment sa ilalim yan ng labor code. Yung request naman para ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order, itong si Coach Tab Baldwin, natanggap na rin ng Department of Justice. Detali mula kay Radyo Manjairo sa Piña, Florida.
2: RNN Live Report.
3: Posibleng maharap sa parusa ang pamuno ng Ateneo de Manila University sakaling mapatunayan na may naging paglabag ito sa pagkuha kay Tab Baldwin bilang head coach ng men's basketball team. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, ito ay sa posibleng pagkabigo ng Ateneo na magkaroon ng valid work permit sa kanilang foreign employees. Sa Lunes, pinaharap ni Tolentino si Baldwin para alamin na kung may valid alien employment permit ito at kung ano ang mga saklaw sa kanyang pagiging head coach. Mari din na niyang kasuhan ng universidad dahil sa illegal employment sa ilalim ng labor code.
0: Ang consequences nito kung sakaling hindi dumating si Coach Baldwin sa ating kagawaran sa Lunes or to be found working without a valid AEP or with an AEP that does not cover the full scope of his activities, the following will be the consequences: cancellation or suspension of his alien employment permit. Number two, referral to the Bureau of Immigration for appropriate immigration action, including possible deportation proceedings. Number three, assessment of administrative penalties against the Ateneo de Manila University as the employing institution for failure to ensure its foreign employees hold valid work permits. Number four, filing appropriate charges under the labor code for illegal employment of a foreign national.
3: Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nila ang request para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa Ateneo head coach. Ang DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, dalawang request ang natanggap nila mula sa PNPCIDG at kay Attorney Israelito Torriona na abogado ni Rene Baterbonya. Sa ngayon ay sasailalim pa raw sa evaluation ng request batay sa hawak nilang impormasyon na. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
20: May pagalaw na sa presyo ng ilang brand ng canned sardines sa panayam ng DZXL RMN Manila. Sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarket Association President Mike Chidoro na nag-adjust na ng presyo ang ilang manufacturers ng sardinas. Paliwanag ni Chidoro, kasunod rin ito ng pagtaas na gastusin sa produksyon bunsod ng pagalaw sa presyo ng krudo. Pero may ilang kumpanya naman, anya ang piniling ipagpaliban muna ang adjustment sa presyo. Una nang sinabi ng DTI na nasa 5 sentimo hanggang 6 na piso ang posibleng dagdag sa presyo ng isang lata ng sardinas.
1: Tinigil na naman ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. So syempre, maapektuhan na naman yun ang presyo ng mga krudo, you know, yung mga pangunahin natin bilihin. Kaya pag nagtataas kasi ng presyo ng mga pamilihin sa merkado, management decision niya kasi ng kanilang kumpanya, sad to say, no? Siyempre, may kanilang silang strategy, may kanilang silang cost, yung gastos nila sa yung operasyon nila. So, doon nagbabase yan. Merong nag-adjust, may nagbago. Kasi, di ba last week nagbaba ng presyo ng gasolina, ng krudo. So, ayun, nakatulong yun. Pero kung halimbawa sa susunod na linggo, mag-a-adjust na naman kasi gaya nga nitong gulong sa Middle East. Baka yung mga deliveries next week baka magtaas.
20: Samantala, aminado naman si Chidoro na may epekto sa negosyo ang kaguluhan sa Senado dahil hindi umano ito nagpapakita ng maayos na pagkakaisa na mahalaga sa kumpiyansa ng mga industriya at pamumuhunan.
2: RMN Network News.
19: Sa kabilang dako ng balita, bad news din sa mga consumers. Matapos ang bawas singil noong nakarang buwan, dagdag singil naman sa kuryente ang asahan ng mga customers ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa Meralco, may dagdag na 14 centimos kada kilowatt hour sa singil sa kuryente, kaya nasa 14 pesos ang 48 centimos kada kilowatt hour ang kabuang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Katumbas ito ng 30 pesos na dagdag singil sa kabuang bill naman sa kuryente ng mga residential customers na may karaniwang konsumo naman ng 200 kilowatt hour. Ang dagdag singil ay bunga pa rin ng pagtaas ng generation charge dahil sa mahal na presyo ng kuryente sa wholesale, electricity, spot market. Ito po yung WISEM, kasama yung fuel at paghina na rin ng halaga ng piso kontra sa dolyar.
20: Sumampa na sa 61 ang nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot na sa 61 ang na-recover mula sa mga gumuhong gusali habang 15 ang patuloy na hinahanap at higit 500 ang sugatan. Sa ngayon, sumasailalim pa sa verifikasyon ang nasabing datos. Pero batay naman sa tala ng Office of Civil Defense na natili sa 47 ang bilang ng mga nasa sa malakas na lindol. Nasa 687 ang nasugatan habang 31 ang patuloy na hinahanap. Patuloy naman ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tumugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente sa mga nasabing lugar.
2: RMN Tutok Lindol.
19: Mga kasama, bagong gusali naman ang paralan itatayo sa Matanao National High School doon sa Davao del Sur matapos ang nangyaring lindol. Detalye mula sa Remin Davao kay Rajaman Abi Bibera.
2: RMN Live Report.
4: Nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways, pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur, LGU Matanao at DepEd Davao del Sur sa gumuhong gusali at iba pang napinsalang pasilidad sa Matanao National High School bunsod ng malakas na lindol noong June 8, 2026. Sa isinagawang pagbisita, inihayag ni Vice Governor Mark Douglas Cagas ang paglalaan ng 41 million pesos para sa pagpapatayo ng dalawang palapag na gusaling may 16 na silid-aralan sa Matanao National High School at 21.3 million pesos para sa dalawang palapag ng gusaling may 8 silid-aralan sa Matanao Senior High School. Ang kabuuang 62.3 million pesos na pondo ay nakalaan para sa rehabilitasyon ng mga paaralang na apektuhan ng lindol at upang matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga mag-aaral. Maaalala, ang gumuhong gusali ay naideklarang delikado at inirekomenda ng gibain matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong 2019. Noong June 8, 2020, tuluyan itong bumagsak kasunod ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao na nagdulot pa ng karagdagang pinsala sa mga pasilidad ng paralan sa loob ng campus. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abi Bibera, Tatak RMN.
2: RMN Tutok Lindol.
20: 100,000 pisong na tulong mula sa National Government gagamitin ng LGU GenSan para sa rehabilitasyon ng mga nasirang mga gusali. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Brian Onyate ng RMN GenSan.
5: RMN Live Report.
6: Prioridad ng LGU GenSan na igugol ang 100 million pesos na halaga na ibinigay ng nasyonal na gobyerno para sa pagpapaayos at rehabilitasyon ng nasirang mga gusali, lalong-lalo na ang nasirang City Hall building ng GenSan matapos tumama ang 7.8 magnitude na lindol noong Lunes, Hunyo 8. Ito ang sinabi ni General Santos City Mayor Lorelei G. Pacquiao matapos maaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos at personal na ibinigay sa kanya ang halaga para sa syudad. Ayon sa LGU GenSan, gamitin ang nasabing pondo sa mga pasilidad para mas mabilis maibalik sa normal na operasyon ang mga opisina ng lokal na gobyerno ng lungsod. Ipinagpasalamat naman ni Mayor Pacquiao ang mga nagsinatingan na mga national officials sa syudad dahil ipinangako agad nila ang mabilisang pagtugon at tulong. Kaninang umaga, dumating si House Speaker Faustino Bugidi, mga senador na silang Acting Senate President Win Gatchalian, Senador Erwin Tulfo, Mig Zubiri at Senador J.V. Ejercito. Samantala, nasa 17 na ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa GenSan. 2 ang missing, 34 ang admitted injured at apektado ang 6,724 na mga pamilya. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Onyate, Tatak RMN.
19: Samantala, sa kaugnay pa ring balita, mahigit naman 100 kongresista nakalikom na ng 9.29 million pesos na tulong para pa rin sa mga biktima ng lindol. Detalye mula kay Rajuman Grace Mariano. Grace?
5: RMN Live Report!
7: Umaabot na sa 9.29 million pesos ang halagang nalikom ng 139 na mga kongresista sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bogie D. III para itulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay House Prosecutor at Deputy Minority Leader Shel Jocno, kasama sa mga mambabatas na kumikilos para matulungan ang mga biktima ng kalamidad, silang mga prosecutors sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Jocno na kasabay ng pagtupad nila sa kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon na isulong ang pananagutan, ay nakatutok din sila sa donation at relief efforts para sa ating mga komunidad na tinamaan ng trahedya. Bunso nito binigyan diin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na patunay ito na kahit naghahanda sila sa paglilitis kay VP Duterte ay hindi nila napapabayaan ang kanilang trabaho, lalo na ang pagtulong sa ating mga kababayang tinamaan ng lindol.
8: So far, 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning.
9: That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially, sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na biktima ng lindol sa Mindanao.
7: Yan po sina Representatives Shel Jocno at Jerville Luistro. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
5: RMN Toto Lindol.
20: 180 billion pesos available funds sa 2026 budget pwedeng gamitin para sa emergency response at rehabilitation or rehabilitation efforts sa Mindanao. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
5: RMN Live Report.
23: Hinimok ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na gamitin ng gobyerno ang 180 billion pesos na available funds sa ilalim ng 2026 national budget para sa reconstruction at pantulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Binigyan din ni Gatchalian ang pangangailangan sa agarang paggamit ng natitirang 17.898 billion pesos sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund na pangunahing funding source para sa disaster response, relief, rehabilitation, reconstruction at recovery efforts. Nakapaloob din sa 180 billion pesos ang higit 32 billion pesos sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, halos 16 billion pesos na contingent fund at higit 8 billion pesos na quick response fund ng iba't ibang mga ahensya. Kasama rin sa natitirang pondo ang para sa social services. Samantala, hinihintay para Senado magiging assessment ng executive branch sa sitwasyon sa Mindanao para matukoy kung kakailanganin pa bang manghingi ng special session para makapagpasa ng supplemental budget para sa rehabilitasyon at reconstruction ng Mindanao.
10: We'll wait for the assessment ng OCD. Depende kung ano magiging assessment nila, kung magkano pa kakailanganin nila sa reconstruction. Kausap ko yung ibang mga politiko doon, maraming nasira ang kalsada at bridges. So yun din kailangan i-repair. Classroom, nakita natin, daming bumagsak na classrooms. So yun din ang dapat i-assess at doon natin malalaman kung magkano kakailanganin natin.
23: Iyan ang tinig ni Acting Senate President Win Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankonde, Batak, Tatak, RMN.
19: Sa kaugnay pa rin balita, yung mga pasahero naman patungo ng Jensen na na-divert patungo ng Davao International Airport, hinahakot na rin ng mga bus ayon yan sa DOTR. Detali mula kay Rajaman Joyce Adra.
2: RMN Live Report.
11: Kinumpirma ng Department of Transportation na nagsimula ng bumiyahe kahapon na June 10 ang mga bus mula Davao International Airport patungo ng General Santos Airport at vice versa. Ito ay para isakay ang mga pasahero na divert sa Davao matapos ang tigil operasyon ng General Santos Airport sa magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Inatasan rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang LTFRB na maglabas ng special permit sa mga bus para sa naturang ruta na Davao Airport, Jensen Airport, vice versa. Ayon sa DOTR, may anim na biyahe kada araw mula Davao Airport at patungo ng Jensen Airport simula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. Anim din ang biyahe mula Jensen Airport papuntang Davao Airport at simula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Inihayag ng Transportation Department ang one-way na pamasay sa naturang ruta ay 393.75 centavos para sa regular passengers at ang 315 pesos naman para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs. Magpapatuloy ang biyahe ng mga bus sa loob ng isang linggo at posibleng palawigin ito depende sa pangangailangan ng mga pasahero. Kasama mo sa DZX sa Manila, Radyo Man Choice, Kulyantas Adra, Tatang RMA.
20: RMN at IFM Jensen, RMN Foundation, naghatid ng inisyal na tulong sa mga nalindo sa maasim Sarangani Province. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Brian Onyate ng RMN Jensen.
2: RMN Live Report.
12: Nasa 200 na benepisyaryo na taga-barangay Kabatiol, Maasim, Sarangani Province na naapektuhan ng lindol ang nabigyan ng inisyal na tulong mula sa inisyatiba ng RMN at IFM Jensen, RMN Foundation Incorporated, kasama ang opisina ni Senador Francis Chis Escudero, Phil7 Foundation at Gail Marketing Japan Surplus. Sa pangunguna ni RMN Jensen Station Manager Ina Davin Borromeo, isinagawa ang uplan tabang at nabigyan ng family food packs ang mga nasa evacuation centers sa Maasim, Sarangani Province. Laman ng food pack ay ang bigas, canned goods, mineral water at iba pa. Inisyal pa lamang ito na tulong habang paparating na rin ang tulong mula sa RMN Foundation mula sa main office ng RMN Networks. Malaki naman ang pasasalamat ng mga residente na nasabing lugar dahil ang RMN ang pinakaunang private company na nakapaghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Ang Maasim, Sarangani Province ang isa sa mga nakaranas ng matinding epekto ng pagyanig nakaraang araw ng Lunes. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajaman Brian Onyate, Tatak RMN.
19: Sa ibang balita, mga kasama, Attorney Livy Baligod, tinawag na funny o katawa-tawa ang sinasabing banta seguridad ng Senado. Detali mula kay Rajaman, Mike Guyagoy.
2: RMN Live Report.
14: Tinawag na funny o katawa-tawa ni Attorney Levito Baligod ang payag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na ang banta sa seguridad sa Senado ay posibleng galing sa grupo ng 18 na dating ex-Marines. Ayon kay Baligod, hindi niya muna lubos malaman kung bakit ang ilang taon may mataas na katayuan sa lipunan ay gagawa ng walang kakwento-kwentang paratang. Anya mapayapang tao at hindi marahas ang kanyang mga kliyente. Ngayon ni Baligod, imposible yung makapanggulo sila sa Senado dahil napakaigpit ng seguridad bago pa makapasok sa loob.
13: Pero sir, ano yun? How do you call, what do you call the accusator?
15: It's funny. It's funny.
13: Not true.
15: I don't know why people of their stature supposed to be will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo. Hindi ka na makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang usaha doon, may mga baril na nakasukpit. So, parang no.
14: Namating kanina sa Office of the Ombudsman si Atty. Baligod upang samahan si Johnny Buduan, isa sa 18 na dating bagman ni Zaldi Cuo, para sa interview ng panel of investigators. Ang gagawing interview naman ay magiging pasayan para sa makaiwalay na affidavit kaugnay ng detalye ng mga politiko na nahatulan umano ng mali-malitang pera galing kay Zaldi Cuo. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, may Kuyago Tatak, RMN.
20: Biyahing Russia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa June 17 hanggang 18, 2026 upang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tatalakayin sa summit ang naging takbo ng kooperasyon ng ASEAN at Russia, gayon din ang mga susunod hakbang upang higit pang mapalalim ang kanilang relasyon at pakikipagtulungan. Mahalagaan niyang makadalo ang Pangulo sa naturang pagpupulong dahil ang Pilipinas ang kasalukuyang chair ng ASEAN kasabay ng pagunita ng 35th anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Kayunpaman, wala pang impormasyon kung magkakaroon ng hiwalay na bilateral meeting si Pangulong Marcos kay Russian President Vladimir Putin. Samantala, sinabi ni Castro na nais ni Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ang iba pang opsyon para sa energy transition at diversification ng bansa. Inaasahan umanong tatalakayin ito sa pakipagpulong sa Russian Ambassador to the Philippines.
19: Doon sa Pampanga, mga kasama, may lola doon nagbibisikleta. Patay ng mabanggat magulungan pa ng dump truck mula sa Ramin Bataan Meditali, Regiman Mike Sigaral.
5: RNN Live Report.
16: Nasawi ang isang senior citizen matapos magulungan ng isang dump truck sa barangay Bulaon, San Fernando City, Pampanga. Ay sa ulat, nakuha na ng CCTV ang insidente kung saan nasangkot ang biktima sa aksidente habang nasa kalsada. Agad na rumesponde ang mga otoridad at isinailalim sa investigasyon ng pangyayari. Dahil sa tindi ng tinamang pinsala, ay dineklarang patay na ang lola sa pinangyarihan ng insidente. Samantala, nagkaroon umano ng areglo sa pagitan ng driver ng dump truck at pamilya ng biktima. Dahil dito, itinuturing na sarado na ang kaso sa pulisya habang muling pinaalalahan ng mga motorista at pedestrian na maging maingat upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa kalsada. Kasama ng Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RME.
17: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WES, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
18: Mula sa mga pahina ng kasaysayan hanggang sa mga pangarap ng bagong henerasyon, isang bayan, isang bandila, isang kalayaan. Ngayong 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, alalahanin natin ang mga bayaning lumaban para sa ating kahapon habang sama-sama nating binubuo ang mas matatag na kinabukasan. Isang makabayang pagpupugay mula sa RMN Networks. Mabuhay ang Pilipinas!
0: RMN Network News. Network News.
19: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol.
20: At Radyo Man Jenny Pahilan.
19: Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga taga Bicol, Marhay, Nabanggi.
18: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tono para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
20: Oras 6:06.
18: RMN Network News.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santum Plus
3: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
21: May mangustine at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
21: Inumin araw-araw,
3: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santum Plus Herbal Capsule,
3: ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
18: Santum Gold Coffee Mix.
22: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santum Gold Coffee Mix.
18: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santum Plus Gold.
24: Oh, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santum Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
18: Santum Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Santum Plus Gold. Bumili sa mga butika.
25: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now

0: 9 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Parang sumagbuti ka. Remind
5: Herbal Capsule.
4: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
5: Remind Herbal Capsule.
4: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
5: Remind Herbal Capsule.
4: Also available.
5: Remind Choco Mix.
6: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Sample Plus Gold.
12: Kasi yun, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
11: Sample Plus Gold.
13: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
13: pinahusay.
11: Sample Plus Gold.
13: Sa mga butika.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:10.
16: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
15: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
17: Adlaw kita subong sang Webes, Hunyo 11, 2026.
15: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
17: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
15: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
17: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
18: Headline.
15: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, Oswag Ilonggo Party List sa Congressman James Jojo Ang handa nga mag-resign kung mapamatud-an nga nagbaton siya sang maleta gikan sa 18 ka bagmen.
17: Sa balita international, Strait of Hormuz liwat nga ginsirado sang Iran matapos ang pag-atake sang US.
15: Balita sa showbiz, sa Taylor Swift naglantaw sa hampang sa tunga sang Knicks kag Spurs sa New York. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:11, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Handa si Oswag Ilonggo Representative Jojo Ang mag-resign kon mapamatud-an nga nagbaton siya sang maleta sa kwarta. Gikan sa 18 ka mga nagpakilala nga bagmen ni former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Paghangkat ni Ang, buksan ang CCTV sa Manila Polo Club kung saan ginaligar gin-deliver ang maleta. Sa piyak sa niwala na sa plano si Ang nga magkaso sa 18 ka bagmen kag sa isa ka abogado. Kampante man siya nga ba mapatud-an or mapamatud-an nga wala siya nakabaton sang kwarta.
19: Wala na. Inabot ang malag-file. Ako wala na kaya nag-file some case. Pero halos yung una, namba naman ko nga na wala ko na kuya kabaton. Ay, yun, wala ko na. Alis to goodness. Wala yun na kuya kabaton.
15: Ang kabahin sa pangayag ni Oswag Ilonggo Representative Jojo Ang, panindugan pa sininga handa man siya nga mag-ako kon matuod. Yung nakabaton siya sa maleta sa kwarta, angot sa flood control projects. Ang ining abahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasi kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig. Agud maamligan kita sa balatian nga cancer, Super Fiber mabakal. Sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy,

0: Para sa duga nga pala mga kwatanon, mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 akong 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
1: Sa dugang pang balita lokal, naglabot sa 5,107 ka job vacancies ang igatanyag sa mga job seekers sa Patigayunan niya Kalayaan Job Fair sa Department of Labor and Deployment Kondoli 6, buwas nga adlaw kadugan sa Independence Day. Kalakip sa nasambit niya job vacancies, nagarin sa 58 ka-employers. Sa nasambit niya numero, 55 ka-local employers ang nagatanyag sa 3,418 ka job vacancies kag tatlo ka overseas employers nga may 1689 ka job vacancies. Magluwas sa Kalayaan Job Fair may Patigayunan man nga one stop shop booth sa nagkalainain nga ahensya releasing sang DILP checks kag kadiwang livelihood fair sa 40 ka mga sellers. Kadungan man nga Patigayunan sa nagkalainain nga probinsya sa Western Visayas ang tupad payout igang Project Angel 3 sa probinsya sang Antique, Capiz kag Guimaras field offices. Ang iningabahin sa aton mga karadyo man, ginadurong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang ang samtang nagatigulang, nagarubo ang natural nga collagen sa lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasa softness ang supat. Gani kung ining magarubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko gangaton niyo supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyak nga bahin, nagapangatubang ang kasong attempted rape, ang 29-anyos nga police patrolman nga assigned sa Regional Mobile Force Battalion matapos ginreklamo sa helper sa isa ka pension house kag dormitory sa Iloilo City proper. Sunod kay Police Major Eduardo Chacon, hepe sa Police Station 7, nakabaton sila sang tawag halin sa nasambit nga pension house. Rason nga ila ginrespondihan. Sa investigasyon sa mga police, nag-check-in ang arestado apang nagsaylo ini sang kwarto bangod mahina ang signal sang wifi kag sang makasulod na. Sa naibabaw nga kwarto kaupod ang 26-anyos nga babae nga tagreklamo nga naghimo sang hulot, gilayon nga ginsaraduhan ini sang pulis. Sino pa kay Chacon nga desidido ang biktima nga magpasaka sang kaso sa suspect bangod sa tuyo nga pagpanghimulos sa iya. Pahayag pa niya nga nagpadayon man ang ilang investigasyon sa di-indetain sa lockup cell sa Police Station 1 ang suspect. Una na nga nagpagwas ang pahayag ang PRO 6 sa nasambit nga kaso sa diin. Mabaskog nila nga ginakondenar ang among nga akto. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement balanga epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahiko nga dugo, ari ng solusyon. Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kaya nagapabaskog sa atin ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sang Yes to Health Clinic sa 125A yung building, Yulu Street, Iloilo City.
1: Sa dugang pang balita lokal, nagdangop sa Agarman, Iloilo ang legal consultant sa mga pumuloyo sa Maragay, Ubos, Ilawod, Miagaw, Iloilo nga nag-a-istar malapit sa Tumagbok River. Agod ereklamo ang plano nga pagpahalin sa ila sa local government unit. Sa interview sa Agarman, Iloilo kay Mr. Salvador Aksay Jr. nga mong nagatiglawas sa mga pumuloyo sa nasambit niya barangay, ginpayag sininga tuyo ipaguba sa Miagaw LGU ang masobra 30 ka mga balay nga nahamtang malapit sa suba. Sino sa iya nga wala man ginplastar sang lokal nga panguluhan ang ila plano kung may pagatukuron pa nga proyekto sa lugar bagod natapos naman ang construction sang flood control project.
2: So, ang project iya sang DPWH nga Redire, which is ang natawag nila nga river control o flood control, tapos na ya, nabutang na nila ya. So, ang porsyon na nga nabilin, di wala man sila sing plano. Wala man sila sing plano again ano sa mga tao diri kon anuhon nila ina.
1: Dugang pa ni Aksay nga wala man sila sang may ginpresentar nga resettlement area o kon lugar nga pagasayluhan sa mga pumuloyo pananglitan madayon ang pagpahalin sa ila. Bagod sini nagapanawagan ng mga residente nga paathagan sila sang plano sang LGU bagod sa suno sa legal consultant handa man ang mga ini nga magsunod kun para ini sa ikaayo kag benepisyo sang tanan.
2: So okay man lang sa ila kung ginapresentaran sila kag kun ano man nga mga project ang matabo dira mga makabenepisyo man ang tanan. man, no? Nga mga VP1 man sa mga pumuluyo, magpunta matagaan sila sa area nga relocation, basit pa lang man nga mahuho sila.
1: Ang kabahinsang pahayag ni Mr. Salvador Axay Jr. Giatunguhan man sa Ngarman Iloilo nga makigangot sa Miyagaw LGU, agod mapathag ang ilabahin. Ang iningabahin giradurong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus, maskin pa epektibo kag maskin pa baskog. Gintingaw bang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskong korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak na bahay na dakpa na sa kapulisan, ang isa sa duha ka mga suspect kag ginapahayag nagtiro kay naghaboy sang bangkay sa floodway sa Zone 1B, Barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Kay nasang aga, iniangging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang ICPO. Ang biktima gin kinala kay Shane Caso, 34 anyos lalaki, residente sa Barangay 4, Isabela Negros Occidental. Kagtemporaryo nga nagupuyo sa nasabit nga barangay. Samtang ang suspect gin kilala sa kay alias Jumel. Base sa investigasyon sang Haro PNP, pasado la 7 kay ina sang aga na sa panang bangkay sang biktima ginagalutaw sa floodway sakop sa nasambit nga barangay. Kagsang na recover ini, nakita nga may mga igo ini sang pagkalutang sa lawas. Dugang pangalas 11 Miyerkules sang gabi, nakabati sang lupok ang pila ka mga pumuluyo sa nasambit nga barangay kag nabati ang si alias Jumel, 44 anyos nga nagsinggit nga kung sino ang maisag sa compound kung sa diin nag-a-star ang biktima. May nakita man nga mga tinulo sa dugo sa lugar kag basyo sang bala apang wala sang may nakita nga pilason o kun bangkay kag nasapon na lang pagkaaga ang bangkay ni Caso nga nagalutaw sa suba. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Mighty Sea, ang alkaline nga Baramin C nagabuli kagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kanga sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique kay DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bilang nga nagatigab, masami bilang nga may hangin ang imo nga tiyan basta may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, padayon karon nga gidabulong sa ospital kag natala na nga ipaidalom sa operasyon ang isa ka lalaki matapos ginotang makatatlo ka beses sa ulo sang kaangay sininga cook sa Montecillo Villas, Barangay Balabag, Pavia. Last on suggest kaina sang aga. Ang biktima gin kilala kay Webson Bihamin, 30 anyos, kag residente sang barangay Patong-Patong Haniway, samtang ang suspect amo si Jowin Aninte, 24 anyos, sang barangay Tigmalapad, Miyagaw, Iloilo. Sino kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepes ang Pavia Municipal Police Station nga base sa ila investigasyon, upod niya nag-inom ang biktima kag suspect kagabi kun sa diin, may natabo nga pagbinaisay bagod sang ila daan nga hiligot-anon. Payag pa ni Alabi nga pagkaaga, nagpauli ang suspect, nagkuha sang armas lutang kag nagbalik sa ila gina obrahan kag gintirong biktima sa ulo. Natigayon naman nga madakpan ang suspect sang Pavia MPS kun sa diin, nagpahayag ini nga masami sa iya ginatudlo sang biktima ang basol kun may sala sa ila ginaluto nga rason kun nga natirohan niya ini. Dugang pa ni Alabi nga kun makainom ang suspect kag biktima, masami ini nga nagaaway. Nahibaluan niya pareho nga stay in cook ang duha sa Pavia. Na-recover naman sang kapulisan ang 38 revolver nga armas nga gingamit sang suspect nga detain karon sa Pavia Municipal Police Station. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Mga misis, May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
3: Kabloom!
0: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
3: Kabloom!
0: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
3: kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
4: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Liwat nga ginsiraduhan ang Strait of Hormuz sa mga oil tanker at mga commercial vessel kasunod sa bagong pag-atake sa Amerika sunod sa ginanunsyo sa Iran sa mga Webes. Nagpaanda ang Iran nga palukpan nilang bisan sino nga sakayan nga magtinguha nga mag-agi sa ruta. Ginpayag sa US ang Miyerkules nga ang mga commercial ships makasulod nga makagawa pa sa Strait of Hormuz. Ginpalindugan man sini nga wala sa US warships nga naigo sa strait, kabalis karan sa reports ang Iranian state media nga nagsiling nga ang mga missiles kag drones ang nagpunteriya sa ilang mga barko. Bilang resulta, gilayon niya nagsakang presyo sang langis sang $2 kada barrel. Ang iningabahin giladulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sang NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal ang NANS Liniment Oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, poy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas, sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kaya nagadugo ng pilas. Iyaini pa ang tatunokon patuguno, naubu-buan lang sang NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sang Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butikas sa inyong lugar.
4: Balitang showbiz.
0: Sa showbiz, Taylor Swift naglantaw sang hampang sa tunga sang Knicks kag Spurs sa New York. Kasama mo sa balita, Rajuman Lynette Yulatriz.
5: Spotted sa Game 4 ng 2026 NBA Finals sa New York si Taylor Swift. Iniantis ang iya palabutan niya kasal nga gin-report nga hiwaton sa Madison Square Garden sa una nga semana si Ming Hulyo. Nakuhaan sa video ang American pop star nga nag-cheer sa hampang sa tunga sa New York Knicks kag San Antonio Spurs. Ang Madison Square Garden, ang iconic arena nga nagaserbe bilang home court sang New York Knicks kag New York Rangers. Madumduman niya ginanunsya na day Taylor Swift kag fiancé sini nga si Travis Kelce ang ilang engagement sa Instagram Agosto 2025. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mawian kay partner ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. President Pro na iya may ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakas sa palmetto, na kilalangan nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung pabayan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng nga magugni sa cancer. Good news pagid, bangod din lang na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyan sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products sa Herbs Med Pharma Corporation ang tagimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
0: Ano man na man? Isa pa gani? Ah, hindi, nagig kuya. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi lang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening na papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat at sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. Oras Philippines Standard Time, alas 6:27. Radyo man, Renzi, ginagreet na ito. Happy, happy listening. Nakatutok dali sa aton nga pagpangalagad. Doliete family sa Banuan sa Dumangas, kito didang kag kay Tonorwing Acero sa kay Lulu Medina dira sa May Barotac Nuevo. Ginigreet man nato ano mga taga Ilonggo Blind Massage kay Sir Shakur Happy Happiness inig Police Major Roy Tayona kay to Pablo sa Pablo Inasalan kay Maninoy ko retired Police Brigadier General James Brillantes kag Maninoy Michelle dira sa Jan V Hotel sa Generosa Street Gimbal si Lola Melania Padernal always nakatutok diri sa aton kay Ma'am Rena Mapa sa hindi ka may eatery kasi iban pagit sa Biyahera Taxi kay Rolly Gaspe kasi sa iban nagkatutok happy happy listening.
1: Sa atraman Facebook Live viewers, Tita Noemi Aquino Sanchez na Nazel Blancada Rosal Gayapa Gumilia. Ara man si Florencia Sokaldito Kalimpay, Kuwiji Ozowi on Layer Kalakalawigan, Edna Paraiso, kag Angel Edgeline Bitita. Sa iban pa natin tagpalamati, mayang gabi. Kay Maninay Hector, sang tatoy si Manukanan Seafoods, kay Maninay Marichu, mayang gabi.
0: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Adlaw kita sa buong sang Webes Unions on sa Tegdismil 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner.
1: Radyo Zuman, Zoval David.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
1: Radyo Man Rezi, Danyo Sabardo.
0: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original Koi Herbal Capsule. It's ibo kanang matudan na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upod ang yusin nga Pare Koi Surge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc. Amo ning ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin. At saka, mao tagalig, 550 milligram kita, no? So mas mabugat naman ni kumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sining lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o anxiety, allergies, insomnia, kagiban pagiging nabatyag naton sa atong sining lawas. Baskog pa ang atong sining immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sining ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kun BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalay. Amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamo on sang kalamay. Sa aton nga dugo, kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya aton sin magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Bel Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Saga din ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am? Anong imo ginabatsyag?
3: Sang wala po, painom siyang koy. May ulcer ko, ma'am. Yaga, sakit niya ko chan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa chan ko.
2: Sana, ma'am, bal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat po sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabuli magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginaibitar sa mga magamit mo siyang koy, kaya namin isa nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang atong sininga, katotohanang May Kay!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City.
5: o kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalagad dirigin lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sa mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sa ninyo Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang katinga di lang makapangpakuha sang kulaw.
13: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
12: Maluwas sa manamit gid,
13: may free collagen
12: ug gutatayon ka pa.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

0: Dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Tapos ka na inom tubig? Tugin dimdiman mo malang ang tubig na ginhatag ko?
2: Ibutan lang din sa lamesa ko sa kilid sang katri ko ang baso sa tubig na iha. Tapos ang guwa na to kayo mapahuway na ako. Guwa na!
1: Masinggit gidayon. Ah, oo na, oo na. Makatabog ka sa akin daw, pinalusot mo lang ko.
2: Palayan sa pamatsyag ko man. Duka ko hapoy. Gusto ko lang magtulog. Nauhaw ako pero do hindi ko kalagok sa tubig. Duka namin din dimdiman lang kaya hindi paglagok ko na. Nga ba nga daw gusto ko magpahulom sa tubig man. Gusto ko sa bugnaw. Nga ba lang kadamo sa nabatsyag ko man. Ano yun yung sapiha ko nga tiil? Daw wala sang kusog. Anika, ang tiil ko nga wala. Daw kapilit. Kagang kamot ko nga pihak. Daw amuman. Daw guma. Kagang guya ko. Ano ni man? Kapilit? Ang pululawan ko nga suga. Bitbiton ko pa ka dusa para doon ko nga may espeho, be. Daw ginasagnoy ka lang ang isa ko katiil nga wala sang kusog. Hari na ako sa espeho. Ano ba lang ining...
1: Hindi!

0: Ay, Lucy. Lucy. Eh, bugtaw. Lucy. Eh, nga, diri kay mo yan nagtulog sa sopa sa salas, man.
1: Nay!
0: Naano ka?
1: Ta!
0: Kung nga daw, ginadlokan kay mo yan.
1: Nay, ang... Ha? Hindi. Wala na. Normal na ang lawas ko.
0: Ha? Oh, eh, nga, naano ka? Nga, siling ko dere ka nagtulog sa sofa. Ha? Wala ka nagtulog sa kwarto mo?
1: Kukun. Sige. Masalod na ako sa kwarto ko.
0: Be, Lucy?
1: Wala nang... Ang kapilit sa katunga ko nga lawas. Wala naman ang daw himbis ko nga panit ka nakita ko sa espeho. Ano man? Nga mo sa itong natabo sa akon. Nga ah!

0: Ate, pabayaan ko anay kamo diri Lucy, ha? Zelda, apas kamo sa uma, ha? Damo ka mabalaya o lubrahon. Wa iwan na ni Lucy yung adamo na sila yung kwarta.
1: Ho, anay.
0: Sige.
2: Naiiritar ko blakay na anay mo.
1: Ara ka naman, ha? Nugay ba lang sinublada? Kikailinit sa mga tao sa palibot ko.
2: Zelda, kung may hambal ko ba lang sa imo?
1: Ano ina, Lucy?
2: Kwan eh, basta hindi ka gid magpanugid sa iban, ha? Aton-aton lang ini, ha?
1: Ano gani?
2: Sa nag-abot abila kahapon, sa kakapoy ko siguro natulugan ako. Kagsang pagbugtaw ko kagabi, uhaw-uhaw ako. Nangayo ako sang tubig kinanay. Sang naghali na siya, kadamo na sang nabatsyag ko sa lawas ko.
1: Ano nga nabatsyag?
2: Basta kagadamo gani! Dasang kapilit sang katunga sang lawas ko. Halinggid siya sa ulo ko, papanaog sa tiil ko nga wala. Kagsang makita ko sa espeho, dumanog ang katunga sang lawas ko.
1: Ano? Manog?
2: Oo, gani! Kay nakita ko, damo ko sang kaliski sa panit kado manog. Dason nagwa ko, kay iti manugid ko kung tani sila ni nanay kay tatay, pero nahadlok ako. Amo to, natulugan ako sa sofa.
1: Basi ko nagadamgo ka lang niya, nga nangin manog ka kagabi, kay iti. Kinkagat ka ba isang manog sa TL?
2: Ano? Uy, Zelda, hindi ah! Pamati bala! Matuod ang ginasiling ko sa imo, nga ang katunga sang lawas ko kagabi, nangin ka pareho sa isa ka manog.
1: Ano?

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
3: Free radicals. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
2: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kun gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food kay damo na. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
4: Mga cakes.
2: So, unless kung...
3: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
0: DTX 500.
2: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila.
4: Wala mang ginatapikan virus.
3: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ila problema, arana sila utok.
0: TTX 500.
5: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
5: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
0: TTX 500.
3: Isa-isa ang tasar, JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito.
3: Magkaon to linaga. Sobra na guro 20 anos.
6: Ang average person ko nga consume 4 liters of cooking oil every year.
3: Okay. Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy, perting lagdo ka nagtipik, tapik skilid.
3: Hindi pagi ka pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So ining LDL, doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
3: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabot, Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo, oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumpara sa cancer. Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain, no? DTX 500.
0: DTX 500.
3: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
2: dugangan nila, kulang.
3: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginatake, before pa makareaksi, glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant, nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
2: may mga toxins.
3: Pambutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins, Sir JP, mag-abot na, unan nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
2: May reserve ka na.
3: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
0: DTX 500!
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabankalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Hindi na nakabulan ka kainom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka, adlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times CD.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat! Unilab quality yan! Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si JB.
11: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko.
12: Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
13: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
15: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1!

0: Lucy! Ano man? Kaina ka ba na sa banyo? Nagsulod? Wala ka bang hindi katapos?
1: Ano na, Lani?
0: Hingi si Manang Lucy yun. Nagpabungol sa sulod ng banyo.
1: Susari, manya babae nga. Wala pa kayo katapos sa magulang mo, yasagad mo yakatok-tok sa banyo.
0: Kaina pa nata siya balatay. Sobra na isa kauras.
1: Ano?
0: Wala ka man siya nagasabal kang taugon?
1: Lucy! Lucy! Gano'n ka da? Wala ka pa katapos? Ang manghod mo yaw, maligo na!
0: Te! Wala ka siya nagasabat ya, tay!
1: Eh? Ano ayan na natabo siya sa banyo man?
0: Si Pabal ang banyo, tay! Para babalaan to kung nagaano da siya! Kaina, pagina da siya ya, tay!
1: Bebe, paigat, paigat! Paigat di!
0: Eh! Na! Ara na! Nagabri na! Na?
1: Nagkaanoy ng magulang mo? Ginsudla niya tubig ang dakong halabador? Kag nagpahulom sa labador?
0: Hala?
1: Ay!
0: Hindi! Tulog si Mana?
1: Ay, bebe. Itabo ng tuwalya sa lawas niya.
0: O, oh, tay! Ari, o. Nang, aring tuwalya, o.
1: Lucy. Lucy. Lucy, bugtaw. Bugtaw! Ay, tuntay, ho. Nagpahulom ka niya sa dakong habanyeras banyo!

0: Ay, anong natabo sa bata mo man? Kahinay paghihoon, tamaran, nagapabanok na lang sa kwarto
1: ya. Ay, ambo, sinasiyaya.
2: Bisan ba lang magkaon? Do wala siya gana, nay, tay.
0: May best man kahinay sa iya maghambal nga daw atong ginatamad. Ano na siya man?
2: O sa gani kaon, dayo niya tulog.
0: Ay, ano naman ayahan ang nagasulod sa ulo sa magulang mo nga ina?
1: Palatulog na, tamad pa.
2: So, naglainagid bala si Manang Subong? Ato siya, oh. Panilagi niyo bala. Kay kaina pa ina siya nagapungko sa lamisa. So, nagatubang na sa tubig sa baso. Kagwalagin sa ginahimo. Do, kapuyang itsura, ya?
0: Lani? Lani?

0: Sa diyas ang birthday ni Miguel Leon, no?
1: Bisan to ba lang iya kayong preparang ilim nun? Pero solve na taya.
0: Ang gano'y man. Eh, naka. Ang flashlight mo bali ito, ang flashlight yan ta. Ano kalayo?
1: Sige, ayos mo. No problem. Okay, ah.
0: Huwag ka na gidaw. Kadyuta isang nainom mo. Nag-iisip yung agi mo. Nika, punduan eh. Ano na sa kilid sang dala, no?
1: Ha?
0: Ano na?
1: Ha?
0: Mas light tip la!
1: Babae? Laba buhok?
0: Ba? Hindi! Ano ka? Ano yun, ha? Ha? Tumay kalabas ng gadila? Hindi!
1: Ha? Nasilawan siya, oh! Natabunan niya ang mga mata, ha?
0: Oh! Ha? Ha? Hindi! Kinkaon niyang nilaga, kaging kuhay asang sang malaban niya kadila.
1: Ha? Ah! Hindi! Tarong manok!

0: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1!
3: Santhol Plus Herbal Capsule.
2: Adunay mangustino kamunggay.
3: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
2: Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo.
3: Santhol Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1!
3: Santhol Plus Herbal Capsule.
2: Adunay mangustino kamunggay.
3: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
2: Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo.
3: Santhol Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakang abutika. D3 Pio.
3: Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabuti ka!
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Oras, impunto alas 7.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nan's Corn Coffee.
3: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulobrahon sa balay.
2: Ang Nan's Corn Coffee
3: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
2: Magtimpla na sang Nan's Corn Coffee
3: para magpabilin ka nga healthy,
2: focused kag energized. Nan's Corn Coffee.
4: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalrikan DTX 500.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
10: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
11: Mamakag sa mga butika.
9: Santon Plus Gold.
12: I have lagnat and I have sipon.
13: Pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad. Pareho sang pag-ehersisyo.
15: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
15: Ang Visio
11: gamay D3.
15: Mabakal sa magbutika.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
19: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sample Plus Gold.
6: Oh, si Mercy. Nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa kabulan noong pawan.
9: Sample Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
9: Pinagali.
15: Pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
11: Pinili sa mga butika.
9: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman!
20: yan. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
24: ACS.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Lolo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
26: D3Bio! Ang D3Bio!
27: Yung may Visio!
26: Ang Visio!
27: Yung may D3!
26: Makakas mga butika!
27: Mighty C!
26: Ang alkaline ng vitamin C!
28: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, tatlo kadla, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty Sea!
26: Mabaka sa mga butika!
29: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe!
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
32: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig bread.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
3: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Malang pala ang Eyeberry.

0: Corporation, ISO certified world class quality.
1: Ilong Ranger?
2: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
1: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
2: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
1: Sip-on ganyan dayon?
2: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Isiburin nyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN, Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 10 minuto sa kaligad sa takna ng alas 7 sang gabi.
8: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.
9: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
10: Wala na, inabot naman ang file. Ako wala na kaya nag-file some case. Pero halos una, gamba naman ko nga na wala din na kuya kabaton. Ay, good naman ba ito? Ina-aris na goodness. Wala yun na kuya kabaton. Kasi kinlatan pa tayo dululungan ka na.
11: So, ang project iya sang DPWH nga Redire, which is ang inatawag nila nga river control o flood control, tapos na ya, nabutang na nila ya. So, ang portion na nga nabilin, ti wala man sila sing plano, wala man sila sing plano, again, ano sa mga tao, dire, kung ano ho nila ina. Okay man lang sa ila kung ginapresentaran sila kung ano man ating mga project ang matabo dira, mga makabinipisyo man ang tanan, no? Mga makabinipisyoan man sa mga pumuluyo. Kung matagaan sila sa area relocation, base pa lang man nga mahuho sila.

Nagpati kayo na sa technical investigation ng Department of Information and Communications Technology o kung DICT angot sa gin-report nga defacement sa official website sang Senado nga nahak kag hindi na mapuslan gin-kuris-kurisan sang mga yawa. Ang website defacement ang isa kasahi sang cyber attack kung sa rin illegal nga ginasulod sa mga hacker ang isa ka website para isla ng itsura o kon kaundan sini. Sa pahayag sang DICT, gilayon nga nagpakigangot ang National Computer Emergency Response o kon insert team sa Electronic Data Processing Management Information System Service sang Senado para mapunggan ang insidente kag mabalik ang integridad sang website. Bilang paghalong, temporaryo nga ginpaidalo manay sa maintenance ang website samtang ginapatigayon pa ang security validation kag restoration efforts. Sa unang assessment, nagwa nga limitado lamang ang insidente sa pag-deface sang public facing pages sang website kag wala sang indikasyon nga nakompormiso ang anuman nga sensitibo o kon confidential nga mga datos. Subong paman, nagapadayon gihapon ang maedit ng investigasyon para matumod ang ugat sang insidente. Sa karon kon nagapatigayon man karon sang forensic ka analysis ang DITC or DICT katuwang ang Senado Cyber Crime Investigation and Coordination Center or CICC kagiban pa nga mga law enforcement agencies sagud matumod ang responsable sa insidente. Gila yun naman gagawin pahayag na Attorney Levito Baligod, abogado sang walo ka mga

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome, nagapakalaga ng palatuntunan yung regapati, ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra de Honor.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining apag pangalagad mga kasama Webes na kita pet sa 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ikaduha sining Webes nga adlaw sa ikanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube. RMN Iloilo official sa mobile apps, download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok. RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account kag syempre sa inyo tagsa ka mga radyo. Yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama preparasyon para sa back-to-back nga duha ka mga dalagko nga mga event sa RMN Iloilo angot sa 20th relaunching anniversary sa istasyon kag sa pagsulog man aton sang Independence Day buwas nga adlaw. Aga pa mga kasama, mayara kita sang RMN Freedom Run. Hindi magnubo na karon sa 500 ka mga tawo ang nagpa-register kag may magaupod pa nga iban. Mga kasama, ginabulubanta malapit 1,000 buwas ang magaupod sa aton sining RMN Freedom Run. Pagkatapos sina, mayara kita sang medical mission, public service expo. Isa lang ang medical mission sa 300 ka mga pre-identified ng mga indigent senior citizens sa may Robinson Saro. Partner na ito, Andrea, ang Robinson Saro. Kag syempre, ang perte kapisan kag dedikado ng National Commission of Senior Citizens Regional Office No. 6 sa pagpanguna sang Regional Director si Ma'am Rara Ganson, mga kasama. Sumadamo kita sa mga serbisyo nga igahatag, hindi lamang konsultasyon sa mga tigulang, hindi lamang check-up, paghatag sang bulong, may mga reading glasses pa, may mga lecture pa sa nanay ito ay ahensya sang gobyerno, ang DNR, no? Nga bag-o karon ang iyang regional director si Attorney Ramar Neil Pascua, ang regional director sang EMB anay. Gin-promote na karon bilang Regional Executive Director, Officer in Charge sang DNR Region 6. Mga tag sila sang mga seedlings. Wow, you deposit naman yun naman.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Honol sang native nga mga kahoy mga kasama. Para mapadamo nato ng mga kahoy sa palibot ha. Agad nga kung magtigilinit, hindi kita matamaan sang grabe nga kainit sang panahon.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Ara man dito kung gusto nyo mag-process kang makakuha sa mga birth certificate, marriage certificate, sinumar, doon nagaduda ka na sa nubyo mo nga, basi may asawa siya. Check mo sinumar, orang imo nubya, siling mo doon, basi kung may bana ni siya bla. Or basi may ginpakas lang siya, wala na nalang ila sining kasal, kuha ka sinumar, certificate of no marriage sa PSA. Ara sila da, ang mobile nilang civil registry system dalon dira. Hindi mo na kinanglan appointment, hulat ka lang, 30 minutos, kagbayad ka lang mga kasama sa nga appropriate nga gamay kayo, barato nga fee, no? 30 minutes, ara ng imo kinanglan nga dokumento. Wow, nami panigadaan subong ko no, kay ang kuan mga kasama, ang mga birth certificate, may QR code na, no? May QR code na, kag wala na expiry date, mga kasama, bauti nami, no? So dira, buwas, hindi lang para sa mga senior, kundi para man sa public, nga may mga transaksyon, may mga abogado man kita from IBP, Iloilo Integrated Bar of the Philippines, Iloilo Chapter, nga maghahatag sa notaryo, libre, kag legal counseling. May mga problema, kamo legal mga kasama, halos tanan nga gobyerno, nga government agency, ginupod na ton, no? Daway ko sang may madumduman nga medical mission nga kasubong sini mga kasama, no? Ti ina na tigayon bangod sa partnership naton sa National Commission of Senior Citizen mga kasama. And then karon maging kaupod man naton ang PhilHealth Iloilo kay makadto man sila, maupod man sila buwas sa aton nga Public Service Expo. Matuntuod yun ini nga Public Service Expo kay tanan nga mga public services sang gobyerno ara dito buwas mga kasama. Di may mga yara gali programa ang PhilHealth ining mga yakap program nila, no? Hindi nga panghakson iya mga tao kaghalukan ah. May mga benepisyo nga ginahatag sa pumuluyo, no? May entitled kita sang bulong sa isa ka tuig worth 20,000 pesos. Oh, karon manging kaupod ta dire ang PhilHealth mga kasama kag siyempre si Ma'am Rara Ganson.
1: RNN, palabra di honor.
0: Manging kaupod naman karon ang Philippine Extreme Sports Explorer Club si Miss Raisa Miss Tyra Rintoy mga kasama sa preparasyon na buwas sa aton sa ning RMN Freedom Run dira sa Festive Walk Mall pakadto dito sa Sunset Boulevard. Wow, grabe ho.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Damo kita diri sa mga dapat pasalamatan na mga kasama, no? Nga mga partners naton para ma-realize nga maging successful ang aton sini duha ka mga dako nga mga event buwas nga adlaw sa ika-20, no? Dako kay ti ika-20 anyos na, no? Nga relaunching anniversary sang RMN, sang una Radyo Agong.
1: RMN Palabra di Honor.
0: So gin relaunch ini nga RMN mga kasama, although ati ang network ay RMN, no, pero ang branding niya sang una Radyo Agong, no. Basta Agong, masaligan. Tapos malagubuda ang gong. Boom, gamo na.
1: RMN Palabra di Honor.
0: So gin rebrand mga kasama, RMN gid lang, and then ang tawag sa mga personnel Radyo Man. No? Mga anchors, sa mga reporters, technician, personnel, broadcasters, tawag sa ilang mga Radyo Man.
1: RMN Palabra di Honor.
0: So istoryahan tara karon diri mga kasama sa atong pangalagad kag kagainagin patigayon na ang investigasyon in aid of legislation sa City Council angot sa paggamit sa mga salakyan. General Services Office nagparindugan nga dapat tumanon ang pagsulundan sa paggamit sa salakyan nga ginapanagian sang Iloilo City Government. High impact, high visibility inspection ginpatigayon sang DOLE kag iban pa nga mga ahensya sa gina-construct nga high-rise building sa Western Visayas ini angot sa natabo nga linog dito sa Mindanao. Oh, grabe mga kasama, no? Tapos nagdugan pa ni ang natabo sa duha ka mga student athlete sa nga Ateneo Blue Eagles mga kasama. Berte ka sakit-sakit nga trahedyang isa diri Nigeria National. Wala siya parinti diri, wala siya himata diri mga kasama. Ano ayahan ang hibubunot kag ang kasubo sang iya sini nga mga pamilya dito back sa Nigeria, no? Okay lang kun ara sila to sa mga kapital nga Lagos or indi gani Abuja. What if kun ara pa sila to sa mga suok-suok pa mga kasama sang kwan, no? Sa Nigeria, although ang Nigeria nga ini makabig nga isa sa mga progresibo man eh, no? Highly developed nga pungso dito sa may Africa, pero sa mga outskirts niya mga kasama, medyo kwan pa eh, no? Medyo pigado man, no? Pigado ang pangabuhi sang mga tao mga kasama, no? Mga dito abi siya sa mga dadampi na to abi sa kwan sa boundary sang mga Chad Republic kag Niger abi mga kasama ti medyo kwan na to disyerto na to.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Grabe nga kasubo sang pamilya ti, how much more ang dire pagid sa aton mga kasama nga taga Agusan del Sur nga nagalaom ang iya sini nga pamilya nga mahataga niya sang maayo nga palabuton kay tinami pampangon bagi sa iabilidad sa basketball mga kasama, mabatak niya sa kapigaduhon, mahatagan sang hamungaya nga pangabuhi ang iya sining mga utod, ilabi ng iya sining mga ginikanan kagang iya sining Iloy mga kasama. Pero way pagani ka take off, no? Way pa kumpisa sang iya sining career sa collegiate league mga kasama, napatay na siya, no? Ang coach karon sa Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin ginapa suspend anay kag ginaimbestigaran karon siya mga kasama si Tab Baldwin sang Department of Labor and Employment. May mga investigasyon man sa Senado, may mga investigasyon man sa Kamara kag ginabantayan karon kung ano mangin akto sa Ateneo Blue Eagles kay sinakyan man ini sang mga kwan, no? Mga labutaw. Ining kamatayon sang duha mga kasama sinakyan man sang mga labutaw kaginduso ang ilang mga political agenda. Samtang may update man kita karon sa sining isa sa duha ka mga suspitsados pagtiro kapag haboy sang bangkay sa floodway de Rosario na dakpa na sang kapulisan.
1: Sa taong na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, hamon yung mga tupiko na itong karong agap idri sa itong sining apag pangalagad mga kasama. Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa itong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala, kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, D3 Bio mo na. Ang extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ka maayo nga klase sang mantika nga nagahin mo sang LDL or lain nga klase sang mantika para hindi magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa atong metabolismo nga nagapahulag sa pag or nagaresulta sa pagconsume sang sobrang atambok sa atong lawas gani wala sila nagabara sa atong kaugatan, muna dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payuhon ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon ang mga guba nga selulas ang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kogalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa masarilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose kag Colasi Antique kag subong man sa pinakabago sining branch sa may Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor.
3: RMN News Panahon.
0: Yari anay pinagkauling ang dalagan sa panahon halin sa aton sining pag-asa sa Iloilo ay Karadjuman Charlie Depra. Kamusta ang tanga aton sining chimpo Karadjuman Charlie mayong gabi si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Sir, mayang gabi sa talagang tagpalamati sa RMN. Yari pinakauling ang lakas ng panahon karon ngayon lang. Hunyon si Desmila Bay 86. Southwest monsoon, nagapikto sa western section sa northern Luzon. Samtang rin sa atin sa may western Visayas, particular na syudad sa Iloilo, para yun maka-experience siya sa nga kundis sa magalumang tubto, magalumang nga kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated niya, mga pag-ulan. Pagpailat pa nag-uobdala sa localized thunderstorms. Mainat, makasarangan naman niya hangin, maghali na bagatnan, panabagat na nakatungdan. Magadala sa nga makanay tubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At sa itong temperatura na sa 26, tubtob 31 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6:12 kina sa hapon, magabutlak alas 5:27 basaga. Kaya mo na pinakawaling ang lakas ng panahon, gikan rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Karadyo man, Charles, why mental low pressure area or bagyo ang nagpasulod sa PAR?
4: Yes sir, as of now, lamang kita may sepetanian yung weather disturbance sa saludo ko sa Guaman sa PAR.
0: Pero daw kalain sa aton simpo, no? Daw mainit nga daw mabugnaw, nga daw maulanon, Karadyo man, Charlie.
4: Yes sir, no? Frequent sa kihapon na itong mga pagulan, any time of the day, may mga pagulan kita may experience dala sa localized thunderstorms.
0: Alright, with that, Karadyo man, Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Madamo, salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
4: Welcome sir, mayong gabi.
3: RMN News, Panahon.
0: Nabatihan mga kasama pinagkauling adalagan sa ang panahon. Halin sa aton sinya Pag-asa Iloilo ay Karadjuman Charlie Depra. So nami aton sinya chimpo, no? Pero dumagalumon mga kasama, nagagum-gum, kabay pang hindi lang mag-ulan buwas. Sa aga, no? Puro adlawon niya lang ang ulan, tapos lang sa aton nga Freedom Run, na. Eh nagligad niya na ng June 12, medyo nagturo-tarite, no? Pero okay lang, nami man, at least na burubugnawan ang mga alimpudwan. Sa aton sining mga runners, no? Ready na mga runners naton? Handa na kamo para buwas? Kilita na, kita buwas aga. Alas 4:30 mo. Umpisa aton sining programa para sa 10 kilometer, 5 kilometer, kag 3 kilometer, no? While alas 3 si agan start na yung 20 kilometer, was-was na kamo dinalagan, buwas? Gin, dolong kagin po ilugangan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan na mga kasama. Standby ka, Rajuman Mon, Rajuman Jubal. Inigabahin sa ato nga pala tuntunan sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagin na endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupreros ng type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa kapablista study sa diabetes care, ang pagkaguba sa ato nga beta cell function sa pancreas na nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo sang beta cell sa aton siningalawas. Sa atong paginom sang Life Extension Vitamin D3, ya ginaktibar ang pilakamay insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanteng insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga siguradong mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: Your deposit the money in the bank. Upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Standby, dugay-dugay, mga ikaupon natin mga kasama nga itong sining organizers sa Philippine Extreme Sports Explorer Club or PSIC Incorporated, si Miss Tyra Rintoy. Angot sa aton patigayunon nga RMN Freedom Run, buwas nga adlaw! Mga kasama, no, nakuha ng mga uniform, ang mga race kit. Kagaira sa aton sining mga runners para buwas nga adlaw! Bakbakanay na buwasaga sa pagsaulog sa aton niya independensya, sa aton niya kahiluayan, kita madalagan man para sa katarungan.
1: RMN, palabra di honor.
0: Para sa aton niya freedom, freedom to be free sa mga fake news, freedom to be free sa mga yawa kag mga panulay ng mga manugpalapta sa mga kabutigan. Freedom to live from di mango sa mga ungas kag mga ugo.
1: RMN, palabra di honor.
0: Sanbay mga kasama, istoryahan ta na, dugay-dugay. Check tanay si Rajuman Mon Kapalihan kay ang Department of Labor and Employment kag iban pangayin siya, mga kasama, pang checkeron, no? Pang inspeksyonon ang mga building, ang mga matagas diri sa Western Visayas, agod nga makahanda kita kung hinali may mabaskog nga linog para sa natabo dito sa may Southern Mindanao, Gensan, Sarangani, kag Davao Occidental sa nagligad sining adlaw, mga kasama nga perti kadamo sa napatay, no? Malapit 40 nagkalamatay kag damo ang mga missing mga kasama. Ikita kadaan din may West Panay Fault kag may Negros Trench. Nga nali humulag ina mga kasama, bo pahilayo lang, no? Pahilayo lang mga kasama nga maghulag ina or magbatsyag ina, no? Basi kun ano ka kusog nga linog, so dapat preparahan ta, pabaskugon tang aton mga balay, pabakuron tang aton mga balay, no? Nga nakatigana, nakapreparar sa mga magnitude 7 or 8 hasta 9 nga magnitude sang linog mga kasama, so dat magabot inang tion, hindi kita marong ayan sa aton nga mga payag-payag.
1: Palabra di honor.
0: Check ta si Rajuman Mon Kapalihan, mga kasama.
1: TYRI Rajuman Report.
5: Rajuman Henry, malin kahapon, dubdob subong iyang adlaw nagpatigayon ang Department of Labor and Employment kaupod ang ibang pagid nga government agencies, no, sang high impact, high visibility inspection sa mga high rise nga gina-construct na building sa bilog na Western Visayas, no? Sa parte iya sang dole, upod nila diring mga labor inspectors para sa pag-checkyar, no, kung bala nagasunod sang labor code ang mga construction company or construction firm sa ila sini nga mga laborers, no? At same time, upod man ang grupo from the PWH, no? Kung sa DPWH, ang ila naman sini iya nga gina-checkyar ang structural, no, o kung ang pagplastar man sa mga engineering works sa sining mga building sa bahin naman iya sang SSS kag pag-ibig, no, ang ining mga benefits sa mga workers man iya rajuman Henry, no, kay maluwas sa pagsunod sa labor code ang right manakimatarong man sang mga workers sa safety nila kag sa ila sining benepisyo amuni ang gina-checkyard man sa sining high impact, high visibility inspection nga ginapatigayon subong this my Western Visayas, no, actually ining mga high rise building na may gina-identify diri sa tagduwa kada province, particularly diri sa may probinsya iya o kon sa may syudad sang Iloilo, kasi diin may mga gina-construct pa nga mga building. Gari malang kabahin sa pagpahayag ni Attorney George Perares sang Dolly 6.
6: This high impact, high visibility inspection is conducted by our inspectors, no? Mga labor inspectors na sila. Pero what is special or peculiar in these specific inspections is that may mga upod kita ng mga partner agencies. Upod ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Kung ang construction is under sa DPWH, ara ang DPWH, we also have representatives from OBO, no? Mga representatives from LGU. Now, ang main role sa ato ng mga labor inspectors is to ensure ang safety sa ato ng mga workers sa construction sites. Take note that these are ongoing constructions sa ato ng mga high-rise buildings diri sa Region 6. So, makadto ang mga inspectors naton, i-check ang general labor standards kung compliant as to their wages, ang mga benefits nila, ginapanghatag. And more importantly, kay construction site ini, gina-ensure naton na safe ang ato ng mga workers sa ilang workplace, which is the construction. So in this is in response of our Secretary Francis Tolentino, no, sa mga recent events, no, especially itong nag-collapse na building sa Luzon. So nagalibot subong bilog nga Region 6 tanan nga provinces. It will be a violation sa aton nga labor code. So maging findings ina sa aton nga mga inspectors, and kung may imminent danger, for example, diba sir? Yes, if there is an imminent danger upon inspection, our regional director will issue a work stoppage order sa mga construction sites nga ini.
5: Kabahin sang pagpahayag ni Attorney George Ferrares sa Arjuman Henry sang Department of Labor and Employment. Pamay ka mo sa sining high impact, high visibility inspection iya karon nga ginapatigayo, no, interagency ining inspection sa bahin iya, no, sang mga national government offices nato, no, just to secure, no, sang safety sa mga workers at the same time sang ginaobra iya nga mga structures diri sa palibot sang Western Visayas, no.
0: Pero daw kalabanan da sa mga tagas ng mga building regiman mo daw diri sa Iloilo kag sa Rojas mamalang, no. Ay kag ang kanyali, no, ang Boracay, no. Galing ang Boracay do, limited mo lang sa pila sila, 4-story?
5: Oo, oh, hindi. Man sila kapataas, kid. Kay bangod sa kondisyon sa duta, no? Para sa may lapit sila sa dagat, no? Kasi ito medyo...
0: Ginalimit ang mga pataasan pa to. Kay base kung mag-usmod bala ang isla, Rajaman Mon? Yes, sa sobrang so, kabugat, no? So, muna may limit ang height sang building, no? So, mga tagas ng mga building, sumong sa kalibod, do'y pa man tagas ng building, may ara na,
5: ang kalikoy pa, no? Lang ko particular to may ginhambal ang
0: diri malang Rojas kag kwan Rojas City kag Iloilo City mo lang guro, yeah, sa Antique may taas pa to sa apat ka panalgan
5: daw mga dira lang sa guro San Jose. Sa Antique
0: do grabe do ginhay do ginhay kaya taman ng San Jose. Pero with your respect, kabi Rajuman Mundo, hindi pagin man sila muna ka... May ara mga gura, tagas ng mga building dito, ano? Pero huwag yung paguro kalabot man mga 10 stories, ano?
5: Oo, hindi gin man tama ka tagas. Unlike din sa city, sa Rojas, na may yara sa mga high-rise gin, no? Ng mga building, Rajuman Henry, no? So
0: kaho dito sa ila sa Pueblo de Panaygli, no, do may mga napatindog na tunga condominium man, no.
5: Oh, okay, do may mga
0: do may mga university to do Perpetual Health, no.
5: Yes, so so isa na sa mga ginatutukan.
0: Galing ang Rojas siya, Abi Rajman Mon, hindi parehas ang Iloilo City. Medyo bukid siya kag ang dalom sinada sa duta niya daw dalipi batuhon. Direya sa aton niya humok ang duta. Kiti kwanta di anay mo swamp kita di no, do bye-bye kita di anay.
5: Kiti mas lain ang quality no, amo naga nang balmo lain ang klase sa duta Rajman Henry. So subong ongoing ini kagti maga tingwa kita nga mga pangayos sa resulta kati until kaina. Pero sige-sige ni Rajman Henry, no? Kaya yung ginapatigayon si Rimando ini from Secretary Tolentino in relation to blas sa nag-usbod nga building, no? Na-construct yung building sa may Luzon.
0: So, nakakuan, narusdak. Narusdak ang nag-usbod niya doon. Lubong sa duta. Ito yan na rumpagid, rumpag.
5: Rumpag, o rumpag na term. Rajman Henry, no? So isa ina sa mga ginatingwaan hindi na masulit sa iban pa mga lugar na Rajman Henry kasi
0: rong iya da yasang labor ya Rajman mun kuan na malana da ya parte lang sa trabaho ng ila da pero ang sa structural integrity gid ya na yasang mga
5: DPWH
0: or hindi gani sa building official, no? Or opo, city engineer or municipal engineer.
5: Opo. Interagency. Actually, tanan nga related sa construction nga agency at sa mga LGO concerned, may ara sila sang representative, no? Tingob ini sila nga nagasulod. Kay man ang Balsan Dole, Rajman Henry, hindi basta-basta makasulod ang isa ka agency maluwas sa Dole sa sining mga gina-construct iyang building, no? Do sila abi ang automatic iyang ginakilala sa sining mga construction site magsulod sila, no? So ano pa ini mo ni nga interagency para tingob na lang makaupod man ang iban iyang ahensya sa sining patigayon no, ginapatigayon nga inspection. So bantayan sa resulta sini sa pinaka mga inadtaw no parang litan may yara na sang kompleto na detalye ining inspection nga ginapatigayon sang dole kag ang iban pagid upod ang iban pagid nga ahensya. Amo ni madulo naton nga information para sa pagpangalagad sa programa Palabra Radio Honor. Kasama mo sa DYRI Armen Ilino. Radyo Man Mon Iales Kapalian, Tatakarimen.
7: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan.
7: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Mayo gini nga naguhurulag na aton sininga mahensya sang gobyerno, no? Kahapon ang aton sininga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ginaduso pagi sa resolusyon sa sanggo niyang palaluigan nga maka walk through, no, sa mga fault lines naton dire para maintindihan ta. Kapreparar kita mga kasama. Mayo maning mabalik sa aton sininga consciousness and awareness mga kasama ining linog nga isa sa dapat ginapreparahan naton, no, nga mga kalamidad magluwas sa mga bagyo, gera, political instability, no, kag mga katangaan kag kagaguhan sa madamo nga mga bagha.
7: RMN Palabra di Honor.
0: Gindolong kaginboy lugahan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Super Fiber, ang isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit ang nanaraisari nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber, plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pag-uaw niya mahigko, nga badugay na nagtiner sa inyong large intestine na good ma-absorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga mga sigurado kagarantisado nga pag-uaw niya mahigko nga madugay na nagtiner sa aton sining large intestine agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa aton nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa aton nga chan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyon, nagapabakod, nagabalansin sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kagiban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, gani magtumarnas, ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products and Doc Hico Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
7: RMN, Palabra de Honor.
0: Standby, mga kasama, pagigangutan naton si Miss Tyra Rintoy, ara na siya Rajaman Jubal, no? Sa inyong PISIC, mga kasama, no? Angot ini sa angot ini mga kasama sa aton patigayunon nga RMN Freedom Run buwas nga adlaw mga kasama sa may Fisib Walk Mall Park Square sa may Mega World no or Iloilo Business Park dira sa Mandurriao kag magapakadto ini sa may Sunset Boulevard ang Mega World Boulevard nga daan halin dira sa may Park Square nila no sa intersection sa ano da Tufts Street na da no or ang gadiritso bala sa may Oñate de Leon mga kasama no ang runway anay sa Iloilo or sa Mandurriao Airport. Amo ina siya ang Mega World Boulevard Subong mga kasama no. Ah Iloilo City Aliusan Road gali na. So na, ang naga-cross na dang street no halin diri sa may Taft North Mandurriao mga kasama Aliusan Iloilo City Aliusan Road naga-cross da sa may Mega World bla no sa may McDonald's. Ang sa tabok niya may kabayo da ni Martin Delgado amo ina ang kwan amo ina ang Park Square dira magahalin buwas assembly area naton sa aton yung Freedom Run madalagan ini pakadto sa ang Mega World Boulevard amo ning runway sang Mandurriao Airport sa una mo mga 2 kilometros na mga kasama no tidlaganon ina asta dito spunta pakadto to sa kapunungan sa may Nabais mga kasama malusot na siya sa may Sunset Boulevard. Ang Sunset Boulevard, mga 5 na kakilometro, no? Tama. Mga, or 3 kilometers, around 3 kilometers. So, plus sa Sunset Boulevard, or Mega World Boulevard, kag Sunset Boulevard, mga kasama, madlagan man, kuan, ano? Ah, mga 5 man galing Sunset Boulevard, no? Plus do mga less than 2 kilometers ang nabilin nga runway so mga 6 kilometers no pakadto pabalik mo na so mga 12 kilometers tigaling may 20 kilometers kita mga kasama no so halin diri sa may Mega World pakadto dito sa may Sunset Boulevard mga kasama no nang makuan ina siya no maliko pa ang 20 kilometers, no? Maliko pa na siya, pabalik sa Sunset Boulevard, balik naman, dito spuntas may kagbang uton, kag mabalik na sa Sunset Boulevard, pabalik na diri sa may Mega World mga kasama. No? Amo na ang mangin na ruta, buwas nga adlaw. Samtang ang 10 kilometer, dira man, no? Isa lang siya kabalikan, 10 kilometer ka na, 5 kilometer kag 3 kilometers mga kasama.
7: RMN, Palabra de Honor.
0: Ubos-ubos nagyan ang aton sining kwan nga 3 kilometer, ang aton 5 kilometer kag 10 kilometer, 20 kilometer na lang anabilin. No, ang 20 kilometer registration fee naton is 1,699 mga kasama. Amo na gid lang nang bilin no sa mga nagapalagas no sa mga gusto pa maghingagaw parehistro mga kasama pero dito bus on site pwede pa kita ka register galing ti amo na race bib na lang guro gid ang mahatag namon ang t-shirt wala na no race bib kag mga snacks na lang
7: RMN Palabra de Honor
0: okay lang ah no ang importante mga kasama makaupod sa dalagan si kasamang Ralph dasa luntaw gani dira sa uman madlagan man siya was sa damgo. Pero nagparegister siya iya, no? Hindi niya lang panlaganan, maparegister na siya, support lang siya iya sa Run for a Cause naton mga kasama. Sige, yari sa linya na naton si Miss Tyra Rintoy, sang Philippine Extreme Sports Explorer Club or PSEC Incorporated na naton sininga organizer. Miss Tyra, mayong gabi. Welcome again dire sa RMN na Iloilo sa Palabra de Honor program.
8: Hello, good evening Sir Henry at sa mga listeners ng RMN.
0: Kamusta na aton sining preparation na buwas nga adlaw Miss Tyra sa aton sining ikaduhang RMN Freedom Run na buwas nga adlaw June 12.
8: Sa subong ara na kami sa final stages ng aton preparasyon para sa buwas nga Freedom Run. Ginakompleto to na nga aton race route inspection, ang mga safety kag security measures, mga hydration station, mga medical support naton kag ang briefing sa mga volunteers.
0: Okay. So ang stage subong gina-construct dira no sa may Park Square sa Mega World amo nang gina-set up ninyo subong.
8: Oh, actually tapos na aton stage ang ruta na lang ta.
0: May ara na daw pwede mapapicturean Miss Tyra no, like halimbawa nakatapos ako dalagan, may photo booth kita no nga para pang souvenir or pang Facebook ko nga nakadlagan ko iya kag ara ang background no kay basi masiling mga kilala ko. Okay, nag-edit ka lang da.
8: May ara kita. Yes, Sir Henry, nagprepara kita sang aton photo booth para sa mga finishers ang aton RMN Freedom Run para buwas.
0: Okay. Ang along the way, may ang nahambal mo gina, may mga hydration station kita. Every ano ni siya, oh. Miss Tyra, no? Kahit uhawo ng mga nagadlaga natin, especially ang mga lawig ng mga kategory natin.
8: Oh, bali sa aton hydration station, may ara kita in sa 5 kilometer, may ara kita 2 ka-hydration station. At 3 hydration station, may ara kita sa starting line, mayara kita sa Sunset Boulevard kag sa U-turn. Bago mag Sunset Boulevard sa 3 km may 2 ta ka hydration station. Sa aton 20 km mayara kita 7 ka hydration station, tapos sa 10 km mayara kita 7 man ka hydration station.
0: Okay, so enough ang tubig.
8: Sa
0: starting line, may ara na tandaan hydration.
8: Oo, may ara na tandaan hydration station para sa mga participants.
0: And syempre, mga snacks na ito, dira man i-plastar sa starting line.
8: Finish line na. Okay.
0: Kung gusto nila mag-snacks anay before mag-dalagan, ti ara dira boss, no? Mabutang
8: ka. Oo, makaprovide kita.
0: Tinanok dira nga saging, no? May aros kaldo kita, kag may pansit mulo, kag may pandesal. Kag pagkatapos, pwede sila kapang ice cream, Miss Tyra, no?
8: Ay, wow, mata ice cream.
0: Pwede na nakakaon ice cream, no? Kaya nakadlaga na. Or dapat kanon na yung ice cream before magdalagan para ma-burn pang kaloris.
8: Tapuson nanay para daw reward.
0: tapuson nanay ang dalaga, no? So, ang ruta buwas, ang Mega World Boulevard, hasta dito sa Sunset Boulevard, and pabalik, bali open
8: sa traffic. Starting line na naman.
0: Oo. Open man siya sa traffic or isirado natin ini siya, Miss Tyra?
8: Bali, may close road ta. Nakapost naman ang aton ICTTMO. Tapos, may mga close road kita. Tapos may mga marshals manta along the road sa mga stop and go ng area.
0: So, may ara, pwede kaagi ang mga salakyan, no? Gin-arrange lang sa aton sining...
8: May way agad ang mga runners. May ara kita para sa mga runners lang din.
0: Okay. Tapos anong mga dapat i-prepare sa mga runners na to, no? Kay kamo medyo uli experienceado na kung madugay-dugay na kung nag-organize sa mga event ngayon. Anong mga dapat i-prepare nila, no? Kay may iban iyang permi nagadalaga na o regular ang dalagan, pero ang iban niya ma-join niya para sa RMN. Why pagi niya experience siya or why iya manad sa dalaga na iya, Miss Tyra?
8: So muna ang gina-remind lang namon tanan nga runners, make sure to stay hydrated before sang run. Arrive early sa venue. Mga 1 hour before the gun start. Ani ara sa venue. Tapos ang race bib tayo, hindi tagid malimtan. Tapos enjoy lang ta sa ruta.
0: Okay. Oh. Kag may kwan pa man galik kita, no? May sumba kita. So maka-warm up sila anay buwas before sang run. Ang sa 10 kilometer, 5 and 3. Kay ang 20 kilometer na to, ang gun start tayo is 3 a.m.
8: Yes, 3 a.m. atong gun start sa 21, pero assembly ta is 2 a.m. Gi-advise naman ang runners nga by 2 a.m. ara na sila 20 kilometers.
0: So kung gini yung mga gadlaga niya sa mga long run niya ini, pamugas-bugas gaya dyan, ikag do career gaya
8: dyan. Tulog na.
0: Kagahon pa, no?
8: Oo.
0: So, mga pila ka oras man akag matapos nilang 20 kilometer?
8: Sa 20 kilometers, may hara kita cut off time na 4 hours.
0: Okay.
8: Tapos sa 10 km, may hara 2 hours cut off.
0: Okay, sige, no? And finally, ang aton sining mga kategory, halos puno na, 20 kilometer na lang kun ang may bilin, pero gamay na malang, Miss Tyra.
8: Oo, may alat limited slots left para sa 20 km sa mga gusto mag-walk-in.
0: So, ang iba nga, why nakaparegister ang magkanto dito, buwas sabi, kaya why sila chimpo, iya kay medyo sako mag-register kag
8: mag-kanto
0: or mag-claim. Ma-accept pa man kita buwas ang walk-in registrants naton.
8: Boss, gina-advise lang namun sa mga wala paka-claim to come earlier sa venue para maging less hassle man para sa ila.
0: Okay. Tapos, ang mga gusto pa magpa-register, ma-accept pa kita, pwede pa?
8: Sa 3km, kag sa 5km, pwede na taka race bib, guro ka. Kag may mga limited shirts. Race bib na lang, gid. Wala na, gid. O, wala naman ka medal.
0: Ubos na. So, wala.
8: Oo.
0: Dalaga na lang, or exercise na lang. Kag may number lang siya, no?
8: Oo. Hasta maubos ang slots.
0: At idiran lang sila sa raffle, no? Kay kung may race bib ka, may ara na siya.
8: May raffle.
0: Ano gani daw, may coupon na da siya nga pwede mapaksip.
8: Oo, may raffle, stub, no? Kita nga ginahapas.
0: Oh, stub gali. Mga coupon man yan. No? So, may stub na da sa race bib, no? Ano gani? Butanda, Miss Tyra, may stub para sa raffle. May ano pa to?
8: May ata, sa mga may dalagali nga baggage, may ara kita tubilinan.
0: Okay.
8: May baggage area kita. May ara kita stub para sa snacks. Kag may ara kita stub para sa raffle. Kag sa aton medal.
0: Okay. Kun may medal pa, tigaling kun ang ibang dire daw ubos na, no? Ang ulihin nga.
8: So, para sa 5km kag 3km, para sa 20km era kita complete ni inclusion, may medal, shirt kag may loot bag pa kita.
0: Oo. Wow, sige, baka damo gali sang ilaw ni mga bato, no? Sige. Without Miss Tyra, thank you again and good luck para mga see you buwas sa festive walk.
8: See you, Sir Hangi, and see you everyone. Thank you.
0: Thank you. The honor. Si Miss Tyra rin to, isang PSEC, no? Philippine Extreme Sports Explorer Club, mga kasama sa preparasyon. So hindi ka mo magkabalaka, mabasi uhawon ka mo, natun, may tubig to, may mabaklan to tubig. Damo ta tubig. Ang NPIW, mahatag pagin tubig. Tubig nga mainom, basi masiling ka mo, ipaligo. Ah. Tubig nga mainom, ang Aeon Group of Companies. No? Si Sir Berdo Romal, madalaman sila sa mga bottled water kag may juice. Manghatag pa sila da, no? Sa Sunset Boulevard. Ang Bioderm kag Pure C, ara man manghatag man sila da mga vitamins kag mga pliers.
9: Palabra di honor.
0: Karon pang acknowledge naton eh, no? Kag may raffle kita, no? May mga electric fan kita diri, may stove, no? Mga kasama. Courtesy isang Fiesta Gas kag ni Councilor Johnny Yang, no? Amuna, no? Ang mga appliances naton di, courtesy isang NIG Marketing. So, ang inyo nang arisbib, was may ara na da nga para sa raffle, kag may number na, amunang number man sa inyo, arisbib. Kuhaon ta na, kag among i-raffle naton. Samtang ga dinalagan ka mo to, i-electronic raffle ta na. Pili o na sang machine, kung anong imo madagan, no? Madagaan mong isa ka sipi nga saging, duha ka bugkos nga tinangkong. Hindi, joke lang, no? Samtang gadlagan ka mo, i-draw na nga daan ina para pag sapol ninyo sa finish line, ang balon ka na lang, nagdaog ka sang isa ka refrigerator! Hindi, electric fan, no? So, i-claim diri, ari diri sa istasyon ang mga appliances diri lang i-claim mga kasama. Pero dira buwas, i-announce naton kung sanday sino man nagdalaog sa raffle, no? Damo ning mga pa-raffle naton diri, ning Fiesta Gas ni with nga stove ni kag may butane mga kasama, mga pulo ini kabilog. Ang electric fan tadi, mga lima kabilog mga kasama. May ara pagid si City Fern Appliance nga gin pang hatag pagid para sa raffle mga kasama.
7: RMN, palabra di honor.
0: So mag-enjoy na kamo sa aton sining Freedom Run kay madamo kita sa mga snacks. No? May tricycle gito nga may pandesal nga galuto siya, mainit, no? Inangga mobile ba lang nga nagasiling. Magbakal na kamo. Sang balunggay pandesal. Manamit. Sana all. Dama na mga styles bong, no? Nag-uuso na mga kasama mga balunggay pandesal nga inangga mobile, no? Ipapundohon tatong isa ka tricycle para pag gusto lang kamo to ka kuha sa pandesal. May mga tinanok pagita nga saging pagid. May pansit mulo, may kapising na kapansit mulo, ha? Hindi lang na pansit mulo nga ginluto das dalom iya sang star apple. Pansit mulo niya, the best pansit mulo in the whole world, no? Kapising pansit mulo, no? Ni kapising bilang iba mga kasama. Tapos sina, may ice cream. May ice cream mga kasama, courtesy naman na isang PS Mike.
7: RMN, palabra di honor.
0: Sige, istoryahan na dugang karon kay may ara pa kita public service expo nga perte kada damo sang serbisyo nga igahatag buwas nga adlaw sa Robinson Saro pagkatapos sa atong nga Freedom Run. Pero yari anay ang aton nga STL ang ginabantayan ni Cas Jesly Lauro sa probinsya sang Iloilo, STL Rajuman Mon Kapalihan.
5: Yari na Rajuman Henry nga atong siningan sulta sang STL subong adlaw Hunyo 11 second draw kita alas 8 sa gabi. Aton sini nga first winning number, numero 26, number 26. Aton sini nga second winning number, numero 13. Aton sini nga third winning number, sa subong gabi, numero 17.
9: So 1,392 are number 26, 13, 17. Sa liwat numero 26, 13, 17.
5: Numero 26, 13, kag 17, 26, 13, 17. Nabaling atong sining three winning number combination sa subong nga gabi para sa mga tumalayan natin sa STL sa probinsya sang Iloilo. Atong sining draw, ginapunan ni Sir John Martin Pilimon Alipaw. Atong draw operations assistant, Victoria Custudio. Draw operations specialist, Mary Denise Durumal. Ang atong sining FL representative, Mr. Glenn Sunyo. Register person, Mr. Barry Cortisano. Kaupod ang iya sining mga members, Juliet Dabanyo, Ernesto Baricuatro Jr., Kagma Belgimeroy. Saliwat, congratulations sa atong sining mga winner sa subong gabi kung sa wala papadayo na sa pagtaya para makapulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyoman Moon, Yales Kapalian, Takaremen.
7: RMN, palabra di honor.
0: Salamat kayo, Radyoman Moon Kapalian. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 26, 13, kag Jesse Ishete. 26, 13, and 17. 26, 13, kag 17. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kayang inyo tayo nagakadto sa kawang gawa. Husto, kas Jesly Loro, kag kasamang Karigama Richard.
7: RMN, palabra di honor.
0: Husto.
7: RMN, palabra di honor.
0: Kabos naman. Sige lang, hindi magdulas ng paglaom, kas Jesly. Dahil habang may paglaom, may pag-asa.
7: RMN, palabra di honor.
0: Gindolong kaginboy lugan, itikabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama, sang Nans Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag Gimaras, pinakapuro kag pinakaipiktibo nga panghapla serbal, Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanikit sang kalawasan, ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man panghapla sa mga nagaubo, palanikit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilasi ay nipatuguron, pauntaton, patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama sa mga mangunguman aton kag mga agripreneurs magpasakop na sa kubota kagapay isang mangunguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Ahalin Abril 6 hasta December 5, 2026 sa bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma. Bisan sino diri nga magbakal sa kubota equipment o kung genuine spare parts makakuha sa raffle coupon in every 3,000 pesos worth sang inyong aginbakal may isa ikaw ka raffle coupon. Kung dako ang amount sa inyo sining aginbakal damo man nga ticket o raffle coupon ang inyo sining makuha mga kasama. Kag dako ang chance nga magdaog, i-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026 2 PM. 2 PM ang draw pag patigayunon sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium o pwede madaugan, grand prize, traktura, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
10: RMN Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, si Ana Ilocosur Governor Luis Chavit Singson, di na kop, may warrant o barest. Di holiday pa kadaan buwas o? Holiday buwas, kahit ang warrant niya, billable mo lang. Cyber libel? Ano ning kaso niya nga nagka-cyber libel niya siya kaya hindi man i-broadcaster ni si Kwan Chavez? Sa mga public pronouncement niya, niguro kag puro Facebook live niya niya. Ay, doon ako, holiday, makaprocess ka sa piyansa mo, no? Doon hindi, guro. Hulaton mo gid ang next working day. Di Monday ang next working day. Subot sila yun sa presyuan ni matulog si Chavez. Di, may malaam na nga dani. Senior citizen na niyo.
10: RMN Palabra di Honor.
0: Ato niya tingo giligay noon mga kasama kag maging kaupod ta ang PhilHealth no kay magaupod sila buhas sa aton nga RMN Public Service Expo upod sa NCEC 6 no RMN and NCEC 6 Public Service Expo serbisyo para kay lola kag lolo sa Robinson Saro. Ano nga mga serbisyo mahatag sang PhilHealth? Doon ka namin sa mga programa nila mga kasama. Ang maging kaupod naman karon ang Regional Director sang NCEC 6, si Ma'am Rara Ganson. 6 minuto sa kaligid sa taktang alas 8 sa gabi.
11: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Mag Max Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
12: Supple Plus Gold.
14: Makal sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
12: Gikan

0: healthier life.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Char, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka-bloom sa Char.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: TTX 500!
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi eh.
10: Parang pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Nami ni Jukay kung tulog sa DTX 500.
8: DTX 500.
11: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanillar.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
18: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
14: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
19: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
20: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Bakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. GTX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sisa, kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa GTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Oy na, halin sa, nag-take kami sa GTX 500. Ay, ko ginapatsyan.
2: GTX 500!
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect, ano pa!
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Nice Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight.
7: Nice Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Cellphone Plus Gold.
10: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
11: Sa mga butika.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sang gabi.
14: RMN, palabra di honor.
13: Si nung Herbert Bigo gali, o ready na siya yaw? Timprano pa siya nakaparistro, gay po sipos lang siya, bo. Mayara siya 10 kilometer, kag may 20 kilometer, no? Timprano pa siya, early bird registrant siya sa 20 kilometer. May kalo pa gin siya yaw.
14: RMN, palabra di honor.
13: Black cup niyo, may logo sang Arimen. Bosus.
14: Arimen, palabra di honor.
13: Thank you again, okay, nung Herbert Bego sa pag-suporta, no? Sa aton sining kwan, no? Nga event, no? Sa kay Sir Lindsay Barbasa, no, sang Davis Paint, thank you gid. Kay Ma'am Ann Valdivia, no, thank you gid sa pagpahulam sa mga tables para sa aton sining medical mission public service expo bus nga adlaw.
14: RMN, palabra di honor.
13: Sako-sako nga adlaw ini bus para sa RMN kay duha ka mga dlagko nga mga event. Hindi lang basta mga kasama kwan, no? Basta event ini, no? Lagko kayo ng mga event, mga kasama.
14: RMN, palabra di honor.
13: Ang aton nga acting mayor kuno subong do hasta sa 17 si Vice Mayor Labla Baronda kay si Mayor Raisa Trenias sa mga kasama travel abroad siya dito sa Singapore, no? Isa siya sa mga panel speakers sa National Heritage Board or NHB session championing heritage for lovable cities. Hindi livable, lovable cities sa Singapore, no? Sininga Simana Airlines sa World Cities Summit mga kasama, no? Imbitado man siyang magpasakop sa Mayor's Forum, ilabi na sa Rethinking Urban Energy Transition Plenary, isa ka high-level global platform kung sa din ang mga mayors and city leaders mag-discuss ang mga issues about urban challenges kag iban pang mga innovative policies, mga best practices sa pagtukod sang sustainable, resilient, and future-ready cities mga kasama, no? So, that is why ang mag-tindog anayng mayor diri sa aton mga kasama, si Vice Mayor Labla Baronda, no? Acting mayor from June 12 to June 17, lima ina ka adlaw mga kasama.
14: RMN, palabra di honor.
13: Grabe ha, sa iban nga mga instances, mga kasama, galing kayo ni travel abroad, no? Kag medyo lawig, so dapat vice mayor. Kay may ara instances nga hindi vice mayor ang ginabutang acting mayor, city administrator, or kung kisa, konsihal.
14: RMN, palabra di honor.
13: No? Despite sang lininyahanay nila sa politika, mga kasama, eh, kag winas wasanay na.
14: RMN, palabra di honor.
13: Yari anay, ang aton sining ating og hiligay noon, upod kay Rajman Fiamme Otero.
1: Ingong Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingong Hiligaynon.
11: Ining binalaybay ginatigoluhan piyesta. Sa bulan sang Abril kag Mayo, uso ang piyesta bisan din lang. Simbolo sang pagpasalamat, grasya halin sa kahitaasan. Kabahin sang kultura, ginsubli sa mga katigulangan. Pagpasidungog sa mahal nga patron, aton namat-an. Sa tion sang piyesta, masadya ang tanan. Madamong ang kasadyahan ginakawilihan. May disco, live concert kag may priyahan. Koronasyon sang hari kag reyna ginadugukan. Pagkaon sa lamesa sang tagbalay ginagastuhan. Amuma sa mga bisita nga magakari sa puloyan. Gintingob, kakilala, abyan kagaparyantihan. Tion sang piyesta, tion sang paghugpong sang tanan. Paghiwat sang piyesta indi malipatan. Tawo gatinguha maghanda bisan gamay lang. Pagdayaw pagpasalamat sa patron nga ginatuuhan. Bugay nga grasya, maayong lawas sang tanan ginapasalamatan. Inigin sulat kag ginpadala ni ginang Ruby Herasabalino, Partisyon Gimbal, Iloilo, Koy Misong Sumakwalan, Iloilo Incorporated.
15: RNN, Palabra di Honor.
16: Salamat gid, Rajuman na Fia May Otero sa aton nga tingog gahiligay nun.
17: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
16: Gindulong kaginboy lugan, niligabahin sa aton nga palatunturan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, kinagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis, magluwas sina, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule na protection sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakinan, makuha, pareho sang prostate problems, wala nagatong karungay nga niban kung maglabing-labing kay misis. May isla nina sa pagka-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada law, solve na ang problema. Mabakal sa mga butika! Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-aamling sa atong prostate. Para hindi magdako o maghubag kay ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mohian kay partner o kon kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bakod may ginseng tong katali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man na Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
17: Sa taong na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
16: Yari sa linya naton na karon na mga kasama si Mr. Haren Christopher L. Figarido, Social Insurance Assistant 2 sang PhilHealth Regional Office number 6. Ang PhilHealth 6 mag-upod man sa aton sining RMN and NCEC 6 Public Service Expo, serbisyo para kay lola kag lolo sa Robinson Saro, Buas Ngadlao, inline sa Independence Day Celebration and 20th Relaunching Anniversary sang RMN mga kasama, no? Isa lang ini sa mga government agencies nga maging ka-open naton, pero doko kanami sinisang igahatag nga serbisyo buwas sang PhilHealth Regional Office. Sir Figarido, good evening sir, welcome diri sa RMN Iloilo sa programa Palabra di Honor.
18: Yes, mayong gabi gid no, Rajuman Henry, kag mayong gabi man sa mga nagapalamati sa RNN.
16: Yeah, thank you gid sir sa oras ngini kag una sa tanan. Salamat gid no sa PhilHealth Regional Office number 6 sa pag-upod sa aton sining Public Service Expo Buas Ngadlao, no. Anong nga mga services ang igahatag Buas Ngadlao sa mga senior citizen, no? Kag kon may mga walk-in dito kay laban-laban damo gid ma-walk-in bangod sa ang PSA magkuan sila, no. Dalo nilang ilang mobile registry civil registry system nga makakuha dito sa mga sinumar, mga birth certificate, death certificate, and iban pa, marriage certificate, no? So maserbisyohan man ni, madalaman sila ni sa serbisyo sa PhilHealth Regional Office number 6. Ano ini nga mga serbisyo, Sir Figarido?
18: Yes, sir. Oo, sa una sa tanang din, sir, dapat salamat din kami no, sa RNN, din kami sa NCSC, no, kag, of course, man sa Robinson's Haro, din sa pagkatagsaman sa opportunity na mag-servisyo din sa ito ng mga pumuluyo, especially sa mga senior citizens natin, lola and lolo, sa ito ng RMN and SCSC 6 Public Service Expo no, sa Boss na sa June 12. So, ang mga amon ng mga services sa boss, sir, ang amon nga, of course, mahatag kami sa PhilHealth, kag yakap orientation, balaan man natin, na ang yakap amon na sa ang flagship program no, ni PhilHealth para makahatag sa mga preventive ng mga coverage naman sa aton ng mga pamuluyo. So, mahatag kami sa yakap orientation sa boss, no, sa aga. Upod man dira is, of course, mayroon kami online services. Dala na dira ang member registration, no, Regiman Henry. Mapa-register kita dito kung pwede sila ka-update ang ilang mga records sa PhilHealth, no. Pwede man kita makahatag dito sa mga IEC materials nato, may mga flyers kita. Kung sa diin nakabutang dira ang aton ng mga information, no, duga ng mga information regarding sa PhilHealth, kag sa National Health Insurance Program. Ang aton ng mga beneficiaries ng mga lola kag lolo, kag ang aton ng mga mallgoers, pwede man sila dito kaparegister, no, Regiman Henry, sa aton ng mga preferred nila ng mga yakap, ng mga primary clinics, ng no, mga yakap accredited facilities, makapili sila dito, kag i-register natin sila agod na magamit nilang ilang mga beneficyo sa mga preventive ng mga programs. And of course, kung may mga concerns sila, kag mga inquiries, pwede man natin ma-address dito. Actually, kaupod man naman ang ibang nga mga government agencies, no, Regiman Henry. So, ma-provided kami dito sa service and information desk, no, halin sa PhilHealth Regional Office 6 na siya. So, bilog kami dito nga adlaw. So, excited man kami, no, nga para maserbiyan nato na nga muni nga sector sa mga mallgoers man, Regiman Henry.
13: Subot siligon kung may mga pamangkot sila, sir. Kanon gina, sabton gina, tindiron gin sa PhilHealth.
18: Yes, sir. Oo, kasi una pa lang sa orientation pa lang, sir, may mga pamangkot na gid din, ha? At least maklaruhan sila, no? Kag at least ma-empower naton, no? Ang aton ng mga senior citizens, sir, kahit manami man nga magiging force multiplier sila sa program sa PhilHealth.
13: Oo, tama gid, sir. Nung importante nga damo nakahibalo sa programa sa aton sining opisina para hindi nakamumabudlayan sa konsinulan itong masugata nyo karon or magkadoda, mamangkot naman siya kay Waisa Kainsindi, no? Sa programa, no? Especially ining yakap, do ka namin gali sining programa, sir, nga kinahanglan gid naton ipahibalo sa pumuluyo. Kay kung gisama, dira naghalin ang reklamo man sa pumuluyo, silinano man yung gobyerno ta, daway mga servisyo. So, yeah, so mga dapat ipa-insindigin natin, sir, ang yakap, pwede mo ina ma-expound, sir, kung ano ning yakap. Kaya pag insindi ko, doon may mga, doon entitled, ang tanan nga mga PhilHealth members ang manggaranon man, or pigado, sang bulong every year.
18: Yes, okay. Nasa, no, sakto ginang ambal mo na region man, Henry. No, ang yakap program, isa na isa ka preventive, no, nga program ni PhilHealth. Sabi ko, mga kita, abi, PhilHealth, kumbaga, ang aton sa paminsaro nato, no hospital lang aton na membro ko ng pasyente naton. Pero ang yakap ya, preventive na ni Saya Radyoman Henry, nagapagwa na ni Saya nga may benepisyo na ya makuha na sa aton membro halin sa PhilHealth. Wala pa siya na masakit. Kumbaga, wala mga, hindi na kita yung magulat na maglala na mga sakit sa aton mga membro. Agud na magamit nila ang PhilHealth, no? Ano na yung natawag na itong preventive program. Covered ini, no? Ang consultation, no? Covered ni ang consultation. May mga selected diagnostic o kung laboratory na covered man ni PhilHealth Yakap. Kag kung nadumduman ninyo, hindi lang PhilHealth Yakap, no? Regiman Henry, of course, ang gamot man, no? May PhilHealth gamot. In which amo na sa ang provision sa mga medicines, no, ang 20,000 na allowance na balangaling kay PhilHealth, pwede na nila magamit, no, para mabakal o kung magamit para as allowance sa pagkuha sa mga medicines. So ang yakap ni siya naton, amo ni siya ang gina-market naton subong, nga kung sabihin may mga accredited facilities kita the whole region, no, nga pwede sila kapa-assign dira, kag dira na nila ma-avail ang libre nga consultation, ang aton nga diagnostics, kag ang provision sa mga bulong. So hindi na kita magkulat sa Regiman Henry, no, nga maglala ang mga sakit kiti, kumbaga sa mga gagmay pa lang ang sintoma, sa pa-check up pa lang, pwede na naton makover na kita sang yakap na program sang PhilHealth.
13: Siyempre, dapat member ka sang PhilHealth, sir, no?
18: Yes, sir, Henry, no, amo lang din man ang ginapangita naton, no, sang para maka-avail kita sang all PhilHealth benefits is the PhilHealth identification number. So, amo na sa boss opportunity gid, no, kag makita man dito naton pwede to ka pa-validate ang ato ni mga mall goers kag lolos kag lolas kung may field health number sila kung wala. Kag kung wala, i-register gid sila diyon naton.
19: Okay. Kung hindi pa-member, amo na nahambal mo sir nga i-register, bali maging member na siya.
18: Yes, maging member na sa Juman Henry, kag pwede na siya maka-avail sa mga benefits, not only yakap, but all field health benefits.
19: Ah, okay. Sir. Bisan bago ka lang nag-member, abisar, or nag-register?
18: Yes, sir. Kaya bala mo, ang start, pag-start na sa universal health care na ito, no, sa 2019, ang PhilHealth nag-implement na siya sa immediate eligibility. Namin sina immediately eligible ng aton ng mga membro kagila nga dependents to avail ng mga PhilHealth na mga benefits.
19: Okay, okay. Kabalo ka naman, Balan, sir, ang kalabanan sa mga kauturan ng mga pigado, no? Although daw kalabanan, sir, sa mga Pilipino, subong, or diri sa aton sa Region 6 daw kalabanan sa ang population aton dito, mga 4 million mo sa Western Visayas, Panay and Guimaras, daw halos sa tanan naman diri nga pumuluyo siguro, member na sang PhilHealth, automatic na, no?
18: Yes, sir. O actually, sa amon nga data, sir, no, kahit siyempre si PhilHealth Regional Office 6, wala pa kami nag-separate ti Abi sa Negros Occidental. So, covered pa gyapon naman under pa sa amon jurisdiction. So, ang amon na target population, subong ang atong target population, kumbaga, is 8.1 million, no? So, subong ang amon na coverage, no, Regional Henry, sa 94% na kami. No, sa coverage ang PhilHealth. Namin sina na-registro na naman both member and dependents, no, sa PhilHealth ang 94% ng total population, sir.
19: So ang 94% sang 8 million mga sobra na
18: 7
19: million,
18: yes,
19: no?
18: Yes, sir. Correct, correct.
19: Okay. So meaning gamay na lang ang anong mga rason, sir, nga hindi ka pa member, hindi ka pa register sa PhilHealth ang kwan? Mga taga-uma, mga amunay, kung layo sila.
18: Oh, may actually, Sir Henry, may mga challenge kid kita, no? Especially sa mga GIDA areas, wala nga ginatawag na ito na sa no? Mga geographically isolated and disadvantaged areas. And those man nga, may ara man nga mga senior citizens natin, dali nga wala pag-indiyan naka member gid, no? So amo na ginamarket man aton ang membership sa senior citizen. And of course kiti siyempre ang aton nga PhilHealth na registration halin sa pagbata sa imo ginadugang kana dependent mo. So lagsunan to na kung adlaw-adlaw may ginabata dapat adlaw-adlaw gina-register ni ginadaan sila para at least sila mismo maka avail lang sa PhilHealth benefit nga na. So ang bilin, no, nga 6% ang mugin na ang amon nga target subong na coping ma-achieve din nato ng universal healthcare coverage, no, diri sa region.
19: Okay. Sa mga nagapamati, subong nga hindi pa PhilHealth member, sir, anong himuon nila? Mga ano na, may mga balayran, ano may mga fill-upan? Kiti, parehas na, abi, ang iban siguro sinada, hindi kabalo-balo magsulat kang magbasa, sir, no? Muna, nga
18: daw, yes, sir,
19: hesitant silang magpa-kwan. Kasi, ano na, yaway, katultol sa syudad to, paano na to, ya? Basi magtalang na to, basi tuntuhon kita, o kung ano, no? Anong ila sining himuon para mangin member sila, sir?
18: Actually, sir, damo na kita options, no, para maging member sa PhilHealth, no. Sa subong, siyempre, mga kabataan natin, mga sa edad-edad natin, yung mga teki, niyara na kita sa e-gov, no, kag PhilHealth member portal, pwede na dira kita kaparegister online, no, using the e-gov app, no, kaya nakalink ng amon yung system sa e-gov app. Tag may ara man kami sang PhilHealth member portal. So ina saya mga online registration naton niya, sir. Pwede man sila ka proceed mismo sa aton nga mga offices kay every province nato, no, both Panay, Guimaras, no, and Negros Occidental. May mga local health insurance offices kami or amo na mga provincial offices namon na pwede nila makaduan para magpa-register, no. So kung mag-walk-in sila, no, of course number one, mas maayo gid ni may bit-bit sila sa ang ilang proof of identification. Siyempre, ang primary document natin is the birth certificate, no? For those nga hindi makaprovide sang birth certificate, may ara man kita makaprovide lang sila sang valid government na valid na government ID, especially ang PhilSys natin na bala, sa Juman Henry, no? Ang national ID, ginabaton na natin, no? As proof of identification, upod nila na magiging supporting document nila, fill out sila sang PhilHealth registration membership form or ang ginatawag natin na PMRF. After naman pag-process na, itagaan na natin sila sang member data record, no, muna na ang papel, no, kung sabihin makita andira ang ilang unique na PhilHealth identification number which is lifetime na ina. And then ang data including sa ilang mga dependents. Of course, wala labot sa MDR, matagaan man sila natin sang PhilHealth card nila. Kung gusto nila itugang ilang ang mga beneficiaries no, or ginatawag natin na dependents, pwede man sila kadala sa mga supporting documents kung madugang nila ilabata o first birth certificate man sa ilabata or marriage contract no, kung may mga kung nakasal sila no, kung registrado ang ila kasal. Mm-hmm. So mahapos na lang subong Radyoman Henry nato ni registration especially sa mga kabataan no, 21 years old and above, pwede po teki kay online na lang no. Huh. Even ang aton nga mga downloading sa mga member data records pwede na naton ma-access online.
19: Okay, basta nag-download yung isang app na nga, eGov PH, sir, no, hapos na lang, no?
18: Yes, sir. Oo. Oh.
19: Pero, basta nag-worry sila, basta may balayra na, buti way takon korta, ano, mga amo na iyosole yung concern, sir. How do you address that?
18: Oh, actually, sir, ang registration, no, hindi na siya, wala kita sa mga na-require, no, sa aton nga membro kung magpa-register, no. Oh. Ang aton lang ito, ya, is masubmit lang git sila, ya, sa ilang document for registration. Galing lang, sir, no, kaya nga aton nga mga member category, duha ka types ng aton na filled membership categories. We have the direct contributors and the indirect contributors. Ang mga direct contributors, amun siyang may mga kapasidad magbayad, no, mga employed, self-earning, no. Ang mga indirect contributors naman, amun na siya ang mga indigent naton, kung those nga mga members na wala siyang kapasidad magbayad, no. So kung may capacity sila magbayad sa contribution, pwede gid sila ka-enroll under direct contributor. Kag pwede na sila ya-start sa ilang premium contribution. For those na wala sang capacity to pay, no, kag wala man siya naka-under sa indigent abi or listahanan or forfeits, no, pwede gid sila makapa-assess, ka-request sila sang assessment sa ilang mga respective na mga DSWD offices, kaya mga registered social worker dira. And once na na-assess sila as financially incapable or indigent sila, i-enroll sila naton as indirect contributors, which means wala na sila sang bayaran, no, as na premium contribution for the whole year, no, for this current year. And then covered man gyapon sila sang PhilHealth kay subsidized na sang national government ang ilang premium.
19: So bali gobyerno na mabayad. And then yes, sa succeeding year amo man gyapon gobyerno man mabayad, sir.
18: Sa succeeding na year, Radyoman Henry, is ma-request naman sila for another assessment na naman, no, para ma-check kung nag kung may capacity na sila or wala.
19: So bali daw pa na sa sir, papel ng paon nila sa DSWD nga indigent sila tapos i-submit nila sa PhilHealth.
18: Yes, sir. Oo. Once ma-assess kay gintagaan, as per UHC, abi Radyoman Henry, gintagaan natin authority ang DSWD, no, to assess ang financial capacity. So dira natin mabalaan kung financially capable or hindi, no. So once nga hindi siya financially, kung financially incapable siya, i-cover man siya gyapo natin, pero wala isa sang bayaran ng premium contribution.
19: Okay, oh, that's good, no, parang maintindihan sa ato mga kauturan. Or kung doon na budlaya ng ibang tanga mga tagpalamati or mga kauturan, pwede man sila kapasis siguro sa mga barangay official nila or mga health workers nila, sir, no? Nga dokolo
18: in actually, sir, oo. Ang ibang nga mga NSWDO, no, nagapangayo pa sila supporting gidman document para at least, no, may mga reference sila. Pero ang aton na Radyoman Henry nga linabaton no, nga certifications coming from the MSWDO gid sir, no, registered social worker.
19: Okay.
18: So basta may ara bala ibandira no nga may mga nagapangayo sang certificate of indigency coming from the barangay, no, may ara na abi nga amo na nga nagadiretso sila sa office, no. Ang gina-require nato, no, i-clarify lang naton Radyoman Henry, nga ang gina-require naton or ang gina-request naton is the assessment, no, survey assessment sang ilang registered social worker sa ilang munisipyo.
19: Okay, ho. Registered social worker sa munisipyo, no. Okay. Mm-hmm. Ang nahambal mo kagina, sir, nga kung mga magpa-check up, no, charge na lang sa PhilHealth ay na problema. Kung kay kadamo subong sa mga nagpa-check up, gakaladto sila sa government hospital kay sila ti basi dako ang balayra, no. Pwede gali magamit ang PhilHealth ID man nga kung magpa-check up kada like sa mga klinika bisan doktor, why ka na sang bayran, sir?
18: Yes, sir, no, as dira na sa ma-cover tang aton nga yakap program, no. So ang ubrahon na gid sang aton nga miyembro, no, magka pa-register siya sa isa ka yakap facility, accredited yakap facility. Pwede man sila na sir ka pa-register through e-gov man, no, or PhilHealth member portal, or pwede man sila makakadto sa office naton, no, para at least makapili sila sa ilang mga registered data, mga preferred nila kung ano gusto nila nga facility, either malapit sa ila or kung sabihin nga mas convenient sa ila. So after nila nga magkaparehistro dira or magpa-assign, pwede na sila ka-proceed mismo, no, sa clinic or sa hospital kung sa diin na siya gusto ma-avail, kuhaan na sa isang health profile, no? And then, pwede na niya niya ma-avail ang mga services, no? Like consultation, diagnostics, no? And ang gamot tong hambal na to, no? Ang 20,000. Kasi sa yakap ng program, may ara na nga dante sa existing na mga medicines na pwede mo i-provide. Kung ang aton nga member, no, magpa-register siya or mapa-assign siya sa government na facility, no, or sa public facility, or sa yakap na government facility, wala na sa ginsang bayaran, no, any registration, mm-hmm, or ano, or para sa benefit, wala na sa isang bayaran, Radyo Man Henry. Pero kung ang aton nga membro, no, nagpa-register or mapa-assign siya sa isa ka-private yakap facility, niyara na kita nga ginatawag ng co-payment, no. Ang co-payment, pinabayaran na siya sa aton nga member sa facility, maximum sin is 900 pesos, no, per year. Pero pwede na nila na magamit liwat-liwat, Radyo Man Henry, ang mga benepisyo, no. Kunyari, mapakonsulta siya, mapadiagnostic, makakuha siya sang bulong, and then after 3 months, hindi na pabalik siya sang doktor, mapakonsulta naman siya, mapadiagnostic, makakuha bulong, wala na na siya sang bayaran after the maximum 900 pesos sa private facility. Pero kung sa gobyerno, kumbaga, Radyo Man Henry, unlimited, no? Basta lang may resita lang sang doktor, pag mag-agi lang sila sa yakap doktor man niya, dira man sa aton na facility.
19: Ah, okay. And almost daw, halos tanan man yung mga doktor sa mga government hospitals naton, accredited man, sir, or limited lang?
18: Sa mga government, especially sa government hospitals naton na Radyo Man Henry, no, isa ang duwa sa mga accredited naton diri nga yakap facility is ang aton nga WVSU Medical Center and WVNC Medical Center. So basta mogo Radyo Man Henry, no, ang aton nga ipakita kung anong pagid ang iban ng mga preferred sir ng mga yakap facilities na makapili gito sila kay wala labot sa hospital mga clinic pagid kita, sir.
19: Okay ho. Namin na, sir, no, kay kabalo ka naman kadamo gid pigado dan yung mga kultura nato, no. Kaga mo na
18: yes, sir,
19: pigado nagakalamatay lang sa mga masakit kay giniinagwanta na lang kay way kwarta kag kung gisa hindi sila man kay intindihan nga may mga services gali ang gobyerno nga pwede nila ma-avail, no. Tinami gid ini was i-discuss niyo pagid na dugang, no, kag buligan man namon kamo dira sa RMN sa pagpalapnag sini agud nga mas maintindihan gid sa atong kulturan was kwanan pagid nato na dugangan pagid sa mga post kag mga news item agon ma-expound pagid ang inyo sining i-discuss dito, boss, no. Thank you gid, yes. Sir Haren, kita ay kita dito, boss, no, sa may Robinson.
18: Okay. Sige, Radyo Man Henry, no, salamat gid sa ininga chimpo ang ginatag mo sa amon para at least, no, makatag information sa aton ng mga members, no. So once again, mayong gabi sa tanan niya nagapamati. So in behalf, no, sir, of our regional vice president, no, Marjorie E. Cabrieto, mayong gabi sa tanan, kag salamat gid.
19: By the way, sir, no, di ba dati si Mr. Larry Tabsing, so ano retired na siya? Or...
18: Yes, sir, si Sir Lazaro Tabsing, sir, acting regional vice president namon gid man before, no, previously sa Subong, siya nang MSB chief namon, kumbaga sa Management Services Division na siya naton nga chief.
19: Ah, okay, so official man siya gyapon gali, no?
18: Official man siya gyapon. Yes, harap pa man siya sa office, ah.
19: Sige, sige, sir. Haren, thank you, sir. No? Kagamayong gabi sa inyo sa PhilHealth 6.
18: Sige, salamat. Kagamayong gabi, man.
20: RNN, Palabra, di Honor.
19: Eh, makon mo na. May, kwan ka na? May hunol ka na sang native tribwas sa halin sa DNR? May birth certificate ka na sa PSA?
20: RNN, Palabra, di Honor.
19: Maintindihan mo pa ning mga serbisyo sang PhilHealth ng mga yakap-yakap ng mga kasama, no? Kung magpa-check up ka mo, basta mga accredited lang nga yakap doktor or clinic, why ka mo bayran ang pating bulong ninyo, charge. Kaya ka damo subong sa mga nagapala-check up diri sa syudad, no? Kita diya sa syudad, pili lang kita sa mga hospital diri kay ti makon mo kun hindi ka man sa private hospital makomoda mo sa mga private hospital di Subong mga high tech na, no, pero bisan hindi man government hospital naton ang Western Visayas Medical Center naton high tech naman, ha, no, sophisticated naman, no, bukod sa liderato da ni Dr. Joseph D. Nicolo, thank you gigili, no, sa pagpadala sang doctor and nurses para buwas sa Dr. Joseph D. Nicolo ang medical center chief. Mumandiri sa may Don Benito o government hospital man ini mga kasama, no? Ang Western niya
13: under sa DOH ang Don Benito or University Medical Center, under naman ni sa CHED, mga kasama, Commission on Higher Education, no? Mapadalaman na sila sa Dr. Buas kag nurses sa aton nga Public Service Expo Medical Mission Buas sa Robinson Saro. Thank you again kay Dr. Dave Hilito III, no? Ang Medical Center Chief sa University Medical Center. Oh, tingnan mga government hospital, ara ang Western, ara ang University Medical Center, mga kasama. Why, kagid, sang gastuhan inang mga masakit ninyo, mapanglikawan ina, kang mapangpabulong ina, kundi mangin healthy ka, makafocus ka mo sa trabaho, kag makasupot, no? Sang pulupundo, para nga mapasanyog ang inyo sining pagpangabuhi or aton nga pagpangabuhi. So, kilitinay kita buhas, mga kasama, no? Dugay-dugay, mangin kaupon naton, si Ma'am Rara Ganson, angot naman sa iban pagin nga mga serbisyo. Wow. Wala untat ang serbisyo sa kay Ma'am Rara Ganson di serbisyo.
20: RNN, Palabra di Honor.
13: Gindolong kagin boy lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan na mga kasama sang Nans Herbal Capsule. May 3 si kabitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan yung sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon. Gani halungan tagid ang aton nga kaugalingon kag para hindi magbarang atong kaugatan. Nga mo naman ang ginahalinan nga nagataas sa atong adugo kon blood pressure, nagasuprer kita sang mild stroke, naganubo ang aton immune system, nga nagaresulta naman sa nagkilain-lain ng mga balatian. Mag-inom sa Nans Herbal Capsule 3 times a day para likaw stroke kag balatian. Nans Herbal Capsule! Kag subong man, mga kasama, Nans Corn Coffee. Umpisayin imo sining adlaw pagis pag-inom sa Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga aton makuha sa pag-inom sa Nans Corn Coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Nans Corn Coffee kag Nans Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
20: RNN, Palabra di Honor.
13: Ginaknalid sa lang aton sininga mga sponsors sa mga kasama sa RMN Freedom Run 20th relaunching anniversary in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated or PISEC, ang Metro Pacific Iloilo Water, Bioderm, Bida Handa sa Bioderm, Nig Marketing, Paluto Seafood Grill and Restaurant, Pure C, Vitamin C, SYG Engineering Services and Consultancy by Engineer Simon Himora, GB HRI Construction by Engineer Tuti Espinosa, Fiesta Gas and Councilor Johnny Young, Nature Spring Water, Davis Paint, Philippine Red Cross. Thank you again kay Sir Gilbert Valderrama, Chapter Administrator, RMN Fans Club Singapore Chapter, sa pagpanguna sa aton matahom, sexy, beautiful, kag mabuot nga President. Kasama ang Rose A. Simaorio, Vice President Joan Habatan, ang atong Secretary Bijen M. Gonzales, mabinuligon, matinatapon, may pag-ulikid sa banwa. Agiban magin yung mga opisyal na sa Armin Fans Club Singapore Chapter. Thank you, Gid. No? Iyon group of companies, mga kasama. Kapehin nyo! 14-in-1 Herbal Coffee. Ari ini ang makatilawan yung kapehin nyo sa mga madlagan sa 20 kilometer. Nag-register sa 20 kilometer. May loot bag ka mo, no? May RMN merchandise na da. RMN mug. May Pure C, Vitamin C. May Bioderm soap. Kag iban pagin yung mga unod. Kag isa ka box nga 10 sachets sang kapehin nyo! 14-in-1 Herbal Coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Ginatuyo ka mo, kapihin nyo. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Tilawi lang, kung hindi ka mananaman, ti irifantang imugin bayad.
20: Palabra di Honor.
13: Kag Megasoft Hygienic Products Incorporated, maker of Sister Sanitary Napkin, Sister's Panty Liner, and Lampin Pants Baby Diapers, mga kasama. No? Pila lang ini sa mga upod naton sa aton patigayunon nga RMN Freedom Run, Buas nga adlaw. No? Subong naman iya ang istoryahan ta ang aton nga RMN and NCAC 6 Public Service Expo buwas dira sa may Robinson Saro. No? Gina-contact naton subong si Ma'am Rara Ganson, no? Ma'am Rara, nag-dial na kami, ma'am.
20: RMN, Palabra, di Honor.
13: Kasi nayawan siya, nalingaw si Ma'am Rara pamati sa Kaiser Harin sang PhilHealth.
20: RMN, Palabra, di Honor.
13: Sige, mga kasama, no? Amoning mga partners naton sa aton nga RMN and the NCEC 6 Public Service Expo, serbisyo para kay Lola kag Lolo, buwas, June 12, 9 a.m. sa Robinson Saro, mga kasama. Pero tika damo nga serbisyo mahatag naton PSA, arang ila sining Philippine Statistics Authority, no, ang NSO sang una, ara ang ilang mobile CRS, no, Civil Registry System, outright, makaprint sila sang Sinomar, kung mag-request ka mo sang Sinomar, no. Dali lang, i-text si Ma'am Rara. Garing lang iya sining cellphone Rajaman Jason, no? Nagatawag kami da sa imo, ma'am, no? Kay para ma-discuss natong buwas, no? Excited na ni si Ma'am Rara. Madlagan man ni sanay buwas antes mag-medical mission.
20: RMN, Palabra, di Honor.
13: Ang PSA, no? Ara sila tubuas, mahatag sila sang serbisyo. Hindi na kamo magpa-appointment, hindi na kinahanglan, no? Magpila pa. 30 minutes lang, makuha na ninyo kung ma-request ka mo Sinomar, ma-request ka mo birth certificate, marriage certificate, death certificate, sang mga himata ninyo nga nagtalaliwan, no? Dira, buwas, sa Robinson Saro, ihatag nila. 30 minutos lang, mga kasama, wain appointment. Oh, holiday pa na, no? Tingkundi, Dasig. Although sa ila sining main office sa Dasig man, pero tika na mo sa nag-transact dito, mga kasama, kag kung kisa, kung puno na, the next day ka na lang i-schedule, no? Ang death certificate, 155 pesos per copy. Ang Sinomar, 210 pesos. No need ng appointment, mahulat ka lang sa dokumento ni mo in 30 minutes after payment, no? Ara, dayon, mga kasama, bisan holiday. Ang DSWD, no, madiscuss sila sang social pension kag iban pa gyud mga referrals, no, amo to hambal sang PhilHealth, no, nga kon indigent ikaw, ngayo ka to certification sa DSWD, pa nga indigent ka, ma-member ka na sa PhilHealth, why ka bayran? No, indigent ka, gobyerno ang bayad sa imo susunod sa isa ka tuig. Pagka sunod nga tuig, kuha ka naman to, i-renew mo naman, kuha ka naman to sang certificate sa DSWD. Why ka bayra, no? Kay kung isa mo na ginapalibog nila sa ating PhilHealth, why ko inog bayad kada bulan? Why gani kami trigangon?
20: Palabra, di Honor.
13: Okay, sa mga barangay officials, no, sa mga social worker, i-facilitate ninyo, mga pigado at mga kuturan nga maka PhilHealth, parang kung magpa-check up sila, ma-register sila sa PhilHealth, ma-member sila, parang kung magmalasakit sila, or hindi pa magmalasakit, no? Regularly, kung nag-edad-edad ka, dapat ginamonitor ng imo siningakuan mo. Ngayon mo sining ikayong lawas kay base mo yung mga masakit na or balatian.
20: RMN, Palabra, di Honor.
13: So dapat regular kang magpa-laboratory, no? Kaya sabat si Ma'am Rara, no? Base nalipat si Ma'am Rara. Garing lang iya sining cellphone. Sige, na standby hulat-hulat natin si Ma'am Rara mga kasama. Ang DICT, Department of Information and Communications Technology, no? Amuning IGOB PH. May lecture man sila sa online scam, mga digital ID, etc. Ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, Iloilo Chapter, may legal services sila, legal counseling. Kag may notary public, kung may mga ipanotaryo ka mo, ipamangkot ka mo sa abogado, segundo, kadamugin problema partes duta.
20: RMN, Palabra, di Honor.
13: Ang DOH naton, siyempre, may ara sila sang bulong, again, padala mga kasama, no? Request na kita sang ilang mobile dental truck, no? Galinti daw alang-alang gid kono subong, no? Ang Bureau of Fire Protection and BGMP, ara man sila, maupod man sila. DENR, Penro, amuning mang hatag sila sang seedling, sunol, mga native, no? Kay indigenous trees, mga kasama, no? Basilain ang number mo, Rajaman Jobal. Amo na yun, ariyo, garing si Ma'am Rara, no? Gatawag da, ma'am, ang aton sining tech, no? Basi lain na ng number na kwan mo. Natawagan mo, ara ga ring.
20: RMN, Palabra, di Honor.
13: Ang WBMC, no? Mapadala sila sa doktor sa motohambal naton. Ang WBSUMC, University Medical Center, no? Ma-provide sila sa mga doctors, no? So, amuning mga government partners naton, private partners naton, si Dr. Dalin Villanueva, no? Volunteer doctor naton for 3 years na. Nag-uupod sa aton sining medical mission. Ang holistic health doctors Luigi and Charm Ganson Mahinay, no? Volunteer doctors naton for 2 years nag-uupod. Tiway gyapon ra juman Jubal. Basilay nang imo sining number. Ara na. Ari isend ko sa imo ang number ni Ma'am Rara. Basilay na nang imo nga number. Basi yan asang miga mong number nga ginatawagan mo.
20: RML Palabra di Honor.
13: Ari isend ko maning number nga gahulat si Ma'am Rara og pamati to show. Kay ururupod kita ni sa serbisyo. Basta serbisyo Ma'am Rara Ganson.
20: RML Palabra di Honor.
13: Lengit, lain ang imo nga number siguro, no? Basi, daan niya pa ng number, no? So, amo ni, mga private partners sa naton mga kasama, upod ta sa aton nga RMN Public Service sa Expo Buas Ngadlaw, Lions Club, tatlo yun ni ka grupo nila, o do apat nila ka grupo sang Lions Club mga kasama, mahatag sila sang reading glasses, no? May mga blood sugar test man sila pati kayunon. Libre nga bulong kag Sanoli products ipanghatag nila. Ang Unilab Foundation, no, nag-donate sa maintenance medicines and supplements for senior citizen, mga kasama, life extension, free BP and blood sugar check-up, and then mga supplements man. Ang Adjanta Pharma, no, libre nga blood sugar and medicine. Kag ang Josmep Pharmacy, no, mabulig man si Ma'am Merly Ajaye, mga kasama. Nagtawagin kay Ma'am Rara Ganson.
20: RML Palabra di Honor.
13: Sige, yari si Ma'am Rara Ganson, mga kasama. Hibaluan ta sa mga services pagid buwas nga pwede ma-avail sa aton sininga mga kauturan, no? Ilabi na mga senior citizen aton. Pero daw basante na ng senior citizen, no? Iban siguro nga mag-walk-in buwas nga adlaw, no? Ma'am Rara, mayong gabi. Welcome again dere sa RMN Iloilo.
0: Hi, Sir Henry. Mayang gabi. Giyad, ari ako sa road na. Hindi, hindi sa tamang pagpalamati sa RMN.
13: Okay, sige, maapas kami na dugay-dugay, no? Kay ang duha kalamisang agin request mo, ari na diri, no? Kaga mga tarps na to, no? Kamusta na ang aton sininga preparation, ma'am, para buwas sa aton sininga public service expo, sa aton sininga mga senior citizen, kaga mga pumuluyo na to nga magakanto dira buwas sa Robinson Saro.
0: So, Henry, also at nag-iad, no? Naabsan ko diri ang aton team sa NCSC nga na natapos nag-iad ang ilang pag-arrange sa aton nga entrance exit kulungkuhan kagsanan ng mga tables para sa aton ng mga partners na magabulig. Kag mag-upod sa aton brass sa aton RMN and NCSC Public Service School. Brass na adlaw pagkatapos sa aton run.
13: Okay. Kinumudamot ni sa mga services naton, ma'am. Ti ano na da may mga tables da kada isa sa mga government agencies nga mag-upod sa aton buwas nga adlaw?
0: Yes, nagbutang kita mga tables, no, para din pangadlan man nato, din butangan nato mga signages na para kabalo na sila kung din ma-pwesto buwas. However, ginaman po kung madugangan pagid mga tables, sali kaya ba si bala mag-damo pagid buwas? Nevertheless,
13: may ari ko din nga, Juan, may ari ko din duha ka table, ngayon lifetime table, ngayon pahulam ni Ma'am Ann Valdivia, no? Valdivia family, ngayon pahulam nila.
0: Ah, okay, Sir Henry. So, ari man din nakita ko na ang mga tanong natin from BNR, sa General.
13: Kilala mo na, Juan, ng mga kahoy?
0: Yes, may Nara, may Langka, may...
13: Oh, kakilala ka man gilin
0: mga kahoy. Hindi, no, kasi hindi nga lang, hindi nga dahil. may kakao, may kamatsili, may mabolo, sambag.
19: Wow.
0: Ito.
19: Yeah. Bago ang atong niya kwan, ma'am, no? Ang atong regional executive director yung isang BNR 6 Subong. Si attorney Arniel Pas. Kwa?
0: Oo, dinabatian po from... Sa sino ko ito kabati man, sa Gina or sa Imo man kagabi. Yeah. So, minention mo naman ang mga partners nato na mag-upload ng mga nagkalainlaing ahensya. Nabatian ko earlier. So, tomorrow, we will have more than 20, around 20 partner agencies na mag-upload sa atin. Sa pag-celebrar sa ating Independence Day, kag of course, ang Inhuman nga 20th relaunching anniversary. Kag, pangunahan gidini sa ating mga katigulangan kay primarily sa ila gidini nga ating ginahatag or ginahalag ng ininga servisyo. However, open gapon sa tanan nga walk-ins na kag mga mall goer, kag welcome din sila. Because we have so many other services in store for them. So, yes, na-mention mo naman, no?
19: Ang notary sa yung IBP, libre lang ini siya?
0: Yes, may notary ang IBP tomorrow. IBP. Oh, so, tani, makaabot ang mga katigulangan early. Kaya, I think they will just be with us for half day. Pero for the rest of the agencies, will stay longer. And may notary public ni ara man legal ng mga counseling kay kung legal advice nga need sa aton ng mga katigulangan or even the mall goers. IDP Iloilo chapter will be more than willing to cater to your needs and to your concerns tomorrow, mga legal concerns nila.
19: Okay. Sige, yeah. No? At least all set na kita dira buwas, no? Pero before sina, madalagan man ikaw, ma'am, kagang NCEC6 anay sa Freedom Run?
0: Yes, I'm bringing in 19 runners tomorrow. So, it's a mix of my staff or co-pod ko, my team from NCSC, but some of them will be here na sa Rob tomorrow. Pero ang akong family, harap man tomorrow to run with me, with all of us. So, mga 3 kilometers lang, Kuya Sir Henry, ah. Or makadiretso na ko ni Dayon, Sir Robinson.
19: Dapat mga 20 sa imo, 4 hours.
0: Wow.
19: Kuha mo na 4 hours.
0: Dito ba si whole day na, Sir Henry? So,
19: ayun po, tante, maka-join ang message nga maset naton. To fight sang to be free, no, sa kung ano man nga mga toxic subong sa aton sini nga palibot and sa social media, Ma'am Rara.
0: Oh yeah, kadamo gikita sang kausa nga ginapakigbato. No, so uyon ta gid magtambong sa pagdalagan buhat kag of course we are celebrating again Independence Day at the same time kag ang inyong anniversary, but more than that, no, ako kuya personally as a social worker, inapakigbato sa gid na uyon sa pangamangin free from all kinds of abuse sa haton ng mga kababainhan, kabataan, katigulangan, persons with disability sa dala na da ang haton ng mga kasapatan, no? So, ano man lang akong inapakigbato kasi syempre freedom from fake news man eh kayo all over, fake news kadamo, galapsa. And of course, pagang freedom man ang ating mga tagtupag sa mga kinamatarong bilang tao.
19: Alright.
0: Kaya ka namin, yeah.
19: Sige, kinita na kita dabas, ma'am, no? Sa Public Service Expo. Thank you, no? Very overwhelming ang response ng aton sining mga partner government agencies kadamo sa mga serbisyo nga pwede gid ma-avail sa aton sining mga older adults and some listeners and viewers ng RMN nga mag-drop by dira buwas nga adlaw.
0: Yeah, so see you all tomorrow, Diri, sa Robinson Taro, from 9 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. See you, Sir Henry.
19: Sige, ma'am. Thank you, Gid, and good evening. See you, boss, Ma'am Rara.
0: See you. Good luck.
19: Si Ma'am Rara Ganzon, ang Regional Director sa National Commission of Senior Citizen Region 6, mga kasama, no? Ang aton sining partner sa
13: RMN and NCEC 6 Public Service Expo. Serbisyo para kay Lula Kaglulo. Buas nga adlaw dira sa Robinson Saro, mga kasama. Hindi lang NCEC 6 ang maserbisyo, no? May mga doktor kita, kag mga nurses, salin sa duha, kag mga dlagko, kag mga government hospital diri sa Iloilo, ang West Service Science Medical Center, University Medical Center, or Don Benito Hospital sang una. No, ara man ang aton sining PSA, Philippine Statistics Authority, ang aton nga PhilHealth, aton sining DICT, ang aton sining Bureau of Fire Protection and BGMP, may mga services silang igahatag sa aton sining mga katigulangan, no, masahe kag gunting, no, nagligad ti nagremedyo pa pagunting si Lulo kag si Lula.
20: RNL, palabra di honor.
13: DICT naton, DNR, yung mga hatag sang seedling sa mga lola kag lolo, itanom nila para sa ila sa mga apo sa Pilakadlaw, may saka-sakaon nga sambag.
20: RML, palabra, di honor.
13: Ang pagtanom sang kahoy, isa sa pinakamanami nga hilikuton mga kasama, no? Nga, basta nag-nurture ka kuno sang life balan, no? Daw positive ang vibe nga mabalik si imo, no, ang karma nga nagabalik si imo positive man because you are nurturing life, mga kasama. Muna namin gid magtanom sa mga kahoy sang mga tanom, no, ilabi na kon ina mapuslan ta sa pila ka adlaw, like kon fruit bearing tree ina, no, langka ina, wow, ti halin sa imong pangdinuguan hasta sa imo panglauya hasta sa maluto mapuslan mong bunga sang langka.
20: Palabra di honor.
13: Sige, kailan tanay kita da buwas mga kasama pagkatapos sa aton dalagan. Madlagan tanay buwas sa kagahon, no? Alas 5 sang aga, gun start sang 10 kilometer, alas 5:05 5 kilometer kag alas 5:10 or alas 5:15 ang sa 3 kilometer, no? Ang 20 kilometer iya 3 a.m. pa lang, gun start na sila mga kasama. Dira sa may Mega World, Mandoriao. And then pagkatapos sina, alas 9 sa aga, ang ato naman nga Public Service Expo dira sa may Robinson sa Haro.
20: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
13: Si Kasason Pineda, mga ayo siya kuno sang kakao bus. At pwede gid kay senior ikaw pagkadto alan tong imo sini nga apukas na ton hambala nga. Apo ako ni Ason. Isa ka senior citizen. Joke lang, no. Eh pakadto alan tong imo nga apokas, no, kay pakuaon naton sang kakao, no. Pero dapat kabalo sa magtanom kasason, ha.
20: RNL, palabra di honor.
13: Gendolo kagin boylogan ni kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika mga kasama. Testing eh, ang balanyos nga makuha gid pala nagit sang imo kalawasan pero hindi mabaho. Nami ang iya siling hamot. Gusto mo pasimot-simutan kun do ginasipon ka? Pare sa akon subo nga daw sipunon kita. Patay lang singhot ko sang Soft Touch Wonder Oil. Manang Soft Touch Wonder Oil, may lima kindi basta-basta nga mga ingrediente nga ginpidalong gid sa mainit nga pagtuon para nami ang iya kombinasyon, para nami ang iya sininga blending. Aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika ilabi na sa Shop at Samara dira sa Merrimark Mall, sa Activity Center malapit lang sa main entrance mga kasama. Soft Touch Wonder Oil kag subong man kape henyo ang

0: nga nagapanami sa aton itsura, nagapahubin, nagatabog sang mga balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sang huna-una, no? That is why makapanumdom ka maayo, mag-aalam ka kung nagiinom ka sang kapehinyo. That is why magahinyo, kahinkahinyo mo.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Gapautay sa pulao, kag iban pa nga mga binipisyo. Pilakadlaw, istoryahan tang refund kung hindi ka malamitan, joke lang. Kapehinyo! Pangabuhin nyo, kapihin nyo. Kamu ba lagi na tuyo? Kapihin nyo.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Gusto nyo mag-iuro istorya sa grupo sa idalom sang paho? Kapihin nyo.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga pamin saron.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Mga estudyante nato nga nag-uupo, nag-alanto live, diri sa aton sini nga pag pangalagad mga kasama, Romeo Heater, happy 17th birthday sa kay John Dominic Heater or Gitter from Nick. Happy happy birthday, no? From Papa Casicolay Somes, good evening. Maribig Cercado, Berna Suchar, good evening. Casmel Gargaran, Evan de Nuevo Sudario, Maribig Cercado, good evening. Laila Nerviol, si Daimel Soplente Balones, Jason Bagorio, good evening. Si Margarito Maraminto, hindi magkaonda mo antes magdalagan. Okay, good. Pwede good. Namin nga suggestion. Regina Gumakil, sa Binagura Sokal dito. Tita Jen Palomo, di ba? Ha? Good evening. Jess Pal, present man. Si Flor Kahilig, good evening. Adrian Gumape, dara sa barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental, Tat. Carmen, Janet Lopez, present man, si Agosto 5, watching from Kuwait, idol present. Si Casfi Kapada, dira, good evening man. Si Doña Margarita Magic Comilias, Biuda de Erdogan. Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, present man. Si Delfo Terrifilling Station, Mami Anda Blio, kag Happy Gallery. Si Bonbon Bilhira, good evening man. Inigon Adnob, Sonico Bigby Carmona, Alma Aginga, si Taika Inano, good evening. Moni Hofner, watching from Sydney, Australia. Uy, kamusta na subong sa Sydney, Cas? Tapos na da ang Western Sydney International Airport. Si Tilly P4, good evening. Kasamang Luston Torn, Alma Pedrajas, Alice Friedrich, Laura Sumagaysay, Elias Otacio Tabang, Major Charlie Sustito, good evening. Kasason Pineda, Ihada Malot Ramos Kiranti Tolentino, dira sa Singapore, no? Kay Ihado Jose Tolentino, San Jose Marlit Sunan, dira sa Kabatuan, good evening. Charis Rizano, Ami Bilyones, Maritalia Michelina, good evening. Si Noemi Aquino Sanchez, present man. Si Tisay Aportadera, Nina Piñalber, Nina Isel Blancada, good evening. Si kasamang Ann Labrillaso Subong, present man. Si Berna Suchar, no, ara na. Si Francis Mapa, Mildred Songket Morante, good evening. Dira sa pagsangaan pa biya, nagalantaw. Casmere Ricabar, good evening, Cas. Si Chani Lobirisa Caba, Judan Montalvo Sumaribos, good evening, no? Si Myla Shine Patamyao, sir, watching from Porog Dueñas, mga Lagulay family. Nani Bilero Bichayda, Jasmine Zamora, pwede pa shoutout, sir, nagpakalat na aswang ang nanay ko. Bow, grabe.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Himilita Bibera, good evening. Pwede gid maka-apply for national ID buwas sa Rubaro. Pwede gid. Hindi lang international ID. Kay karon basi sa Iran ka na makadto.
1: Palabra di Honor.
0: National ID, pwede gid, no? Dito sa Philippine Statistics Authority. Si Rebecca Baranda, present man, no? Kag iban pa naton yung mga estudyante, ba? Kadamog gid sa akong sining utang. Bernadette Labis Pitson, Mirin Kampit, present gid, no? Si Jan Pirotso Sumagaysay, good evening. Si Don Manuel Ventura Arana, si Brad Pitt Madera Bistoer, Cap Arnel Astorias, good evening. Kas Arnel sa Onoy, no?

0: si kasamang Ronel Umaga. Good evening man, no? Marjo Humayaw, Sammy Conbucar, Sir Sile Condino Jocarisa, no? Good evening. Si kasamang Stephen Paniga, mayad-ayad man nga gabi. Maria Minda Sustinto Sikor, present man. Si James Carpe, good evening. Kasamang Chona Vasquez, Elinita La Pastora, kasamang Ralph Dasaluntao. Si SGA, duway ka tong kaaw-naaw, perding sports. Sus. In uyangan nilang 29 puntos nga ban si Gina or 27. Ambal ni Di Aaron Fox nga ginshoot niya to nga kadamo pa sang ila sining oras may mga 12 seconds pa sila ban si sila isa. Pwede niya malang to i-dribble dribble na lang mga kasama. Kung foul on siya ti may free throw, bintaha sila gihapon.
1: Palabra di honor.
0: Siling niya, man nakabansi na siya, abi mo. No, nakauna na siya kay OG Anunubi Guaso. Tagadingli ni si OG Anunubi mo. Kita mong iya sining initial OG, no? Kay ang Gida Guaso tagadingli.
1: Palabra di honor.
0: Siling ni Aaron Fox, siling niya, abi ko. Ma kwan mo, hindi nakalaga sa akon si OG. Ay siya kabalong, taga-dingli, pero tipad laga nun. Tingnan din, nakabao! Ay, sus, mga kasama, no? Napasudlan pa sila ni OG and yung newbie pa, step in. Kundi, perde. Kung gin, kayo nauna naman lang siya, kung gin dribble-dribble niya lang to, or gin fake niya anay si Anyo Newbie, kundi na-foul siya ni Anyo Newbie. Or ang pinaka-best gin to, galing iti mga baguhan nun pa, why pa finals experience mga kasama, medyo masakit-sakit ni, no? Pero muna ginasiling ba lang ang failure is the best teacher, masakit, no? Pero magapilit na sa imo sining utok, no? Sa imo nga paminsaron ina nga experience.
1: Palabra di honor.
0: Si Parimaing Alba, good evening. Kapamati lang da, no? Si Parinek Piñasales, no? Good evening sa next chicken in asal. May rayad nga gabi. Si Paribibot Yedro Solano sa matambok nga talaba. Ang talabahan nga may pinakamatambok nga talaba. Matabnol nagaiwol-iwol. Good evening, kid. Kay Toto Hector Espinosa, kay Mama Richo, kay Tatoy Enay, Consing Espinosa, sa Tatoy Manukan, kag iban pa na may mga utang ako, mga kasama. Salamat, kid, sa inyo pag-upod. Jesse, 7 minutos sa kaligad sa taktang alas sa 9 sang gabi.
2: Panamian ninyo ang inyong...
0: Daw delikado nga ang fuel next week sa Baylong Magnubo dumataas bungod sa nagpulok-pulok naman to si Nonoy Donald to sa Strait of Hormuz. Yung mga 2 pesos ng iganubo mo, no? Sang krudo next week. Although yung taasan sa mga 4 nagligad nga Martes. Pero at least kumanubo 2 pesos kundi nami. Pero bangod sa ibok-ibok naman nila da sa Strait of Hormuz, basi magsaka naman. Hindi balakas sa Binagura Sokol dito, kasamang Karigaba Richard, di ba? Yuniskin ba, Araman? No? Sige, huwain natin siyempo sa atong pagpangalagad sa field. Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon, Rajuman Linath Fernandez Yulatris. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman Joe Val David. Ako naman ang inyong sinialagad ng imo, Angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan!
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
17: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, quick.
17: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Yun nilang quality yan.
18: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
21: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the direct name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Vita D Plus Coffee Mix.
26: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
27: Mabakal sa mga butika.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
28: Mighty C,
30: mabaka sa mga butika.
28: TTX 500.
31: Si Edin Grace, paglumutan.
32: Ako may sakit nga diabetes.
33: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
31: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sang TTX 500, inamigit ini sa aron nga lawas.
28: TTX 500.

0: D3Bio! Ang D3Bio!
1: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
1: Yung may D3!
0: Mga buti ka!
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ilong Ranger?
6: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on, di man eh siguro madayon.
6: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganyan dayon?
6: Oo, dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton!
7: Mag-Milzeb C+ 40 na! May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C+ 40 with zinc dayon!
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Cellphone Plus Cold.
12: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan ko.
11: Cellphone Plus Cold.
13: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
13: Pinahusan.
11: Cellphone Plus Cold.
14: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
14: Samphone Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
14: lalakas,
16: at gaganda ka pa.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Samphone Plus
17: Herbal Capsule.
18: May mangosteen at malunggay.
17: Dobling sangkap sa isang kapsula.
18: Inumin araw-araw
17: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Samphone Plus Herbal Capsule,
17: ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santum Plus
17: Herbal Capsule.
18: May mangosteen at malunggay.
17: Dobling sangkap sa isang kapsula.
18: Inumin araw-araw
17: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santum Plus Herbal Capsule,
17: ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Yes to health!
10: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sini nga pagparaga, dagon nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sini nga pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss diri karon sa ato sini nga pagparaga. We would like to welcome sa ato sini nga Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
12: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibon sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kagsakutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
11: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sininga edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaisado hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apiktoy niya sa kababayinhan, pero hindi tagin mention dihan kung kaisa Doc Leo.
12: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihan.
10: The Secrets of Health.
11: Inatawag na to nininga mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
12: Arabo.
11: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
12: Yes.
11: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
12: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa.
10: The Secrets of Health.
11: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
12: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, ah, may ara man eh. Pero pwede magyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong may ara man, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita balita ta nga sa iban do kakalmado man lang sila magdeal. Pero nga sa imo do ka big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok kag dito kutkuton mo ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
10: The secrets of health.
11: So ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
12: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
11: Oo.
12: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
11: Mm.
12: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
11: Oo. Kaya ti may ara nga for example ha, eh halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang pati kasi na.
12: Mm-hmm.
11: Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang ngano tulok mo?
12: Mm. Yes.
11: Gikay kasakon?
12: Yes.
11: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
12: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
11: Okay.
12: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
10: Sun Plus Gold. The secrets of health.
11: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So, inang mix klada sa Santon plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Sa mga simptomas na nang gustong problema mag-ihi nga why naman may gagwa daw ay naman ilihion pero gatubod
12: ang iban sina gani sini siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman pero may ara pagali
11: gatubod pagin
12: oh, pero may ara man niya nga abi niya why na nasulod yun na to nah. Nagtubod pa
10: Seven Plus Gold.
11: Pero most likely nagkatabo ang mga manifestations ang simptoma nga noticeable gid sa mga babae.
12: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
11: Oo.
12: May mga times man nga malipayon siya.
11: Oh,
12: hindi ka lang magkumpiyansa.
11: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
12: Yes.
11: Ang ila reaction.
12: Yes, hindi mo mapaktan unpredictable.
10: Seven Plus Gold. The secrets of health.
12: Ang imo sini nga reaksyon makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa nagakatabo susulod. Ang imo sini nga neurotransmitters, ang imo sini nga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sini nga pag panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
11: Do muning nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution
12: kinahanglan gid ang tayuyon nga pag manage kag pagtatap sini asta nga makorrect ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas Sir Josil.
11: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
12: Yes.
11: Anong himuon ta if kita mo nagasuffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag dili mo mention yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid niya gusto mo yung mamuni-muni ka lang gid niya, hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon hindi ka pagistoryahon.
12: Pero kung
11: hindi
12: ka man pagsapakon makig ka man
11: matyagan nyo niya sa tao di sa balay siya niya tao-tao lang away ka makakita ba?
12: Nahan doon ka pakaduan.
11: Oo.
12: Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho upod sa trabaho isang diin lang maging toxic ang environment sini nga kung padalman tagad hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
11: Pero anong dapat naton himuon sini Dok Leo?
12: So una nga panahon sini Sir Josila no suno sa record nga kung may alabuton gani kung ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan, kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan ugsada pero nagahublas. Amon ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila. Yeah, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo sang kanding. Anong ila sining rason? Tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nya kun masimhutan mo na, buti maginawala sa Josil, pati ang evil spirit magwa.
10: The secret of hell.
12: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahaganhaga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig din sa para sa aton sa nga moodo. Magnami ang aton sa nga moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kas subong sang saging, magagawa ang emosyon nga serotonin, magaboost ang emosyon nga serotonin na makapanayanaya sa emosyon nga pamatyag.
10: The secret of hell.
12: Ginarecommend sa mga eksperto sa nung sa pagtuon, Sir Josil, ang mga madahon kag berdeng autanon, like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kagiban pagid. Makabulig ni sila, tungod nga may mga vitamina kag mineral na ni sila, nga makabulig panami, panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berdeng autanon, miyara sa magnesium. Ang magnesium, nagaparelax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas, yung mga ganit pressure.
11: Relaxant ang magnesium.
12: Yes. Nagabulig pa ni siya pa stabilize yung sinang BP.
10: The secret of hell.
12: Malunggay, mayara sa sang B-complex vitamins. Nga makabulig panami sa nga aton sa nga paminsaron tungkol niya ginabuligan kondisyon, energize sa nga aton sa nga brain.
11: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
12: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold Capsule, gina-suggest na gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase na to niso sa pagtuon siyempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse taanay, makapulo paminsar taanay makarelax ta.
10: The secret of hell.
12: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
11: Short-tempered ikaw.
12: Yes, so. And then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay, isa sa sangkap sang Santhon Gold.
10: Santhon Plus Gold.
12: Kag ari pagid Sir Josil, ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangostin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may aras ang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: The Secret of Health.
11: If mag-inom ikaw premium D3,
12: makabuligid, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: The Secrets of Health.
11: Ang ginamuno mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing.
12: Yes.
11: Nakleyo. Pero without vitamin C, mabudlayan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
12: Gintunaan ganyan siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Pero para maabsorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dali nagasulod ang premium D3. Pero para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesioman. Para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So butong balon, ara siya maabsorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
10: The Secret of Health.
12: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una sado ka irritable, sado ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
10: The Secret of Health.
11: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ining mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. May libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha. May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something strong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sa ringa Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
10: The Secrets of Health.
8: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipag ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
12: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
11: Oo.
12: More ka sa ginatawag benefit.
11: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
12: Mm-hmm.
11: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
12: Mm-hmm.
11: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3
15: D3 Coffee Mix.
11: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
16: Kung dati, ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May ganot ka na, may kape ka pa. Kaya, araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Labi na sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha. Dara. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di ba tamalondok layo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
12: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh.
11: Mm.
12: Ara sina dira.
11: Para tandaan sina, sa lalaki nag-lagong ng tingog.
12: Yes.
11: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
12: Mm-hmm.
11: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawa. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
12: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, na mga naritable nga sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
11: Ano na sila nga, mababae na ikon lalaki, kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalisa kakita.
12: Yes.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: The Secret of Health.
11: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
12: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kaging iban sa ni frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa freska, malayo gid iya.
9: Yes, to help!
11: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
12: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-VisionX Plus for prevention.
11: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pampananawan sa bata. Datagalang ganit ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
12: Sa una, Sir Josil, magbatsyag ka nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
11: Oh.
12: 50 pataas.
11: Mm.
12: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinika damol na sang ila sininga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
11: So mag-VisionX Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, yun niya, Dr. Leo.
15: The Secret of Health.
11: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store, sa Sari Street, Bacolod City.
15: The Secret of Health.
12: Sa garay pagit, Sir Josil, sabahan natin nga lang, magpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
15: The Secret of Health.
12: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like, kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances, ang isa sa nag-efekto, magani sa inflammation, kag enlargement of the prostate gland, from testosterone to dehydrotestosterone, nga nag-increase. Pero, kung magsigisigi kayo mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nalula na lang kainit, It is because of hormonal imbalance man. Ganun buo imo testosterone, ganun buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makikig na lang si misis mo.
15: The Secrets of Health.
12: Mayon maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mo nga dumido na dula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni misis, mas magahano o ang inyo sila nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormon nga nagagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: The Secrets of Health.
11: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
12: Nagkunol?
11: Siguro hindi masarangan sang torbona.
12: pero may experience siya man Sir Josie lang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sa problema.
11: Bala na
12: kamuda.
15: The Secrets of Health.
11: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Mano siling bala nga, bisan itom lang kung nakunhining.
15: Oh. The Secrets of Health.
11: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kochik. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal So, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: The Secrets of Health.
12: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. O ay palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
11: Oo. Oh.
12: Parang mat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo siya, mat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
9: Yes!
22: Sister Pain.
23: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagtindog. Sobrang gitki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
22: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
12: Isa pag it's Sir Josel, manotis man aton. Bisa na nung takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo. Hindi kita mangin irritable. Pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisa na nung kung kanamit, dapli mo. Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-iritara sina? So, pinakamanami, sani, dulao na ton. O kung pahagan-hagano na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kung hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cease the pain.
11: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Eh. Kinang lano na ton, ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
12: Yes.
11: You need really to rest.
12: Yes.
11: Itang lan mo gid na tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagi gid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
15: The Secrets of Health.
24: Hindi
0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Pero may mga pala na cute man sa lawa, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumarantos ang pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalabaga pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin balas ng Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
15: The Secrets of Health.
11: So initanan mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sa Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: The Secrets of Health.
11: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
15: The Secrets of Health.
12: Always, gina ito gina encourage, Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold, Premium D3, and the Santon Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gina siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
15: The Secret.
11: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
15: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Yes to Health!
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: pwede. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sa vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
24: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
28: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
29: United Home.
30: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
31: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
32: ACS.
33: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
34: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
35: Edukasyon.
34: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabal-an ta kun sigiyon ta paginom ta sang alcohol o kun unta tonta. Kilalahon ta man karon ang important character sa sininga episode.
1: Evergreen
34: Herbal Capsule.
1: Kag Evergreen
34: Coffee
1: Mix.
34: Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon
34: para sa igayong lawas.
5: Balikan ta to ang istoryan taga inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, dahil matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, dahil piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long-term nga gamit sang alcohol, may brain da ka, brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Hindi ko may maghagad siya at upod ka pa. Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon, is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Tokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
1: Evergreen Herbal Capsule.
5: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
1: Evergreen Coffee Mix.
5: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagarsang cancer, kag nagapanami inisang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gidlang ah.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: O kung balunggay naman ang istoryan ta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggin mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka baso nga gatas, 3 kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man sang balunggay. Ang saluyot naman, nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manining anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaban-laban mapauhay kagitimprano. Areyaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Ang wheatgrass, hindi man magpawigit. Nagpromote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sining lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
34: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: sa mga nagaedad 50 pasaka. Magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
10: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
33: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
19: D3 Bio.
20: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
19: D3 Bio.
21: Ang D3.
19: You may Visio.
21: Ang Visio.
19: You may D3.
23: Remind
29: Herbal Capsule.
23: Pagkaon sang aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipakon.
29: Remind
23: Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
29: Remind Herbal Capsule.
23: Also available
29: Remind Choco Mix.
32: Sample Plus Gold.
35: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
32: Sample Plus Gold.
36: Mas pinamakas,
32: pinagaling,
36: pinahusay.
32: Sample Plus Gold.
36: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras ng mabiyan dari sa RMN, Iloilo, Philippine Standard Time. 8 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 10 ng gabi.

0: 1074.
1: Mayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo para tuntunan na magkahon, magkarotek, iskandaloso nga pala tuntunan. Ang RMN.

0: nasang aga nagainit. Pero mga gabihan ng pag-uruto, nagato pa ang ulan. Kagtapos mga gabihan, nag-init na naman.
1: RMN Patrol 774.
0: Dimensyindihan ng mga kabiyana ng mga panahon taman. Sana mga kabiyana doon kakairitable man.
1: RMN Patrol 774.
0: Kamayo na linigay para makabulubong naman ng mga aton sining mga mainit dugo. Aton sining mga kauturan bangon sa sining aton panahon. Ang importante, mga kabiyana na mangin ka komportable ni para sa aton sa ning mga kabilugan nga mga kauturan diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Kay nga aman ayo na lang ni mga kabiyanan sang sa mga nalisdan to mga kauturan tato sa Mindanao.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagasaka nga nagasaka lang mga kabiyanan ng figure sa mga casualty kag subuman sa mga missing.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero ang pinakamanami mga kabiyanan kay ang mga matagas ang mga opisyal sa gobyerno, ang halos mga kabiyan naghimo na sa mga pila ka mga ocular inspection. So ang boat house mga kabiyanan sa upper kag lower chamber, ang mga hari-hari kag mga leader no sa kamara, si speaker Bujibi, mga kabiyanan kag subuman si acting senate president Win Gatsalian, ang nagkantog ng mga kabiyanan sa Sarangani.
1: RMN Patrol 774.
0: Mabalanta ni Karamabian dari sa atong sining kapagpangalagad. Ayad-ayad ang gabi para sa atong sining mga pinalangga ng mga tapalamatik kag sa atong sining mga sugi. Sa mga nag-upo dari sa atong palatuntunan, labi na mga kabiyanan nga naga, lantaw sa atong live dari sa atong sining Facebook page sang DYRI RMN Iloilo. Kag sa mga nagapamati sa aton sining mga kabiyanan nga sa ila sining mga radio sa aton sining frequency sa 774 kHz.
1: RMN Patrol 774.
0: At siyempre ginatamyo taman mga kabiyanan na atag kita sang respeto man sa aton sining mga OFWs, sa aton sining mga seafarer, no, nga naganabigar mga kabiyanan. So, muni ang pangabuhi nga ginatawag mga kabiyan sa malayo kasi imong mga pamilya. Basta lang mga kabiyanan nga, masustener mo lang kag maayo mga kapalaran sa kabataan mo. Ginaantos kini mga kabiyanan sa mga kinikanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Mayong gabi man sa aton sining mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Isa ka component city ngamong syudad sang Pasig. Kag sempreng kaiping tanga mga probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Negros Island Region kag sa probinsya sang Guimaras.
1: RMN Patrol 774.
0: Tululo po naman kita mga kabiyanan sa sulod sang 2 ka oras. Kapag pangalagad naton sa aton sining nga mga kauturan. Kag sa gihapon mga kabiyanan nini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Liwat nga nagasiling sa inyo. Welcome aboard.
1: RMN Patrol 774.
0: Muna na kita mga kabiyanan, pasiplatan tanay. Lama pa uwan na ni mga runners sa Subo. Mga kabiyanan, ginapakondisyon na kamo. So, timprano pa kamo nga magtulog anay. Kay karon alas 3 mga kabiyanan, masibrong kalas na ni. Sabi ng mga kabiyanan, pa-registered sa 20K, 10K. No, so, bisan gani mga kabiyanan, ang mga 5 kagda 10K sa 3K. So, ginalang kondisyon, tulog na kamo. Timprano pa, para mga kabiyanan ng resistensya nyo para buhas sa pagpabalhas mga kabiyanan sa aton sininga RMN na Freedom Run.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagahulat na mga kabiyanan ng mga prices naglabi ka sa baga labaw sa tanan mga kabiyanan ang mga aton sini mga kabiyanan nga mga prices no kag subuman sa mga door prices may pangatag nato mga kabiyanan para sa aton sini nga mga ano ni sa aton sini nga mga runner.
1: RMN Patrol 774.
0: Ini ka ngot siga sa Gyapon mga kabiyanan.

0: sa relaunching sang RMN Iloilo, mga kabiyanan, para sa 28th Foundation Day, mga gan or relaunching, mga kabiyanan, sang RMN Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ini mga kabiyanan sa kuan pa lang ni sa fun run, no, para sa aton RMN na Freedom Run, was mga kabiyanan sa Festibook sa Mega World, mga kabiyan, preparado na ang mga kwanto, mga tunsin yung mga kabiyanan yung mga photo booth, kaga siyempre mga kabiyanan ng mga lugar na diin dari mga kabiyan magadalaga ng atunsin yung mga runner.
1: RMN Patrol 774.
0: So, ulang taon tari mga kabiyanan, buwas nga daw kag ang ikaduha, mga kabiyanan, amo ang aton sininga medical mission, ang aton sining mga kabiyanan nga expo.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagkadamo sa mga benepisyo, mga kabiyanan, iga-offer sa RMN Iloilo. So kalitin nyo, anay, no, para sa aton mga kabiyanan nga mga kauturan, labi na sa mga walk-in.
1: RMN Patrol 774.
0: Aton sini RMN and NCSC Region 6, mga kabiyanan, sa aton sini nga Public Service Expo. No, may mga serbisyo para sa mga lolo kag lola. So buwas nga adlaw, June 12. So gani, mga kabiyanan, pakondisyon man kamo subong nga gabi.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag i-take nyo na ning opportunity, mga kabiyanan, tuod nga kada tuig ini, pero kalitin nyo lang nga daan, mga kabiyanan, kahit da madamo nga mga benepisyo, libre man ini, maluwas lang, mga kabiyanan, sa mga ipatigayon dari karon nga may mga kuan lang, may gamay nga mga contribution, labi na, mga kabiyanan, mag-request ikaw sang death certificate, subuman sang birth kag marriage certificate, death certificate, kag subuman, mga kabiyan, sinumar nyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Labadamo nga serbisyo ay gatag dari para sa nanawituhay, mga kabiyan, nga mga agency, suwari dari ang PSA. Subuman, mga kabiyanan, ang representative man, ariman ni ang DENR, DSWD, ang DICT, subuman ang Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter, ang Department of Health, kag subuman, mga kabiyanan, ang Bureau of Fire Protection, BGMP, mga kabiyanan, DNR Kagapenro, subuman ang WBMC, no? So kag subuman ang PhilHealth, na mo ni damo gini mga nagakinanglan, mga kabiyan, sa pilit kag sa DSWD. Kalitin nyo, anay, basi ko mga magsimpo man kamo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kayo una, mga kabiyanan, kung sa PSA, Philippine Statistic Authority, mga kabiyanan, kay may aral silang ginatawag nga mobile CRS, Civil Registry System. So outright, mga kabiyan, makapaprint kit kaya kamo. Kita, mga kabiyanan, sa inyo sinumar, live birth, death certificate, request. Subuman sa inyo sining marriage ka birth, death certificate. Mga kabiyanan, so prepara lang kamo. Sang gamay gila, mga kabiyanan, nga contribution dari siguro kaya nyo man eh, 155 man lang kag kung sinumar, 210 pesos man lang ni kag need nyo, mga kabiyanan, nga no need na, mga kabiyanan, nga mag-appointment pa kamo kabagulat sang document. Okay, within 30 minutes, mga kabiyanan, makuha nyo ng galiyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: So after payment, bisan pa ang mga kabiyanan nga holiday, kay buwas, mga kabiyanan, na Independence Day.
1: RRMN Patrol 774.
0: So dali damo gini, mga kabiyan, client, laban-laban ining DSWD. Kay manti, mga kabiyanan, sa gusto nga mag verify kag siyempre referral sang social pension, mga kabiyanan, so kinanglano man ni kag iban pa nga gusto ma-verify, nga magpamangkot sa DSWD nga mga benefits nyo na makuha mga kabiyanan. Ito ka mo kay may representative sila naging padala bisan Domingo ni Wai isang opisina. Ginakalitan ini mga kabiyanan, ginausikan chimpo, family day na kuntani ni sa mga empleyado sa DSWD. Pero bangod mga kabiyanan nga, kinanglanon ini bangod sa aton sininga program, kag sini mga kabiyanan na aton sininga public service sa expo. So, ara sila nga baga serbisyo bisan pa nga wala sang opisina kay Independence Day.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang DICT, para mga kabiyanan sa ila sining free lecture parte sa online nga mga scammer. Kag subuman mga kabiyanan nga, inablang nagahulat sang mga mga number sang GCash ang mga tangkuloy kag mga bagak, mga kabiyang nga mangunyadi ang mga ihudi Putin na nami ginipang putbulon buli nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: E daw ginakarer na sa mga palatyon ng mga dulo doon.
1: RRMN Patrol 774.
0: E para mga kabiyan na may ara kamu protection, so mag-lecture diri ang DICT parte mga kabiyanan sa online scam. Kaga siyempre, parte man mga kabiyan pamangkot yun sa mga digital ID, etc.
1: RRMN Patrol 774.
0: So sa bahay naman mga kabiyan sa mga senior citizens, no, nga mga ika-concern, nga mga queries nila, ato man sila dito nga magka-servisyo para sa inyo, mga kabiyanan. Kag siyempre sa mga legal services, counseling, notary public, may mga problema da nga dapat mga kabiyanan nga ipamangkot nyo sa mga legal nga mga aspect, ara ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, mga abogado ni
1: RRMN Patrol 774
0: nga mag-assist sa inyo, mag-abulig mga kabiyanan sa inyo problema, parte sa inyo nga mga titulo sa duta, kaparte mga kabiyanan sa inyo bulagay, sa imo bana, kagnoa, jowa. Sire, pwede man nila matagaan kamo sa mga counseling. Kagkon gusto nyo, mga kabiyanan, problema pagid sa mga inyong marriage contract. So, pamangkot kamo basta legal, para ang IBP.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang Department of Health naman, may ara sila nga donation sa mga pre-medicine. No, marami na mga kabiyanan sa mga senior citizens. May mga edad na, mga elder, nagka-problema sa inyo hypertension. Saka panaog ang inyo sini mga kabiyanan nga blood pressure. Pero ang inga ginatunaan sa pagasaka sa blood pressure nyo kaway kamu kwarta, pangita na lang kamu to lugar nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tuara ang DOH para sa libre nga medicine. Pero kalabana giniguro mga ginapangayo nila ni mga hypertensive nga na mga party sa blood pressure nila nga nagasaka panahon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Damo lang na, labi na kung wag kwarta sos. Tanang niya balatian nag-atakar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Araman ng Bureau of Fire Protection, kag BGMP. So may ara silang free nga massage. Kag siyempre libre man mga kabiyanan nga pagpagunting. Tani nang unyadi nalang kung sa gunting na ito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Perti pati na iya pangunyadian pagin. DENR kag Penro. Araman mga kabiyanan, may ara sila ipanagtag ng mga trees kag seedlings, no, mga fruit bearing trees kag mga native and indigenous trees.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namita na yung mga fruit bearing trees bala ni ka mga native mga kabiyanan niya mga tanong mo o kung mga kahoy na mini pang bugsok sa mga ugsaran nyo. Oh, galing kay mga kabiyan sang kapuna, malang aduta ang akong tamnan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang Western Visayas Medical Center mapadalaman sila sa ilasiling nga doctors and nurses mga kabiyanan. So dira libre nga check up man siguro sa blood pressure nyo. Pwede na da, no? Nga ma-assist nila. So nagapasalamat lang kita kay Dr. Joseph Nicolo sa chief naton mga kabiyanan sa medical center. Subuman ang PhilHealth bao damo. Damo gini mga kabiyanan sa nga magadto ni parte sa mga problema nyo sa PhilHealth.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, napatian nyo naman kayo na ang mga benefits. Kada mo nagali sa mga benepisyo nga mahatag sa PhilHealth to. Mga kabiyanan. So mahatag man sa madamo nga serbisyo para sa inyo. Kag siyempre mga kabiyanan ang WBSU Medical Center amoning binito tablang ginatawag ma-provide man sang doktor kag nurses. O kada mo gali mga kabiyanan sa mga doktor kag mga nurses. So ito na kilala ko nagpamangkot kung may libre nga paltak. Maria Kagusip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang partis paltak barangay lang aguro.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, masalamat kita mga kabiyanan sa kay Dr. Dave Indel. R. Helito III, ang chief nato mga kabiyanan sang WBSU Medical Center nga mapadalaman sang ila sining mga doctors and nurses.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tagmaluwas sina may mga private partners kita, mga doktor man mga kabiyanan kag iban nga mga dalagkoban nga mga institution kag mga kilala mga kabiyanan sa sosyudad nga mga grupo or companies.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, si Dr. Dalin Villanueva, mabulunter man mga kabiyanan, kagsubuman ang holistic health sa holistic health. Si Dr. Luigi and Charm Ganson, mahinay, sumulunter man ni mga kabiyanan. Kagsubuman, ara man dira ang Lions Club. So, sa mga nagakinanglan sang kwano, sang inyo reading glass.
1: RRMN Patrol 774.
0: So may mga ara sila o sa nagakinanglan dira sa reading glass kung pre-medicines pagid o ang iga panagtagman sang Lions Club. Subuman mga kabiyanan ang kilalaman nga pharmaceutical ang Unilab Foundation Maintenance Meds Kaga Supplement for Seniors. Oh, do kada mo bit-bit doon ni. Gatakilid gali mga kabiyanan ng lakat mo sa nikon magpuli ka na sa mga previous ni kagsubuman sa mga bulong ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pila ka binula ni mga kabiyanan ng mga supply sa bulong ni kong kaso nga mabinipisyuan ng mga kutob sa mga magakadto labi na sa mga kabiyanan mga nag-walk-in man. Ang life extension, may priman niya BP and blood sugar. Uy! O, sa mga mataas da sugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: May supplement man ang life extension. Noong ipanhatag kag simpre, may libre nga BP kag blood sugar. Palantaw ka mo sa inyong mga sugar sa inyo sininga dugo. Kay base kung nag may mga kidang na kamo kag may mga malapad kampo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Malapad kampo sang tubo. Kay manti puro matamis ang inyo ginakaon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang agenta parma araman, may araman no nga free blood sugar and medicine. No nga i free mga kabiyanan nga services para sa inyo. Ah, kadamo-damo galing mga kabiyanan nag-o-offer sa mga blood sugar kag ano niyo, blood pressure. Paglantaw niyo importante ma-monitor niyo gid blood pressure niyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan ang JuiceMep Pharmacy maghahatag man sang free nga mga medicines. Ay apaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na damo galing mga kabiyanan ng mga benepisyo ng mga cater nato para sa aton sa mga kabiyanan. RRMN na Freedom Run sa aton sa ning 28th relaunching anniversary sa aton sa mga kabiyanan nga Public Service Expo Medical Mission sa Haro mga kabiyanan Robinson's Mall.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh ano pang inyong problema da? Ang inyo kapitalan nyo lang plate.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magpuli nyo gatakilid na kamo sa mga previs. May mga libre nga mga bulong services mga kabiyanan. So puka-puka gi kamo magpululi sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, Clarex na ta. Kilit na na kita buhas mga kabiyanan sa Robinson Mall sa Distrito Sangharo para mga kabiyanan sa aton sininga Public Service Expo Medical Mission kag siyempre mauna-una ang fun run ang RMN Freedom Run kapag katapos mga kabiyanan tililinggob na kita-kita na ito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayos na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabayan mga kabiyanan, ang mga local naman ng mga balita, dugang mga kabiyanan dari sa aton siling pagpangalagad, ang pila ko na ning naobserbahan, mga kabiyanan sa mga nagkatabo kung isang mga rambol-rambol ni sa mga liga-liga ni bala.
1: RRMN Patrol 774.
0: Atong mga kabiyanan, why man ni problema? No ball ini nga project. Labi kag labaw sa tanan labi na sa mga LGUs, pwede gani mga kabiyanan sa mga banwa-banwa. Kabalata nag-sponsor sini is ang mga SK. No, mayo no ball ini nga mga klase sa project. Kag mga ginahimo mga kabiyanan para hindi na malulong ang ini mga kabataan. Muna nga nagapaligaliga, magburo basket-basket, mga kabiyan sa barangay, kaingkwentor sa tagsa ka mga barangay da, hasta sa uli nga mag-semifinal, hasta mag-championship. O galing, ang nanotaranta na ni, daw hindi kita magsala, daw ikalima na ni nga kaso, diri ang pinakalatest, diri sa may banwas ang San Miguel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya to the extent mga kabiyan, kung kaisa, ang iba niya mga barangay official, mapilitan lang ng mga kabiyanan, kung isang ginahimo pa nilang referee kag manugtambag to the extent na kung sa isa mahunusan pa sang armas ka ba palukpan anay para ma pasipay ang ining mga dinumugay mga kabiyanan sa mga kagaguhan sa mga players.
1: RRMN Patrol 774.
0: Depanan auto mga kabiyanan naman na silingkog ginabalik-balik na nga noble ini nga klase sa project pero kun sa mula kanyo naman kag intrahan sa mga pinayaon nga klase sang batasan sang isa ka player wala sang aputan sina dire tidaway pa kamo ya maluta sa siling mga klase sang bagay kay man ti gusto taman ang punto dire nga kung nga nagapaliga ini mga SK ang mga barangay para mga kabiyan na makadiscover kita in the future ng mga basketball player nga mabantugan man ang Iloilo na pilakad law may ara kita nga makilala mga kabiyanan sa magasunod sang footstep mga kabiyanan ni Aquino ni Pajardo
1: RRMN Patrol 774
0: ni Moonport ay labay man ako hindi na si Moonport man. Duway na kita, duway lang kung balon, hindi na ko updated mga kabiyanan sa PBA kag NCAA niyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sano bala mga kabiyanan makaproduce kita sa mga player nga mangin PBA ka sa Pilakadlaw? Manami na nga may ara kita player halin sa San Miguel. May ara kita player from Haniway, from Pututan. Di mapabugal tana sa probinsya sang Iloilo nga may ara kita nga may nagampang nga mga player mga kabiyanan sa PBA or sa NCAA nga mga tubandok sang Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ugaling may ara gid mga kabiyanan nga nagasamulak kadaway pamalutas ang mga gago
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang gamay gilang ang mga bagay, masikusikuhan gilang da. Dayon riaka tapos mga kabyanan, nagnirambulanay na ang sikuhan ni natural ini. Ang mga kabyanan nga ti, basta basketball, hindi mo na malikawan kung kaysa man lumugan ka da, masikuhan ka da, may ara ko isang gabungguanay pa mga ulo nyo. Kay kung hindi ka gustong masikuhan, puli ka sa inyo balay, kagapit ka ang imo itlog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung hindi ka gusto masikuhan, basketball ina.
1: RRMN Patrol 774.
0: Natural ina mga kabyanan sa mga basketball. Kay kung na hindi ka mo gusto masikuhan, ti, kuhan ka mo eh. Hampang na lang sang Chinese garter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung nabalado pa na anauta, daway pangaklase, daway mapaltak daw mga putyong pangaklase sa mga player.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipakita nyo pagka-sportsmanship nyo, natural na mga kabiyanang magsikuhanay. Oh, kung isa makita mo mga kabiyanang nagarambulanay nga kagamay gilang mga bagay, nagtinapungulay ang mga gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: O, siprasang kaso ni mga kabiyan sa San Miguel, di, kung kaysa intrahan naman sa mga barangay official, natural na dapat intrahan gini sa mga barangay official para magpasipay. Galit kay kung kaysa, nagadinumugay ang mga agkanghal kay amulan ni ang unod sa mga utok, sa mga gago-gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya kung wala pa man lang kamo malutas, hampang na lang kamo Chinese garter kag piko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inawam ng mga kabiyanan sa mga iske nga magpaligaliga ini mga kabiyanan sa tagsa kabanga ay sa baba piyesta kag tapos kun ni gari foundation day sa isa ka banwa. Di, natural noble gani ang plano, manami ang intensyon sa mga barangay official sang iske para mga kabiyanan nga hindi mabuyo sa mga malain nga mga illegal ang mga kabataan. Amo na mga kabiyanan kung nga hindi madula ining liga-liga sa mga banwa. Kay man mga kabiyan na manami ini, kay diri madiskubrihan ang mga future nga mga si Punport, si Pahardo Aquino, sino pa na mga kabiyanan, si Stephen Curry, si LeBron James.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ko na to nakabugan pang mga kabiyanan sa PBA. Isa no balang bugal sa isa kabanwa? Kag ilo-ilo, partikular mga kabiyanan nga mapabugal mo uwan man si Tangkolo Yuara na sa PBA gampang kag ini nagadala sa ngalan sang Iloilo sang San Miguel Pututan Haniway kag barangay na Bitasan.
1: RRMN Patrol 774.
0: We sit
1: RRMN Patrol 774.
0: Kita na impress kita mga kabiyanan sa mga project ini. Galing kong kaysa mga kabiyanan, mapuno man ang mga barangay kapitan, mapuno ang mga barangay official, ginatambagan sang tanod, hindi pa magpalati ang mga ganghal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga gusto mga kabiyanan magnirambulanay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ihudi Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ay pinsarabla kung kaysa maulamin ng kapitan din ganito nga banwa gani nga gintambagan sila sa kapitan, di karoon kay hindi magpalati. Dinapilitan mga gabing kapitan nga magbunot sang arma siya kapag tapos palupokin, eh, nag-warning siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mapadulong pala sa amo ng mga buro basketball galiga lang ni kinanglan pagidya mga kabiyanan bangod sa kagago-gago nga way pamalutas ng mga putyong pangaklase sa mga players sa muna.
1: RRMN Patrol 774.
0: Way pa yung magmature ng inyong mga utok ang mga inaway kag sikuhaya mo mga kabiyanan unod sang utok nyo na lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyan nami kamong kuplangon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Saliwat ha, may babatian naman kong mga rambol-rambol naman kong muda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, pero hindi mahayon ng balita subong mga kabiyanan ga gulwa. Okay daw, giraho naman mga kabiyanan sang Amerika ang Iran ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang information mga kabiyanan, kay daw primero medyo ginapasalbahan ni sang risback na niguro man sang Amerika sang obra man nga utok pulbura man ni mga kabiyanan nga klase sang pungsod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay tanan niya mga offer na lang mga kabiyanan, gusto man nila guro nga sila masakop sa Amerika din niya Gisman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kinda na niya mga alungay, ibantong mga country, mga kabiyanan, ginahimo na, magapatunga na, sa tunga mga kabiyanan sang Iran kag Amerika, Israel mga kabiyanan, ang Pakistan, nagapatunga na mga kabiyanan ka magipatigayon niya mga peace negotiation. Why interimist no? Itip to is.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yari yung masakit siya ni mga kabiyanan. Kinapaandam ng Amerika mga kabiyanan nga, tiraho nila subong nga gabi isang ginatawag nila mga kanya very hard nga atake mga kabiyanan. Ibutang pa nila mga kabiyanan no? Nga gusto sang Amerika nga i-control ang Middle Eastern mga kabiyanan nga country, nga countries oil ka gas infrastructure kag mga market.
1: RRMN Patrol 774.
0: Suno mga kabiyanan sa kay US President Donald Trump. Wow, subong ho. Any moment from now, basi kung mga kabiyanan nagalinupa naman yung mga missile to alin sa Amerika mga kabiyanan pagkanto sa Iran naman o.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya gusto mga kabiyan sa Amerika daw na sa bara naguro si Donald Trump niya nagalingin ang ulo kusin sa mga ganghaling ng mga utok pulbura.
1: RRMN Patrol 774.
0: Napuson ta na lang ni kay nagligad to mga kabiyan naging pasira gali daw kahapon pinasira sang ganghal nga Iran ang Strait of Hormuz. So nagtuguro nagsunggudation naman mga kabiyan nan si Donald Trump po.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabangot siya ni mga kabiyan na gusto nga i-take over sang Amerika ang Card Island. Dodrigid mga kabiyanan ang oil infrastructure points. Amogin ni mga kabiyanan ang ginapangamatyan sang Iran nga. Mga kabiyanan nga hindi makuha sang Amerika. Pero tibangod sini mga kabiyanan nga naway sang padulungan sini. So gusto sang Amerika nga i-assume ang control sang oil ka gas market. Mga kabiyanan katulad sa ginhimo sa Venezuela.
1: RRMN Patrol 774.
0: Why ba't akin ano ganito nga mga panghisos-hisos din sa problema sa Senado? Wari na naman, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi anong aputan ta sini? Anong paaboton ta sini? Kundi mga kabiyan, sunod nga simanan, ay, abo. Pasaka naman ni mga kabiyan na posible ang gatong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi kay gusto nagiguro nga tapuso na lang sa Amerika. Kapila na ni kahugna nga na untat mga kabiyan na gabangod sa mga nagapatunga ng mga nasyon. Mga kabiyan para nga malungay. Kag may mga agreement, may aran sila mga kabiyanan nga mga agreement nga waay man nga gakumpormi ang tagsa-tagsa ang Iran kag Amerika.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh sa pagkamatuon man mga kabiyanan, ikaw ang pinaka-strongest country sa bilog kalibutan. Di, mga kabiyanan, kung sa agreement na lang yung daw, tigi-tigi na lang ang ihatag sa imo. Patapos mga kabiyanan daw, hindi mo pa makontrol. Kadaw pinagusto man sila sang demand. Ya do mi putan mo sini. E pananata pa sa mga demand na gani mga kabiyanan ininguro agreement gani nga hindi gani magpabor sa Amerika. Ah, why gini chance? Two is gini ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito hindi kumpormi posible si tatay niyo Donald mga kabiyanan sa mga agreement sa tunga sang Iran government kag sang Amerika. Pila na ni kahugna mga kabiyanan niya klase sa peace process, peace negotiation, kag mga kuan mga kabiyanan niya mauntat anay ang temporaryo nga giyera, kay istoryahan ini mga kabiyanan nag-offer na to gani tong ibang niya mga country para diri istoryahan hambalan sa lamisa, pero nawagin may mga kabiyanan kaya na masigsibitay man sila dayon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan ng hambala sa Amerika nga tapuson na nila ang ining away. Subong nga gabi, kagya gusto ng mga kabiyanan sa Amerika ang pag-control mga kabiyanan sa mga oil infrastructures. Kagsubong man ang pag-asumer sa tanang nga total control sa ila sining nga oil ka gas market sa Iran. Mga kabiyanan, hala?
1: RRMN Patrol 774.
0: Wow, maluwas na rin ang mga saka, mga kabiyanan ng gato. Wow, ang dala naman ni ay apo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano na rin katabo ni mga kabiyanan sa kalibutan tani?
1: RRMN Patrol 774.
0: Dito rin, medyo nag-nubo-nubo mga kabiyanan ng dollar. Kay nagaligada sinigilang adlaw mga kabiyanan June 11 2026 nagligad nga adlaw sang 9 and 10 61.40 pa pero bat mga kabiyanan subong June 11 medyo nagnubo pagid mga kabiyanan so nagaamat-amat na tari mga kabiyanan nga nagabawi-bawi ang peso patok sa dollar. Sa isubong ang dollar nagtakop mga kabiyanan sa exchange rate niya June 11, 2026 ara na lang sa 61.35 compare mo sa nagligad nga 61.75 61.55 nagligad kahapon do 6.45 pa ni subong nag 61.35 na lang di pero ti ano expectaron tali kay giraho na sang Amerika naman ang Irano?
1: RRMN Patrol 774.
0: Subong ang gatong, ang diesel 70 pila sibit naman. Basta wag kay gagamit gani mga kabiyanan kasamang jubal sang diesel. Ano nga nag-reset aside mo lang. Pero ang kwan subong ang gasoline
1: 7340. RRMN Patrol 774.
0: Eh, anong lauman ta ni mga kabiyanan sa sunod ni simana?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sila mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala kita putaputan. May linog sa Mindanao. May away pagid sa Senado. Masaka naman ang gatong sa posible ni mga kabiyan kay away ng kagumuntang sa Iran kag Amerika. Ay abaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagsalalaka naman mga kabiyanan ang mga prime commodities. Oh, panti na gilang sinimanaog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kala, kamuda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan sa mga survey bala, sa karon ini matapos nga nagpatigayon sa mga pila ka mga pagtuon, kag-observation ha, mga kabiyanan na mga kilala ng mga cultural groups. Ako nagapati sini, kay mga kabiyanan sa ila sini nga sa pagtuon kapag sa patigayon sa survey, 75% sa mga kabataan subong nga Pilipino, mga kabiyanan abinyo, daw nadula ng kultura ang pagrespeto sa mga maidad-idad, sa mga lolo kag lola ta, ang mga pagmano-mano bala kong kaisa, ang mga kung sa aton, daring mga tinagang ginatawag bala mga kabiyanan ng mga nagabisa, Lola, isa ko Lola, bless. Oh, bless na kay Lolo, kay Lola. Wala na inasubong mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Katanda bala sa pagrespeto sa atong sining kultura sa mga katigulangan. Kan siyempre mga kabiyan, pagrespeto man sa mga katigulangan, wala amat-amat ng nagakadula.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ako ya mga kabiyan, mag-garantiya ko ni. Ikada mo sa mga kabataan, subong mga kabiyan, particular sa mga estudyante. Sa pagkani mga kabiyanan, ini mga ara pa sa mga sa senior high, sa medyo manubo po, manubo sa mga senior high, mga kabiyanan, nawili na sang kaput sang cellphone, Facebook, bisa nagalabay ng dati gula, bisa sa mga salakyan ng ilang imo mga kabiyanan nga maobserbahan, away na, bisan gani nga maga may ara nga tigula nga magsaka sa jeep, sa salakyan, may kabataan mga kabiyanan, asus, daway sakalag sa mga buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa una, gina-operta pa ng mga kabiyan sa mga katigulangan, nanay, o lula, lolo, harilo, ikaw lang di anay pungko, kay manti matindog lang ako, subong, wala na ina, mga kabiyan na ngabutang.
1: RRMN Patrol 774.
0: May ara, gidman siguro mga kabiyan, pilang nahot na lang ang nabilin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya dari mga kabiyan nga napakita sa mga pagtuon, kag-observation sa pila ka mga cultural groups, amat-amat na nga nagakadula mga kabiyanan, labi na sa mga kabataan nga mga Pilipino, nga kuntani mga kabiyanan, nasanayan ta na mga mag-manumano o kung mag-bisa, saktagsa ka mga maidad-idad o mga katigulangan, mga kaluluhan ta. So bilang pagtanda mga kabiyanan sa pagrespeto ta sa mga katigulangan, so diri gina agapakita mga kabiyanan sa pagtuod nga 75% sa mga kabataan subong ang mga kabiyanan bihira na nga nagahimo kanaga patigayon sa ginatawag nga manupo, alola, manupo, lolo, mga kabiyanan sa mga ilamisan, mismo sa mga ilang mga ginikanan, lolo kag lola nila, kag sa mga may edad-edad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan suno sa mga cultural group, ini bangod sa mga rason sang modernization nga impluensya mga kabiyanan sang social media. Korekik.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amuning amat-amat mga kabiyanan nga nagakadula ni naanda naton nga mga kultura, bangod mga kabiyanan exposed na mga kabataan sang Western practices nga sa diin mga kabiyanan nga wala na uso lugay-lugay ang ining mga manum-mano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iban pagin yung mga observation man sa mga netizen nga sila mga kabiyan na nagkasubo man sa amat-amat na nga pagkadula sa sining aton mga kabiyan na naandang nga tradisyon bilang Pilipino. Kaga suno mga kabiyanan, samtang nga nagadugay, mga kabiyanan posible nga madula na ni pinakadlaw ang pagrespeto sa mga kabataan pagi sa paggamit sang po kag upo. Correct. No, daway ka na may bautian mga mga kabiyanan sa mga kabataan subong nga nagapo o kun upo. Siling na lang mga kabataan subong nga. Wait.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga lola nila mga kabiyanan, sa imbitaro ng mga ikaraunti pala niya po na. Oy, anak! Nanay nila kag tatay, anak! Makao na kita. Sabtun ka sang bata. Wait!
1: RRMN Patrol 774.
0: Abi? Samtang mga kabiyanan, ginaganyat ini sa mga, labi na sa mga kwano? Gapangabaygid ang mga cultural group sa mga ginikanan, labi na sa mga teachers, nga kung tani mga kabiyanan, itulo gini sa mga kabataan, no? Ipatulokin sa ilang amuning kultura ta, hindi pagpaanadon mga kabiyanan sa mga social media, kagtya cellphone, mga kabiyanan na mga kabataan, nga pitos pa lang naga-cellphone na.
1: RMN Patrol 774.
0: Patulukin sa mga ginikanan sa mga ginikanan kag subuman sa mga teachers nga ipatuon sa mga kabataan ang pagrespeto, ang pagpahalaga mga kabiyanan sa ginatawag nga kulturang Pilipino.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan, magamuamo ng sistema na sa mga kabataan subong bagod mga kabiyanan influence ang western countries. Why na? Tapos na, itip na. Why ka na mga kabiyanan na madula na ni imat-amat ang aton sininga culture mga kabiyanan sa iya bilang isa ka Pilipino nga nagrespeto sa mga katigulangan, sa mga kaluluhan, kalulahan ta, partikular mga kabiyanan sa mga may edad-edad nga wala na mga kabiyanan gina imo ini sa mga kabataan sa karon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kini ka porsyon ng mga kabiyanan ang ginadulong na sa inyo. Gamit na kita ka magtumarsang Evergreen Herbal Capsule. Kaini nagalimpyo, nagpapakot ka, nagbalansi sa mga sistema sa aton silingan lawas. Kung sobra ka mo sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, patso, kung tambo, creatinine, kag asin. Kag siyempre mga kabiyanan, kung kulang mga kamusang vitamins, kag minerals. Katulad sa vitamin E, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita ka magamit sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra ka nubo kag hindi man magsobra kataas. Kaya man ang Evergreen mga kabiyanan may sangkap nga organic katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kini mapabugal mga kabiyanan nga quality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre, hindi man magkalipat mga kabiyan, gamit man kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaya isa hindi ka natural, ka antiviral, ka antibacterial nga espesyalista. Epektibo, ginatap na sa D3 Bio ang mga virus na nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanat. Pero may madamo pang benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man, ang D3 Bio manggarano sa medium chain triglycerides, garagabulig pabakod sa resistensya sa ato siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Siyempre, naghahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato siningalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga banatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang ginangkon sa ato siningalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sa timbang paagi sa pagparasik sa metabolismo sa ato siningalawas. Kinitaray nga benepisyo sa rang maangkon paagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement. Adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo. Relax! D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magbalik ta, report sa aton patrol. Upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbomiani. Hiding update mga kabiyanan sa sining natiruan din tinagbong to sa Subao. Mga kabiyanan, kag-iban pa ang mga natipon yung mga information sa aton sining pagpanumbalik. Ang oras na sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 10:59 na sang gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka.
6: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise, madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
7: So take note, sir boy. Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
6: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
7: Kung wai siya gainom D3 Bio, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
6: So ano imo kon sang cholesterol pag imo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ng cholesterol. Pagwa na siyang release ng cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
7: Medyo... Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra. Madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
6: Correct, no?
7: Wala pili siya.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga muti. D3 Bio.
7: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
6: Kakasangit.
7: After nga masangit, ma-oxidize.
6: Ma-oxidize. Oh. Matigaan
7: niya. Pagmangin blockage na siya.
6: May mo sa blockage.
7: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
6: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
7: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
6: Wala.
7: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
6: Correct.
7: Kay dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga kolesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
6: Bile.
7: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
6: Correct.
7: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
6: Correct, no?
7: Another sikreto sila, sir boy, inom ka D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Para nami ang function sang imo nga HDL.
6: HDL.
9: Oh. So, kaong ka mga good fats?
6: Good fats, good, no?
9: Luwas na pag D3 Bio ka.
7: D3 Bio!
6: Abukado.
9: Abukado.
7: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
6: D3 Bio, ginang ko sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
9: Oh, sa VCO lang na makita.
6: Sa VCO mo na makita na. Sa anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
7: ang
6: sang
7: bile, ang chances sa gallstone dako.
6: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop isang gallstone.
7: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
6: Correct.
7: Ang solusyon is support.
6: Stop po. Stop
7: yet. Hindi ka na magkaon.
6: Stop yet. Hindi ka magkaon, baboy.
7: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
6: Nami pagit. Once you fast.
7: Galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
3: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may by D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
11: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sang mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imuonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: TTX 500.
14: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: TTX 500.
15: Kailan nalang subong imo sugar?
14: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
13: TTX 500.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Supple Plus Gold.
20: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
13: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ug guta tayong dapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
23: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
25: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
18: Unilab quality yan!
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
28: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Life Extension, Vitamin D3.
30: Hi,
0: I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus...

0: Ice. Cargado.
1: Maxvit Cargado.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Ang oras sa Mabian de Rizarimen, Iloilo, Philippine Standard Time, kag-oras sa Bilog, Pilipinas. 11 minutos na nakaligat sa takdang alas 11 sang gabi.
7: RRMN Patrol 774.
6: Panay ka mo nagkapamati mga gabihan na rin sa inyo para tuntunan sa RRMN Patrol 774.
7: RRMN Patrol 774.
6: Check na mga gabihan natin, Patrol. Ito mga kabiyanan, si Radyo Man Marjorie Herbo Miani, kasamang Bal. Kay Madalagan pa nisa para sa fan run tao.
7: RRMN Patrol 774.
6: Pa-condition niya, naging matulog ni Timprano. Aga pa rin mga kabiyanan, mabroong kalas niyo. Opo, naging pala mga kabiyanan ka pang runners. So, iba niya nag-take na sa mga vitamins subong gabi. Nag-timprano na tulog para may resistensya buwas sa dinalaganay.
7: RRMN Patrol 774.
6: Natami yata mga gabihan ng mga nag-upo nila sa aton palatuntunan si Dudong Aquino. Ari sa subong mga gabihan nga nag-pamati dali sa aton. Mga kabiyanan, upod ang pila ka mga, nag-duty siya? Upod na mga kabiyan sa Tilos Band. Ang mga upod niya mga agents siya nga nag-monitor. Sige, Dong, thank you good ha. Lag sa mga tanang niya mga agents na sa Tilos Band nga nag-monitor dali sa aton palatuntunan.
7: RRMN Patrol 774.
6: Si Barangay Kagawad, Parirumar Martires, at si Kumari, nagapamati man din mga kabiyanan sa Barangay San Pedro Molo, ang kumpari naman sa San Antonio, si Pariberta Torres, at si Marisanile, at sa Yasin ng mga pinalangga ng mga kachikiting. Nagapamati din sa aton pala tuntunan. Sa mga barangay official San Antonio, kag sa ilaman nga butana niya barangay kapitan. Salamat gid sa inyo ha.
7: RRMN Patrol 774.
6: Sindan Sentino ang nurse ng bayan sang Ahoy, gapamati man na sa aton diri pala tuntunan. Thank you man. Kag sa mga kababayan ko da. Mga kasimanwa ko sa Northern Iloilo.
7: RRMN Patrol 774.
6: Nag-standby ng aton sa mga kabiyan patrol. Nagiging kapulso na ginaduluman sa inyo mga kabiyan na gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kang Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule gatag sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missy. Nagabato sa mga pampulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, gutuwid. Safe sa heart, kaya wala inisang side effects. Gani pa nung yan, tamag inom sang Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadaadlaw. Kaya man, basta nag-Mega Man, hindi kagin mo huwag ang chemisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, babakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. The quality product ni Tita Arlene kag sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
7: RRMN Patrol 774.
6: I-check tang update sa siling pinatay mga kabiyanan. Pero ang manami nga report kay sa mga suspect duha din nagkaladakpan. Sabi niyo sa liderato ni Colonel Parinya, ni Colonel Parilla, mga kaso, mga kabiyanan, ginakonsider tanga medyo fatal. Katulad kagabi, may nabunan patay man. So, nadakop man, na-restar man mga kabiyanan suspect. So, buong mga kabiyanan, kaladakpan man, no? So, both silingo na mga kuntaning nga mga makonsider tanga mga madugayan pa nga masulbar insigida. Pero may isa pa nga, wala pa madakpan mga kabiyanan. I-check ta ko na anong pinagka-latest. Ari sa linya nato ng aton patrol, upod kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
8: TYRI
0: Radyo.

0: Rodman report.
1: Raduman na Rodel padayon karon nga ginapangita sa nga kapolisan dira sa distrito sa nga Haro ang manghud no sa nga ining suspect nga nadakpan kaina sa nga ugto matapos nga ila ginluthang kaginhaboy sa suba ang bangkay sa nga biktima nga ginkilala sakay Shane Caso, 34 anyos, lalaki ini sa Barangay 4, Isabela Negros Occidental, kagtemporaryo nga nagapuyo sa Barangay Balabago, Haro, no? Ang natabo diri nga gin kagabi minatabo nga or kainag sang aga una minasapuan nga nagalutaw nga bangkay sa floodway sakop sa Balabago, Haro. So dito ginretrieve ini sa mga pumuluyo kag mga rescue team kanakitaan ang bangkay may igo sang pagkaluthang sa lawas do anong to kabilog ang iya nga igo. So sa pagpangusi sa isang kapulisan nga kagabi pasado las 11 ini si alias Jomel nga kilala nga maoy sa ilang nga barangay nga kun makainom masabad 44 anyos ang nagsiningita ni kagabi kag may nabatian nga lupok no nagasinggit kasi nung isog kunugwa. So dito pagkatapos ang singgitan, wala na wanagwa ang iban ng mga pumuluyo. Galing kay ti, may mga nakitaan nga tinulo sang dugo, pero wala sang pilason o kung may wala sang bangkay. Pagkaagan na lang nasapuan ngang bangkay ni Caso, nagalutaw na sa floodway. So dito, may naglutaw nga witness nga nagkitaan ining si Jumel, kagang iya nga utod, nga ginatuwangan ang bangkay kagin papanaog lapit sa may floodway kaaga kagabi kagay na sa kaagahon gincheck pagid nila kung ara pa o kung naanod. So dito nga nasugid sa kapulisan kagati gindakop ini sila or gindakop ang isa pero tiyang iya karon nga manghud ang padayon nga ginapangita sa otoridad si Police Captain Marvin Laranyo hepe sa Haro PNP sa atin interview.
2: Hindi ang suspect ang
1: okay, ang nag-fluctuate ang signal ni Ma'am Ario, ang sugpon, Radyo Man Rodel.
2: Parang maikot natin ang kaso na i-file natin sa suspect.
3: Oo. Pwede ano ganang matuod nga natabo, Ma'am? Kaya di ba kagabi, may nabatian nga ng lupo? And then, pagkaaga na natapuan ang mangkay?
2: Yes, no, oo. Actually, personal din kita nga lagi kanto dito sa area ng parang ang sorpadya kuha man sa nga additional information sa mga pumuluyo dito. Pag according sa mga pumuluyo nga na istorya naton, may nabatian silang lupok sa ilang area. Kaya tungod nga sa kahadlok, why na sila ininagwa sa ilang balay. Kaya ti, accordingly, ang ining suspect nato na kung nahubog, nag-wakal-wakal sa kung nandira sa ilang na area, sa ilang ugsaran.
3: Oo.
2: So, si Ina Tangaga, na tamakon kita sa tawag, no? Sa kay Kagawad, kaya mo pa yun na nag-sit sa area pag mag-conduct ng investigations. Kaya dito na ito nakita ang tumubig yung mga ara sa tubig sa may floodway.
3: Oo. Bali, pila ka bilang igo niya, ma'am?
2: Actually, multiple ang nakita na ito, no? Pero may isa sa kaigo nga daw na po sa iadunghan. But subject for result pa natin sa soko, no? Kung pinagin ang igo niya.
1: Si Police Captain Marvin Laranyo, hepe sa Haro PNP, Radyo Marodel, sa aton darin interview. So, ang background, ining suspect, masami ni siya nga nagamaoy kung makainom, nga nagabuot, kung wala na nakainom. Kagati ang biktima pero may nanigareklamo sa iya nga ginaharas niya kung makainom. Radyo Man Rodel. So, nadakpan, kagati ang utod karon ginapangita man sa kapulisan, agad nga maprepara naman ang kaso. Ngayon, pasaka batok sa ila. Sa piyak nga bahin, sa imo nga banwa, Radyo Man Rodel, nagdangat naman sa masobra 1.4 million pesos. Nga balor sang shabu ang natigayon nga ma-recover sa drug by bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Major Dajit De Lima sa ano ini sa Barangay Zone 2 Istansya Las 3:20 kaina kag ang main subject diri si alias Joker 52 anyos residente sa Inventor Street Zone 1 Istansya kag upod sa ninga nadakpan ang isa ka club entertainer nga si Gina 31 anyos sa Barangay Banago Bacolod City. No, pwede iyo team 3 ang nag-operate diri kung sa diin nagdangat sa 210 grams o kung 1.4 million pesos ang balo sa shabu nga nakumpiskar sa ginpatigayon nga operasyon sa kapulisan. No, ang ining si Joker ang ginakabig nga high value individual sa mga otoridad.
0: Kasama na, Marge, ka nagligad to daw, hindi kita magsala nga inigo man ni Major De Lima daw malapit sa 3 million?
1: Oo.
0: Do istansya lang to?
1: Amugid, ang banwa mugid.
0: Ay, ano na tabo ni no? Ano pilagad lang? Ano plano nila? Maruro ng kasi manwa ko to, ha?
1: Ati, apang akigigani na.
0: Balik kagkakadalag ko sa mga recovery ni Medyon De Lima kasamang March.
1: Gani. And, muna gani, Radyo Marudel, naging pang...
0: Pero may coordination din sa PNP, ang ilang sin operation, kung wala.
1: Ti, ang ano, ang nanamin mo, ang PDU, may aragi na iya?
0: Maragi na.
1: Oo, yes, oh yes, oo. Oh,
0: hindi gani ba si sila magani nagatag in Pugro kasamang March?
1: Mas yung sinumula na dahil sa ila, basta madakop Radyo Marudel lah. Importante preso na karon kagati pagapasakaan sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ininga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kung VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: RMN Patrol 774.
0: Salamat din sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Matulog timprano pa rin mga kabiyan na matulog ni nga itong sining reportero. Di mo po ni buwas mga kabiyanan sa itong sining Freedom Rano.
4: RMN Patrol 774.
0: So salamat yun sa sining report. So the concern ng kudari, kadaw hindi ko makamove on sining mga kabiyanan. Kapila ko lang ni ginapamatiang ko lang ni Permi. Lugar ko pa mga kabiyanan sa banwa sa istansya. Mga dalag ko mga recoveries ni Major De Lima.
4: RRMN Patrol 774.
0: Ay, anong natabo da sa mga aton nga mga opisyalis sa mga LGU?
4: RRMN Patrol 774.
0: Daw ay mataka encounter mga kabiyan nga mga kasubong sining nga mga report, previous nga mga nag-alagi diri nga mga mayor mga kabiyanan sa banwa sa istansya. Daw sang kanahot lang mga kabiyanan mga recovery. So mundiri na nagatutok ang PDEU sa Northern Iloilo, partikular mga kabiyanan sa Sarakag istansya.
4: RRMN Patrol 774.
0: Ay ka mga ihudi po tinila nung plano nila nila no mo? Mabalo na lang ta lighter kag toter.
4: RRMN Patrol 774.
0: Kasi pilakad lang mabakasyon, tada puro na tanan mga hike ang nagaruro ng mga kasimanwa ko na.
4: RRMN Patrol 774.
0: Kung hindi ni Mayo mga kabayan ng indication para sa mga local official, particular sa mayor. Isa ini ka na ko nga challenge, balanta mga kabayan ka monitor man posible ang mga aton sining mga kapulisan. Pero daw ka insulto ini sa part mga kabayanan sa ang mga opisyalis sa banwa sa istansya na may mga dalagko ng mga recoveries, subot silingon daw ay naginarespeto ng mga ano ni? Ang mga opisyalis banwa sa istansya.
4: RRMN Patrol 774.
0: Kaya hindi malipod mga kabiyanan, coastal barangay, coastal town ang istansya sa Northern Iloilo. Kag mapabugal tani mga kabiyanan sa unang ginatawag ini, tinaguri ang Little Alaska of the Philippines. Subong ba si Imang Little Shabu of the Philippines naman eh?
4: RRMN Patrol 774.
0: Anong natabo, Mayor Quinto?
4: RRMN Patrol 774. 774.
0: Nanula to tapagini nga mag tinulada na da ang ginakwa deliver. So bungo mga kabiyan na dalag ko. Imagine million niya mga kabiyan na permi yung naman na recover ni Major Dadji Dilema sa mga operasyon nila mga kabiyan sa Banua sa istansya. Ang particular sa Zone 1, may Bayuyan, Kanuan, kaga Bulacanyan.
4: RRMN Patrol 774.
0: Ay, nanong natabo sa mga barangay official din, ano, no? Kapada padako na mo itlog na.
4: RRMN Patrol 774.
0: So, insulto ni mga kabiyan na partikular sa chief executive sa Banuasang Istansya.
4: RRMN Patrol 774.
0: Balikanta ni mga kabiyana ni nga mga information. So may mga nagalik kay ginabalik-balik mga kabiyana daw ginahimo na pugaran sa mga kuging ka mga adik ko. Mga kabiyana sa mga illegal drugs nga nag-engage sa mga kabiyanan. Ti ini daw hindi maayo ini sa isa ka mayor, sa isa mga kabiyanan ka local executive nga mga kabiyana nagasalaboy dira mga illegal drugs, dira pa mga kabiyanan ginadakop ka gina dira na recover. Dalag ko nga ma-amount mga kabiyanan sa mga recovery sang Shabu. Mga kabiyan, million.
4: RRMN Patrol 774.
0: Di, Mayor Riquinto, mayong tulog mo sin eh.
4: RRMN Patrol 774.
0: So, iban mga kabiyanan na gapamangkot ko din naghalin ini. Huwag takabalo, umpisa nga ng pungko nga bilang mayor si Mayor Riquinto mga kabiyanan. Apo ini ni Melina Riquinto mga kabiyanan na nagapungko subong. Ay, nano, manegosyo na ta siya buo ko na uga.
4: RRMN Patrol 774.
0: Di, huwag ka ma-insulto sini. Banwa mo, ginahimo pugaran sa mga kuging kag mga adik-adik.
4: RRMN Patrol 774.
0: Ay, huli po, tingnya pag pang dumalahan, magamon eh.
4: RRMN Patrol 774.
0: Sige, Major, haruga ang mga buisit na.
4: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka po siya mga kabiyanan, ginadulong sa inyo gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Mataasot ta mga kabiyanan ng aton sila vitamin D3 level sa aton sila gadugo. Para makabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabinagin sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabagana sa tanan niya mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Pwede na pagulat nga maglala pa ang inyong mga balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkanto lang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G.D. Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Istansya, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: RRMN Patrol 774.
0: So may mga nag-feedback dari sa aton, mga kabiyanaw ang information, ang mga item, ang mga druga, tuod ni, nga nagaling sa Sambuanga.
4: RRMN Patrol 774.
0: Uy, hala.
4: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan batik ko, may nag nagahakot lang sa mga kabiyanan siminto ang according sa aton information mga kabiyanan nga halin sa Sambuanga nga ginadila ginadala mga kabiyanan sa Banuasang Istansya ang ini nga mga illegal drugs.
4: RRMN Patrol 774.
0: Damataod-taod ko na eh.
4: RRMN Patrol 774.
0: Kumuha mo ng information mga kabayanan, Laverne Laverne eh.
4: RRMN Patrol 774.
0: Mayor!
4: RRMN Patrol 774.
0: Eh, pabayaan mo na eh, babaeng tao ka o? Ginalabugay na ginahimo pugaran ang imo nga banwa? Walang sakalag mo na eh.
4: RRMN Patrol 774.
0: Eh, imuunta lang mga kabiyanan kuging ang lugar ta da? Maruro na lang ta? Ano, mabalo na lang ta to terkaga lighter?
4: RRMN Patrol 774.
0: Balikan ko ni mga kabiyanan dari sa atong siringa pagpangaragat. Sa pag, balik ta report man, mga kabiyanan ni Radyo Man Joel Franco. Tanday! Ang oras na dari sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11.32 na sang gabi.
5: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
6: Kung doble, okay! Mabilin na ta sa Supplement 2 in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredient sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mabilin na ta sa Supplement 2 in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredient sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit. Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tri-Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka. Mabuti ka.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
11: Masamit ka bala gina allergy?
12: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
12: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500!
11: Masalika DTX 500!
13: Nuns Corn Coffee.
14: Bisan diin ka pa
13: sa trabaho
14: kag mga ulubrahon sa balay,
13: ang Nuns Corn Coffee
14: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
13: panghuna-una.
14: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
13: para magpabiling ka nga healthy,
14: focused kag energized.
13: Nuns Corn Coffee.
15: Ang sakit ng ulo dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Supple Plus Gold.
17: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santum Plus Gold.
16: Santum Plus Gold.
18: Mamakal sa mga butika.
16: Santum Plus Gold.
19: I have lagnat and I have sipon.
0: Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa.
4: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Life extension, vitamin D3.
1: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
15: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
23: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
10: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
22: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
24: Mighty C,
26: mabaka sa mga butika.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
27: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cellphone Plus Gold.
28: Oh, si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
16: Cellphone Plus Gold.
11: Mas pinalakas.
16: Pinagali.
11: Pinahusa.
16: Cellphone Plus Gold.
11: Hindi sa mga butika.
29: Ang oras sa Mabian Deri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 40 sa 42 minutos na nagkaligat sa taknang alas 11.
30: RMN Patrol 774.
29: Panahin ko mo nagpapabati mga kabiyanan sa Gyapon Deri sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774. Mga kabiyanan, siring karungid lang, damo nagtaas ang kilay. Matapos mga kabiyanan, nasa siring report, nga si former Ilocos Sur Governor and businessman Luis Chavit Singson ginarestar ka inaw?
30: RRMN Patrol 774.
29: Subong adlaw, June 11, sang ginserbihan sang Quezon City Police District sang warrant of arrest ini in connection sang iya sining nga kaso nga cyber libel.
30: RRMN Patrol 774.
29: Sino rin komplinan? Kag mga kabiyanan din yung kaso nga nag cyber libel yung kaso mga kabiyanan Chavit Singson, no? Numero uno manigadaan ka kritiko ni PBBA mo.
30: RRMN Patrol 774.
29: Ang leader-leader man kagamo nagpamaya to sa mga nagarali sa to mga kabiyanan sa Maya Manila upod sanday Mike Defensor So, Subungo, nagpangulinta sa sang cyber libel nga kaso. So, sa court record, nagpakita mga kabiyanan si Singson subsequently nagpost sa mga kabiyanan sang bail bond sa kaputot Chicken Pit.
30: RRMN Patrol 774.
29: Nagpost sa mga kabiyan sa cash bond yung kwan apyan sa 60,000 pesos. Ginatip yung lagani ni mga kabiyan, ginatag yung lagani ni sa mga violation niya mga kabiyan sa traffic kaya sa Manila.
30: RRMN Patrol 774.
29: So mga kabiyan na nagpost sa bail karong niya daman June 11, 2026. Upod mga kabiyanan sa mga ginarequire niya mga documents para sa iya sining bail bond. So ang court nag-approve sang cash bond kagin pahanugutan sa iya sining bilang provisional release samtang pending ang iya sining kaso nga cyber libel case.
30: RRMN Patrol 774.
29: Ina-trace ko ni kung sinong complainant mga kabiyan na kung paano na ano ang ginabayular niya. Bayular na sini kung nga ang ginapasakaan isa sang cyber libel.
30: RRMN Patrol 774.
29: Anyway, sundon tayo mga kabiyan na nga mga development. Idaw na kibot yan ang tanan mga kabiyan ka nagsalalaka, mga kilay sa mga dayhan sa mga DDS. Ang tibalaan nyo naman, identify ng mga gabihan na dito to spiak na aparador, nag-aupod si Chabit Singson.
30: RRMN Patrol 774.
29: Ay siya pa rin ginatudlo mga gabihan nga nagbayad sa mga nag-arali-arali to. Nung duman nyo to mga gabihan na nga sinulong na to ang Malacanang. Bao na diskubrihan sa itong mga lagtok mga gabihan na nga mga kuging, yung mga palahubog na ginhakot nila. Si ginatudlo tong nagbayad sa to Chabit Singson kag si Mike Defensor.
30: RRMN Patrol 774.
29: Ito lang ginmurugot ni Mayor Isko Moreno. Inalagayan niya mga ginikanan. Nagpadala-dala kay manti mga kabiyan ang ginpili-pili man itong mga palatyon kag doon man sa tundo eh.
30: RRMN Patrol 774.
29: Inturo tawtawan ang sila ni Chabit Singson kag ni Mike Defensor. Ato, nagsulog sila. Kuri, kuha agad nila party nila tanan.
30: RRMN Patrol 774.
29: Nagamo man ni mga kabiyanan itong mga destabilization nga na-abort. Why nag-materialize? Sila man ni ang ginatudlo ng mga sa likod mga kabiyanan. Chabit kag si Mike Defensor. Hasta subong sa mga malita boys, si Defensor mangyapon ang ginatudlo. Ano na yung problema ni Defensor man?
30: RRMN Patrol 774.
29: Anyway, wala tong tanong mga kabiyanan kagat ha, tiwan tanong kung sino ni complainant sa likod sining kaso na cyber libel agipasaka against mga kabiyanan sa kay Chabit Singson.
30: RRMN Patrol 774.
29: Bantalay mga kabiyan ng report sa aton sining reporter. Nag-standby ng mga kabiyan sa piyak na aton galinya. Ang report ni Radyo Man Joel Franco, DILG, hindi magkasabat kung ano ang sakop sang official function sang city councilors nga pwede makagamit sang government vehicle. Detalye ng report po sa kay Radyo Man Joel Franco.
0: DYRI Radyo Man Report.
2: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sang aton memorya. Gani sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Ini makasabat sang
2: direkta ang tiglawas ang Iloilo City Department of Interior and Local Government o kundi ALG kung ano ang official ng function sa city councilors. Suno kay RV Villaruel ang nagtilawas kay DILG City Director Oscar Lim sa unang hugnat sa inquiry in aid legislation sa paggamit sa government vehicles. Itugyan niya sa ILA Director ang pagsabat sa isyo. Pata ni Villaruel, nagabasi lamang siya sa memorandum circular number 2026-011 sang DILG ginagasiling ng paggamit sa government vehicles dapat kabahin sa official functions. Subong man, kinmako ni Councilor Alan Saldivar kung ano ang official nga function sa mga konsyal kakundala diri ang imbitasyon sa barangay sa tiyon sa okasyon. Kangay sa pisa ang iban pa, hindi naman makasabat si Villaruel. Bangos ni ginuso ni Councilor Jose Mariana de la Liana nga magsulat sa position paper ang DILG nga nagasaysay sa official function sa councilors nga sakop sa paggamit sa salakyan sa gobyerno. Nang inisyo ini, bangod nakita ang nakapark sa isa ka mall sa adlaw sa Domingo ang salakyan sa syudad nga nakaisyo sa opisina sang vice alcalde kag inhulam ni Councilor Shin Marie Mabilog kag ang van sa likod ng mga barangay sa isa ka coffee shop sa Abuman nga adlaw. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
1: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas mabakal sa mga drug stores and pharmacies sa inyo lugar.
30: RMN Patrol 774.
29: Salamat lang sa report ni Radyo Man Joel Franco.
30: RMN Patrol 774.
29: Yari ba lang ang balita mga kabiyanan sa ka-street singer? O doon na katagi ni attention sa mga netizen. Kagasubuman mga kabiyanan, nag-viral ini. Kaini matapos mga kabiyanan ini nga street singer. Nga halos mga kabiyanan, way ginasapak samtang nag-perform siya sa mga dalanon. Mga kabiyanan ba, hindi gina maglayo sa mga nagkurukanta mga kabiyanan sa mga kalyebla sa Manila. So do hindi gina maglayo mga kabiyanan. Kaya ini nga street singer, halos mga kabiyanan wala sa mga nagapamati. Bisang ganing mga pundo, nga maghangaw-hangaw lang nga magpamati sa iya sinang ginakanta. Wala mga kabiyanan, pero nakahatag ini sa attention. Pagkatapos mga kabiyanan, samtang nag-perform siya kag nagatukar, may apat ka mga kuting, may apat ka mga kuring mga kabiyanan, nga ara nagahilira sa tubang niya, kag nagapamati.
30: RMN Patrol 774.
29: Kaini nga street singer mga kabiyanan sa Malaysia, mga kabiyanan nga sige ang iya sininga pagkanta, kag subo mapagtukar, pero nung ka mga kabiyanan nga may nagdulog ang mga passerby, ini mga kabiyanan nga mga nagalabay lang ang mga tao, wala gid mga kabiyanan bisan maghangaw-hangaw lang ang magpundo abi para magpamati, wala gid.
30: RMN Patrol 774.
29: Pero samtang mga kabiyanan nga masako ang tanan sa mga nagalabay mga kabiyan samtang nagaperform isa sa nagakanta ining street singer mga kabiyan samtang naga dinakat man na pagkanto pagkari ang mga ano ni ang mga nagalabay sumay ara mga kabiyanan nga mga nakatalupangon bangod sang iya sini nga musika apat ka magagmay nga mga kuring mga kabiyanan nagpalapit kag sekreto mga kabiyanan nga nagahipos lang nga nagtelepon sila nga nagahilira nga apat mga kabiyanan kapag katapos nagapamati.
30: RMN Patrol 774.
29: Ni mga kabiyanan matapos nga nag-viral ining video kag ining picture mga kabiyanan nga naglapta online so makita ang inya makita mga kabiyanan ang pila ka mga kuting mga kabiyanan nga ginahimo nga daw sila ang audience. Nagapamati samtang nagakanta ang ining street singer mga kabiyanan sa dalan so ining apat ka mga kuring mga kabiyanan nagahipos lang samtang nagatangla sa iya nga nagalantaw kag nagapamati.
30: RMN Patrol 774.
29: Pinakasimpleng eksena pero mga kabiyan nakaantig mga kabiyan sa mga netizen nga naka-appreciate ang kanta, hindi ang tao, mga kabiyanan, kundi ang isa pa mga kabiyanan ka, na-consider tanga sa sapat, pero mga kabiyanan, ini mga kuting, ang mga magagmay ba lang ako ring amuya mga kabiyan nakatag attention nga nagapamati samtang nagaperform ang ini mga kabiyan nga street singer. So daw nag tudokit sa tagipusuon sa mga kauturan nga nagalantaw samtang mga kabiyan na nagahilira ining apat ka mga kuring samtang nagapamati nga nagakanta ining street singer kag nagatukar.
30: RRMN Patrol 774.
29: Kung kaisa ba lang mga kabiyanan, lantaw tanga inosinte ang kung kaisa isa sa mga bagay. Ba't may ara ang mga kabiyanan nga mga tao o kung individual? Nga kung hindi man mga kabiyanan tao, may iban nga mga maka-appreciate mga kabiyanan sa isa kabagay. Katulad sining mga kabiyanan nga street singer nga tuulway sa ginapamatihan sa mga nagalabay mga kabiyanan samtang nagaperform sa nagatukar kag nagakanta. Pero no less than ang mga sapat kag mga kuring pa mga kabiyanan ang naka-appreciate nga nagalantaw, nagapamati samtang nagaperform sang kanta ang ining street singer. Abi nyo kun anong ginkanta sang street singer?
30: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
29: Gay ko mga nagtilangla sila ka nagala pamati kasamang Jubal kay
3: meow meow meow meow meow.
30: RRMN Patrol 774.
29: Ay ambot masalaan tadi karon na tungang gabi na kasamang Jubal ha. Kasi kumalaan pa interpretasyon ni karon sa nga itong si mga tagpalamati.
30: RRMN Patrol 774.
29: Wala kita mga kabiyanan sa Chimpo, tagata na lang sa ustisya, mga regalan tao sa aton. Nagaupo na rin mga kabiyanan sa aton, sila pala tuntunan. Mga kabiyanan present, subong, o mga suki, kugid. Susan Siskar!
30: RRMN Patrol 774.
29: Present man mga kabiyanan si Gia, kasamang Gispal. Kagsubuman mga kabiyanan si Cas Margie Cobillas, si Ma'am G. Para man, present man siya kag si Cambiags, si Myrin Gobatanga Casiles, mga kabin watching from Kalubihan Haro. Salamat yid kag subuman si Jubin Atundukan. Present man, mga kabiyana kag si Mac Maclawlaw. Shout out sa kay Ruho, sa mga Ruho family, sang Suok Arribalo. Uy, mga amigo, tani mga kabiyanan nga dumduman ko ni mga kabiyanan ng puno barangay pa sa unang chimpo naton si Kapruho.
30: RRMN Patrol 774.
29: Tumayan gabi lang da sa mga Ruho family sa may barangay Suoka Arribalo. Si Jobin Atundukan na rin watching para Manilaw. Si Marvin Di Pedro nag-advance ihada kong si Janria Melody Di Pedro. Sige. Si Dansin Latoha, present man, nagalantaw man sa aton. Si Margarito Maramento, good evening lang. Watching from probinsya sang Guimaras. Sa mga Guimaras noon, da, mayong gabi lang.
30: RRMN Patrol 774.
29: Ang sumuman sa mga pray lang sa mga taga Mindanao. So ginapalabot kini ang mga pagpangamuyo ni Cambiag sa para sa aton yung mga biktima ng mga utod sa Mindanao sa sining linog.
30: RRMN Patrol 774.
29: Sidna Mohal, present man. Margarito Maramento. Subuman si Buboy Saragosa. Present man. Thank you, Gid. Kagsubuman si Rosal Dinita. Mayong gabi man. Si Jobin Tundukan. Kagsubuman mga kabiyanan si Nay Dinita Tahan. Kag si Flor Kahilig. Present man mga kabiyanan si shout out lang kuno kay Marlene Miranda Maramento sa Uman. Kag kay Rolando Samson dyan sa Bulacan. Sige. Subuman mga kabiyanan si Christina Grace Galvez Fernandez. Sige, thank you man sa pagpamati nyo. Arnel Saunoy, present man na cast. Thank you, Gid. Si Georgie Gerard Cristales, Parehas ni Dignadisi Kagrabena, oo. Subong yan, mga kabataan. Ay, ginatagaan na sila gani isang ligwa. Para mga kabiyanan nga ba, si Pilakadaw mangin makilala man ka mangin player. No, mabanto ka mangin PBA kag NCAA player. Nga mga taga Iloilo. Pero mga kabiyanan, sa siko-siko, gilang sus marikagusin. Yan mo na lang siling ko gani kung na hindi ka mo gusto magsamasikuhan. Puli na lang ka mo kag kumusa na lang itlog nyo sa balay.
30: RRMN Patrol 774.
29: Kag mag Chinese garter na lang ka mo. Ngayon ko ba'y ginaisikuhay?
30: RRMN Patrol 774.
29: Ay, mga kabiyanan nga hindi madala mga sa mga utok, sa mga ganggong.
30: RRMN Patrol 774.
29: Gamay-gamay lang ang mga bagay, mga kabiyanan. Nagnirambula na yung mga buisit.
30: RRMN Patrol 774.
29: Hindi ka mo gusto sa mga sikwa-sikor nga na, pananom na lang kamukamuti to sa inyo barangay.
30: RRMN Patrol 774.
29: Kasmeri Ricabar, present man. Subo man si Arnel sa unay. Rosalie Alba, no, sa dira sa Echong Inc. Echong Kiong. Nagalantaw mga kabiyanan sa aton from Hong Kong. Mga kabiyanan kabang Alba family dira sa may Sara Iloilo.
30: RRMN Patrol 774.
29: Flor Kahilig, si Maria Rubicano Ricato, watching from Mission Road, Lobalinda, California, USA. Edgar Labarico Sr. Suboman si Agot Barniso. O yung akong mga kabiyanan nga official nga barber. Mga kabiyanan sa Arevalo. No, thank you, Gid. Ha? Salamat, Gid, sa pagpamati. So, thank you, Gid. Kaga, subong man ang pinalangga niya man niya misis, no, ni Agot Barneso. Sa taga-tapas ko ni siyang kababayan ko ni. Taga-kapis, may dugong kurukukuk man.
30: RRMN Patrol 774.
29: Pero, Lorna Diligencia, kaga, subong man mga kabinan si Kasmarji Cobillas. Present man mga kabinan, Day Susan Siscar, Day Tilly Pipar, kag si Laura Sumagaysay, present man si Bilya Marie Habarrada, San Obalik Station Ayara, si Choy Panso, online na siya. No? So, kung ka mo sa Facebook page ang RMN. Si Margie Cobilla sa rin, Laura Sumagaysay, kagsubuman mga kabiyanan, si Margarito Maramento, si Bong Wenda Francisco, from Bitoon Ilayod, Kwartero Capiz, o kababayan ko man, may dugong kurukukok man, subuman si Florencia Socaldito Kalimpay, kag sila Laura Sumagaysay, Iban Denwaybo Sudario, Mary Ann Moreno, kag subuman mga kabiyanan si Gispal, okay, kag wala na si Rosal Ninita, present man, kag Kagawad Noel Coscoluela, thank you, kid, salamat, kid, sa pagpamati.
30: RRMN Patrol 774.
29: Pagid ang kasimanwa ko man mga kabiyanan nga, may dugong kurukukok man, Gladys Istorque Orbe, guwapa na, manggarano na, kadamo kwarta.
30: RRMN Patrol 774.
29: Sige, bawi naman kubwasa.
30: RRMN Patrol 774.
29: Ano nga buwas man, alas kwa na ho? Alas 12:03 na mga kabiyanan, Biyernes na galiyo?
30: RRMN Patrol 774.
29: So, kita na naman kita karo mga kabiyan sa gabi. Same time, same station. Opo na nga itong sining technical partner, si Radyo Man Jobal David. Inin man ninyo anchorman, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Magabuti ka.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Ngayon ang gamit, gano'n sa aton matagpalamati ng nagpapod madri sa aton programa mangong sa aton nga programa. Ngayon nga programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture. Sa pagpanguna diri sa nga aton nga Regional Executive Director no Dennis Arpia. Kag builog madulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpanguna man sa aton presidente Reverend Dr. Ernesto Ward Aguhoy. Ininyo ang biyan Dr. James no sa liwat nagapaabot kid no sa aton pagparamyaw no sa aton makuturan sa dirma ka mga bahin sa aton probinsya kon rion no basta marabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan. May daigid nga loud na sa inyo. Kag sa aton magaling nga nag-upload sa aton live stream program no, dari sa may Arimen Luilo no, may daigid nga loud na sa inyo. Sari yung makamunga bagin sa kalibutan nag-uyong subong. Basta makaintindi sa hiligay nun no, kami nagpaabot kid sa mundra nga pag-paramyaw sa inyo. Kabaya palaman nga in behalf no, sa mga challenges na nag-aabot sa aton pagkabuhi sa dalawa-dalawa nga tanan. Ato ni malampuasan ang importante buhi ang mga pemisiling banila ang pagbugtaw mo sa aga pag nagaginhawa pangilong mo bot na balon sina iya daog ka na sina pero kung pagbugtaw mo sa aga no, medyo doon din na mayot eh, bot na balon delikado niya pero pag mintras ka pagbugtaw lang sa aga no, daw surebol ka na dira sa imo kapag gulag-gulag ah, tiway na yung hassle ah. Muna ko nga nga nagahamba kita pero pariyosin eh. No? Kaya it is because mamblas ang nagkakatabo sa subong nga panahon. No? Kati ang pag-asa subong, nagasiling na nga na onset naman sa Super El Nino. No? So muna ko nga gani, nga huwag kita kabalo sa mga posible matabo. No, posible, no? Magalipas may nisa. Kaya posible man nga ihan, no? Magalala man ang sitwasyon. No galing kati ang aton ra nga ginalantaw no ang importante dira nga nagahulag-hulag kita sa pagpatigayon no sa aton tagsa-tagsa ka buruhaton no, by the way gali no kay engineer Dr. Salvador Baliano no professor dira sa may ISOPES sa Enrique na Sir Bads no mga adlaw dira si mo balaan ko aga ka pa primigo po dira sa aton programa. Thank you again Sir Salvador no Buddy Baliano no ka po sa aton no taga Barotac Biho ni sa ganaan no? So pro dira na ka labot sa isopesta no alumna ina siya sa College of Agriculture no ka nagatudlo dira sa may isopest kasi tanan galing ang mga sentralian nga nagatudlo sa mga state universities and colleges no, all throughout Western Visayas kag Negros Island Region na no, nagapaabot kali kita dira sa inyo no ang atong alumni homecoming no grand alumni homecoming no ika 50th anniversary sa College of Agriculture that will be on September 26 no, mayara ang half day kita ang activity that will be held no dere mismo sa may Central Philippine University kag after sina no, may iban nga mga pose dito sa may aganan, no, sa alumni garden. Ang iba naman daw bati-bati ko, may kantuan man sila ng ilang grupo, ah. No, so thank you gid, no, sa aton mga alumni dira ang nag-upload sa aton programa. No, paki-abot naman dira sa aton nga mga pero alumni, no, sa CPO College of Agriculture. No, sa una niya. Kaya sa subong abi ang CPO College of Agriculture, no, ang alan subong is College of Agriculture Resources and Environmental Sciences. No, sa aton may mga batchmate dira, no. Ang aton ang batch sa Central Philippine University, no, ara kita iya sa 2001 nag graduate, no. So amo na kadto guys, si Dr. James diri sa may Central Philippine University, no, sa pag tudlo man, no, kag pag naging dekano diri sa College of Agriculture. So amo na ko nga sa aton mga alumni, no, kita nga panawagan, no, attend kita sa aton nga alumni homecoming, no, general alumni homecoming that will be on September 26, no, diri sa may alumni promenade concert park. So, gabay pala mayhan, makita-kita kita kag mag-kutso-kutso. Muna ko nga abla ganyang kahapon, no, nabisitahan makita dari sa ngaton ng mga batchmate. Kay Sir Samuel Brasilino, no, kay Willin Pansiras. No, ako, estudyante pa sa una. Classmate ko, kanang estudyante ko pa. No, kay Sir Gerard Garrido, na nag-hapit man din, no, sa College of Agriculture. No, thank you again sa pag-drop by din sa atong opisina kag magpangamusta. So, amo na nga ito din ang pagkabuebe sa may Central Philippine University. No, ang dinatawag namon nga Central yan, no, spirit. So, amo na ko nga sa mga kabataan din, no, ilabinigid lang may mga scholarship o kung nagpatigayon pa, nga nagpagita kamo sa ispilahan. No, ang CPO College of Agriculture, no, open kita bisubong sa enrollment. No, hasta pa naman ang klase that will be on the third week of June. So, amon ako nga ang kung makabuylo gani, ah. Pati kayon kag magpa-enroll din sa may College of Agriculture. No, so, gusto din at mag-eskwila sa may CPU. No, mayra kita tatlo kami yung courses. Amo niya ang BS Agriculture, no, general curriculum, kag mayara kita nga BS in Environmental Management, kag BS in Agricultural and Biosystem Engineering. No, nga nga sa CPU gid, no, kaya ang CPU AB is awarded by CHAD, no, as the Autonomous University. No, bottom line, ang pagtudlo diri sa College of Agriculture or within the CPU, no, ang above than the set minimum standard again set sa Commission on Higher Education. Kag ang College of Agriculture abi awarded by CHED, no, as the Center of Excellence, no, for Agriculture Education sa Bugos nga Pilipinas. No, sa kadamo-damo ginatos nga mga eskwelahan nga nag-open sa agriculture sa Pilipinas, no, nadala kita sa top 9, no, nga sa siyam ka Center of Excellence for Agriculture Education sa bilog nga Pilipinas. Meaning, no, ang aton dari kapagtudlo is above na reset minimum standard kikit oper sa Commission on Higher Education. Kaya ang nami ay basically kaya tibangod nga ang College of Agriculture, no, ara abis sa kwan, no, kaya sa CPU, no, bilang Autonomous University, kag ISO standard, no, bottom line, no, ang aton dari patudlo, no, na-categorize under, no, international standard. No, amo na ang binta dari sa CPU, quality education. No, amo na ko nga kadamo sa mga presidente sa mga state university na ang ilang kabataan na peskwila dari sa may College of Agriculture. Kag by the way gali, no, sa mga taga-Gimaras, no, dira kita gali sa Sabado, no, rasoso, no, hasta kita mag-apon dira sa may Nueva Valencia, no, function hall. So sa mga marapit dira sa Nueva Valencia, kung gusto niyo mag-attend la sa pre-seminar, no, about commercial production of native chicken, no, under backyard setting, no, in collaboration ini sa aton dira nga provincial agriculture office, no, nga pangunahan dira ni provincial agriculturist, no, Alvin Naba. No, kag sa dinakman sa may kwan sa may Nueva Valencia, no, may paghihwato kita dira, no, in partnership man ni sa Alpha Setup priority no sa College of Agriculture. No, dira kita, no, so kita-kita dia kita da, so sama gusto mag-attend. No, dira sa Viva Valencia, no, kay in partnership ni sa Alpacet Prasority, no, kadira man sa aton nga partner, no, kay sa Robert Juro, no, kag sa iya pamilya da, sa may Santo Domingo, Viva Valencia, no, kay sa ginaan nag-facilitate, no, kung sa diin, matigayon, no, ligatuig pa niya plano, nga kung sa diin, makakahil dira sa seminar sa Viva Valencia, galing kiti ang aton chimpo abe, tama makalimitado amon ako nga subong lang nina materialize so amon ako nga dira sa taga probinsya sa Guimaras no katuli ini saya no in partnership man aside sa Alpaceta na no, sa probinsya culture office dira no kag sa Guimaras sa central yan nga organize kinila ini saya para nga ma actualize ining seminar so amon ako nga dira sa aton makuturan. No, kung makabuilog ni ka modera, no, try to visit ah. No, ara ko da sa mga nasutso sa aga, no, hasta kita maghapon, kaming aga, makita balik tayo sa Iloilo. So, libre ina saya. No, kahit ikon kita nag-seminar tayo sa Iloilo, no, ang isa na itong ka-seminar rabi per person, no, tag 10,000 na ya. No, pero kung dira gani, isa may Guimaras, no, libre na na gani. So, kung makabuilog ka mo, na please visit na sa may function hall no San Viva Valencia Guimaras no kag sa aton mga tagpalamati dira sa Guimaras no kay Sir Francis Garki gali dira no sa may Viva Valencia man liyog ko da Sir Francis sa aton grupo na sa may barangay Igdarapdap no kung makabuilo gani no makabuilo basic kung di ko makakahiyag o kadto dira sa barangay Igdarapdap na no, basic video to kita kakita ay sa may sa may function hall no sa Viva Valencia no kay ang Guimaras sa binangin kabahin ni na sa aton outreach activity no kung madundoman pa ninyo no sa Chimpo Blas ang OLC Pilasona no kay ang CPO binangin ka partner sa Philippine Coast Guard within Visayas kag ang Coast Guard na mo naghatag sa pundo diri sa CPO kay ang CPO mo nag-implement kag kita sa to no amo program implemented dira sa may barangay Igdarapdap no gima no iba ba rin siya Guimaras no sa kay Kap Rudy Tuando no kag sa aton nga mga beneficiary dira sa una no sa kadamo-damo sa ilan di ko na get madumduman ah no kon makabuhilo kay kamo na missi kamo Dr. James no sa una Sir James pakitabi mo no, pakulti kita the time no kon makabuhilo basi pitakto ka kita ay sa may function hall no sa Viva Valencia. Amo na nga ito ang bedre yung kinalantaw sa aton makuturan no, kay ang sitwasyon na sa pagpanguma sa Pilipinas amo na isubong anong na-threaten pabla sa climate change. Kung manunduman nyo, before sa climate change sa una no, ang natang nila nga global warming hasta nagiging nakabuilo subong ang terminolihiya na nagamit no, amo na ang climate change. Ang masakit sinikati ang temperatura no nagataas kaso posible ang amuning bulan Hunyo nga ni no tag ululan tani ni o galing no homo na kay ang ulan subong at daw biskan paano makapropanggas ka maisa na kag tinguan tagir niya kon makabuilo madra sa aton tagsa-tagsa ka mga lokasyon no tanom gi kita palay na kay kung sumuhon ta matuod ka nag order na to ang Department of Agriculture sa more than million metric tons na nga bugas from Vietnam pero tikon ako malantaw kung makapudus sa kita dira sa aton lugar mas mayo gijay no? Para gawa niya kung nga aton dira sa mga rural no, sa mga countryside no, sa rural areas konsumo pa lang nyo masalbado na iya subot na ba doon sila iya no gamay na lang gastoson sa gobyerno para nga magpatigayon nga ako sa diin mabuhi kita tanan amo na ko nga nag-istorya ko dire sa isa ko pala kapakulti na mong kapakulti dire na si professor no Darin Gandas na Galban no. Ang bago kay Darin kay Ma'am Darin ko ko tisting ibig kandaki ang supply and value chain no sa commercial rice production kasi lingko Na tap tre lang kong ko sang bilog na probinsya sa Iloilo para makita naton na nobla ang mga challenges sa tunga sini. No, kung nga ay nga aton nga padakson sang palay, matuod rin bla sa aton sa Western Visayas na kwan kita, na dara kita sa langking when it comes sa pinakadamo magproducer sang palay sa bilog Pilipinas. O galing, no, bangon sang threat no, sa tawag ng development kalapa na sa mga area din naton sa may Western Visayas, so kung particularly rin ginagin sa Iloilo that is being converted no into sa division o kung what they call the residential. Sa punto bla sa aton nga mga tagpalamati, no, tiisipan mo na yung conversion na. No, kagining mga ruta nga ni, mga class A pa na ruta na convert into housing. Alam mo na pinakamasakit ng isipan mo. O kahit di, dako man tani ang productivity sina, ito na mo na ako nung bay. No? Tisipan mo sa mga muna ko nga, isa ka main purpose no, sa tawagan na isa sa Kalaor Megadam is to provide irrigation water na sa mga area, kapin pa sa mga upland area. Kaya nga, ang purpose sina, dira, nga kung sa dinia, atong mga duta nga supposedly na no, ginaproduceran diri sa palay sa may lowland na mapasaka at sa babaw pag makarecover, makakwanta, makasupply kita sa nga ito nga needs. Mabalo ka mo, abe, ang Kalaor Megadam nga na ang iya sina coverage no, more than 30,000 hectares. Pila ka ba, nuwas ang coverage siya. So, amo na ang isa ginahimo sa itong panguluhan para nga mabuligan ang ato industriya sa palay. Amo na ang isa na ito na consider dari sa itong programa. Amo na kung ano nga paabot kita sa mga insights man kag kinaalam no sa inyo kay ang impormasyon na ya na aragi na mahatag sa Department of Agriculture. Ano ba ambot kong balon kung magtawag kita gani sini ing pag producer na sa palay. Abi nyo biskin kami man bla sa Saraga Farm no sa CPU. Amo ni sila ko gani sinyo bla nga bilang isa kadikano sa College of Agriculture. Nagalantaw lang ko ni Blas ang tawag nga sitwasyon sa pagpanguma sa Pilipinas. Doon nagasakit ang akon Brad Chago na. Brato naman nga ang Department of Agriculture nagpangita man tani ini sa medios o kaling. No, tandaan nato lang ang participation no, sa kada stakeholders no, sa pagpatigayon sini is also critical. Manang isa na. Sobra kong agin nga nagalantaw ko to bisa na ni God nga dlaw about the churi of the dead horse. No? To dito ko to naintindihan. No, patay na nga bayo, panasakyan pa mo. No, kumplito, panagasunod siya, nagastudyo pa na siya. No, kakita mismo ganyan man dali sa Central Philippine University. No, nag-isip-isip man siya. Muna kong nga kita bla sa palaboto naman niyang Julio 4 na no, pagkahiwato na makita ang seminar about the old chick production na no, dari sa may Central Philippine University. Ugaling may payment niya ha na no, ma-registration yung payment niya kaya it is because nga ang aton venue ang inyong pagkaon na no, gina-shoulder niya sa training na na no, muna kung nga kung gusto yung libre sa Sabado iya dira sa may Nueva Valencia Function Hall Municipal Function Hall no kadto ko modera pa sa tagagimarasya no para makaistorya kita isa kadlaw naman na amo sing ko ni sinyo blang ako diri sa Iloilo ni magseminar kita ta tag 10,000 na ko dera iya libre lang niya so hindi ka pa makatend di ba duga-duga na lang plano galing kay subol na to kiti ang aton nga schedule no do sa kasako gid so amo na ko nagbalikan na tong istorya ta about what they call the commercial rice production. Abi nyo blabs ka na ko man bla bilang isa kadikano pareho sa siling ko ni sinyo kina nga nagpamati ako galantaw sa sitwasyon sa ekonomiya naton gilabi na gil sa agrikultura no masakit-sakit manisipon pa nga kahit ako yung siling ko ni sinyo wala masang tao ginya tantaran kinalam ginaposes niya pero no mga estudyante naton bla nga pamdakali sa agriculture nga mga empleo dira sa Department of Agriculture amo na gisa nagasiling ko sa mga estudyante palihog man ay siguruwa man nyo ang patikalidad sa isa kabutang kaya nga kay kon ihatag nyo na sa mga nguma karon na ikaw ganyan technician hindi ka aware na sang in out sina pasi karon kag mabutaw sa lang alas na racer mo. Okay, tagane nga tikada na nga obrata takilid pa gani. No, kay nga it's because nga ang sitwasyon na be sa actual field no hindi sa pareho dito no sa aton gidyang research station. Da pala pareho mas sa palay na. Kaya nga sa dito tong lugar ng in-develop na siya, ga-perform na siya sa near best. O galing pagwaya dito, kundi yung environment na nag-a-adapt na siya kung nag-adjust sa to survive. Sa punto lang ang productivity niya, nag-anubo na. Doon naman yun na lang ang hybrid rice. Ang hybrid rice niya na, it undergo a multi-environmental trial test. Para mabalaan nga kung diin lang ang lugar ngayon ang iya dito nga production performance pag manami hindi ito na nga hybrid rice is suited na sa inyo respective nga lugar. Do pariyo mo na ito sa iba na itong commodity mo. At isipan mo, tingin ko na ang aton mga bugas dira kron kung tatanan dalawat na kron ang akon punto dira until when na nga kaya na to madalawat na what if sa palabuton ko hindi ato maghatag ang ginakuhaan ta. Amo na ko kasi lang ganito ko kay Miss Ganda, kay Professor Ganda Galban na darin na Gandas Galban mo da i-try a bay nga i-consider na kaya nga para ko makita na to ng supply and value chain no, sang pagtanom sa palay dari sa aton sa rayon size no nga ang kadamuan sa aton lang ang mga manong palay huwag nagtanom na. Kati ang rason naman niya sa kalabanan nga mangkot naton ah kuna dok ma bakal matanom pati mo kuna nga mas magasto pag na tanom bakal lang ka brato iguan niya no tanom ko na pila ka sa kobunog yan lang mo pa patubigan ka pa dugangan pa yas ang bilis ang rudo sa buong nga di mintindihan may saka na ho may saka na ho no gusto na tagang rong ninto ya ka no magigisihan ko ganyan mo ba kita magiglang mariasunos mariunis grapunis klase pangabuhi ni aton so mo nagkita ako nakita lang nga to no no why not no kaya tayo makita na to na through what I call the supply and value chain mayo mga istorya istorya lang aton pero mas mayo gidya nga properly documented no toward the policy making kaya nga it is because nga kung ako malang tao matuod mo kisa biskan amon man bigisang ginakuha ko ginapagwa ko kulingon ko no mayo pandra kaya nung imong Laguna siguro kaya ti ilada pantatan do matubig pantatan tirapiyahan o rapor man tubig to nabasan ti tubig na sila siguro eh kaya doon sa ato lang bidra sa may central ilo kay go nga sa idea no daw nabaw rin ulan kumpara doon sa northern kaya southern eh na kay nung Carly Club ya gali na kag siya pinangga ang asawa kay mga Rusi na kag kay Ma'am Lia Diala kag sa tanang is o ikaw nito sa Bagos nga Region 6 no nga upod sa ton thank you good kay kung ko kuma determine na to ng balik supply and value chain niya halin dito sa part iya blas ang market pakadto sa racers kagalin sa racers pakadto sa market naman ang butamal ng kabilugan ng industriya ginesang pagsagod sa patanom sa palay si Pabla kami sa Saraga Farm kurang taon ko no, kapila pa garbaha no, kinubo sabay isipon mga sa isa katuwig may ganun siya matuod mo o galing kay ko ni compute kung ganun siya niya per square meter nga side per square meter kabatas kay mo 25 centimos ang kada per square meter iguan nung no, kaya dota bidias ang CPU sa may barangay to barang solbod kaysa ako may goal na no, kay Colonel na no, kag former mayor sa Saraga na no, Colonel Jan Tarosa sir may nagandlaw dala sa ima na nagalanto-lanto ako iti isipan nung lang ako maganan siya kasi sa katuwig 25 centimos kada metros kwadrados tanong na lang na ba eh? Lugi kagidya mo walang tao mo be o galing kita mo sila ito ang magandang ibis ka na kuman bilang isa ka manong panalawsaw sa native chicken sa una sa nagatira nagatira nagasagod ka manok no, pagkatapos yes ang development lang sa technology ah. When it comes ito yes sa tawag siya gani sa liwan nga sa'yo huwain na ako nag-interest na marketing huwain na dito na lang kuya sa may production niya. Kung galing, hindi tayo maintindihan ang supply and value chain. O, sa naging case, naging korekta, halin to sa production, no, pagkanto sa processing and value adding, pagkanto sa marketing, ah, dito ko to intindihan tanan. Kaya nga, hindi tantanan nga kapamati kita gisabla sa mga seminar o kunining mga sa YouTube. Kinidari, wala ko sa YouTube damo, mas nadarama, pero sa anon. O galing, na hindi na mo kapos ang tawag nga mangin madilagon ka sa kabuhin. Na, damo pa na nga mga challenges ang pinimag yan, na bintalang galing kay Tikon na may mentor ka, no, yung mentor ka na ibot na balon, naman niya sila nakauna-una sa imo, agrim pilminta din na sa ilang lugar so sa ilang pangabuhi niya buat ang balon intindihan niya sila ang in and out no sa sinang istorya mo gana kag amo na sa makahatag sa imo sang lantip nga hibalo ko kinalam no para malampuasan mo ining mga pagtilaw nga bot sa aton kabuhi ilabi na sikit sa pagpanguma tisipan mo ako gala siling ko na 25 centimos kada tuig na ano imo kwa o naman so mo na kung aga paabot kita. May naya pa na perspective ya. Nga ginabutan ko lang kong lingon dito sa mga marugtanom sa palay. Huwag ko man nabutan niya masiling karoon ka bla nga ah. Tawagan na siya na. Kabilugan kundi dito lang tayo sa mag-focus dito. Ang practical nga sa ito. Amon ako nga miskan sa manok, nakita ko man. Amon ako nga sa mga manok ya. Nag-implementa kita sa project. Amon ako makikita ang kabuhayan. CPO ang kakibat. Protective pricing niya. Nag-istorya ako sa isa na ito ang kasyugyante na regard ka seminar o na regard ka sinimana. Nag-istorya ng mga dua no, at isiling niya. Ang kapangumaman sa mo. Ang siling ko ni siya kung ko, Sir Mayo, mag-isa nga nag-butang lang sa isip mo pagkatapos implementar mo. Pero why not, sir, nga unahon tanay nga isulat sa papel ang test yung implementar para makita mo ang diferensya yan. Para ipabargin man nga may mga kakulangan na tawahin lang i-correct kahit yara sa papel mo. Pero kung nara na gani na karoon to sa aktual nga ginihimu mo, na daw pariblang tanong ko sa palay, and then na-realize mo gali nga ang lugar nga na hindi para, hindi para gali sa at, hindi para sa mangga mo gali. No ka mangga, o galing, after 5 years, na-realizar mo gali, ngayon di dapat nila itanong ang mangga. Tanong mo na kaya rana. Kung i-bull out mo na, pwede man bull out, mabata bull out kayo, nagkabuto nung mula. O galing, amula na ang mangga, mag-encounter sa stress, kaya kung ay kita kabalo sa posible nga dulot sa stress. Amula na sa ito ang pagpanguma. So, mga kasing kunig ba sa inyo, blang, ang pagpanguma, ito kan eh. Na mogin pakandak ka na paano mo pandakan to study para at least maintindihan ta kay kon isa-isahon mo lang ang pinaka konsepto gidra mas barato pambakal bugas kumpara sa magtanom ko awon ang konsepto yamon ko nga kadamo na ya nagbuya na matanom sa palay no because sa amo na nga sitwasyon amo na ko nga dira sa aton matag palamati kamo na lang to kati ko ng gwa sinibla ang resiliency tama ba ta resiliency gani inang kakayahan sa lawas mo no sa imo isip kadughan nga atubangon ang mga pagtilaw nga nakabot sa daw-daw katalan sa imo kabuhi no to lagi na basta buhi ka puno niya sa pagtilaw mga dipindi na sa ato niya kung paano ti accept kung kabigaw mo negative ti negative gilang eh no, kisa makabuhat ka pa sa hindi amo galing kaya ti kung imo ni consider into positive side na no, gatinguha ka man ba. Amo ko siya to baga ni nga tawa yan ang istorya na budlay ang gobra tonto gimana kay kita sa guling ngon to pareho siya na muna ko nga siya ko nga dito lang kakulangan ko dito sa manok nga to na why not nga obrahon ko no buligyan ko naman sa subong nga kung sa din niya magadulot naman sa samayo hindi lang niya para sa aton races kundi para mas aton ng mga konsumidores amo na ko nga dira sa mga naga tawagan niya sa mga nagabarigya bla sa mga native chicken delicacy na try niyo bla gamit ang CPU ng address native chicken pakicontact kay Mista na sa number nga 0977 471-3432 no 0977 471-3432 na basi gusto yung magbakal sa address native chicken ang address native chicken rin sa CPU no limpyo na na ha sa so, bottom balon. Ang iatay sa kabatikul ng pagwa na kay nila video doon to kay nasig mag bula unod o kung karne sa manok sila kung makabuhilog rin try kamo dali happy kami sana para at least no, matilawan nyo kag kamo na bahala magdesisyon kung dapat nyo nga buhaton. Na may ara makitabi nga mga ara gali dira sa may barangay buwang aro na makita nyo dira ang pinapak. Ang pinapak diri sa bilya gin temporary close anay kay bangod nga may mga gamay pang dapat talalung o talalungon. Pero sa gusto mong makaliya, ilabi na gilang litson manok, no? Ni ganito nga tilaw-tilaw, baka ako ito, baka na may kidman. So, mo nga siya ko, blagan niya nga, laing kidman ko, niti ko para mo sa broiler. Manipis-nipis lang niya ang iya nga kuan, ang iya nga karne. Pero, no, ang iya naman nga sabor, no, mananami ako para mo sa broiler. So, kung makabuilo ganito ka mo, ang iya sinadira nga landmark, amo na ang... ang welcome to LGLDISMA subdivision phase 2 o kontra mismo sa other side niya mo ang Caltex. Na-try niyo lang ang mga produkto dito sa pinapak, no, kaya ina siya purely ginang organic deep chicken, no, kaya hindi sa matiga ang karne niya. O galing kati may mga research kita kasi ling na dok pwede niya mapashorten pag di niya pagshorten kay magshorten pag nasa 75 days ang tendency si na karnes niya kati ano na o kada 6 aton panahon ba no dog na kwa lang ginapadpad lang by the way sa aton nga mga kulturan no pangita bla ka mo sa bubod kay subong bubod o kung mga pin subong no nagkwa na kasinaka na ang aton na lang ning way gasaka sulo no. So, mayroon kita bubod, no, dua klase ina sa. Mayroon kita pelletized, kaya mayroon kita nga mass form. No, kung magamit ka na mo, no, dipindi na sa inyo kung di gamitin nyo sila. No, kaya mga binta, bintahan na siya. Basta ang iyala sa pinakanami ng outcome, no, kung makakaon ka na mo sa produkto, no, kung magiging luto ng pagkaon, human sa native chicken, no, permisirin ko nga magkaon hagin ka nga palawik sa buhay mo. Pero kung ga plano ka may potente ay ikaw ang bala din ka magkaon ka native chicken si Pio ka basi marugay ka buhay mo. So amon ako nga, so try nyo ah, no, amon ako katulog na siyang bagani nga pagbuligay na to sa nidre sa maring industriya, no, is very critical para sa ato nga pag-uswag. No, meron makita pa that line, no, para sa inyo ang mga layer ka broiler, kag meron kita sa inyo baka kanding kag karabaw. O galing kung magamit ka mo sa pelletized form, no, sa CPU feeds para sa inyo ang mga kanding baka karabaw, no, hindi niyo pagpatamaan ha, highly concentrated na para sa mga sapat nyo na. No, amro ko nga kasi rin ganito nga isa ka, law sila, isa ka tinapa ng gamay na bla, gamay lang ka tinapa nga ka, surod lang sa dinas ka na. That is enough na para sa isa kakanding, no, para mabuhi sa isa kadlaw. So try nyo, meron makita nga padak line para sa inyo nga pantat kag tilapia, no. Pero sa gusto nga makalias ang native chicken litson, nakakadto ka mo dira sa may pinapak sa may barangay Buhang, no, Haro Iloilo City, no, sa kilid legid, no, kung nagpasa pa na Uganda bla, manaogani ka sa salakyan, no, makadto sa Jerisma ako sa pag-ibig sa division dira, no, ang napaogani dira ng pinapak, no, try nyo kay pati na ang iya dira nga mga other pang kinanon, no, may harap man dira na sa may pinapak, no. And then sa mga gusto muscular culture, no, try nyo naman kag mag-open kita isang review center nari sa CPU na sa siring binulan. Ang mga nag-review dala sa review center ka na mga faculty na sa College of Agriculture susubong back to barracks na sila kaya nga kompleto na sila dali para matulos ang review na dali sa may College of Agriculture Resources and Environmental Sciences. So liwat ka pang nakita sa tanang taga Gimaras, nakita-kita tayo dyan kita, no, sa may function hall sa municipal hall sa Nueva Valencia na sa Sabado, no, sa buwas na libre nga seminar na nga ang inyo biyan mo ang maging speaker dira, no, sa pag in collaboration with La Paseta Prosority na sa provincial agriculture office nga sa pagpanguna ni Sir Albina ba kag central yan Gimaras non, no, dira nag-upod na o galing akong panahon kitid na gid ba daw ni nagid ko ka-extend kamay, no, so in behalf sa amon presidente Reverend Dr. Ineso Wadaguhoy, ako nagpapasalamat gid no sa Department of Agriculture kag sa may DYRI Arimin Uilo, no, sa paghatag gayon sa aton para makikabot pansang sining impormasyon. Gabay pala mga ihan, nga ang media ura ang puto na aton dali no nakatalaman kita sa kinalam sa inyo nga magamit nyo sa matag-adlaw-adlaw nyo nga pagkabuhi. Ninyo abiyan, Dr. James, sariwa tayong kapabot sa itong pamayang. God bless and keep safe. Nakagakita ay naman kita sa unang episode sa itong programa na dali sa may City 4 kHz, no, RMN Iloilo. Sariwa na may nagiging adlaw sa itong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: suma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon.
5: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
9: RMN, RMN, RMN.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Sa karon nga daw sang Biyernes, pitsa 12 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ika-128 nga Independence Day sa pungsod da Pilipinas. Ika-2 kita nga Biyernes, ika-6 nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tumtum alas 6 ang takna sa karon nga kaagahon. Sa pagdulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon. Kag sa kinaandan sa ato nga pagpangalagad, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanuhanan kang isa ka component city ang siyudad sang Pasig. Sa anom taran kung sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sang Western Visayas kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo palatuntunan.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa Facebook live na live kita sa DYRI RMN Iloilo. Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
10: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
9: RMN, RMN, RMN.
7: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo?
11: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, no, your history.
7: Sa aton nga Know Your History, sa nga June 12, 1898, gindeklarar ang Philippine Declaration of Independence. Si General Emilio Aguinaldo na deklarar sa nga Philippine Independence from Spain. Spain.
11: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo. Unang balita. Unang radyo. Unang balita.
7: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Nakaplastar na ang security preparation sa Philippine National Police para sa ika-128 nga Independence Day subong adlaw Biyernes. Isa ka statement ginapahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga wala sang na-validate nga pamahog nga na-monitor may kaangtaran sa pagsaulog sa Independence Day subong adlaw. Nagatrabaho ang police forces upon sa local government units kag iban pa nga mga stakeholders para sa coordinated nga security operation. Nagapabilin nga naka-alerto ang police unit sa bilog nga pungsod kag nakahanda ang standby forces para sa rayon nga deployment kon kinahanglanon. Ginhanda na ang panghanda para sa flag raising ceremony kag wreath laying rites, parades kag cultural presentations nga may tema kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kagasubong ataw mga karadyuman, kanungan sining Independence Day celebration. Ika-128 nga Independence Day celebration diri sa pungsod na Pilipinas. Subong adlaw, ika-20 man katuig nga relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Sang ini ang gin-relaunch no sang June 12, 2006. Subong adlaw, may pagkapatigyan kita nga RMN Freedom Run.

0: ha, sa Sunset Boulevard. Pagkanto sa area na sang Banwa, sang Uton. Kag subong man, ang aton sila nga mga runners, no? May mga early birds kayo na. Mga early runners na ton. Alas dos pa lang, ara na dira sa may Festive Mall, Iloilo. Mga madalagan ini, mga karadyuman sa 20 kilometers category, kag 10 kilometers sa category. Mabaring duha, ang magauna, dalagan, subong iyang kaagahon. Standby, i-check ta si Radyo Man Flo Navarrete. Kaya subong iyang mga tinion, kamusta hon ta kung ano na ang plastada? Adra sa may Festive Mall, Iloilo. Radyo Man Flo Navarrete.
1: DYRI, Radyo Man Report.
2: Radyo Man, Eric, good morning. No? It's about to start na ang 10 kilometers, no? Subong aga, diri sa mga festival, festival, no? Una na diri nga nagadalagan ang 20 kilometers, Radyo Man Eric.
0: Ang 20 kilometers, sa naka-start na sila?
2: Kaya pa, ang information na ganina ba? Toon, pabalik na ganin ko, Rodri.
0: No? Wow, grabe, no?
2: Perfect, kasi.
0: Urihi no? Kita ganin sa kwan, urihi ganin kita sa balita.
2: Oo. Kuli alas dos patakay na diri nga kay nakasanbay ang para nga makuan dagit ang mga runners no mga runners kun nga halin sa 20 kilometers no ang ila sini nga mga warm up nila mga preparation nila Radyo Man Eric ali ako karon ano di ko karon kuha sang video karon di ko karon no talaga kay mga fan ko din mag-interview kita pala kay Ari daw naka-sunbay na diri. Ang aton sila
0: ang 20 kilometers naton 3 AM galiki na ang gun start no. Kaya ang cut off nila sini is 4 hours. So dapat sa 20 kilometers within 4 hours makabalik ka. Oh, para nga makakuha ka sang medal.
2: Medal and
0: ang 10 kilometers naton 4:15 ang assembly, alas 5 subong nga aga ang aton sini nga gun start. Ang cut-off sini is 2 hours. So dapat within 2 hours pag-start mo da makabalik ka sa finish line. Oh. Tapos ang 5 kilometers ta kag 3 kilometers 4:30 na subong aga ang assembly time kag 5:10 ang aton sini nga gun start. 40 ka duro-duro sang madagan sa 5 kag 3 kilometers Radyo Man Flo. Magluwas sa sold out ang aton sini nga mga race kit. Mo ka duro-duro gini asang makakadtok pa nga magdalagan.
2: Sakto na, Radyo Man Eric.
0: By the way, ang cut-off time is 1 hour and 30 minutes sa 5 kilometers. 1 hour naman sa 3 kilometers. Kung hindi ka pa imo yung kabalik ni, sa mo nga cut-off period, ambot na lang.
2: So, ari naman ganit si station manager naton, si Radyo Man Ronel Sorbito.
0: Ara na siya da?
2: Ari na siya da. Sa taasig ng siyaw.
0: Abi ko gani. Gaulan sa ganis.
2: So, fresh siya, fresh.
0: Both bago, fresh.
2: Bago-tigo. No? Si Radyo Man Ronel. Si retired, si Police Major Charlie Sustinto, ari man diri. Si Police Major Tadji de Lima, no? Ari man diri. Ako tanong yung dilaganan nila, 10 kilometers duro, no?
0: 20, siguro 10 eh.
2: Morning, kamusta ang preparation sa 10 kilometers run? Siglo, actually, kahapon na napakita sa Lulte, bali, nagsapar lang kita makapuli para maka-join, but still, imuon, matong matapos na ito ng 10K, karo ko, matapos eh. Alakas sa katon talaga. Police Major Dati de Lima, si Sir Charlie Sustinto. Sir, kamusta yung emote nga preparation? Ano yung emote na ganun, sir? Ang nabili nga bayo, 10K. Pero 10K lang sa bayo, pero laganan na ito, 5 lang duro. Kamusta yung emote nga preparation, Sir Charlie?

0: For the week, gawuking-wuking lang kita, nai, no? So, lataon, taton, garon, kung makatakot kita, but, pana, kaya, unan, pana, nga maka-finish kita, garon.
1: Ano nang tulot sa imo nga ma-join ka diri sa Army ni Lilo Prat, ni Lilo Freedom Run?
0: Natunli nga, naging part man kita ang kabuhin na to, naging part man sa RMA, no? Kinanlan aton kayang inyo nga Kwan Freedom Obra, no? So, kinanlan no, aton nga ang advocacy sa RMA, i-kwan man aton, no? I-padayon man kag-impact na aton nga kumbaga ang pagpag-abuso pala sir, no? Na mapuligan mo na aton ang mga nagapakayo sa mga muling ang katawan.
1: At ang RMA ni Rilo, ako si mapatuan, thank you, sir.
0: Yes, sir, exactly, sir.
1: Si Sir Darji Abe, Sir Victor Aledan? Oh, Victor Anay, talagit. Okay. Sir, ano nang tulot si mo nga ma-join ka subong sa Army ni Rilo Freedom Run?
2: Yes, Sir Flo, una please ang aton nga health, no? Mayong rin nga exercise nga ma-condition nato ng aton lawas despite ang katakoon nato taga-atagit ang jeep kong mangimayo ang aton lawas. Pinaagit ang sining advocacy sa pag-drudalaga, no? Actually, ginaimo man natin ini before, no? But since masako na kita, tarbi kita gapulaw, but kamunin, no? Gintinguan natin nga maka-join sa subong aktibidalis.
1: Isip ko, sir, sa mga kanan nga runners, subong sir?
2: Yes, ang aton mensahe, no? Sa aton mga kaupod nga managsilagan subong adlaw, nga imo natin nga mangin healthy always ang aton nga kaugalingon, no? Pinaagi sa pag- pagdudayag sa sining mga aktibidades, mag-exercise sa kada aga, no? Especially sa mga medyo nagmamatiyag na sa lawas, mas maayo din ang advocacy.
1: Si Police Major Datio De Lima, congratulations kay Leader, award din sa kali Radio Manila ko sa ano ba
2: sa 70CI Best in Police Service na sa whole Philippines sa tol. Maging kumain kita.
1: Thank you. Thank you. Okay, Radyo Manerik, si Police Major Gadio de Lima, Sir Charlie Sustento, no? Ari naman din ang aton sining mga fans club, no? Nga matulig din sa aton aktividad, no? Pagpadagtag sa mga pagkaon yung Aros Kalto, no? May ari man kita din karon pancit polo, no? Courtesy of Cup Ising, no? Radyo Manerik. May katuyuan sining talagan, no? Siyempre, para kita sa radyo, no? Para natin makita patuan, no? Ang pagpalaknag, no? Sa fake news, Radyo Man Eric. Si Tita Jean, narin naman kayo? Magulang ka abot? Basi madlagan. Ay, hindi, siguro madlagan na.
3: Ni mo so, ang ice cream karon ni Toto Gio. Karon ikaw anay bala da. Kay mga 5 a.m. i-didulong ni Pastor da.
1: Ah, oo. No? Tita Jean, morning.
3: Yeah. Upon lang kami tita ya karon na.
1: Toto. Gani, no? Radyo Manerik. Sabi rin, hindi, ipanan tabi si station manager, may tayo sa kanan yung mga runners, no? Although kasi ang mga 20 kilometers yan, naka...
3: Sabi ko ganito ba yung tinadlaganan niya?
1: Ambot siya. Manager Ronel, no? Good morning. Message mo subong sa mga tanan nga mga runners na nagkapigayon, na nagpupunta sa RMA ni Rilo Freedom Run.
4: Ate, congratulations sa mga Rajuman, happy 20th Rilo Freedom anniversary. Kaga, subong ti, kwan eh, ari ka matama ka din mga 3K kaga 5K. Pero kayo na yun nakatalaga na ang 10K kaga ang 20K. Oo, preparar kita subong. Imaginon ta guro nga kwana kasi away ni sa pictures kung pangatol na kausa. Imaginon ta guro nga ang karsada pictures. Eh. Kada tikan ta ginanapak na siya, no? Oo.
1: 10K kilometers lagat.
4: At di dagon dagunon to eh. Palo ka naman ito di babaga ta.
1: Tingwaan mo guro nga makuha kitang prize, no? First time.
4: Oo, atag na po sa iman kung pwede mo lang sa aton. Saliwat, happy 20th relaunching anniversary, Ari Manilililo, kagtato ni mga Rajuman.
1: May papangkot si Rajuman Eric, may panyaga?
4: Meron eh.
3: Basta siya na ya, may panyaga ginaya?
1: kami man, Radyo Merik. Mm. No, thank you, kid. No, Radyo Marunel, Sorbito. Si Radyo Marunel. Radyo Marunel, sa kanya. At mga ko lang mabrabak dyan, diskili. Hindi nila ako maglagan, kaya daw may ganidad na sa. Pero ko, ano, kaya pa kami, no? 20 kilometers, no?
5: Ati kaya pa, eh. Kaya rin kayo si White Caron, blati, mambal nga. Mahalaga tanay, si siyempre dapat kung kita ang runner. Kinang lanon ko rin na sagwa. Aral ako rin sagwa.
1: Radyo ba, Eric? Tapos si Amala, Amala. Si Radyo Marunan.
3: Alam, pero gadlagan pa na.
1: Oo.
3: Lagsabla.
1: Gadlagan pa na niya, no? Si partner ko, aral naman siya. Pinoy, Pinoy Bernan.
3: Abi ko sabay yung tina siya.
1: Ambot ha?
3: Tinga nga bagulan na siya ka, Abot.
1: Morning, Patlo. Abi ni Radyo Manirik, kagabi namon, sa 20 kilometers ka malaga. 10 kilometers, nag-change mind.
3: Abi ko kayo, na-late sa 20 kay ang hutik-hutik. Ang hutik-hutik kasi nasakon na paunahon niya lang ang 20 kay lagson niya. Sili ko ba ang hutik mo sa ako nagligad nga pa unahon mo lang ang 20 kay lagson mo.
1: Oh, hindi na ako guro sa 20. So dito na sa may uton dapat natin mo. Arya sa may tuwa lang sa Francis Bolivar.
3: Mo daw dito na lang ang U-turn sa San Jose nga street ya ang U-turn sa 20 kilometers.
1: Oh, pag layo na gyud napansin nila sa ako, sige na pasok sila mo. Hindi ko na malagas. Siguro sa atin sila lang ko. Pero do bitin ang 5K sa ako, ma 10K ko subong.
3: Kaya mo na, taga-Balasan pa.
1: Balasan, ha? So, sila pa kanil sa Balasan, eh. Sige, mabalik ka na yung gaya-dugaya. Eric, si Rajaman Bidroy.
3: Manan mo, ambal yaman, ha? Ako lang ma-represent sa ato, na. Tapos, sila niya, sa 20 ko madlaga, na, para GSE mo, GS Akon.
1: Bao. Si... nung Ed Montanio, no? Si senior na ni, no? Pero matlakan pa niya, no? Si nung Ed, sino pa rin mga panatong rin man, mga gita natong rin na nag-aupot sa sining.
3: Damo man mga, kwano, mga former, kwano, RMN nga rada, no? Kabahin man sang 20 katuig lang pag-relaunch ang RMN lang.
1: Ah, oo, arito sila.
3: Ang kwanda, ang mga runners da, sino pa kinang ibanda ng mga VIPs ta?
1: Ang mga VIPs naton, si siyempre, una-una, ang race director naton, no, si Mr. Boye Trintoy, ang anak sila nga si Sir Ate
3: Tyra.
1: Tyra Rintoy. Damo pa na diri sa karon na labot.
3: Actually, at 4:30 may programa pa kita Radyo Man Flo. Kag ang gan start ta sa 10 kilometers sa 5 a.m. no. So balikan ka guro na munda dugay-dugay para sa aton sining programa Radyo Man Flo pamatian tang mensahe sa atong mga bisita kag sa atong mga officers diri sa station Radyo Man Detroit, Radyo Man Flo.
1: Yes, doc. Sige, babalik ako karon. Dot lang ko ta ko na ba so ko diri ang
3: program. Ang program? Sige.
1: Ang program. Ara di man Joy Len. Ano ka ganan mo?
6: 5K.
1: Ano no tulot si mo nga ma intra ka diri.
3: Laban ikaw eh nagtulod siya.
6: Ang support ba datan sa aton kita sa your launch anniversary kay syempre ang quick celebration sa aton nga Independence Day.
1: Ay abaw.
3: Grabe. Picture bi for mana flo.
1: Ha?
3: Picture ay bisya?
1: Dali lang. Ari pa kito? Si, oy, Bordon, ano yung mga dekan? Radyo Marise.
3: Grabe nga, Jim, ila na para sa preparasyon sa bumbo.
1: Ari si Radyo Marise, ano? Ano kulot si Bumbo matatay ito
6: po? I'm very risk ito yung haling sang 2025.
1: Tangin mo preparasyon?
6: Well, nag-rest ako mga 1 hour. Pinag-dundi pa. Kahapon, wala ako nag-workout, wala ako nag-jogging, in-prepare ko ginang self ko, pero depende pa na karoon ako.
3: Amo na nga mga lawas, ga-workout na ha?
1: Ga-workout na.
3: Pero actually, way man na yan, niya ginapagamay lawas niya eh. Ginapala sangkad niya lang stamina niya.
1: Oo. Dali na,
3: grabe ba? Sige, sige, sige. To ang live to bito sa kwanto sa may ara to na no live ta.
1: Ara na, ara na. Ara na, lapit lang.
3: Te sustain ta? Sustain na.
1: Sustain na, lapit naman lang eh. 20 kilometers, no? Ganagdagan sa Aramini Rilo Freedom Run. Ang time niya, guro, mga...
3: alas 3, 1 hour, 30 minutes eh.
1: Oo, oh, ay pa, sige pa, sige pang lagan ng ano, sa time, no? Pero lapit na sa day, pero siguro babae, siguro ang
3: laban-laban no? Ang winners, ta, amuman gapon mo.
1: Sabi, pati. Ang Radyo Mayorik, may nag-intra, Dre, na kapila na mag-intra man sa mga international running event, no? Sa Thailand, Malaysia, Borneo, no? Pero sa Borneo nakakwalis sa ano? Sa silver medalist si Chan Nakiri, no? Radyo Manirik. So sa 20 kilometers siya nag-intra. Ara na ano? Ara na. Approaching na din. Approaching na. May layo pa gawa na 'yo ba? Okay, talaga kina
3: sustain na.
1: Subo kina. Oh, sustain na. Ay,
3: ang magluwas sa mga runners, may ibang tanga mga kauturan nga ra da.
1: Tamo na din, no? Sa 10 kilometers, nag-prepare naman sila, Radyo Manirik. ICC, nasa ko, no? Radyo Manirik. No?
3: Ati, lapit na lang?
1: Oo, oh, lapit na lang, ah.
3: Mga 500 meters?
1: Ati, di na tiragit. Pinagin na na yung pag-talagan naman, no? Kadati gani, no? Sangiyan din nga talagan, Radyo Manirik.
3: Balan mo, ati, sila yung mga praktisado ng mga runners na ang 20 kilometers, kinaklaking na nila na, eh. Oh, ginakuan nila na, gina-check na lang ilang time eh.
1: Diyan sila na magdalagan. Perte ng preparasyon nila, Radyo Manirik. No? Kapin nga ang layo lang dalaganan, Radyo Manirik. No? Ang conditioning lang sa ilang lawas. No? Di ba, bunubudlay man ikon maglagang ka 20 kilometers, why kasang kondisyon.
3: Nami, nami kili iya ang 3 kilometers, kaya ang iya nga U-turn slot. Ara lang gli, das may ba ka sunset mo, diba? Sa Petron, sa Petron lang gli, may U-turn ka lang sa Petron gli, da, tapos na,
1: oh. Oo, tapos na, kaga mabalik ka na tayo.
3: Oo.
1: Sabay, Facebook, no?
3: Ang kwan niya, ang 5 kilometers, sa kwanto dito sa may kwan bla dito sa may gina atambayan gina bla sa mga nagabrigya bla tunga tunga gin sa Sunset Boulevard
1: ay oo
3: oh.
1: Sa mga food cart
3: sa may mga food cart
1: oo
3: oh. Pero nami ang 3 kilometers siya kaya aralagli ya sa entrance ang Sunset Boulevard libot ka lang sa kwan libot ka lang sa Petron.
1: Po ang exciting dire. Wala man sila nag-aamar sang premyo no ang mga participants no. Ang ila man sini nga tinutuyo nga mag-join sa Freedom Run sang Aramini Rilo kasi para nga ang kausabi no na mapakipatuan no. Ang fake news, Radyo Manirik. Ako nang namihan ko sa mga participants.
3: May kuwan nga ni Kuya, may kilala gani Kuya nga sa 20 kilometers sa nag-register, pero sa 5 kilometers lang sa Yamanlagan.
1: Ay, abaw!
3: ang importante sa iya nga ang pinakadako ang registration niya, pero ang importante ang presence nila para nga mag-upod sa kausa.
1: Kasi... Indulin siya man na niya guro sa ano.
3: Ang iba niya, may kagulingon man na sila iyang mga kwan mo, ginapakigbato mo.
1: Oo. Ari na, brother. Siya magkapon. Ang na-interview ko ngayon si Aguirre, no?
3: Oo, te. Ah, bala mo na gano'y ambal ko, bala mo may tracking na sila ya, bala na nila na yan, dalagan nila ko ng face nila muna.
1: Oo, oh, ato sa ako, ay dala kay interview sa sala. Si Akire, actually, Radyo Manire, na-interview ko din na before ka mag-dalagan, no? Ang iyaman na ni malam mo ka mas piral pag inisa sa may spiyo mo.
7: na lang. Ang second, Aryo, second runner-up, Arin Man, nakabot naman din sa may Facebook walk, no? Kuwantari ko rin nga lang.
3: I-check lang sa atong mga MC da.
7: Interview ito na kay si Pirugan ini, si Agiri. Sir, grabe, hindi ko makakati pero matuhod gali, no? Nag-daog ikaw. Sir,
3: hindi makapati ito. Ano ka, damgo ka nga?
7: Sir, anong ginong inspirasyon mo sa katubong traffic, sir? Siyempre, kada run ko, inspirasyon ko. Ako nga, father nga, nag-encourage ako before nga mag-run. Also, ako man nga, mother, and also ako nga, partner. Nag-expect ka, sir, na ikaw matang po. Subong talaga kita ko ang mga runner nga nag-join. So, expect ko lang makatulog ako sa podium. So, I just kilala ko man sila. And nabila naman kami nag-ampang. So, a result, isa yung malagyapon. Thankful kita ko kahit siyempre ako ng club. Sir, kapila ka nag-intra sa mga international running event. So, bali, naka-lockdown ako nag-join international. First is Thailand International Marathon. Una dyan, Vietnam International Marathon. Then, ang latest, ang last month, May 10, Borneo International Marathon. Kasi kaya mo nating enjoy sa tournament sa Jamran. Last, second place. Kaya ako na student ang nag-aubod. So, anong mensahe mo sa iba niya mga runners? Isa nag-aubod sa mga runners na nag-aubod sa celebration ng mga daw. Sa mga runners na nag-join sa RMN, message ko lang muna. Always ginay na ang ball, enjoy niya lang run. Pagpaloon niyo kung ano ang reason why nag-run ka mo. So, muna. So, keep running lang ito, keep improving, and, muna, for fitness man. Ano ang preparation mo ganun, sir, sa pag-vlogan mo sa mga, pag ginagin mo mangkot man ni sir, so, syempre, wala gito ko, preparation nga proper sa pinang event, kaya, since, kakatapos lang sa big race ko last month, so, this month, so, more on recovery, wala gito sa mga intense na mga game. Kaya, also I'm preparing man para sa next month kong race, which is Davao International. So, umuna, subong nga, no, gafocus na ako dahil sa coaching. Then, at the same time, pagkatapos coaching, so, run-run na ako gamay, okay na ako. Siyempre, ang plano ko sa akin nga, no, gusto ko maalawan. Also, ha, tagumanta ko ni Mother. Kaya, muna, may gina-maintenance na. Sir, nakamasiral ka na siling mo kay nasa interview ko sa imo sa di ka ganing school? ICU, Manila. ICU? Oo. Ilan years ang imo? Isang 2 years ko na nga gamasiral ako sa ICU. Kaya muna, aside sa gusto ko nga makatapos na makakamal ko degree, gusto ko man makahelp sa mga students nga, like for example sa akon nga student athlete, kaya akon nga major ng ICU, so more on sports. So that's why, in line ko kasi coaching ako in order makahelp sa iba. Okay, thank you, kid. Year ko na sa Masteral. Sa Masteral. So, bali, ano na ako, graduate na ako, license ko sa mag-sister naman. At the same time, muna, gumasaka ako sa akong nga degree, muna, gumasaral ako. Sino ka na, ano ko yung first name mo? Rogen Aguirre. Rogen, no? Thank you, kid. Si Rogen Aguirre. Nga, so, sinin nga first runner-up sa 20 kilometers, Radyo Man na Eric, no? So, congratulations sa itong sinin nga winner. Almost 1 hour and 15 minutes, no? Ang time kaya sininga na tapos Radyo Man Eric, no? So, siguro mapanumbalik lang ako karoon kung makumpisa na...
3: Layo-layo ang tad sang kwan, sang nagi number one kay number two sa nagasunod sa ila?
7: Pag-abot ito sa finish line, abot man din ang second runner-up. No?
3: Oh.
7: Gamay na kita ng antag niya. No? Nga,
3: second runner-up or ang second place?
8: second place.
3: Okay, kung runner-up na karon ti champion, first runner-up, second runner-up. Ang number two, ang second place. So, duwa pa lang ang naka-finish na.
8: Tatlo na. Ang third, ari naman din.
3: Ah, tiyo. One, two, three, tapos na. Okay na?
8: Oo. Check one eh. Ang vlogger ni nga, ano ganin na? Ari pa pati, ano lang, ang iyan siya naging champion.
9: Saka third place na. So, it's a very, ano, a nice feeling.
8: Wala mo ko inspiration sa kuli meron sa abroad, meron man sa dito sa Philippines, mga idol ta sa Philippine team, mga Spectrum Runners, sa Philippine team, dahil si Richard Salanio, idol ko nila. And dahil si Richard Salanio ko doon.
10: Radyo Manirek, no? Ang yasin nga inspirasyon, mga runners, sigili, no?
3: Mga idol yan natin, siyempre dira sa nagkakuan mo, dira sa na-inspired, di ba?
10: Oo, amo na inspirasyon niya.
3: Si Imo, kasi ano ka na-inspired daw?
10: Kay ano kuya, kay sa babae, ako na idol mo. Si Lydia Tibiga.
3: Aba.
10: Gurang-gurang mo.
3: Abutan mo pa na.
10: Oo, ano na mo, Olympic na mo? Olympic na si Olympia na si Lydia Tibiga. No? Radyo Manirek. Arebe, ang katabi. Arebe, pag hindi sabi mo, kutunta. Kamustay mo sininga preparations mo?
11: Okay lang. Okay, good.
10: Ano nang kulot? Si mo nga main track? 10 kilometers?
11: Ako lang ah. Dapat i-beat ko ang record ko last year.
10: Sa record mo?
11: Wala to 5km lang ko last year.
10: Ate ko 10 ka?
11: Oo, 10.
10: Thank you, ma'am. Silinit. Silinit.
3: sa 10 kilometers siya?
10: Oo, kay last year. Sa Freedom Run na to.
3: Oo.
10: 5 kilometers siya.
3: Di subong mo 10 siya?
10: Oh, maten siya.
3: Bodyos ko. Ano oras na sa kaabot karon?
10: Amot yan eh. Ako na no oras na makaabot. Isa...
3: Ano oras na karon makaabot? Kita mo nagpadaso-daso naman.
11: Hindi, no? Mga 1 hour lang, Goro. Mga 1 hour lang.
10: 1 hour po na oras yung manirik.
8: Sir, good morning. Sino ganito, sir, sa vlog ko, sino ganito?
9: Sa vlog ko, kilala ko sa Ilonggo Runner, the Ilonggo Runner.
8: Ilonggo Runner? Pero sa totoo, hindi na lang sino?
9: Ako si Joshua Reyatiliana.
8: Sir, naka-third place ikaw, subong sa Aramen Irido Freedom Run. Kapila mo nga ngayon, brother?
9: Kapila nga... Actually, first time mo kita mag-join sa Aramen Freedom Run. Kay... Sang last year lang ito, nag-consistent, nag-alagan na, sir. So, last year, wala ko ka-join yung timing na may work ko. So, kung timing day off ko naka-join sa first time sa RMN Freedom.
8: Timing?
9: Oo.
8: Sir, ano nagtulot sa'yo mo nga ma-join ikaw sa RMN Iloilo Freedom Run?
9: Ako, may isa lang nagtulot sa akong si Mrs. ko kay kin-invite siya ni Sir Novi. Si Mrs. ko, no, in-push siya ko. And, the same time, Mag-event ko ka talaga nito kung timing nga day off ko pag may event sa weekend or holiday. So, nga-join ko sa mga events rin sa Iloilo.
8: Sino ka rito, sir, ang mga na-mention mo, ng mga idolo ni mo, nga nagkakag-inspirasyon sa pagtalaga ni mo?
9: Ang mga idolo ko, siyempre, rin sa Philippines, sa Philippine team. Dalan sila sa Philippine team, dahil Sir Richard Solanio, dahil Sir Sunny Wagdot, mga record breaker ta. Wala ng mga inspirasyon ko. Pag rin sa local, wala mo man, mga pataon. Mga elite, nanday Spectrum Runners, pero Jen, mga idol ko na.
8: Sir, ano mambal mo kay gamay ng diferensya na ninyo sa second and third, sir? Sa first?
9: Ako li, wala na akong sumisa nga, ano eh, kundi no first, second, third eh. So, nagbigaya naman lang. Kay, siyempre, wala na naman ng pwede sa isa't isa eh. So, wala na ako outcome.
8: Sir, may mensahe ka sa tanan nga runners nga nag-upload sa mga Freedom Run?
9: So, first of all, happy Independence Day to all, 128th Independence Day sa Philippines. And congrats to all runners and padayon sa paglalagan. Because it's set lang sa paglalagan kay mag-improve kita tanan.
8: Sir, last year ka na nag-upload sa magdalagan, sir, no?
9: Last year lang ko naging consistent nga runner.
10: Radyo Manerik, sino kani? Joshua Avillana. Si Joshua Avillana, Radyo Manerik, ang third place na tondre sa may 20 kilometers run, Radyo Manerik. No? So, standby kami dire, dire sa may...
3: Sige, mabuhi ko anay commercials ko, pagkatapos balikan takada. Timing lang ang iban nga mga runners karon pangkwai lang video para mapang-postas na. Anyway, naka-Facebook live man ta. Ang iban nga mga gusto maglantaw da, katulad sa Facebook live o sa Facebook page ang RMN Iloilo.
10: Okay. Muli matulong na ton niya information. Ikan din siya may nagpadayon na RMN Iloilo. Freedom Run para sa
3: ang program dugay-dugay feedbackan mo ko diya kay mga check kami dali wa chimo.
10: Yes.
3: Sige Rene. Sige.
10: Kasama mo sa Diwaya Raya Remen Ililo Radyo Man Flow Consumo Navarrete Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
3: Salamat din kay Radyo Man Flow Navarrete nila dira sa may Iloilo Festive Walk, no? So, standby kay dugay-dugay balikan tang aton sining mga katapos ang RMN News Team at darasaton sining RMN Freedom Run. Kagkabahin sa ngaton sining 20th relaunching anniversary. Ginapasalamatan tang aton sining mga sponsors, no? Ang Festive Walk Iloilo kaga Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated o kon PESEC. Ang gold sponsor naton ang MPIW, silver sponsors naton Congressman Ferds Biron, Vice Governor Lian Dibuque. Ang mga sponsors naton ginaupdanman sang Bioderm, bidahanda sa Bioderm. Neg Marketing, Paluto Seafood Grill and Restaurant, Pure Sea, CYG Engineering Services and Consultation by Engineer Simon Himura, GBHRI Construction by Engineer Tote Espinosa. Fiesta Gas and Councilor Janiang, Nature Spring Water, Davis Paint, Philippine Red Cross, RMN Fans Club Singapore Chapter, Ion Group of Companies, Capigenio, Megasoft Hygienic Products Incorporated, makers of Sisters Sanitary Napkin, Sisters Panty Liner, Lampin Pants, and Baby Diapers. At siyempre ang RLS Crescent Builders Corporation. San ba ya? Balikan ta dugay-dugay ang aton sining team dira sa may Festive Walk Iloilo. Katapos lang sa pinaka-importanting pahibalo. Alas 4:47.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. Life Extension Vitamin D3.
13: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kisipot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
14: Eduardo Goto at nakabuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon sa pagsilawat nga waray sing chemotherapy.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, fab, car,
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
5: Ini-try ko gininom ang Supple Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Supple Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Supple Plus Gold. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Supple Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo gid ang akon arthritis.
3: Supple Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Supple Plus Gold. Sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
0: Geek

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Cell phone plus gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May Cisco sa ovary.
2: 3 cm na galit.
3: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagalit. Pinahusay. Cell phone plus gold.
4: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
0: Pindoble, okay. Maundi hinata sa supplemento in one. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one. Namasahigan. Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Maundi hinata sa supplemento in one. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one. Namasahigan. Suggested retail price 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambalya, Dok. Sa una ni Wangniwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
9: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako. Nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI. Nasa normal, malang siya nga BMI. Hambalya niwang, gin ko, Dok, sa una. Sa niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
11: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
13: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max talaga. Max Protect talaga pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Alas 4:58 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
1: Standby sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ini nga bahin dulong sa inyo sang DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka ba lang nga nagatigab, masami ba lang nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may polycosanol iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extracts ang disugar da sugarcane. Napamatud-an sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, parisi kini na sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Redukar gina balanse kay gina pabakod ang aton nga immune system, nagatap na tanan nga may infection, ubos si pontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon mainom sang Mighty C kag DTX sa 500. Pabakal nyo ini sa mga butika, siyempre produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, Dolly 6, ginpangunahan ang high impact, high visibility inspection sa ginakonstruct ng mga high-rise buildings sa Western Visayas. Kasama mo sa balita, Radyuman, Mon Kapalihan.
2: TYRI, Radyuman, report!
3: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Ginpangunahan sang Department of Labor and Employment, Regional Office 6, ang High Impact, High Visibility Inspection sa ginakonstruct na mga building sa Bilog na Rion 6. Suno kay Attorney ni George Ferrares, OIC Chief sang TSSD Dolly 6. Tinutuyo sa nasambit ng inspection na mahibaluan kung nagasunod sa labor code ang mga construction company, kagsubong man kung ginapatuman ang mga safety protocols sa mga construction sites para sa mga trabahador.
5: Ang main role sa aton ng mga labor inspectors is to ensure ang safety sa aton ng mga workers sa construction sites. Take note that these are ongoing construction sa aton ng mga high-rise buildings diri sa Region 6. So, makadto ang mga inspectors naton, i-check ang general labor standards kung compliant as to their wages, ang mga benefits nila, ginapanghatag. And more importantly, kay construction site ini, gina-insure naton na safe ang aton ng mga workers sa ilang workplace.
4: Payag pa ni Ferrares, kaupod nga naglibot sa inspection ang ilang mga labor inspectors, kag ang mga representante halin sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DP WH, Office of the Building Officials o Konobo, kag mga representante halin sa LGU. Sa una nga duha ka adlaw sang inspection, sang Hunyo 10 kag 11, taglima ka construction sites ang ginpaidalom sa inspection sa tagsaka probinsya sa rehiyon. Apang ginklaro ni Ferrares na magapadayon ang inspection tubtob maubos ang tanan nga construction sites. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN,
3: ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi Mushroom Extract kag Mangosteen fruit extract. Natagsa ka sa sini may ara pagid sang unod nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix. Dugang pagid nga balita sa police report. 1.4 million nga balor sang shabu na confiscar sa drug bypass operation sang PDEO sa Banua sang istansya. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Hervo Miani.
2: DYRI Radyoman Report.
6: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
7: Nagdangat sa 1.4 million pesos ang balor sang shabu nga nagabugat sa 210 grams. Ang nakumpiskar sa ginpatigayo nga drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Zone 2 Istansya last 3:20 kahapon sa hapon. Ang mga arestado ang musulay alias Joker, 52 anyos, separado kag-residente sa Inventor Street, Zone 1 Istansya, kag-alias Gina, 31 anyos, club entertainer, kag-residente sa Banago, Bacolod City. Si Joker ang ginakabig ang newly identified high-value individual sa PDEU. Preso na si Joker kag Gina sa Istansya PNP. Kunsadiin magapangatubang sila sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN.
6: So on Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
1: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nagkakapsula, may ara man kita nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagkapatindog sa inyong mga ikong tawo ka nagahatag sang duga nga resistensya. Kaya nag-amligman sa aton nga mga prostate, no? Para hindi magdako kagan o kung maghubag ang prostate problem o pababayan mo, pwede nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kon kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat-ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amligman sa prostate sang mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang man ipapatindog lang sa ikong tawo kung nagahatag man inidugang nga resistensya. Sabi na kin ko nagapulaw, ikaw si ibong obra, ginabuligan niya ikaw para ipagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. GSO nagapanindugan nga dapat tumanon ang pagsulundan sa paggamit sang salakyan kag ginapanagiyahan sang Iloilo City Government. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
2: City Hall Reports.
8: Ang ini nga bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagalleviate sa immune digestion problems, nagkapanubo sa pagbuton sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, sa nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
9: Dapat tumanan na pasulundan sa paggamit sa salakyan, ngayon na pinagyan sa Iloilo City Government. Suno kay General Services Office sa GSO Assistant Department Head Attorney Edsel Moyuela, ang head sa Supply and Property Division sa opisina, may ginapatuman nga guidelines sa syudad sa paggamit sa government vehicles. Heidi Moyuela, kung sino ang tao nga nakapangalan ng Property Accountability Receipt kon PAR, siya man ang may responsibilidad sa salakyan. Kung ginagamit ini sa matag-adlaw, dapat suportado ini isang trip tickets. Kung sa din makita ang purpose ng travel, destination kagalayoon sa pagbiyahe. Ini nga dokumento, nagpakita kung paano ginagamit ang supply sa gatong. Samtang kung gamiton ang salakyan sa guwa sa jurisdiction sa syudad, dapat may approval ini isang alkalde. Dapat suportado man sa office order, trip ticket, kag may approval sa city administrator. Kung hulamon ang salakyan sa isa ka opisina, agon may baluan, kundi nagabiyahe ang salakyan. Ini ang kabay sa kabataan ni Moyuela sa tiyon sang unang hugnat sa inquiry in aid of legislation kung paano gamitan ng salakyan ngayon na panagyahan sa Iloilo City Government. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Jawal Franco, Tatak RMN.
8: Pinabahin gindala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Alas 5:07 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad palikanta sa Park Square sa Festive Walk Iloilo. Nagasugod na ang aton nga programa sa RMN Freedom Run. Check ta Radyo Man Binroy Bernal.
2: DYRI Radyo Man.
10: Okay, Radyo Man Eric, nagambal subong aton nga program director para sa sining pagsugod sa programa. Ano di ang ato no? Sa sining second year na ito niya Freedom Rush.
11: Pero nga sa event sa mainstream media, nag-iirupaya man kita. That is the power of the mainstream media, the unpaid and the non-biased media to unite people, to unite everyone. Palapakin ninyo ang atong pagtingog sa buong adlaw. This is the power of the mainstream media to propagate or nurture the freedom that we have right now. Sa inyo tanan-tanan nga nagapamati subong sa radyo, regardless of what political colors you are on, thank you for celebrating freedom with us. Today is a very significant day for our country. This is Philippine Independence Day. And also today is a significant day for the number one radio network in the country, ang RMN at IFM, Radio Mindanao Network sa Bilog ng Pilipinas. Because today is our 20th relaunching anniversary. Salamat, Gib, sa inyong pagpakigupod sa among tanan-tanan. Antes kita magtikang, antes kita magdalagan, please remember two important freedoms na gina-inspire namon sa kanginan kagamoy na kasignifikante sa pag-ululupod natong subong. First, of course, it's the freedom of the press and expression. Dala na nada ang pag-away natin sa hindi kinmabakusan subong ng fake news. Please consider trying to honor what is in the hearts of a human being. Sa tao kita na may balasagon, magpati, hindi sa algorithm sa makina if we are to fix this country. And number two, please remember sa pagpakitbato sa natin kayuwayan, the freedom of our animals to be free from cruelty. Salamat, Gid, sa ilo tanan-tanan. Thank you for celebrating freedom with us. Good morning.
12: Thank you. Bago na kita kapot na diri si Kernel P. Anira Salan, nag-join siya kapot sa mga kapot niya.
13: No, inulan kita. Pero subong abi naton yani kita usman aton lang kay ibang nga lugar nga ulan. Pero ayo man na rasaman irik, no? Kay pina ayo lang kita sa nga panahon. Video!
14: I'm going to see you.
13: I'm going to see you. Bureau of Trade Management and Penology to WP, no? Provincial office. Rajuman Henry, lumawag ang atong sa special
14: project.
13: Official launching and after cinema road briefing.
14: Salamat, Eloy, and Idol Chan Limon. Mayroon aga sa inyo tanay. By the power vested with me, RMN, I now declare our 2026 RMN Freedom Run open!
13: And maka-declare sa HPHP or Special Magister niya open na ang 2026 Freedom Run.
14: So ang aton nga rota, malagpas kita sa C1 o kato, sa suok, closing, after sinabi na lang ang commuter. Bakang kong ito yung rubber band, cause mo pa ni

0: pwede nyo nilakton, pwede nyo nandala ganon. So, medyo kapoy na pwede yung malakas. So, kitaan ko tayo dun sa finish line. Good morning.
1: Thank you much, sir. Very hard, Mr. Kuya sa Rinton, no? Ang partner naton, kumusyala partner, no? Ang SMK,
0: anak, kapag isang prices, no? Top finishers, top finishers, including finishers, 5,000, 3,000, and 2,000. Actually, kung rin naman ang mga sabi, sa top line of
1: the top. Ay, may, kwan eh, may, ano ni, may premium, kwarta, plus, ang mga top finishers natin. So, mo rin nga, medyo, malawig-lawig ng mga, kwan eh, yung mga ruta, 10K, 20K, kina, sa ambot na ginagabalik pa duro, subong. Pero may nag-aabot na din na, may nakalampas na, may nakabalik na. At 10K, isa ini sa Malawik man, and 5K. At 10K, dito kini sa may Sanchez Boulevard, sa may napapasang C1. Ang 5K, kini lang may ayon sa may before sa C1. Ang 3K, before sa Sanchez Boulevard.
2: Oo, ang 3K, so, nalibot ka lang sa pitbull.
1: Oo, oo, oo. Why maniyas ang Juan Radyo Manerik, eh? Why maniyas ang... hindi man naman na touring yung maglagan kasi that's why kapisan 10K laganan mo di kung daw bigadong practice di ayun ayun ka lang ayun ayun ka lang ayun Rek?
2: Sabi ko basta sa cut-off time makabalik ka may medal ka gin
1: oo importante malampas ang taran. Ipasa ko kay Dugay kay ipasa ko kay Rajuman Flo kay Dugay kay madlagan ko ma-report ang takaroon karoon sa may punta kung anong sitwasyon dito no masailo lang kami ang communication goro sa iya lang ang communication
2: sige, sige.
1: No
2: sige.
1: Kay masag na masag na nga may kay Anten kay
2: Flo sige standby amen. Standby Rajuman Binroy kay Madlagan na si Rajuman Binroy sa 10 kilometers. Kaya from time to time, ma-check kita sa atong mga U-turn slots, no? May ara kita sa mga reporters nga naka-assign. Kag mismo mga nagadalagan nga mga reporters naton kag mga kaopdanan, ang chikon ta dugay dugay diri sa aton man nga pagpangalagad. Balikan tabi si Rajuman Flo Navarrete sa gun start na sa 10 kilometers sa Rajuman Flo.
3: Rajuman na no, about to start na ang 10 kilometers, no? Sa kuning ginapati kayon, na RMN Iloilo Freedom Run, no? Nakita po rin sa plante, si City Councilor Janiang, si... mga taga-RMN, no? Si Rajuman Rodel Sorbito, Special Manager Chris RMN, si Roger Garcia, Roger Saragusa, no?
2: Malagan sa 10 kilometers?
3: Oo, araw na, makikita ako sa may light swong, no?
2: For, diba? Ngayon
3: si... picture picture, nice na.
2: Pero laban-laban sa 3 kilometers na may U-turn mo.
3: Si Program Director Radio Manovi, si Rodrigo Cies ng IFM, no? Si Sherman Gerard ng IFM, si Radio Manreigan, si Radio Manton, Rajuman,
2: ang iba niya na guro, nagpa-picture lang na guro, ang buto madaga na.
3: Ang nakablo ni, 10 kilometers mo. So meaning, ang nakatanan niya nakablo, madaga ang gini 10 kilometers, Rajuman Irek. Ano si Rajuman Reyes Bordon, Rajuman Magi, iban pa, no? Damo-damo ang nag-participar sa 10 kilometers run, no? Kung i-comparar tabi sa 20 kilometers.
2: Grabe do, kalipot-lipot ginayas ang mga short ni Rajuman Magi, kay ni Rajuman Linet, kay ni Rajuman Reise.
3: Pakita-kita, burong paano marikol. Gali. Ari na. Ari na. Now. Oh, starts now. Ang ila sini nga countdown no kadi man ire no sunod dire nga madalagan ang 5 kilometers kada pagasundan sang 3 kilometers radyo man Eric no so dali man ang 10 kilometers siguro sa mga runners get tasig lang ning pagadalagan ila no kag makabalik diri sa may finish line

0: ano na. Okay. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Taka na! Nagdraga na ang 10 kilometers! Radyo man na Eric, no, kag nabugusan siyang matamo sini ng mga runners, no, ang nagupod sa sining RNN Iloilo or RNN Freedom Run subong at law Radyo Man Eric, so dumunta ako sila ng upod, no? Mga takto sila siguro ang nagupod sa sining RNN Iloilo.
1: Mukha na mo sang 10K?
0: Ha?
1: Kada mo kalis sang 10K?
0: Oo, damo ang oh, participar.
1: Pero mas damo pag hindi karoon ang 5K kag ang 3K?
0: Oo, pa ang 5 kilometers kag ang
1: Ang blue nga ni, amo ni ang kwan, no? Ang blue nga ni, amo ni ang 10?
0: Oo, 10 kilometers.
1: Ang pula, amo na ang 20? Okay.
0: Oo. Ang yelo,
1: 5K?
0: 5K.
1: Ang 3 kilometers, ang white?
0: Ang white ko ka pa now.
1: Amo na?
0: Oo. Radyo ba ni Rick, no? Hmm. So, amo ni nagpapita na, nakuntunin na 10 kilometers run na mata na ang ruta nila tuktok dito sa Sunset Boulevard. Si Councilor Rodot Canton, Ariman Subong, Sir Biota Subong, no? Sir, good morning. Anong nagkulog dito, Subong Sir, na may isa sa Freedom Run?
2: Medyo kapoy kita, no? Pero nag-ugyong kita, ka-suporta. Kasi na kampoy, dapat madayon gini, kaga ang ato na kinapagpato, no? Ang ato na para sa mga welfare ng animals. Tagang kasapat ng politika na korupsyon ng ilang ginakawaya sa national government, kapay pa, naganan niya sa notisya, kada mo man ang para sa pagpapilista na lunod ang duha ka sinilihan, si Rene Cantianini bilang isang enforcement at magpato kung nato ng ustisya para sa ila na dapat ang ato at least malagaan nato safeguard para sa ila na bottom niya. Pero upod ko sa pagkara nga madalagan, upod ko magulang ni Kimiabot kasabi ang akong kabataan. Ang ako na tawa, magulang ko si Rarang, lagang iya mga kabataan ari dito. Si Gerald, manguto, ari mo sa likos. So, patayo lang kita, kaga happy freedom day, and congratulations to Armin, and more power to just everyone. Si Councilor Rodolfo Garzon, Radyo Man Eric, no? Radyo Man Regan, Radyo Man Eric, si Radyo Man Regan,
3: Ah, medyo ginpauna kang isa 20 kagigina, huwag na ko nag-tweet o, kaya kaulan, alang-alang, so sa 3K na lang kuha na yan. Pero 3K ni malakas-akas lang ko.
1: Tinami ng 3K kay paglapaw mo sa Petron, balik ka na yun?
3: Pwede man. Masugod na, natuman Eric ang iya sa 3K, kaya subungan iya sa 5K. So, ari natin ang atos rin ng mga regimen. Ang mga radyo ka na ito, gagawin ito mga supporters, sari na direto man, Eric.
1: Sige. Salamat kin, boss idol.
0: Radyo man, Eric. Si Radyo man, Regana Ross, no? Na nagpartisipar sa 3 kilometers. Ang why ko hindi, ako na ano naman. Ano, Joy? Dahil ang 5K ka 3K, tingob na lang, de.
1: Tingob na sila, tingob na.
0: Tingob.
1: Galing kiti, siyempre ang U-turn slot nila, line lang niya.
0: Okay.
1: Bantay ba lang kaya ang tricky na dugay-dugay, ara na nadaya?
4: tao. Dali malam mo, dito sa may paamalasan Petron, no? Pagpapalik na yun, ba... Okay, may mga may instruction tree para sa mga runners, Radyo Manirik, and ang 3 kilometers ko ni ginabugusan isang mga ano, mga sos, mga listener sa Gitsang listener Gitsang Remel, no? Si Stephen Paniga, no? Stephen Paniga, Ari ni Subong.
1: Si oh, madlagan ko si Pre Stephen da 3 kilometers.
4: Oo, oh, ari ni sa ganyo, 3 kilometers, madlagan ka, no? Mapukita mo na Radyo Manirik ang mga oh, si RD Raraganson, arima, no? Ang tupad ni RD Raraganson, kita mo?
1: Why? Siyempre, why? Why ko na mo?
4: may live kami ta. May live kami ta. Sa intent. Sa close group. Okay. Ari na, maagad start na. Masugod na ang 3 kilometers run. 5 kilometers, no? Radyo Manirik. Okay. So, maumpisa na bro ang Pinasina countdown. Ginagsarin sa green, no? Ang pag-abot sa mga RMN basketball team, no? Headed by Radyo Manovi, ang mga runners kung sang ang mga player galing sa Remen sa basketball, no? Ari di Subong, no? Si Michael Mook, Daryl Di Palubos, si Balok, Balok, no? Sino pa? Si Juna Vasquez, no? Ari mong galing, oh? Si Juna Vasquez. Si ano galing, Radyo Manirik, no? Mga sawap lang ni Dalit, Edwin Caro Laruan,
1: si Ma'am Claire.
4: Oh, si Ma'am Claire, no? Sa Girl Scout of the Philippines, no? Actually, damo ni Subong sang nagupod niya ng mga katapos ng Girl Scout, no?
1: Si Master, why ko kakita? Abi ko matagan sa 10 kilometers.
4: Arig sa tina, arig sa na. Kaya black ay mga tao.
1: Kaya laban-laban ba si black kung nindayaan niya naman ta black sa finish line na lang sa iya kung abi doon nagdagan black mapapicture?
4: Laban-laban yun eh. Ilo itong iya bayo mo. Ilo. Nagtamuha sa tina, nagpapicture-picture. Tulad naman ta.
1: Laban-laban sa iya na karon nga Facebook page karon daw, doon nakadalagan lang.
4: Laban-laban yun eh. Why na di siya, no? Nadula ka. At tingog gali ni Radyo Manirik ang 3.5 no? Kilometers. Si Toto Hai, no? Ari Madri. Ayokin kayo na talagan sila. Kaga si Sino pati mga kilala na ito, Dre? Okay? Asawa ni Pancelo Rodong Tanson, no? Kagang yasa ni nga bata. Nagupot man sa tinig niya aktividad ko na RMN Freedom Run, no? Okay. So, 2 minutes. Ang bata ni Ma'am Rara Ganson, no? Ari Mandiri, nagupot sa tinig aktividad, Radyo Manirik. Si Ma'am Rara Ganson, interview ko sa mga. Ma'am, good morning. Anong isahin mo sa kung ta nag-upod sa Freedom Run?
5: Ay, mayos yun. Kaya nag-upod ko mo sa dalaga niya may kausa. Damo kita runner Subong Surfyo. I was also here last year sa so para mas damo Subong. So, maya kita. Happy Independence Day.
4: Sino po ni Ma'am Rara? Si...
5: Ang akong tatlo ka ba? Si IT yan. Si Paco ang akong bilog na team sa NTSC.
4: Si Rara Ganson. Ma'am, thank you kita. Ma'am, good morning. Ano ang tulot mo nga matalagay ka sa RMN Freedom Run?
5: Kinupod na kong sumo dito. Thank you.
4: Ma'am, si Minya Ganson, ang subang na bata, no? Ni Ma'am Rara Ganson, kung si Regional Director, ang National Commission Junior Citizen, no? Matibay rin. Kari na! Bye-bye!
1: 5-5 kag-training, no? Kasi dito sa salikod, naga-kwan guro?
6: Why is it eh? Wala siya yung salikod-likod ng tao namun eh. Why is it?
1: Puro panilag lang guro?
6: Kasi nito po niyo lang mga runners si Tao. Tapos pag-abot is may finish line, kung sabi, nakaandagan ka. No? So, ako to, Radio Manerik, nag-umpisa na ang, naka-umpisa na ang taran niya mga runners sa 20, 10, 5, and 3 kilometers, Radyo Manila, Eric, no? So, standby kay pagbalik ng 10 kilometers, ng finisher ng 10 kilometers, ato rin na pag-cover ang sa tutulingan pa panong balik. Ikandri sa mga festive walk, no? Para sa RMN Freedom Run, kasama mo sa Diway Rayo, RMN Nino, Radyo Manila, Consumo, Navarrete,
7: Tatak RMN.
1: Ay, hindi nga ba ito na sa inyo sa new and improved Nans Super Plus. Maskin pekpek tibo kag maskin pabaskog, gintingob ang mangustin, kuya bano kag malunggay. Para sa mas pabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus Capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa pabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagparangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag siyempre ini nga bayad dulong man sa inyo sang NANS Liniment Oil. Ano ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal, ang NANS Liniment Oil. Mayos arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palabanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab yung mga sunok-surok, kag sa mga nagadugo ng mga pilas. Once mapilas na simpre madugo, buboy diritso, NANS Liniment Oil. Kaya sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kaya sa mga cases na sang dinggi, hindi na pagulatang makagat sang lamok. Magwa sa balay, dapat panghaplas gid NANS Liniment Oil. May sangkap ini nga name 3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amunin ginagamit nila ito ganiliwat para hindi ka pagkanton karamok. Magwa sa balay, panghaplas gid NANS Liniment Oil. Gamakal ini sa mga butika sa Bilong Isla sang Panay kang probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Arlene. Alas 5:34 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad ba isang madala to, no? Hello attorney. Sige, check ta, hello attorney, mga karadyo man, ang pamangkot sang aton siring taga Palamati. Kun bala, ano ang but silingon sang two witness rule sa papatuman sang search warrant sa isa ka balay? Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin, para unda.
8: Hello attorney.
9: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kon bala ano ang buot silingon sang two witness rule sa pagpatuman sang search warrant sa isa ka balay. Attorney.
7: Muna, no, sa pag-conduct, sa pag-implement sa isang bit na search warrant, there must be presence of at least two witnesses. So, matapagin na sila natin, maybe barangay officials, no, or third persons who are not in any way related, no, to witness the said search. In the absence of it, it may subject the items, no, to be seized, no. It may be subjected to quashal because of the violation of the number of witnesses, the two witness rule, no, which are required to be present during the implementation in a subject na search.
9: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan derigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
10: RMN.
1: Ang ining kabahin dulong sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton ng kolon kang pangontra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton ng kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinluwi ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, Super Fiber ka mo mga 30 minutes before ka mo nga magpanihapon. Super Fiber, mabakal nyo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Mamati kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Sa mula po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako ang magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
12: Susubong makatulog, maayon ang tulog mo.
11: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Raimi Sintinales, patong-patong haniway.
1: Nabatian yung user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-narising, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, di nagabalansi sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano mga sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, ganun dapat nikawanta ang constipation. Ako nang ginahambali Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat bastantigin kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Kag pito, ang mga sangkap niya sini. Ang turmeric, saluyot, malunggay, amarguso, wheatgrass, barley grass, kag siyempre ang vitamin C nga ginatawag the healing nutrient. Aprobado ini sang Food and Drug Administration kag mabakal nyo na malapit sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Sa dugang informasyon, magtawag ka mo sa 0910-126-4595. Pangitaan nyo si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule. Pagka balik na dugay-dugay, balikan tangaton nga Park Square dar sa Festive Walk ka Iloilo sa mga akwanani, sa mga makabalik na ng mga runners naton halin sa 10 kilometers, 5 kilometers, kag 3 kilometers. Balikan na dugay-dugay, dari sa aton nga pagpangalagad. Alas 5.38 na sa kaagahon.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang-dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: ang RMN Freedom Run, 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist, na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
15: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: O galing diyan yan, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit yung katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mamaka sa mga butika. TTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
18: Yung mga blood sugar test.
17: Ilan itong score ganit?
18: 470.
17: Nagtiko 2,
18: sa gabi 2,
17: sa agad.
18: Ilan na lang yung mga blood sugar?
17: 160. Sa? Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
15: TTX 500.
19: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee, mabakal sa mga butika.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi.
22: Hello, Mommy.
21: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
14: Ang RMN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buylog man nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasay City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto Pasay City Branch, o kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika: Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter, sa pagpanguna sang ila Administrator, Mr. Gilbert Valderrama, and RMN Fans Club, Singapore Chapter.
0: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-soundtrip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: Be extraordinary with MX3.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako si May Nano.
28: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
27: Oo. Oh, tumar ko Ibirecream. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecream capsule kay Bitibo kayo.
26: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
29: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
30: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
29: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
30: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
31: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
32: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Ohoy! Kidney Care Time!
34: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
35: You care? We care! Kidney Care!
36: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
37: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
38: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
39: Life Extension Vitamin D3.
40: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
39: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
40: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Alas 5:48 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
1: Standby kay mabalik kita sa Park Square sa Festive Walk Iloilo sa mga mabalik na no nga mga runners naton from 10 kilometers nga category sa mga 5 kag 3 kilometers to kay dugay ara naman na sila ang mga karadyuman. Check na dugay si Radyuman Flo Navarrete. Ang ining bahin na anay dulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo bala kamo nga ang pagkamalipayon, makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure, kaiban pang mga balatian sa kurason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man ini sang powerful nga supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may ara sang alkyglycerol kag omega 3 fatty acids nga kapadugang sa imo resistensya kag kapabakod sa imong nga kurason. Kung nag-mintinar ka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw, mabatsagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Suro sa pagtuon ng Dr. Pinoy Squalene, may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kung pirmi ka stress. Gani hindi magkabala ka, mga kasama, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, iban pa nga mga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yani para sa happy life, mga kasama, dapat may Dr. Pinoy Squalene Capsule ka nga kaupod. Mabakal ini sa mga pharmacy sa Duenas, kag sa Dingle, sa GCMI Drugstore, Idumagit Pharmacy, EMG Drugstore, Jaime Drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Balikan ta ang Park Square sa Festive Walk Iloilo, Radyuman Flo Navarrete.
2: TYRI Radyuman Report.
3: Radyuman Eric, no, nag-away pa kaabot rin mga finisher sa 10 kilometers, pero ang mga nabilin sa mga sa 20 sa kilometers. Oo, nag-abot. Ari na kanyo? Okay. Ah, okay, 20 kilometers, 10 kilometers, no?
1: May mga winners na kita na. Winners?
3: Winners na ton. Sa 10 kilometers, si Sinotuman. Tukot-tukot na. 5194, no? Ang yung sininga number. First down, first. Okay. 10. 10K, no? Okay. 10K, 10K, first kilometer, finisher na ito na, pagulang. 5 na eh. 5 kilometers.
4: Dali ba yun
3: mo? 5. Siya itong una. Okay, 5 gali. Ang bayo niya, 10 kilometers. Pero, ang gindaganan niya, 5 kilometers. Gali, Radyo Manerik, no? Kung nag, daok. Nag-winner na ito sa freedom run sa 5 kilometers na naman na Eric, no? Si... Sino ba ni Eric? Nong? Nong? Mayong aga? Si sino ka ni? Lipot lang. Si... Ba? Ano ni? Albert Vigo. Sinong Albert Vigo? Nag-join din na naman Eric? Nong? Anong paano tubong? Anong rason mo kag anong nagtulot mo nga mga intra ka tubong?
4: For health reason, gusto ko lang body fit sa mga.
3: Permit ka talaga, no?
4: Everyday, walking ako.
3: Okay. So, tapos ka na? Nakataga na?
4: Normal lang sa ako, kay kataglo ka, walking ako.
3: Sino kita ka na, no?
4: 3K lang.
3: 3K lang. Normal lang, ha? 3K ang kita ka na. Nung Herbert, thank you, kita. Okay, si Nung Herbert, no? Punta man sa...
1: Kanami, bala sa mga... By the way, Radyo Man Flo, kanami gali sa mga medals na to, no?
3: Oo. Kay... Balan mo, ang 20 kilometers, kag... 20, kag ang... Wait, yung tawag ko ba eh. Ang... 10... Wani, din customized kid, no?
1: Nami kita ko sa post ni Indib, la? Nami gali sa medal?
3: Katahong, no?
1: Kanugon nga wala ko maglagan ba?
3: Ipiti ka man na guro, taga-anidal, sa mga ka naglagan.
1: Gani, may pa, eh, huti kaya abis tayrad na karunin mo ba? Sikon, pwede ta ka kuha isa da?
4: Sino utikan ko?
1: Si Tayra, eh, alangan?
4: O, utikan ko si Tayra.
1: Oo.
4: Ma'am, may utik ko si mo, ma'am. Pwede ka kuha si Radyo Maneres ang middle, misan wise na naglagan.
5: Ano yung kategory?
4: Pwede ka kung Radyo Maneres, ano yung kategory?
1: Misan ano lang, ah?
4: Ha? 20 kilometers.
5: O, oh, pwede may...
4: Tiwai sa kono katlagan, pwede sa katlagan. Why?
1: Doon ang libong man, doon ang libong man ulo sa isa da.
4: Libong ani ulo yo. Radyo Maneres. Oh. So,
1: sige. Nimo joke lang ah.
4: Oh, joke lang ah. Joke lang.
1: Pero
4: dami kita ni kung nakakuha ta sang makakuha ka sa medal eh, no? Kita no?
1: Sa dasona. Na.
4: Dasona na ma-join na tabla.
1: Sa 25th guro no? Pwede na.
4: Sa sunod nga out 25th. Lima tuwig, no?
1: After 5 years, Pabla?
4: May pulis ako nga nagala... Ang ito, ganyan, maaglaga, no?
1: Si Morphe?
4: Mabot si Morphe, hindi ah? Si Morphe. Ano, 3105, PNP na ito. Ang kwanto ko, ang 3 kilometers kadang 20 katulungan ng abot, no?
1: Hmm.
4: Okay. Okay. So ang 10 kilometers nagapabalik naman sila gali, no? Kay hindi gali. Ate ko si Police Major dati dilima na hindi gali. Nag-okay na sila gali ito, no? Kay Radyo Manerik, ulupo to sila balan. Radyo Manerik. Kagay ato to gali si Master. Upo sila ni Henry, nag-walking na sila gali.
1: Di laban-laban na makaabot na sila da. Aara sila guro sa makaong guro kamuti, kag saging.
4: Plus ice cream.
1: Oh, ice cream. No, ang ice cream gali na Radyo Man Flo, ang sponsor sina, magluwas sa PS Mike, si Toto J.O. Aranyo. Bata ni Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Iyan na, ang ice cream ba?
4: Wow. Amoga din nagkuan ko mo nag-cheat day ko subong.
1: Oo.
4: Kay tilawan ko kit ang ice cream.
1: Akon ko ni masakit ang singaw ko ka ang kuan eh ka makadahambal ko man nga daw duga piritla ko. Makaon ko day ice cream dugay-dugay.
4: May pandesal pa din nga init no malunggay pandesal. No, kaga ari naman din saging, tinanok na saging, ti sampat ini sa mga runners naton, no? Radyo Maneres. Tapos ko nga agad. So, amari, ang matulong naton nga information, Radyo Maneres, sigong 20th relapse anniversary ng Aramen Ililo.
1: May stroke ka na?
4: Hindi ka?
1: Awa, abi ko gani, may stroke ka na. Karoon lang dugay-dugay, do, ano na dali mo man?
4: Hindi na lang sa ako ding uras.
1: Oo. Oh.
4: 5:56 na. Hindi ko ba, di ba na ma-endorse ka blakang ma-extro na blau?
1: Ba? Pwede ba dit may mabulos ako? Nambun sinong bulos ako? Hindi na si Radyo Man mo na? Ba sinagdagan man to?
4: Ah, wide ka. Wide ka.
1: Ara na sa Guru Dugay-Dugay
4: ah. Ara sa. Dugay-Dugay ka station. Okay, so... Mga interview tadi la, Radyo Maneres, no? Sa mga, pila ka mga...
1: Ang sakwa naton, sa 10 kilometers naton, may 1, 2, 3 na da, nagabot na. Kumpito na.
4: May nakabalik na nga 10 kilometers. May nakabalik na nga 10 kilometers. May nakabalik na nga 10 kilometers. Din. Pakitaon to lang.
1: Sige, be.
4: Ang runner
1: na to. Sa 20 kilometers, may ara na kita top 3, no? Ito sa 10 naman eh.
4: Okay, are. Din. Lagi na pagkita sa subong, no? Ang winners ang 10 kilometers, no? Pwede man, Eric. Okay. Sinatuli na to? okay, ari-ari siya, no? Si Juan Galera Radyo Maneres, nag-join din. Si First Lady Evelyn Calvo, no? Ang asawa
1: do, ni... Una-unag na sa gina?
4: Dalay lang yun, dalay lang yun. Si
3: Mabibisikal po. Ma'am, kamusta ang imong tininga dalagan sa 20 kilometers?
5: Okay lang, sir. Okay lang. Traditional.
3: Ano na tulad si mo, ma'am, nga mga dalagan?
5: Oh, I support the RMN.
3: Ano yun, sabi si ma'am mo? Ma'am, thank you, kita. Si ma'am, ibiling kalbo ng si First Lady. Radio Mayrek.
1: Di, anad na niya. Kaya di balaga hike na gani ito sa mga bukid sa Kalinog?
3: Oo, kahiking na
1: niya. Yung hindi ka mag-uya-uya, kaya madagan kami, yor.
3: Oo. Base. Yeah. Sir, ano, pinishare ka sa ano nga kategory? 10 games, sir? First place sa kaya 10 games? 10 games, first place, no? Sino ka rin alam, sir? Carl Francis. Okay. Paano ka nag-opisa, sir, ka nag-dalaga? Sa saan ka nag-opisa? Start to get? Since elementary, nag-aran ako, sir. Tapos nag-stop lang sang pandemic la sir. Tapos pagkabalik naman ari naman kami dayon, nag-active naman kami tanan ng mga runners diri sa Lilo. Pero subong KT kaduwa na ning freedom run sang Arena ni Lilo, sang liga na ka-intra ka man dere. Wala akong intra sir. Bali ang freedom run na sang last, bali may kadungan sang event sir, bali dito kami sa Pilar mga iban man nga gupo dere sa Arena. Dati ka na, no? May mga medal ka na?
5: Oo, tama, sir.
3: Mga medal and trophy. Kapila mo nang first 10 kilometer. Tama na, sir?
5: Oo.
3: Inspirasyon mo, sir, na makakuha mong katalagan. Ang pamilya ko, sir, kagulingon ko, mga grupo ko, sir. Tama na, inspirasyon ko. Misahe mo sa tanan ng mga runners, sir. Ang pisanan nyo lang ang inyo training kay may namin kinang ano, result. Sige. Sino ka rin, sir?
5: Carl
3: Francis.
5: Carl Francis.
3: Bubag.
5: Ano dito?
3: Bubag.
5: Bubag, no?
3: Sa Pavia.
1: Pavia.
3: Sa Pavia? Sa Pagtangahan. Pagtangahan. Sige, sir. Sige, sir. Sige,
1: sir. Si Carl Hubag.
3: Oo, Hubag. Carl Francis Hubag. No? Sang Pagtangahan.
1: Pavia.
3: No? Ano tong winner na to ang nagdaog sa 10 kilometer sa run, no? The first place siya subog, no? Sa tuig, Radyoman Eric, no? Wow, ari galing ano, baso sa mga may baso na may sulod na ice cream, saging, and aros kaldo, paramit na aros kaldo.
1: Oh, ulaton mo ko daa.
3: Okay.
1: Din ko pwede maka-parking dito sa likod sa Piyakos sa Carlos Kumage.
3: Pwede sa Pistibo na may likod lang.
1: Oh, din ko magi pwede ko staff north.
3: Oh, pwede ah.
1: Pwede. Sige.
3: Sige, Radyo Man Eric.
1: Ari na si Radyo Man mo, no? Ari na siya.
3: Para na sila. Okay. Sige, kasama mo sa DIY Revenue Hilo. Radyoman Flo,
2: konsumo
3: na parete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyoman Flo na Varite. Maling kita users, Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
7: I'm Dr.
8: Suzette. Ito po si Dr. Bernie Ong.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ang Life Extension Philippines, pinagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches na nag-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines na nagapating ang regular nga medical check-up ang makasave sa aton sa makamamatay nga mga balatian kangay sang cancer, heart attack, kag subong man stroke, diabetes kag komplikasyon sini kag maramo pa nga mga balatian. Kay the earlier nga aton ma-detect ang mga symptoms sining mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong. Malikawan ang pagtugas sang komplikasyon nga rason sang pagdala sa inyong balatian kag ma-minimize ang sobra kamahal nga gastuhon sa medical intervention o kon mga expenses. Gani gamit gid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang gi-recommendar sa mga doktor dinang diri sa Pilipinas kundi halinman sa pungsod Estados Unidos. Bisitahin nyo Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may libre sila ng medical consultation Lunes pakadto as Sabado. Lagi na kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice gamit ang dekalidad, matinlo kag science-based nga mga health products na nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Standby ka mo kay Radyo Manmon, kay balikan tanugay-dugay ang Park Square there sa festive walk Iloilo. Tanugang tanga mga informations nagikan sa aton sining Freedom Run subong iya nga adlaw. Balikan ta dugay-dugay ang ato nga mga reporters kag makabulos sa aton si Radyo Man Mon Kapalihan. Ako naman si Radyo Man Eric Jan Pamplona.
2: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosaxenocot. Himo sa extract sa downs ang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Gigan,

0: 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ahoy! Give me care time!
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
7: It's rainy and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Gani, i-preparar na ang mga shopping list. Bangod, paabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa one-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 for our 3-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo! DTI Fairchip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa RMN Iloilo, alas 6:11 sa aga.
10: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
11: Straight to the Point Headliners.
9: Welcome sa Straight to the Point News sa karunia nga adlaw sang Biyernes, Hunyo 12, 2026. Sa kanan sang inyong nga mga regular nga tagbalita, ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan. Naton nga mga headlines, ikaduwang RMN Freedom Run nagapadayo na. RMN Public Service Expo magatanyag sang serbisyo halin sa nagkalainlaing nga ahensya sang gobyerno. Vice Mayor Baronda, ginpasalig nga ginatuman nila ang pagsulundan sa trip ticket sa paggamit sang sarakyan sang gobyerno. Osmog Ilonggo Party List, Representative James Jojo Ang, handa nga mag-resign kon mapapatudan nga nagbaton siya sang malita gikan sa Bagmen. Isa sa duha ka suspect sa pagtiro kag paghaboy sang bangkay sa floodway sa Haro, na dakpa na sang kapulisan. Sa aton sining balita nasyonal, Marcos magapadulong sa Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sining Hunyo 17, tubtob 18. Sa balita internasyonal, US kag Iran nagpagwa sang ilat tag sa kapaandam. Sa balita sa negosyo, Department of Agriculture inahinyo ang pagpalawig sang price cap sa imported rice pagkatapos sang Hunyo 30. Sa balita sa hinampang, Nix ginlubad ang 29 puntos na advance sang Spurs kagindaog ang Game 4 sang NBA Finals. Kag sa balita sa showbiz, Katy Perry kag Justin Trudeau nagimo sang red carpet debut bilang magkahagugma. Mayong aga sa aton sining mga tagparamati sa bilog nga Western Visayas. Happy Independence Day! Nasilibrar kita sa mong sang ika-128 nga kailwayan sang pungsod Pilipinas.

Oras nato alas 6:14 sa aga. Standby, check na nato natong sininga balita sa panahon upod sa pag-asa.

0: experience sang kundi sa magalumon to magalumon nga kalangitan. O kung generally, fair weather kita, magluwas lang sa mga isolated ng mga pagulan pagpangilad pa nag-uobdala sang localized thunderstorms. May inatobdob ang kasarangan naman niya hangin, magali na bagatnan, panabagat na nakatungdan. Magadala naman sa makanay tobdob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura, nasa 26, tobdob 33 sa degrees centigrado. Adlaw, nagbutlak alas 5.27 kina sa aga, magatunod alas 6, 12 karon sa hapon. Kaya mo ni pinakauling ang nakasang panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RNN News, Panahon!

0: Oras na to nila 6, DC 6 na sa aga. Kagkaroon sa detalye na sa aton sining balita, una kita sa balita lokal. Nagapadayo ng ikaduwa nga RMN Freedom Run sa Festive Walk Park Square, Mega World Iloilo. Lapit sa mga kategorya o kunakip sa mga kategorya amo ang 3 km, 5 km, 10 km kag 20 km. Magluwas pa sa premyo sa podium finishers kag parapol madamo man ang nagahulat nga snacks. Nakahanda na ang venue para sa RMN Public Service Expo subong adlaw Hunyo 12 sa Robinson's Place Haro, Iloilo City, kadungan sang 28th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Upod sang RMN Iloilo sa among aktibidad, ang National Commission of Senior Citizens o kon NCSC 6 nga makabenepisyo sa 300 ka imol nga mga older adults. Sunod kay NCSC 6 Director, Regional Director and Rapunzel Raraganson, lauman ng serbisyo sang madamo nga partner agencies nga mahimo maabil sang older adults mga walk-in kag mangin sang mall goers. Pahayag niya kalakip sang serbisyo ang medical mission nga may libre nga check-up, libre nga bulong kag libre nga reading glasses para sa mga beneficiaries. Igadulong ini sa mga volunteer doctors kag nurses gikan sa West Visayas State University Hospital kag Western Visayas Medical Center. Magahali naman ang libre nga mga bulong sa Department of Health, Unilab kag JOSMEF. Yara man ang Lions Club para sa libre nga eye check-up kag reading glasses. Samtang magaupod man ang Iloilo Provincial Government 24/7 Prime Mental Health Helpline para sa mga mental health concerns sang katigulangan. Magluwas ini magatanyag pagid sang nanuhay-tuhay nga mga serbisyo ang iban nga government agencies kag non-government organizations nga partners sang RMN kag NCSC sa ini nga ebenta. Sunod kay Ganson, nga iyara ang Integrated Bar of the Philippines o kon IBP Iloilo Chapter para maghatag sang libre nga legal counseling kag notary public para sa mga senior citizens. Dugang pa niya nga may desk man ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD para magsabat sa mga pamangkot sang katigulangan angot sa social pension. Mayara pagid sang libre nga seedlings sang fruit-bearing trees kag native trees nga igapanagtag sa ila ang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR kag Provincial Environment and Natural Resources Office o kon PENRO. Magluwas ini may online registration pagid sa eGov app para sa national IDs sa mga tigulang gikan sa Department of Information and Communications Technology kag registration sa mga wala pa marehistro sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Mayara pagid sang libre nga pamahaw gikan sa Got Game Clothing kag libre nga pagpagunting sang buhok na itanyag sang Bureau of Fire Protection o kon BFP kag Bureau of Jail Management and Penology.
1: We will have more than 20 or around 20 partner agencies na mag-aupod sa aton sa pag-celebrar sa aton Independence Day. Kag of course, ang Inhuman nga 20th relaunching anniversary. Kag pangunahan gidini sa aton mga katigulangan kay primarily sa ila gidini na aton ginahatag no, or ginahalad ng ininga servisyo. However, open gapon sa tanan nga walk-ins no, kag mga mall goer. Kag-welcome din sila because we have so many other services in store for them.
0: Ang kabayan sang imbitasyon.

0: araw na Miss Rara Ganson. Oras na to, nalang 6:20 na sa aga, kag sa dugang pangabalita lokal. Handa si Jose Baguilongo, Representative Jojo Ang, nga mag-resign kon mapamatudan nga nagbaton siya sang maleta sang kwarta gikan sa 18 ka mga nagapakilala bagmen ni former Ako Bicol Partyist Congressman Saldico. Pagino kon paghangkat ni Ang, buksan ang CCTV sa Manila Polo Club kon sa diin ginaligar, gin-deliver ang maleta. Sa piyak siniwala na sang plano si Ang nga magkaso sa 18 ka bagmen kag sa ila abogado. Kampante man siya nga mapamatudan nga wala siya makabaton sang kwarta.
1: Wala na. Kinabang ang malagpile. Ako wala na kaya nag-file some case. Pero halos ako nga. Ramba naman ko nga na wala din na kuya kabaton. Alis to goodness. Wala din na kuya kabaton. Kasi kinlatan pa tadi dululungan.
0: Ang kabayin sang payag ni Jose Baguilongo Representative Jojo Ang. Nagpanindugan pa sini o kon panindugan pa sini nga handa man siya nga mag-ako kon matud nga makabaton o kon nakabaton siya sang maleta sang kwarta angot sa flood control projects. Sa dugang nga balita, magpangalaga bilang acting mayor sang syudad sang Iloilo si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Inisamtang ara sa official travel sa luwas ang pungsod si Mayor Raisa Treñas. Base sa travel order ni Treñas, mangin isa siya sa speakers sa National Heritage Board o kon NHB Session Championing o kon Session Championing Heritage for Lovable Cities angot sa World Cities Summit. Santo sa Department of Interior and Local Government o kon DILG, automatiko nga mangin acting mayor ang vice alcalde agud indi masablagan ang operation sang LGU. Oras na ito, nalas 6:22 sa aga. Gin turnover sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD6 ang 36.279 million pesos nga pundo para sa social pension program for indigent senior o kon indigent senior citizens o kon SPPISC sang Iloilo City sa isa ka ceremonial turnover nga ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas kag DSWD6 Regional Director Joselito Estimber ang pundo pagagamiton para sa pagatag sang social pension sa 12,093 ka indigent senior citizens sa syudad nga makabaton sang tig 3,000 pesos para sa ikaduhang quarter sang tuig. Ginpasalamatan ni Mayor Treñas ang DSWD6 sa padayon nga pagpakigpartner sa Iloilo City Government para sa implementasyon sang SPPISC. Ginemphasize ni nga wala lang ang syudad nagasuporta sa mga programa sang DSWD kundi ginamaximize pa ini paagi sa pagdugang sang resources sang Iloilo City Government para mas mapalapad pa ang coverage kag benepisyo para sa katigulangan. Ginsight sang local nga pension social pension program sang syudad nga may ara sang o kon mayara na sang 9,000 ka nga nakabaton sang social pension gikan sa Iloilo City Government kag ginadugangan pagid sang tag 1,000 ka benepisyaryo sa mga qualified senior citizens nga luyag mag-apply. Mahimo sila makapadulong sa City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO o kon sa ilang tag sa kabarangay para sa mga kinahanglanon kag proseso sang aplikasyon. Samtang sa iya mensahe ginpabutyag ni Estimber ang importansya sang padayon nga koordinasyon kag partnership sang DSWD kag Iloilo City Government agud masiguro nga nagakaigo kag husto ang pagatag sang benepisyo sa mga senior citizens nga nagakinahanglan sang suporta gikan sa gobyerno. Ang SPPISC, isa sa mga flagship social protection programs ng DSWD nga nagahatag sang cash assistance sa mga kwalipikado nga senior citizens agud mabuligan sila sa ila adlaw-adlaw nga mga kinanglanon kag mapauswag ang ila kalidad sang pangapuhi. Oras nato nala 6:25 sa aga. Dugang nga mga balita naton. Sa dugang nga balita lokal, mga karadyuman, ikaduwang nga Freedom Run nagapadayon na. O kon ang aton sining balita, Vice Mayor Baronda Ginpasalig nga ginatuman nila ang pagsulundan sa trip ticket sa paggamit sang salakyan sang gobyerno. Balita upod kay Radyoman Joel Franco.
2: Ginpasalig ni Vice Mayor Lady Jenny Grace Baronda nga ginasunod nila ang guidelines sa trip ticket sa paggamit sa salakyan nga naka-issue sa iopisina. Sulo kay Baronda, may mga wala lang naatagan nga iban nga proseso. Samtang ginakot ni Baronda nga subulan sila nakahibalo nga kuning paulam sa isa ka opisina ang salakyan sa iban dapat may approval pass ang Office of the City Administrator. Para ni Baronda nga ang ginasunod among kinaandan nga ginahimuhalin pass ang una antes pa siya nangin BC Alcalde. Para sa BC Alcalde, in good faith ang ila paggamit sa salakyan magudlon sa inikabahin sa ila official functions. Gin paigdugang ni Baron na kung may nagahulam sa salakyan sa opisina, nagasulat gini ni sa iya kung saan hulabon kag saan ibalik, kag iya lamang ginaprubahan. Parindugan sa Vice Alcalde na comply niya requirements sa pagpahulam sa salakyan sa opisina.
3: Siguro wala lang naklaruhan ang mga different processes ang ibang pagig niya pwede magamit.
4: Kung ipagamit mong salakyan mo sa other, kinanglan ba magkuha isang approval from the administrator's office?
3: Dira ka man nakita, no? We were enlightened, niya may amuina nga guideline of which wala gig kita na inform ahead or even before, because ang paggamit din sa mga government vehicles, it's already been a practice alimpas ang una even before I became the vice mayor. And considering na wala man ni siya problema and we're only using this for government functions or government events, so we see this as something in good faith.
4: Sa pagulam sini ni Councilor Mabilog, nasunod nato ng protocol.
3: Usually when they borrow vehicles from me, ya sulat din sa letters sa akon. Kung saan nila hulumon, kung saan nila ibalik, tapos ginaprubahan ko lang. So, in that aspect, I could say that na-comply ko siya as to the borrowing within the office.
2: Ang patag ni Vice Mayor Baronda sa issues ng pagpahulam sang salakyan kay Councilor Shane Marie Mabilog. Kahapon, ginkadak ang una na hugna sa inquiry in aid of legislation sang Committee on Good Government sa pasulundan kung paano ginagamit ang salakyan sang syudad. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYR IRMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
0: Oras naton. Alas 6:27 sa aga, dugang balita. Isa sa duwa ka suspect sa pagtiro kag paghaboy sang bangkay sa floodway sa Haro, nadakpa na sang kapulisan. Balita po kay Radyoman Marjorie Herbomian.
5: Nadakpa na sang kapulisan ang isa sa duha ka mga suspect nga ginapahayag nagtiro ka naghaboy sang bangkay sa floodway sa Zone 1B, Barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Ini ang gikumpirma ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office. Ang biktima ging kilala kay Shani Caso, 34 anyos, residente sang Barangay 4, Isabela Negros Occidental, kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Balabago, Haro, samtang suspect amo si alias Jumel, 44 anyos kag pumuluyo man sa nasambit nga barangay. Base sa investigasyon sang Haro PNP, nga pasado la 7 kahapon sang aga na sa panang bangkay sang biktima nga nagalutaw sa floodway sakop sa nasambit nga barangay. Kagsang na-recover ini, nakita nga may mga igo ini sa pagkaluthang sa lawas. Sunod kay Police Captain Marvin Laranyo, hepe sang Haro PNP, nga alas 11 Miyerkules sang gabi, nakabati sang lupok ang pila ka mga pumuluyo sa nasambit nga barangay. Kag nabatian si alias Jomel nga nagsinggit kung sino ang maisog sa ilang nga compound kung sa diinag-aistar ang biktima. May nakita man nga mga tinulo sang dugo sa lugar kag basyo sang bala apang wala sang may nakita nga pilason o kung bangkay kag nasapuan na lang pagka aga ang bangkay ni Caso nga nagalutaw sa suba. Sa karon, padayon pa nga ginapangita ang manghod ni Jumel nga isa sa mga suspect na nagbulig tuwang sa iya magulang nga ihaboy ang bangkay sa floodway. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
0: Oras na doon. Alas 6:29 na sa aga. Standby sa aton sini nga mga kauturan. Before kita magdiretso sa aton sini nga mga balita nasyonal, i-check na naton sitwasyon sa may RMN Freedom Run direkta dira sa may Festival Walk sa may Iloilo, no? Sa may distrito sang Manduriao subong aga. Kamusta na, no? May mga finishers na sa mga 10 kilometer kag 20 kilometer, no? How about sa 5 kilometer kag sa 3 kilometer? Ang 3 kilometer, so sa Dasig lang ni, no? Mga medyo ma-challenge kag kun mga 10 kilometer mga karadyuman. Inline ini sa ika 20 man niya karoon nga celebration sang relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Nagapasalamat gid kita sa aton sining nga mga tagsakdag, no? Sa nagabugos sang mga sponsors naton, no? Nga nagabulig para nga magapadayon nga makatag kita sang pagpenerbisyo diriya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Standby kay i-check ta sa dili madugay kon sa kang aton sining connection direkta dira sa may area sang festive walk Iloilo, no? Sa Mega World sa may distrito sang Mandurriao mga karadyuman. Or tagkaroon ng dugang mga information, no? Kamusta? Anong ginahagal maning mga runners naton, no? Pabalik sa finishing line mga karadyuman, no? Kay may iba niya nga sus daw mani Manila ni ara gani nga tag 100 kilometer ang ila sini nga ginadalagan, no? Ang mga endurance bala, ha? Mga endurance run hambal nila, no? Standby kay i-check ta sa dili madugay ang information direkta dira sa may area sang festive walk Iloilo sa distrito sang Mandurriao. May mga pamahaw dito subo, no? Doka nami isang mulo ni Kapising, may arroz caldo, may tinapay, tapos may pa ice cream pagid. Oh, grabe. Salamat gid sa kay Police Lieutenant Colonel Aranyo, no? Sa pa ice cream sang Iloilo Police sa Provincial Office mga karadyuman. Ginatamyaw talang anais mayong aga. Happy birthday sa kay Nang Orsing Dana, no? Halin sa imo mga kabataan. Sa kay Nanay Orsing Dana, happy birthday sa imo. Halin sa imo nga mga kabataan. Sige, standby. Ara na, koneksyon na ton. Direkta sa may festive box sa may Iloilo. Now, before kita mag-proceed sa dugang pagid nga mga balita, sa balita national, international negosyo kag sports mga karadyuman. Standby, kay i-check ta at sining nga koneksyon, no? Kamusta? Kamu dira sa may Mega World area sa distrito sang Mandurriao mga karadyuman. Okay? Ate, sige, madirit. So lang tanay radyuman Jobal, no? Sa aton sining pagbalita. Dugang nga mga balita sa ilo kita, mga karadyuman, sa balita nasyonal. Aras na ito na alas 6:33 na sa aga. Natala na nga magpadulong sa Kazan, Russia, si President Bongbong Marcos Jr. Sini nga Hunyo 17, tub-tub, 18, para magpasakop sa ASEAN Russia Commemorative Summit. Ini ang ginanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro. Sunod kay Castro nga ang pagbisita sang presidente sa Russia ang kadungan man sa ika-35 nga anibersaryo sang ASEAN-Russia relations. Una na nga ginkonfirmar ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov nga makikita si Marcos kay Russian President Vladimir Putin sa tiyon sang event. Ginhingadlan na ang unang batch sang private prosecutors nga magabulig sa House Prosecutors sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Iniya ginlakipan nanday Attorney Marfort Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matiba, Attorney Justin Ann Lamarca sang Picabar Law, Attorney Kapunan, Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Binimirito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, Attorney Vitina Zamora sang Kapunan and Castillo Law, kag Attorney Amando Virgil o kon Virgil Ligutan sang Saligal Law. Sunod kay House Committee on Justice Chairperson Congresswoman Jervil Luistro nga pro bono o kon voluntaryo ang pagbulig sa mga natumod nga abogado sa impeachment proceedings. sa 6:35 sa aga sa Ilocitan sa mga balita sa luwasang pungsod. Sa balita internasyonal, nagpagwasang tag sa kapandam ang Estados sa kag ang Iran o kon Estados Unidos kag Iran. May kang tanan sa Strait of Hormuz suno sa Iran at kiho nilang barko nga illegal nga mag-aagi sa Strait. Ini matapos gin-igo ang duha ka mga barko. Samtang ginpahayag naman US President Donald Trump nga atakiho nila sa mabaskog ang Iran kag kontrolon ang oil kag gas infrastructures kag market sa Middle Eastern country. Bangod sini, ginalauman ang pagsaka naman sang presyo sang gatong. Alas 6:36 saga sa ton nga balita sa negosyo.
6: RMN News Negosyo.
0: Ginadusos ang Department of Agriculture o kon DA nga parawigon ang 50 pesos kada kilo nga price cap sang imported rice pagkatapos sang Hunyo 30. Ginrekomendar sang Department of Agriculture ang pagpalawig sang effectivity sang price cap apang wala pa nakapagwa sang resolution ang National Price Coordinating Council sunod kay Communications Undersecretary Claire Castro. Samtang nagahulat sa desisyon sang NPCC padayon ang pagbantay sang DA sa mga retailers nga nagalapas sang ila una nga price cap sa imported rice. Ang aton sininga foreign exchange rate subong at daw Hunyo 12. 61 pesos and 35 centavos ang value sang isa ka US dollar. Oras na to na 6:37 na sa aga kagkaroon sa balita naman hinampang.
6: RMN News Sports.
0: Nakompleto na o kung nakompleto sa New York Knicks ang largest comeback sa NBA Finals sa history. Ini matapos ginutos nila ang San Antonio Spurs sa 107-106 kag nakuha ang 3-1 lead sa serye. Nangin makahalawat-awat ang nabilin nga mga segundo sa fourth quarter matapos malubad sa Knicks ang advances ng Spurs nga tubtob 29 puntos. Naghinugyaw ang mga tao sa Madison Square Garden sang napasulod ni OG Anunoby ang bulas sa nabilin nga 1.2 seconds. Hiwato naman ang Game 5 sa Domingo, Hunyo 14 sa Frost Center Bank sa home court sang Spurs. Good luck kay Nonoy Wimby ha. Gabay pang makabawi pang Spurs. Iman sa prediction ko ba prediction? Yung ginapuro pananaw ko. Nga daw mapuro 4-1 lang gid mo ang serye mo. Tingwain niyo ah kay Nonoy Dylan Harper tingwain. Tingwain niyo nga makadaog kag maka game 7 no para mas sadya pagid. Oras nato na 6:39 sa aga sa balita naman sa showbiz.
6: RMN News Entertainment.
0: Gintawag sang American pop star nga si Katy Perry nga love of her life. Si former Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa pinakaunang public red carpet appearance sang magkahagugma. Nagtambong sa ila Tribeca Festival premiere sang iya concert film si Katy Perry The Lifetime's Tour live from Paris sa New York City. Sa question and answer session kasunod sang screening ginpayag sang 41 anyos nga si Katy nga very in love siya kag gincredit sa 54 anyos nga si Justin ang stability sa iya kabuhi. Ginpahayag naman ni Justin nga apisar makatatlo ka beses na niya nga nakita ang concert nga na-feature sa film, wala siya nagalantaw kag nagatutok lang kay Katy. Una na nga nakitaan nga magkaupod ang duha sang Hulyo tuig 2025. Ay kanami lang, kasweet gyapon sa ila. Si Katy Perry, ila 40, 1 years old. Si Justin 54. Ah. Daw-damo naman na subong regimen bala. Oras na to na las. Alas 6:40 na sa aga kagkaroon sa detalye naman sa aton sining extra wow balita.
7: Extra wow balita.
0: Para sa normal nga tawo, tiil ang ginagamit sa paglakat natural. Apang pinasahi ang nahimo sang isa ka Nepalese athlete nga nagakapot na sang madamo nga Guinness World Records. Ang pinakauli nga na record sang 31 anyos nga si Hari Chandra Giri. Amo ang pagpanaog sa 100 ukon isa ka gatos kalintang sang hagdan gamit ang iya kamot sa sulod sang 44.71 seconds apang padasig ba no? Ginimo niya ini sa Yunyang, Chongqing, China. Nasunod sa iya may iconic staircases. Sunod sa iya target niya nga mapamatudan o kung nga mapamatudan nga insakto, madasig kag safe ang handstand control. Antes ini nakuha man niya ang Guinness World Records titles. Congrats gid sa imo. Grabe no kadasig sa iya. Galing kiti gina-train na ni nilang ila sininga sa Rajuman Joba no, before mag-kuha sang kasubong sininga mga record. Oras naton, alas 6:42 na sa aga. Sige, no? Salamat sa ton sininga mga listeners, yung natutok ko sa itong sininga pagpanganaga, di check ta sa Dili Madugay, koreksyon naton direkta dira sa may Festive Walk Mall, no? Subong aga, kamusta ng sitwasyon, no? Matamat na bala nga nag-balikan nga itong sininga mga finishers, mga karadyuman, no? Para sa itong sininga RMN Freedom Run, no? Nga itong sininga RMN Freedom Run, kagang 20th relaunching anniversary. Ang in partnership sa Festive Walk Iloilo kag Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated o kanang PSIC ka. Ang aton sining isa sa pinaka angad na nga sponsor ang Metro Pacific Iloilo Water and upod man sa kay Congressman Ferch Biron kag Vice Governor Lian D. Buke mga karadyuman. Aton sininga dugang mga sponsors ang Bioderm, Bida Handa sa Bioderm, Nig Marketing, Paluto Seafood Grill and Restaurant, Pure Sea, SYG Engineering Services and Consultancy by Engineer Simon Himora, GBHRI Construction by Engineer Tuti Espinosa, Fiesta Gas and Councilor Johnny Young, Nature Spring Water, Davis Paint, Philippine Red Cross, RMN Fans Club Singapore Chapter, Ion Group of Companies, Capigenio, Megasoft Hygienic Products, Maker of Sister's Sanitary Napkin, Sister's Pantyliner, and Lampin Pants Baby Diapers, RLS Crescent Builders Corporation. Standby, kay i-check ta. Sitwasyon natong direkta dito sa may Festive Walk Iloilo with Radyoman Flo Navarrete. Kamusta hunta? Ang lugar dira iya subong sa may area sang Festive Walk Regiment Plo. Good morning Regiment Plo.
8: Good morning Regiment Mon.
0: No, ari ng
8: mga
0: pansik.
8: Ari ng mga ranges sa mga kanabot today.
0: Oh, perte.
8: Oh.
0: Oh, macha ko ikaw to nagadalagan ka daw kanami sang energy mo subong.
8: Away ko kadlagan kay coverage ko.
0: Kunami nga namin sang energy mo subong ah. Do you do kwadog ganado ka gidaw?
8: Kinang nandig niya nami ang energy ta.
0: Nah, mo na.
8: Kasi sa pa, nami ang energy ko kay ari diri ang pinakabaskog nga nagdalagan sa 10 kilometers.
0: Aba, sino na siya?
8: Si Radyuman Pinroy Bernal.
0: Ba. Ati grabe record holder ni. Taga Barasa na.
8: Ako kun siya nakakuha sa first runner up.
0: Bo perti.
8: Sang first ano ni?
0: Okay. Oh, ati si Sir Derek, grabe mo na padlaganon.
8: Oh, Radyuman Pinroy. Oh, Radyuman Mon.
0: Ha? Kamusta ra juman Binroy? Ikaw kita kunong pinaka grabe gid sumong. Pilang gid dalagan mo?
8: 10 km gid mo. 10 km.
0: Grabe no.
8: Ang ginapasya sa subong ang buko-buko ko.
0: Oo.
8: Ang tuhod ko. Ang paa ko. Bro. Oh, nami
0: kung nabalasan ka, no?
8: Level up sa mga from una, 3 km, naglumpas ko 10 km. Sa tunod, isinga na mo ni Rajuman Flo, 20 km na Rajuman na mo na.
0: Pao, iti ako guro makover sa inyo.
8: Kasunta na yung kapigina ni Councilor Rajan yan, eh, interview na si Councilor Rajan yan.
0: Sige.
8: Eh, kundi kapit. Kasunta na yung kami kina ni Juan, eh. Ikaw, ito.
0: Hindi man ka mo maglayo, galing nung mga pisit kalipit.
8: Ay, Councilor, minisyo niyo sa 10 km?
9: Oh, 10 kilometers.
8: Oh, okay, man.
9: Oh, okay, man. Yun, sayaw ko yung mga kanyan. No, sa Plito Brown, ka namin. Katawkay ang ruta. Katang martial ka namin. So, 1,000 kalapan.
8: This is the first time na nag-join ka sa Mentis?
9: Oh, first time ko din nag-join. No, okay. Last year, ato ko sa abroad, nagtaka ko sa World Marathon.
8: Oo.
9: So,
8: may next year pa man, ano?
9: Oo, next year, ma-draft na gyan po. Kaya, sige gyan po, support na natin pagi pa datag siyang Rappel 5K.
8: Eh, buhay man ka, nalang ka naman yan sa ako, no?
9: O, 42K.
8: O, 42K. O, 42K. O, 42K. O, 42K. O,
9: 42K. O, 42K. O,
8: 42K. O, 42K.
0: Before ever young gid man si Kagawad ah. Bilib ko. Doktor? Oh, sige. Go ahead, go ahead.
8: Freedom of expression, kahit panligaw sa pagluluwa ng lima yung mga kalitan.
10: Si Sir Aspigre, mayong aga lang kay Sir. Good morning. Mayong aga lang kay Christopher Aspe. Rajuman Binroy. Si Sir Christopher Aspigre. Si Christopher, si Sir Christopher, mistro na muna sa may piskar.
11: Oo.
10: Oo, ti athletic
11: man. Oo, galing yung. Galing, nandang kita si Ma'am Manjurek. Ma'am Chair, ang asawa ni Kevin, sorry, no?
10: Edwin Laruan Junior.
11: Oo.
10: Oo.
11: Pariyoy ka ni Carbon Cafe.
10: Oo.
11: Nagyagay ka man, sir. Si Sir Major Kernel Gandaro. Ah, Major. Sir, gabay lang ang isay. Anong isay? From the, ano ka niya, ating abis.
12: Aming hindi nga event ang ina-organize ang Arimen, kaya masalamat din kami. Kaya tungkol niya,
9: organize lahat ng amuning event. Hindi nakasipag dito kita kahit ma-celebrar ka. Hindi lang relaunching ng our event, kundi pati na nato niya ito. Salamat, salamat.
11: Sir, salamat. See you around. Amigo, tama niya sa provincial internal affairs. Sa niya,
10: yes.
11: Ano niya sa niya, yes. Si Rizzi, ano niya, ngayon midal mo niya, tingkay niya. Una kita ko niya sa 3K lang niya. ang tao niya sa akin pang tinking.
10: Why kita da? Wala ka na, may igurosang kaldo. Ano ng kaldo subong niya daw? Ang pansit mo, lo?
11: Una pa sa ako, middle sa amon niya, tinking mo. Bindi pa ko ni. Pero actually, lampas siya. Alam ko lang, ulan na. Lampas siya.
10: Lampas siya. Lampas. Lampas gani pamahaw. Lampas gani pamahaw.
11: Matik na yang pamahaw. So mo ni na may ang simpo di rajuman mo. Grabe pa sa pura kimpo. Balik ka kini sa nagligat, no? Asa nagligat di bla. Nang kwan dito ya nang inulan gid kita sa to, no?
10: Oo.
11: Although nagahulaw man to, pero lain nga magdalagan kang mapasak sa mamala. Sige na, do, hanay nga mag-ulan. Pero wala yan nag-ulan. Diri, wala man na yun. Butang balon niya, joke yun, pati ang panahon sa ato na. So,
10: Rajuman Binroy?
11: Oo.
10: O, basi, kung pwede kami pangayo sa nga latest nga video dira bala sa may area, subong?
11: Latest niya?
10: Ang mga video na ton? Mga, liwag lang muna sa ila.
11: Oo.
10: Okay, parang may play kami diri.
11: Din itong partner. Rajuman, adin na si Kwan, kasi makahapoy sa video to sa kay Kwan, din si Rajuman Floman. Anyway, kasi makita niyo.
10: Kung live na lang nila, basi ko nag-live sila?
11: Oo, magani.
10: Kay Hugoton lang din naman?
11: Ang sitwasyon, dari sa may...
10: ano, Rajuman Binroy, may runners pa tasubong, may nabilin pa?
11: Ang may nanabilin, ano pa may nag-inabutan pa.
10: Okay.
11: Ano, nahirap siguro. No? Kay, bala mo, ang 10K ang pinakamalayo so far, no? Ang 20K at ilapasok ay aga kaya ginumpisahan eh.
10: Ang 20K mga, din kita labot man?
11: Dito rin sa uton.
10: Wow.
11: Ang 10K, dito sa may suok.
10: Okay.
11: Ang dalan pala alin aribalo, baka to sa suok. Amo na yung 10K. Tapos, ang 5K, dito lang sa Sunset Boulevard, sa tuwa-tunga sa Sunset Boulevard. Ang 3K, dito lang niya sa may urunan sa Mega World. Dito lang sa may puno ka Sunset Boulevard. Sumama mo rumaga niya, maglakas-lakas ka lang niya, lampas mo na dahil.
10: 3K hapos na niya.
11: Pero ang 10K gali, mahapo man, malayo. Ang first half pa lang, gaduyo-duyo ka man kung like practice kinanglan, practice-ado ka man.
10: Tingin preparahan mo gindi, no?
11: Wala gani. Amo na gani nga, ang guwain ang ako niya, mga paa, nagpala nakit kay
10: wow.
11: May mapreparan. Pero gusto ko ginabi matindi. Kay may experience yan naman niya. Tindi mo. Rajuman.
10: Bawi. Alang karon sa tigpala niya ga.
11: Hindi, mapawi. Mapawi kayo karon. Hindi kami nasubong sa may ilang park pala. Ano gani, lipat niya siyang park.
10: Sa Emperador? Emperador?
11: Oo. Nagpamahalo. May saging pwede ito Rajuman Lanen sa Kwan. Ara may pwede
10: pa. May kaldo pa da, subong? May bilin pa kaldo?
11: Rajuman Lanen, makikita ang stage may mga raffle pala na karoon.
10: Oo. No? Wow.
11: Oo. May saging na may pancit bolo.
10: Sos.
11: May ice cream.
10: Ay, abaw.
11: May arroz kaldo.
10: Grabe.
11: Why na nyo, no, ang ice cream?
10: Ubus na?
11: Huwag na may nagkaon ng ice cream. Ubus na?
10: Oo,
11: from Padiang Saging, daw na mo pa. Ang galdo, tunga pa.
10: Nauna pa yung ice cream.
11: Ang pagkipulo, may ara ko man. Hindi may gabo ko man. Na mo pa nag-second round ko. Ang gusto-gusto kaya kaon niya, Rostaldo, kag-kwan eh. Kag-pansit mo, lo. Ipulyo ka niya.
10: Bow! Nagligat yung nakakaon ko da. Galing ka tisubong. Rita de Abi.
11: Kasi kailangan mga kwan, actually, sa iba niya, nabiyami kailangan mag-lagan, dapat kailangan mag-juice ka dali, no? Matangit dali, no? Kaya ako naligad, wala ko nag-inom ka juice. Lagi kailangan kung mag-lagan ka, inom ka juice. Sometimes nag-lagan ka, no?
10: Bisan ano lang ang juice?
11: Tubig bilang part ng hydration mo bala, no?
10: Oh, bisan ano lang ang juice?
11: Kaya mo nang rationally, nga may... mga ice cream, may mga sweet ba na takip pala. Para nga hindi ka tuod ang hapo mo, gakadula, matama sa gakadula. Rejuman mo, nabinagit kung makainom ka juice sa tuha-tuha sa mga hydration area bala, ilang lang tubig. May ara mga juice lang inapangatag, no? May soft drinks gani. Para nga hindi ka matamaan. Say mo sinin nga hapo, no? Kay, amo ginanguna mong matuhan ang hapo. So, kampiyon, no?
10: Ano ni naga...
11: Simpo, kaya... Eventubong, kanami isang pagpabor sa tangan, kaya... ubos din ang slot, no? Damo pa tani isang... gusto mag-join.
10: Oo.
11: Galing kay... may sunod pa man, ha?
10: No? Oo, dasun tuwega.
11: Dapat sa sunod, early bird siya. Oo. No? Dapat sa mga tanan, kamtanan niya kung gusto maka-join early bird kagit niya. Early registration kagit. Kay ang iba nabi, siyempre ang schedule ang ginahulat nila. May mga last minute nga nagpabutyag natin, ma-join sila, ma-pwede sila. Why na sila sang, why na sang slot? Kay, like iba kung may t-shirt kay.
10: Sa sunod guro daw damo-damoon tagudo damo mentra sa 5k guro kag 3k regiment binoy kito una ni naubos
11: pro I would suggest nga ang mga nag-drink ang nag 5k nagligad
10: oo
11: imo uni na sa sunod 10k
10: oo saka sa 10k
11: hindi ko man hindi ko man regiment mon
10: oo
11: imo uni na 10k ang 5k nagligad kay ako gani 3k ko nagligad ini mo ko 10k pro-practice ka lang pressure.
10: Oh.
11: Eh, parang pala nakita nga lawas mo. Hindi ka matakan, Dok. Di ba lang?
10: kada gaguro tapos mo programa, nag-walking-walking kayo, no?
11: Why? Ambot na nung flabuton.
10: Ano nito masugod na ta, Wardeng?
11: Are. Mga mati, tari ba lang?
10: Ha? Ba doon rin ang mga finishers na to, no? Pinapanglawag na?
11: Ano na yung finishers?
10: 21
11: minutes
10: to 21 na 1 ka ba ni lagas siya sa
11: concrete? Mike, ano ka? 5 yun. I believe in Doron at Timok.
12: Official gun time. 15 minutes and 13 milliseconds. Congratulations to Malok Malok, malok, malok, brasa. Aba ha, puro mga sing-STP ni ba? Grabe. So, pag wala sa akin, wala sa akin, sa akin, balik na sa akin sa finish line. Aba ha, sing-STP. Any standby, 5K. Of course, no. So, since you're going to 5K, no? 5K. Female, front policer, official jam time, Risa May Desierto. First policer, Risa.
13: Hey, ma! Interview ka ni Risa. Sir, sir, ikaw na ang daot sa male trick at 3K? Ano nga na, no?
14: Alok.
13: Ha? Alok. Ang imong alan?
14: Alok.
13: Sa'yo rin ikaw?
14: Dato ni Kapidya.
13: Ha?
14: Dato ni Kapidya.
13: Dato ni Kapidya? First time mo rin nag-join?
14: Opo.
13: Praktikado yung kapit ka ngayon?
14: Pang basket lang?
13: Aga basketball? Gusto ka mo rin buo ko niyo? Ah, sino man pala mo rin nag-dawgaw?
14: Sa halipay mo rin kay nakagumpil sa yatawag na panran.
13: Ako ba, sa'yo mo sa sikan?
14: Ako dako.
13: Ha?
14: Ako dako. Kaya yun.
13: Ay, di ba siya? Praktikado, no?
14: Sabi na ba sa wala ka siya mo gina?
13: Why did you take it? Kasi kinaigan mo gani?
14: Manag 42 na ko?
13: Manag 42, wala ko yun, no?
10: Sus, grabe ba?
13: Oo. Yan naman, balbo ka event sa Karajan Pinamran? Ano man, balbo
14: sa ko? Sa Diamond, sa buong kayo, no? Eh, naka-join ka sa Panahal.
13: Sige, thank you, kina. Thank you, thank you.
10: Grabe, 42 sa news na to?
13: Wala
10: bisyo?
13: Wala. Ang bisyo, basketball.
10: Grabe. Ano nang dapat sundon?
13: 5K na eh, 5K.
10: Dapat tularan?
13: Oo. Oh. Pagkapatyad ng paa ko.
12: Second place, Sam. Ah, damang
10: one. Eh, hindi lang karoon rin si Dola.
12: 22 minutes and 54
13: seconds. Second place,
12: Bad game. RC Kaalin. John R.C. Chalin.
13: From
12: Reservist,
13: Guruni. First place, 5K.
12: And I say your champion.
13: And I say your
12: for this year's Ironman Freedom Ride official gun time. 19 minutes and 54 seconds. Congratulations. Wally Elagio.
13: Congratulations. Ako na ako, mga pagkatao.
12: Ang tikang niya siniguro! Ang tikang niya! Our next Freedom Run, our certificate of appreciation and proudly presented to in grateful recognition and sincere appreciation for your invaluable support and contribution as partner to the RMN Freedom Run 2026 in celebration of the 40th relaunching anniversary of RMN Freedom. Police office, any representative?
15: And another representative man now from the Bureau of Fire Protection, Region 6. No? And the any representative lang sa BFP, sa Canada. Signal Force Community Defense Center, Philippine Army, and the Signal Force Ready Reserve Infantry Battalion. Aliyaw sa ka.
11: Ina, atagantang certificate of recognition, ay appreciation, ang mga participants sa regiment ngon, pero sila representative right now, ang taga Bureau of Fire Protection. Ang kaso niya, PNP. Tanda mo sa mga PNP officers, Kilikina, ari di rin, may lang ibang kilalagit. Tapos, ang sila sininga provincial director, General Bayani Rasadan, na Ari Mateo, ay pangara, may exciting part pa rin, na may raffle pa lang. May mga appliances pang makuha. From Philippine Army. Datuloy nila ang certificate of appreciation.
15: Name, certificate of appreciation to Mr. Gilbert Valderrama.
11: Grabe ang... Grabe ka... overwhelming kang... suporta sa ato sininga mga kulturan na nagsukan mo. Why ka...
15: transcript!
11: Why maka lapot sa event ka na ubos ang flat, no?
10: Grabe, no?
11: Oo. Eh, ay, next year, guro, ang 20K, siyempre, makapu-apo. Para niya sa mga may resistensya mo.
10: Endurance, ginaya?
11: Oo, stamina, endurance. Sa medyo wala, practice. Maburubod lang niya. Di po mapulong kasi kung mag-cramps ka daw kung ano. So, diri ka lang niya sa mga 3K. Amo na nga una na ubos 3K. Ang 5K. Kaya even ang katong sinin niya 10K regimen na mo. No? So, kwan pa lang sa certificate of appreciation. Mabalik ako dugay-dugay. Pwede.
10: Sige, may problema.
11: Oo, matimbre lang kami, regiment mon.
10: Sige, okay. Sibaw-sibawon, tanayin man din ato, yung mga latindiron.
11: Oo, balikil ako, mga dinawal sa gamay.
10: Ayos. Sige, standby, dala sa ton sininga koreksyon. Madamong gin ka, salamat kay regiment Binroy Bernal, mga karadyuman, na direkta dito sa may Iloilo festive walk na sa Mega World sa may Mandurriao nang nagpadayon subong ang awarding sang certificate kapag kilala naton sa aton sining mga runners no nga nag mga top finishers natan. Sige, standby kay panumaligan tani karon dugang nga mga information direkta dito sa may area sang Mega World sa may distrito sang Mandurriao mga karadyuman. Ano karadyuman joban matabid ta sa Metro Manila pa or mahaboy ka sang imo sining o, commercial dira, nay, no? Ikaw lang, nay, bahala, no? O, parang, baka, pro pa huway-huway. Pro pa huway-huway, tanay, gamay, o? Boy, tanay, may commercial ka daw, or, pindisimo, ah. O, ikaw bahala, no? Sige, parang, mabuin-buinan, taman, kado, halim kayo na, wala kita ka, break regimen, juban, no? Sige. So, standby sa ton, sining mga kuturan, kaya karon sa pagbalik naton, dugang pagid ng mga information balikan ta karon si Rajuman na Binroy kay si Rajuman na Flo direkta dira sa may Festive Walk Mall o Festive Walk Iloilo sa may distrito sang Mandurriao. Alas 7:14 sa aga.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: RMN Network News.
18: Pondo para sa medical bills ng mga biktima ng lindol, iniyak ng kamera. Sabi natin sa balita ng Julie Grace Mariano.
19: Wala nang babayaran sa ospital ang mga nasugatan dahil sa lindol na yumanig sa Mindanao. Sinabi ito ni Di sa kanyang

0: kaibigan niya si Speaker D at excited siya na ito ay makatrabaho. Tugon naman ni D, magkikita sila sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27.
1: Partner, looking forward to working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms at ito, matagal ko ng kaibigan to. 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatrabaho.
2: Pagkita tayo sa SONA.
1: Kita tayo sa SONA.
0: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Sa ibang balita, ipatatawag ng Criminal Investigation and Detection Group ang lahat ng mga dumalo sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora. Kaugnay po yan ang pagkamatay ng mga basketball player na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sabi ni CIDG Director Police Major General Roberto Morico II. Bukod sa players, coach at staff ng koponan, ipinatawag din ang may-ari, staff, barangay official at mga driver ng bus na naghatid sa team. Inaasahan ang pagdalo ng mga yan at napinadalhan ng Sabina sa June 15. Kaugnay nito, mayroon ng 3 individual na itinuturing nilang persons of interest sa insidente na ayaw muna nilang pangalanan. Kaya naman po, nag-request na sila ng immigration lookout order sa Department of Justice dun sa mga posibleng sangkot sa insidente at kabilang nga riyan ang Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin.
4: So, aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a immigration bulletin, lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national.
3: Yun po si PNP CIDG Director Police Major General Roberto Morico II.
5: Abangan sa aming pagbabalik, presyo ng mga produktong petrolyo nagbabadya na namang tumaas kasabay ng pagsasara ng Strait of Hormuz.
3: Unang batch ng private prosecutors na tutulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte inanunsyo ng House Prosecution Panel.
6: Network News. Maibundag Pilipinas sa Idupos.
5: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Mula sa mga pahina ng kasaysayan hanggang sa mga pangarap ng bagong henerasyon, isang bayan, isang bandila, isang kalayaan. Ngayong 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, alalahanin natin ang mga bayaning lumaban para sa ating kahapon habang sama-sama nating binubuo ang mas matatag na kinabukasan. Isang makabayang pagpupugay mula sa RMN Networks. Mabuhay ang Pilipinas!
9: RMN Network News!
5: Ikalawang RMN Freedom Run at RMN Public Service Expo gaganapin ngayong araw kasabay po ng 20th relaunching anniversary ng RMN Iloilo. Kasama natin sa balita si Radyoman Rezi Bordon ng RMN Iloilo. Rezi, good morning.
10: Nagpapatuloy sa ngayon ang ikalawang RMN Freedom Run sa Pacific Block Park Square sa Mega World dito sa lungsod ng Iloilo. Ito ay isa lamang sa mga aktibidad sa 20th relaunching anniversary ng RMN Iloilo. Layunin din ito na malabanan ang fake news na sumisira sa demokrasya ng bansa at magunitara rin ang Independence Day ngayong araw. Sumali ang mga runners mula sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas sa 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers at 20 kilometers category. Maliban sa nagnanakihang cash prizes para sa podium finishers, may medals, raffle prizes at products mula sa iba't ibang sponsors, nag-enjoy rin ang participation.

0: sa snacks at pagkain na nagpapatunay na ang Iloilo City ay UNESCO City of Gastronomy. Samantala, mamaya, gaganapin naman ang Ormond Public Service Expo. Kasama dito ang National Commission for Senior Citizens Region 6. Makaka-avail ang 300 older adults ng medical mission, haircut, massage, libreng reading glasses, at iba pang serbisyo mula bahalag 20 na government agencies. Ito ay gaganapin sa Robinson's Haro. Mula dito sa Ormond Iloilo, Radyoman Resi Danioso Bordon. Tatap, Ormond.
1: Congratulations and happy anniversary. Maraming salamat, Ormond Iloilo, the walkable city.
2: Yes.
3: Teka, probinsya pa rin tayo. Grade 11 student arestado naman sa pagbebenta ng illegal na droga. Diyan po ito sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Rajman Albert Hiner ng Ormond Bacolod.
4: Arestado sa ikinasang bypass operation ng Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Gunsaga, Barangay Takuling, Tungsod ang isang grade 11 student. Kinilala ang suspect na si Alex Burge, 18 anyos, ng nasabing lugar na nakuhanan ng tinatayang 160 grams ng suspected shabu na naghahalaga ng mahigit 1 million pesos. Ayon kay CDO Head Police Lieutenant Colonel Albert C., matapos na aresto, dinahilan ng suspect ang kanyang may sakit na ina kung bakto ang nagbibenta ng ilegal na droga. Pero ayon kay C., anumang dahilan, hindi ito rason para magbenta ng illegal na droga. Harap naman ang suspect sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Remen.
5: RMN Network News.
1: Balita sa Ibayong Dagat. Nagbabala si US President Donald Trump na tuluyang sasakupin at aagawin ng Amerika ang Kag Island, isang kritikal na isla na may hawak ng halos 90% ng kabuuang crude oil exports ng Iran. Kasunod ito ng dalawang araw na sunod-sunod na pambobomba ng mga drone at missile ng Iran Revolutionary Guard sa mga base militar ng Amerika, Sergio, bilang ganti sa naunang pag-atake ng US forces. Dahil dito, idineklara naman ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, bagamat pinabulaanan naman ito ng US military. Samantala, nagbabala rin ng isang senior official ng Iran na mas matindi ang pagganti ng kanilang puwersa kung magpapatuloy ang pag-atake sa kanilang bansa.
3: Kung ganyan, posibleng maranasan na naman natin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo kasabay po ng deklarasyon ng Iran na full closure ng Strait of Hormuz dahil sa patuloy na pag-atake sa kanila ng United States. Sa isang panayam kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nito na magkakaroon ng agarang reaksyon sa merkado ang ginawang deklarasyon ng Iran. Pero bukod daw sa galaw ng presyo, mas nag-aalala sa Secretary Garin sa imbak nating langis kahit sapat pa naman sa ngayon ang ating buffer stock. Sa datos ng DOE, naglalaro sa 47 days ang average fuel inventory ng ating bansa. Bukod naman sa produktong petrolyo, una nang inanunsyo ng Manila Electric Company ang bagong taas-singil sa kuryente ngayong buwan na sa halos 15 centavos ang dagdag po sa singil sa bawat kilowatt-hour. Bunsod ng pagsirit ng presyo sa spot market, nagtumaas ang konsumo ng kuryente noong Mayo. Dahil dito iasahan na ang 30 pesos na dagdag sa electric bill ng households kung kayo po'y kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. 45 pesos naman ang dagdag sa 300 kilowatt-hour, 60 pesos sa 400 kilowatt-hour at 74 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hour.
1: Good news naman para sa mga biyahero, Ma'am Inel, good morning. Inaasahang magiging mas mura ang pamasahe sa eroplano para po sa mga flight na ibubuk mula June 16 hanggang June 30, 2026. Ito ay matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board sa level 12 ang passenger fuel surcharge mula sa kasalukuyang level 14. Dahil dito, nasa 389 hanggang 1,137 ang babayarang fuel surcharge para sa mga domestic flights, depende sa layo. Para naman sa mga international flights na magmumula sa Pilipinas, papatak lamang ito sa 1,284 hanggang 9,550. Paalala naman ng ahensya sa mga airline na hindi pwedeng lumampas sa itinakdang limitasyon ang dagdag pasa.
5: RMN Network News.
3: Samantala, inanunsyo na po ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga pribadong prosecutor na tutulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, nagmula ang napili nilang private lawyers sa tatlong respetadong law firms na Pekabar Law, Kapunan and Castillo Law Office at Saligal Law. Sinabi po ni Luistro na libre ang kanilang serbisyo at inaasahang tutulong sa House Prosecution Team sa paghahanda sa pag-uusig sa Vice President.
2: But I want to make it clear that the lead and the one in control of the trial will still be the House Prosecutors. In other words, ang mga private prosecutors po na makakasama ng House Prosecutors will be assisting prosecutors. And pursuant to the rules, they will remain under the direct control and supervision of the House Prosecutors.
3: Ayon po sa isa sa private prosecutors, si Attorney Lorna Kapunan, ang pagsama ng kanyang law firm sa impeachment trial ay pagpapatuloy ng kanyang krusada na panagutin ang mga mataas na opisyal na nadadawit sa issue.
6: I think in my 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time. And this is where I think very serious legal issues are concerned because they constitute articles of impeachment against a very high official. And that is why I've committed my time and my law firm's time to assisting the public prosecutors here.
3: Nahikayat naman daw si Attorney Armando Verhil Ligutan na tulungan ng House Prosecution Team dahil sa kwento ng principal na ipinakulong ng 11 taon dahil sa pagbubulsa nito ng 5,000 piso.
7: What signal would it give to our children? What signal would it give to generations of Filipinos that will follow? If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
3: Para po naman sa isa pang private prosecutor, si Attorney Marfort Fua, tutulong din sila sa mga kongresista doon sa paglilitis dahil ang mga kongresista ay abala sa paggawa ng batas.
8: It's been a while since they litigated, so they need to be refreshed, no? of the current rules of procedures, etc. So we are here to see to it that they get the necessary support and of course to help them takos, no? And to exact accountability as well.
3: Nakatakda po maghain ng formal entry of appearance yung mga pribadong abogadong yan sa Senate Impeachment Court sa Lunes.
1: Pinayuhan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na basahin ang Avelino vs. Cuenco case noong March 1949. Sagot ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Duterte na dapat magpulong ang lahat ng miyembro ng Senado para tuldukan na ang gusot. Ayon kay Castro, hindi na maaaring dumalo ng sesyon si Senador Jinggoy Estrada dahil nakakulong ito at korte naman ang magdedesisyon patungkol dito. Hinggil naman sa nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa, mas mainam-anya kung pipilitin muli itong padaluhin ng sesyon tulad ng ginawa ni Senador Alan Peter Cayetano.
9: Kung yun po ang nais niya na makabalik sa Senado si Senator Bato, welcome po yun. Mas maganda kung kanyang i-encourage, pipilitin, kamukha nung ginawa ni Senator Cayetano, na makapunta at makabalik si Senator Bato de la Rosa sa Senado para siya ay umaten ng mga session.
1: Buwelta pa ni Jose Castro, lumalabas na si VP Sara at Senador Alan Peter Cayetano na lamang ang naniniwalang may papel ang Malacanang sa nangyayaring gusot sa Senado.
3: Pag-amyenda ng Rules of Impeachment na maghahalal ng presiding officer by majority vote, ito rin po'y sinang-ayunan ng ilang miyembro ng minorya. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
10: Makakapili na mga senador ng itatalagang presiding officer ng Senate Impeachment Court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil sa naamyendahan nilang impeachment rules kung saan hindi na lamang limitado sa Senate President ang pagiging presiding officer ng impeachment court at maaari nang bigyang daan ang eleksyon ng ibang senador para gumanap dito. Ayon kay Senator Tito Soto III, ipinasok iyon sa rules bilang paghanda sa panahon ng pangangailangan gaya halimbawa kung biglang nagkasakit o hindi available ang natalagang presiding officer. Sa pagkakaalam pa ni Soto, sinang-ayunan din ito ng ilang kasapi ng minority bloc. Sinabi pa nito na maski si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay sang-ayon sa ideya naman na abogado ang gawing presiding officer ng impeachment court. Nauna naman sinabi ni Gatchalian na pag-uusapan pa ng majority bloc ang posibilidad na ibang senador ang mag-preside sa impeachment trial. May mga umuugong na balitang si Senator Cheese Escudero o si Senator Kiko Pangilina na parehong abogado ang napipisil na maging presiding officer sa impeachment court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak RMN.
1: Nagpapakita ng hindi magandang imahe sa ibang bansa ang gusot sa Senado. Pahayag ito ni Employers Confederation of the Philippines o ECOP at Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. sa panayam ng RMN Manila. Ayon kay Ortiz Luis, tumatamlay ang kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa bansa dahil nagmumukhang politically unstable o magulo ang sitwasyon sa politika. Bukod sa mga investor, may epekto rin ito sa mga dayuhang turista na nag-aalangang mamasyal sa Pilipinas.
11: Marami na tayong problema na nawawala ng kumpiyansa ang mga investor sa atin, pati mga turista. Madadagdagan pa niya na disrupt tayo dahil sa sigil at sa Senado. Samantalang ang dami natin problema, dapat sana pinagtutuunan ng pansin. Ang problema, nadadagdagan pa yung tingin ng mga ibang bayan sa atin na mayroon tayong political stability because of that. Yung araw kasi, 2023, dito sabi sa Philippine Chamber of Commerce, mga tatlo, isang linggo, ang mga ating sabi ng potential investment sa ibang bayan, ano? E ngayon halos wala. At nakikita naman natin sa numbers na ating investment palit ang palit.
1: Ganito rin ang sentimiento ng grupo ng mga supermarket owner kung saan na umaaray na rin ang bansa sa epekto ng Middle East crisis at ang pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao.
12: Hindi nagpapakita ng maayos na hindi nagpapakita ng unity kumbaga sa ating tao. Hindi nagpapakita na kaya nating ito na nga, may dilubyo na nga tayo nararamdaman, nararanasan galing sa Middle East or kung ano man. O limbawa, yung earthquake, yung lindol doon sa Gentan. May dilubyo na nga tayo tapos may pangayon pa rin nangyayari. So, yun, medyo nakaka-apekto siya.
13: Yes.
1: Si Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Mike Chodoro sa panayam ng RMN.
3: Samantala, sinalakay naman ng local hacking activist group na NullSec Philippines ang website ng Senado kung saan binago pa ang itsura at laman nito. Sa iniwan ng mensahe ng grupo, kinundin na nila ang kaguluhan sa mataas na kapulungan. Ipinagkatiwalaan nila na sambay ng Pilipino kapangyarihan at responsibilidad na pagsilbihan ng bayan at hindi ang kanilang pansariling interes, political dynasty o kaya'y corrupt networks. Dagdag pa rito, kailangan daw ng publiko ang katotohanan at pananagutan dahil bawat pisong nawawala sa korupsyon ay katumbas ng pagkaing ipinagkakait sa mga pamilya, silid-aralan na hindi natetengga at kinabukasang hindi tiyak. Kinundin na naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang hacking incident na yan at sinabing bahagi yan ng serye ng pagbabanta sa Senado. Iniimbestigahan na po ng Department of Information and Communications Technology yung hacking pero nilinaw nila na walang indikasyong may mga nakompromisong sensitibo o confidential data sa Senado. RMN
1: Network News. Bumagsak ang net satisfaction ratings ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations noong March 2026. Mula sa dating positive 14 noong Nobyembre, sumadsad sa positive o plus 11 ang net rating ng Senado. Bagya namang bumaba sa positive 13 ang Kamara habang ang Korte Suprema naman ay nakapagtala ng plus 11 ngayon kumpara sa dating plus 17. Bagamat bumaba ang net satisfaction rating, sinabi ng SWS na pasok pa rin sa gradong moderate ang tatlong institusyon.
3: going abroad muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ito ay matapos si anunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pupunta ng Kazan, Russia ang Pangulo sa June 17 at 18 para po sa ika-35 anibersaryo ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ay kay Yusek Castro, pangungunahan ng Pilipinas ang assessment sa kooperasyon at relasyon ng Russia sa ASEAN bilang tayo ang ASEAN Chair. Inaasahang tatalakayin sa summit ang pagpapalalim ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, seguridad, kalakalan at iba pang usaping pang-rehiyon.
1: Sa ating balitang hyperlocal, kinilala po ang Kawayan Eco Park sa General Trias, Cavite bilang isa sa World's Greatest Places of 2026 ng Time Magazine. Inilarawan po ng Time ang Eco Park bilang isang oasis kung saan maraming mga aktibidad, mga activities na po pwedeng gawin ng mga bibisita tulad po ng picnic, boating, horseback riding, bird watching, yoga at workshop sa bamboo farming. Patingin nga naman ng Eco Park na ito. Itong Kawayan Eco Park sa Gen 3 Cavite. Tampok dito ang Marilag Grand Pavilion na may hanay ng kawayan at idinisenyo na kakayanin ng malalakas na bagyo. Nabanggit din po ang Marahuyo Bridge na nakatirik sa isang lagoon. Isa po ang Kawayan Eco Park sa isang daang hindi pangkaraniwang destinasyon na pinili po ng Time Magazine at bukod tanging entry ng Pilipinas sa prestihiyosong listahan.
3: Hindi ka pa nakapunta dyan?
1: Hindi pa. Pero kung gentry, baka nga malapit lang to after ng Cavitex.
3: Oh.
1: Yan. Yes, yes. Punta tayo pagka may time.
3: Sports, balita tayo. Ang Alas Pilipinas nalaglag sa straight sets kontra Chinese Taipei sa 2026 ABC Women's Cup. Balita tayo mula kay Niel Santua.
13: Tuluyang nasibak sa semis ang Alas Pilipinas matapos malaglag sa kamay ng Chinese Taipei sa straight sets sa 2026 ABC Women's Cup. Hindi nakapagpakawala ng sapat na opensa ang Alas matapos man-neutralize ng Chinese Taipei ang kanilang mga atake gamit ang matatag na depensa at kontroladong floor defense. Samantala, nagdomina naman ang kalaban sa net gamit ang solidong spike at service game. Sinubukan pa ng pambansang koponan na makabawi sa bawat set ngunit hindi nila napigilan ang momentum ng Chinese Taipei na nagdikit ng tempo hanggang sa final whistle. Sa kabuuan, tuluyan ang nawala ang tsansa ng Alas Pilipinas na makapasok sa knockout stage, ngunit bit-bit ng koponan ng mahalagang karanasan mula sa matinding laban sa international tournament. Para sa ating Aramen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aramen!
1: Pinalagaan ni Vice Ganda ang mga fake news na kumakalat tungkol sa pagpapareserve daw niya ng ticket sa concert, yung arirang concert ng K-pop boy group na BTS dito sa Pilipinas. Sa nasabi pong fake news, bumili raw ng 50 ticket si Vice Ganda. Kaya naman na, agad daw na sold out at marami pong mga BTS fans ang hindi nakapag-secure, hindi nakabili. Say pa ni Vice, sakali mang manonood siya ng concert, aanhin naman daw niya ang 50 ticket kung dalawa lang ang kanyang mata at dalawa lang din ang kanyang tenga. Banat pa niya, sana raw ay magpuyos pa sa galit ang mga toxic army dahil sa mga fake news na likha ng maliliit nilang utak. Bukod kay Vice, inatake rin ng ilang fans ang content creator na si Zainab Harake dahil din sa umano'y pagpapareserve daw ng 50 tickets ng BTS. Pinabulaan na niya ng content creator at sinabing kung pwede lang yun gawin ay ipapamigay niya raw ito sa totoong mga army, totoong mga fans. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyag.
3: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula rito sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Payapayabak, bayad nga timprano mga kasama.
14: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumunok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
3: Sakto, 7:40.
14: RMN Network News.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
5: Angeline?
4: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
3: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
4: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
5: Kilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto Pak! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ilong Ranger?
3: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN, Iloilo, alas 7.45 saga.
8: RMN News, Diretso Headlines.
7: Bayong aga Western Visayas, aton sining mga headlines sa balita lokal. GSO nagapanindugan nga dapat tumanon ng pagsulundan sa paggamit sang salakyan na ginapanagian sang Iloilo City Government. Sa balita sa inampang, Alex Yala nakakuha sang wildcard spot sa Berlin Tennis Open. Kag sa balita sa showbiz, BTS mag-release sang Merry Go Round music video sa Spotify sa Hunyo 19.
8: RMN News, Diretso, Balitang Metro Iloilo.
7: Mayong agawa, Western Visayas. Mayong aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa pagbalita sa RMN News Diretso sa karunya nga adlaw sang Biyernes, sa ika-128 nga Independence Day celebration sang Pungsod, Pilipinas at the same time, ika-20 na. Na relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Nagapadayo na nga itong sining RMN Freedom Run. Kag sa dili madugay, sa ilo naman kita sa RMN Expo diriya sa may Robinson's Place sa may Distrito Zanghara. Kagaroon sa detalye sa itong sining mga balita, una kita sa balita lokal. Dapat tumanon ang pagsulundan sa paggamit sang salakyan nga ginapanagian sang Iloilo City Government. Sunog kay General Services Office o kung GSO, Assistant Department Head Attorney Edsel Muyuela, Head sang Supply and Property, may ginapatuman nga guidelines ang syudad sa paggamit sang government vehicles. Payag pa ni Muyuela, kung sino ang tao nga nakapangalan sa Property Accountability Receipt o kung PAR, siya ang may responsibilidad.
9: For the use of our government vehicle, of course, we will begin with the property acknowledgement receipt, which is the accountability of each individual who are using this motor vehicle. If it is assigned to a particular office, but for the purpose of accountability, the person accounted for the motor vehicle shall be the one who is in charge of the responsibility and care of the same.
7: Ang kabayin sang payag ni GSO Assistant Department Head Attorney Edsel Muyuela, kung ginagamit ini sang matag-adlaw, dapat suportado ini sang trip tickets kung sariin makita ang purpose ng travel, destinasyon, kagkalayoon sang pagbiyahe. Ini nga dokumento nagapakita kung paano ginagamit ang supply sang gatong. Samtang kung gamito ng salakyan sa guwa sang jurisdiction sang syudad, dapat may approval ini sang alkalde. Dapat suportado naman sang office order, trip ticket kag may approval sang city administrator kung hulamon ang salakyan sang isa ka opisina. Agod may baluan kung diin magabiyahe ang salakyan. Ini ang kabayin sang patag ni Muyuela sa tiun sang unang hugnat sang inquiry in aid of legislation kung paano gamito ng salakyan nga ginaparagyan sang Iloilo City Government. Sa dugang balita lokal, ginpaninguan o kung ginapangunahan ni Oswag Ilonggo Party List Congressman James Jojo Ang Jr. ang inaugurasyon sang tatlo ka school building sa nagkalainlain nga eskwelahan sa siyudad sang Iloilo o nangagin inaugurahan ang Oswag 3-story 6 classroom building sa San Isidro Elementary School nga nagabalor sang 23.5 million pesos. Gin inaugurahan man ang kaangay nga school building sa Iloilo Central Elementary School nga may contract amount nga 23.5 million pesos. Samtang mas dako ang building sa Fort San Pedro National High School nga may apat ka panalgan kag 8 ka classrooms nga may balor nga 31.5 million pesos. Sa iya mensahe ginsiling niyang sa mga estudyante nga kabayen ini sang iya programa agud mapasanyog ang kalidad sang edukasyon kag mahatagan sang komportable nga hulot klasihan nga hulot klasihan ang mga estudyante kag manunudlo paagi man ini agud masabat ang kakulang sang classroom sa mga eskwelahan. Nagpromesa man si Ang nga magadala pa siya sang dugang nga mga proyekto sa mga eskwelahan. Alas sa 7:50 ra sa aga sa dugang balita lokal. Padayon karon nga ginabulong sa ospital kag natala na nga ipaidalom sa operasyon ang isa ka lalaki matapos ginlutang sa makatatlo ka beses sa ulo sang kaangay sini nga cook sa Montecillo Villas sa barangay Balabag Pabia alas 11:10 kahapon sang aga. Ang biktima gin kilala kay Webson Bihamen, 30 anyos kag residente sang barangay Patong-Patong Haniway, samtang ang suspek amo si Joen Ninte, 24 anyos sang barangay Tigmalapad, Miag-aw, Iloilo. Suro kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pabia Municipal Police Station, nga base sa ila investigasyon, upod nga nagainom ang biktima kag suspek. Miyerkules sang gabi kun sa diin, may natabo nga pagbinaisay bangod sang iladaan nga hiligutanon. Pahayag pa niya labing pagkaaga, nagpauli ang suspek, nagkuha sang armas kag nagbalik sa ila ginaobrahan, kag gintiro ang biktima sa ulo. Natigayo naman nga madakpan ang suspek sang Pabia Municipal Police Station, kun sa diin, nagpahayag ini nga masami sa iya ginatudlo sang biktima, ang basol kon may sala sa ila ginaluto, nga rason kon nga natiruhan niya ini. Dugang pa niya labing kon makainom ang suspek, kag biktima masami ini nga nagaaway. Nahibaluan nga parehong stay-in cook ang duha sa Pabia. Na-recover naman ang sang kapulisan ang 38 nga revolver nga armas nga gingamit sang suspek nga detain karon sa Pabia Municipal Police Station. Oras naton alas 7:52 na sa aga sa dugang balita lokal. Handom man sang siyudad sang Iloilo nga mangin UNESCO Creative City of Heritage. Iniang gitpabutsyag ni Mayor Raisa Trenyas antes ang iya paglakat padulong sa Singapore para magtambong sa World City Summit 2026 nga hiwaton halin Hunyo 14 tubtob 16. Isa ang alkalde sa mga panel speakers sa National Heritage Board o kon NHB session nga Championing Heritage for Lovable Cities bilang kabahin sang summit. Kabahin sa iya i-share ang pagpaninguha sang siyudad sa idalom sang Iloilo City Heritage Conservation Program kag sa mga nangintikang sini sa pagpreserbar kag pagpromote sang cultural kag heritage assets. Suno sa alkalde, ang partisipasyon sang Iloilo City nagapakita sang padayon nga commitment sini sa pagpasanyog sang presensya sang siyudad sa global stage samtang ginabuild ang momentum nga makuha gikan sa pagkilala sa Iloilo bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Ginpahayag man sang alkalde nga ang event maghatag sang oportunidad sa siyudad nga makatuon gikan sa mga internationally recognized as cities nga epektibo nga nagagamit sang ila cultural kag heritage asset bilang kabahin sang sustainable urban development. Kabahin sang official trip ang learning visits sa mga lugar na naga-integrate sang heritage conservation sa ila development strategies. Sudo kay Trenyas, ang ini nga mga engagement makabulig sa Iloilo City nga mas maintindihan kung paano maggamit ang heritage bilang driver sang tourism Investment ka Global Recognition. Luwas sa NHB session, magatambong man ang alkalde sa Mayor's Forum, lakip ang Rethinking Urban Energy Transition Plenary nga nagatipon sa mga mayor kag city leaders gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Agod ma-share ang kunsang mga pulisa, sang mga pulisiya kag best practices para sa mas sustainable kag resilient nga syudad. Oras nato na las 7:54 na sa aga. Kag karon sa ato naman nga balita sa hinampang. Ginhatagan si Alexandra Alex Yala sang wildcard entry sa main draw sang WTA 500 Berlin Tennis Open nga hiwaton sa Hunyo 15 tubtob 21. Una nga ginanunsyo ang pagpasakop ni Yala sa qualifying field. Alin si Yala sa second round exit sa HSBC Championships matapos maluto sa iya matapos malutos kay Eva Jovic sa 6-2, 6-2 antes sini nakuha sang Filipina ang WTA 125 Birmingham Open title. Oras alas 7:55 sa aga. Sa ilong tangaton sining balita sa showbiz. Natala na nga i-release ang BTS ang isa pa ka arirang era music video. Ang nasambit nga music video ang para sa ila track nga Merry Go Round. Ang pagwaon nga Spotify sa Hunyo 19 alas 5 sang hapon oras sa Pilipinas. Ang Merry Go Round ang isa sa mga kanta na gikan sa comeback album sang nga arirang sang BTS nga gin-release sang Marso. Suno sa mga miyembro sang grupo nga ginsulat nila ang kanta base sa ila mandatory military experience. Sa Marso 2027, magapadulong ang BTS sa Pilipinas para sa duwa ka gabi nga concert nga sold out ng tickets sa Subong. Arimin. 2027 pang event sold out niyang ticket perte no. Oras naton mga karadyuman. Alas 7:57 na sa aga.
10: RMN News. Diretso balitang Metro Iloilo. RMN News. Diretso headlines. RMN News. Diretso balitang Metro Iloilo.
7: Bago kita magtakop sa aton sininga pagbalita, kinatamyaw tanay sa mayong aga si Sir Stephen Panega sa aton sininga mga listeners kaya tutok subong sa RMN Iloilo. Mayong aga gid sa inyo. Good morning. Okay, bago lang kami tapos sa pandran nyo. Aba, si Stephen naglagan gali, no? Sige, sir, no? Salamat gid, ah. And of course, aton sining mga Facebook Live viewers, subong aga. Na kay buksan tang aton sining banawan, no? Para man matamyo tang aton sining mga Facebook Live viewers sa subong iya nga gadiri sa aton sining pagpangalagad sa kay Cas Broadpit Madera Bistuel. Salamat gid kay Inday Melds. Good morning, Jesse Alinday, mga karadyuman. Salamat gid. Mary Tiffany Hoover. Thank you sa pagpamati. Jeline Biocos Dayatan Aligor, no? Thank you gid, no? Sa pag-upod sa aton subong iya nga aga. Cas Broadpit Madera Bistuel, saluwat. Good morning sa imo. Salamat gid sa pagkig-upod, no? And of course, dira man sa may barangay na Sarit, Binabista Gimara sa kay Tita Rose kay Tita Sonia. Good morning, no? Sa aton sining mga listeners nga nagatutok man ang pamilya Girhen, no? Ni Sir Larry Girhen. Good morning dira sa may Wanico Banati Iloilo sa kay Security Guard Ramon Amparo, no? Sa pamilya Joso Kagamido sa Barangay Libungkugon, Saraga. Kay Tatay Roger kay sa apo niya nga si Hilway. Good morning. Flor Kahilig, maayong aga. Kay Eunice Kimba, good morning man. Salamat gin sa pagpamati. Kay Toto Brickshow pa rin nyo. Kay Sir Rocky Penuela, maayong aga. Kay Cas Marjo Umayaw, no? Toto Brickshow, no? Good morning man kag sa bilog na Parinyo family, no? Salamat gid sa pagpakigupod, no? Standby karon kay balikan taning aton nga aktibidad didra sa may area sa festive mall, festive walk, no? Sa may Mega World area sa may distrito sang Mandurriao sa nagapadayon naton ng RMN Freedom Run. Hibalon ta bay karon sino ning mga finishers na naton sa 3K, 5K mga karadyuman, kag ang aton sini nga 10K kag 20K na. Salamat kita sa mga runners naton, congratulations, no? Baw may raffle pa, subong ibaloon tabi karon sinong nagdadalaog sa aton sini nga raffle. Subong aga, no? May mga electric fan kita diri, may mga appliances, no? Nanawasin natin, may mga toothbag kag may mga other freebies pa dito nga gin panagtag ang RMN Freedom Run sa aton sining mga runners. Subong iya nga aga mga karadyuman. And of course, sa kay Peter Garbino Penuela, good morning. Salamat gin. Joel Lagutang Turintino, good morning. Sa kay Cas Juna Vasquez, bawo salamat gin Cas, no? Ginagdagdalagan si Cas Juna Vasquez. Tapos may gin